0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthan Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthan Plus Gold ang ininom ko. Ang Xanthan Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthan Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: XFM.
15: XFM.
16: 805.
17: Bullseye.
18: Bullseye.
17: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
18: walang usapan. Walang sinasayang na usapan.
17: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.
18: Bullseye.
17: Sa pula sa pool. Ang bawat Bullseye.
18: Bullseye.
19: Ulang sa luya. Namamalat-malat pa. Ulang sa luya. Dagdagan natin ang luya. ML Pred Umapas Failon Highlight. Thank you, ha, sir. Reynald Villagracia. Good morning, katropang Louis. Watching from Baing. Baing Mauringin Araceli. Santo Bandaroy. Baing Mauringin. Tama ba yun yung pagkakabanggit natin sa bahagi ng Araceli? Reynald Villagracia. Good morning, katropang Louis. Watching from Baing Araceli. Jane Hermoso. Good morning po, Jane Hermoso. Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Robert Enriquez. Yan, nanonood sa atin. Salamat po. Amor Mojica. Thank you, Amor. At itong si Amor, walang tigil kapapanood at kapapakinig. Taslia Caspe. Good morning po. SD at gandang araw, katropa. Ailecha, thank you. Eugene, baka kasi may nagawa rin ng bata doon sa matanda. Kaya uminit ang ulo. Natanong ba natin ang suspect kung anong ginawa sa kanya ng bata? Bakit niya napagbuhatan ang kamay? Gusto naming malaman ang side ng suspect. Eh ayaw nga pong lumabas eh. Andun nga po yung patrol natin para tanungin kung kunin yung side. Nagtago na ho dun sa loob daw ng bahay. Eh kahit to sabihin natin na may nagawa po yung bata. Bata po yan. Tama bang sampali mo ka agad yan? Ay naku. Merlin Billiones, good morning. Wad J.R. Garcia. Bobby Balame, good morning Kaluwi. Di ko alam, may nasampal daw sa kamelya. Opo, meron, kagabi po. Hanggang ngayon daw, nagtatago dun sa bahay daw yung nanampal. Nasa labas kasi ako nung time, pero pag uwi ko, normal naman siya. Unexpected talaga. Ah, si Bobby. Bobby Balame, diyan ka ba nakatira, sir, sa kamelya? Sino ba yung Homeowners Association president po ninyo dyan? Para matanong din natin at makuha din yung side ng Camellia Homeowners Association. Maxim Reyes, good morning. Lynn Cayo, magandang umaga po sa inyo. Alvin Meds, ready na sila doon? Si Ali, pakiano na lang. At naku, yung isang enforcer natin, nasaksak daw ho kagabi. Lilibet Roca Abrea, good morning po sa inyo, ha. Alamin nga natin ito, mga katropa. Yung meron tayong mga nakuha doon, no? So we are one na lang siguro sa mga footage natin. Kung meron, kung live yan, live ba siya? Ali? Alison?
2: Hey, katropa ng Louie, ano? Nandito nga tayo sa kanto nitong BM Road, sakop ng San Pedro, saan nga, di umano, meron nangyaring pananaksaka sa isa sa ating mga traffic enforcer. Kahapon daw ito ng umaga, mag-aalas 6 daw eh, katropa ng Louie.
19: Okay. Saan banda dyan, sinaksak yung enforcer?
2: Oo, ito. Kanina, nagtanong na rin tayo doon sa ating mga naabutang mga pumipila sa BM Road, ano? Walang eksaktong makapagsabi kung saan area mismo, katropang Louie, maliban doon sa informasyon na dito raw sa kantong ito.
19: Jay, pakitawag si Kagawad Gerald, pakitawagan si si Sir Richard Ligad dito sa ano kung na-identify na, no, kasi mukhang at large pa yung suspect. Ali, may mga enforcer ako nakikita diyan kanina, yung kinukunan mo. Wala ba silang ano doon kung saan banda sinaksak? Impormasyon o paano? Yung mga nakausap
2: negative
19: mo dyan?
2: Negative eh. Oo, negative. Manager Louie, no? Basta sinasabi, magmula sa kantong ito, ito kung saan tayo nakakalay.
19: Yan,
2: dito raw nangyari yung physicala nung traffic enforcer at yung sinitang driver ng Colorum na tricycle, katropang Louie. Napatakbo yung ating traffic enforcer doon sa may kanto mismo, doon sa pinagsangahan ng kalsada, magmula sa San Pedro National, kung saan doon na may nakaposte raw ng mga otoridad o kapulisan na siyang dimonoy tumulong sa kanya, katropang Louie. Ano? Yung kwento na kung paano, ano ba yung nangyari before nung sinasabing pananaksak, wala makapagsabi, katropang Louie, ano? Maging dito sa mga nakapila. Dahil medyo, yung pila kasi, pilahan, medyo ilang hakbang eh, katropang Louie, ano? Yung layo, kung dito ka mismo, o kung dito sa may kanto,
19: yung ito ang nangyari. Doon siya nasaksak sa may, doon na sa may, ano, doon sa kanto mismo, kanto?
2: Itong kanto ng BM Road, yung tapat ng isang gasolin.
19: Pero yung pilahan nandito pa, sa may, dito pa.
2: Unahan
19: sa may,
2: pa eh. Unahan pa eh. Oo.
19: Pagpapunta ka ng BM, papunta ka ng BM dito pa, sa unahan pa.
2: Papasok. Oo.
19: Papasok.
2: Medyo malayo-layo.
19: Pero yung pinangyarihan ng pananaksak, dito banda, sa may kanto, highway.
2: Kung saan tayo nakapwesto ngayon, sa Katropang Louie. Dito raw, ano, mabilis nga. Mabilis tayo pangayon kasi pagkasaksak daw, takbo kagad yung ating traffic enforcer pa humingi ng responde doon sa mga nakaposta yung mga otoridad sa may kanto ng
19: attendees. Yan, enforcer, tanungin mo nga yan, CTM, o.
2: Oh. Oo, tatalong natin, ha. Oo, kung
19: baka may
2: meron ba knowledge.
19: San ba sinaksak? Oh. San bandat?
2: Dad, yung tropa natin kahapon, san ba na, ano, na nasaksak? Dito. Napalit ako ngayon. Yung traffic yung ating tropa natin kahapon. Oo, saan sa bandaro nasaksak? May information ka ba? Wala rin? Ah, wala ka? Ah, okay. So, absent pala sa kapon, lang katropong libo. Mm-hmm. Wala siyang information. Ano.
19: Ay, yung mga driver. Yung mga driver kasi parang ayaw na rin, ayaw din magsalita. No?
2: Totoo. Yun nga, katropong libo. Sila yung ino natin kausapin kanina. Regarding dyan, sinasabi nga nila na yung iba sa kanila, eh hindi, wala pa sa mga oras na yun, kahapon, maagap eh.
19: Oh.
2: Ang katropang hindi, ano. So, yung sinasabi nila na yung actual na nandito kahapon, kasama raw, mga inibitahan.
19: Kasi kanina, sa report ni Ronnie, yung enforcer na nasaksak ay nandun pa sa ospital, di ba?
2: Oo, sa ospital pa.
19: Oo, at medyo alanganin yung lagay, mukha operahan yata. Oo.
2: Oo, kasi braso, tagusan daw eh.
19: Braso?
2: Oo, braso.
19: Oo.
2: Medyo tumagos, medyo mahaba-haba yata yung bit-bit ng suspect. At sa initial, hindi ko lang unconfirm ito, pero base dito sa mga nagpukwentuhan kanina, kamak daw ng ating otoridad, yung suspect, katropa, manager Lubit.
19: Nakuha na.
2: Yung information sa hapon.
19: Parang ano eh, parang sinisita ni enforcer si tricycle driver. In driver. Hindi natin pa, hindi niya nagustuhan o papaano, no? Sige, dito labas mo nga, dali ah, pakiano mo ito, labas mo na yan na Axel. Nasaksak ang traffic enforcer kan. Sa ito sa VR1 na nakalagay. Ali, nasaksak ang traffic enforcer kanina sa kanto ng BM Road. Yung mga nakapilang tricycle na may franchise sa BM Road. Tinuturo ninyo ang isang tricycle na kolorom sa traffic enforcer. So ang ginawa ni enforcer, sinita niya. Sinaksak siya ngayon. Ang masaklap, parang ayaw niyong mag-witness sa pangyayari. Nako. Ali, ganun pala yun.
2: Kaya hanggang ngayon, tahimik yung mga nandito, yung mga nakapila.
19: Eh, hindi. Ang report dito sa VR1, sila ang nag-report doon sa enforcer na may isang kolorom na pumila, no? Ay sila yung nakapila doon, kaya pinasita doon sa enforcer. Nilapitan ng enforcer dahil misumbong sila, yung mga nakapila. Ngayon, nasaksak tong enforcer na pinagsumbungan nila, ay ayaw na nila magsalita ngayon. Parang ganun.
2: Yun ang sentimento no, ng VR1. Ating kinukunan din ng panik itong mga nandito. Sabi nila, yun nga, ang alibay nila, wala sila kahapon, wala para sila ng mga oras na ito noong mangyari ang incidente. Katropang
19: hindi. Hindi maano eh, kasi tinulungan sila ni enforcer ngayon. Eh kung namatay yung pabayaan lang nila, wala, hindi sila titistigo. Diba? Naman, sinita naman ni enforcer yun dahil nagsumbong sila.
2: May reklamo.
19: Ngayon, ayaw na nila magsalita.
2: Yun lang. Yun ang medyo disadvantage naman doon sa ating traffic enforcer.
19: Sige. So, hindi rin ano to ha, kasi sinaksak eh. hindi kinilala ni suspect si enforcer, siguro baka lasing yun o ano, di ba? Biglang sinaksak
2: yun,
19: eh.
2: Yun sana yung gusto nating malaman eh, before nung para nagsak, ano yung nangyayari? Ano ba nagkaroon ba ng tagutan, kain natin pa? Wala eh, walang magsalita sa mga nakatotoo.
19: Bigla na lang binunutan eh, at sinaksak si enforcer para yung isang tao doon sa may Camellia Homes, bigla na lang sinampal yung bata eh.
2: Bata?
19: Ito naman, nanaksak. Di ba? Tawag tayo kay Sir Richard kung nakuha na ba, dahil kung hindi pa, tulong tayo doon sa paghanap doon sa suspect katropang Ali, no? Dahil ito, enforcer yung sinaksak niya. Baka mamaya eh, hindi ba na-identify yung tricycle? Hindi na ano, no?
2: Ang sabi ho na base nga doon sa impormasyon dito, pero unverified nga ito. Hawak daw ng ating mga otoridad. So,
19: check natin.
2: Politician to daw eh.
19: Sige, okay. Thank you.
2: Sige, yun muna, katropang Luis. So, sinubukan natin kung ano ang panik itong mga...
19: Ayaw.
2: Talaga, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin. At mula rin sa may kanto nitong BM Road. Ako naman, katropang Alison Salvato, XFM News.
19: Si Richard o kung hindi PS2 para makuha lang natin dahil kung hindi pa nakuha, ibalik mo nga doon kay VR1. Medyo ano to ah, mga anong masasabi nyo rito, mga nakaparada dyan sa BM? Oh, nasaksak, tingin nalang babasahin ko muna, nasaksak ang enforcer, no, dahil nasaksak ang enforcer kanina sa kanto ng BM Road. Oh, yan. Kinig kayo, yung mga, ano, alam ko, nabasa nyo na rin to, pero ulitin natin. Yung mga nakapilang tricycle na may franchise dyan sa BM Road, tinuturo o tinuro ninyo ang isang tricycle na kolorum sa traffic enforcer. O yan, ha? Yung kayong mga, mayroon ba mga franchise yan sila dyan, yung mga nakapila dyan? Ah, parang special franchise yata, ano? Yung nakapilang tricycle na may franchise sa may BM Road, tinuturo ninyo ang isang tricycle na kolorum sa traffic enforcer. Oh. So, ang ginawa ni enforcer, no, eh, sinita niya. Sinaksak siya ngayon. Di nagsumbong eh. Oh, eh, nakapila kami dito, chief. Bakit yun, no? Nandun na, namimikap ng parang ganon eh. Oh. Eh, kayo nagsumbong, kaya pinunta ni enforcer. Ang masaklap, ang masaklap, parang ayaw niyong mag-witness sa pangyayari. Oh. Sabi ng VR1 at your service, tama po ba? No, naka-question mark yan. Tama po ba? Hindi ho tama kung ako tatanungin ninyo. Kasi, ginawa niya ang kanyang trabaho dahil inaksyonan niya yung sumbong ninyo. Di ba? Inaksyonan niya. Dahil kayo nakapila dyan eh. Ba't nga naman may... Ba't nga naman... pipila ka eh. Doon ka sa huli. Tsaka kung papayagan ka nung pila. Di ba? Eh, nandun siya sa unahan.

0: minum lang ako ng luya. Oh. Kaya naman pumunta yung enforcer doon sa sinita niya yung tricycle driver dahil nagsumbong kayo. O pagkatapos ngayon na may si Toto, pakibalikan natin yung ano lang, yung ano lang kamo. Yung kalagayan nito ano kasi nandun siya kanina sa ospital eh. Oh. Nang dahil inaksyonan ni enforcer yung sumbong ninyo. Kaya siya nasaksak. Kasi lumalabas na ano eh, di ba? Ngayon, ayaw niyong tumistigo. Anong klase kayo? Tulungan niyo dahil inaksyonan eh. Di ba? Para susunod dun sa pila. Hmm. Ngayon, kung dun sa tanong ng We Are One at Your Service, tama po ba yun? Inaksyonan ni enforcer? Yung sumbong ninyo, nung sinaksak siya, ay ayaw niya nang tumistigo? Diba? Mali yun. Dapat, ituro ninyo, tumistigo kayo kasi baka walang maipail na kaso to.
1: Yes, Kaloy. Magandang umaga muli. Ano? At isang traffic enforcer na kahapon ng umaga.
0: Ano lagay nito? Sa ano? Nasa ospital ba siya?
1: Oo, nanatili pa ito, Kaloy. At nakatagda itong operahan.
0: Ha? Operahan?
1: Oo, base doon sa nakalap natin kayo ng umaga, dahil nandoon ito sa isang ward ngayon.
0: Oh, isang ward.
1: Nagpapagaling nga ito dahil nga nakatagda nga operahan daw itong tinamong...
0: Saan ba ang tama to? Saan ang tama?
1: Sa braso daw. Ano ito, Kaloy?
0: Ah, braso.
1: Sa braso, sa kanang bahagi ng braso.
0: Baka ano yan, pagka ganyan mga braso, mga defensive wound yan eh. Defensive, baka mamaya hinarang niya yung kamay niya para hindi siya tamaan sa dibdib o ano eh.
1: Parang gano'n na kaloy, parang sinalag niya
0: yung
1: pag-atake ng isang driver ng isang kolorom na tricycle. Oh. Tama yung binabanggit kaloy ng Mayarwan nga na isang daw nagsusumbong na isang kolorom nga doon mamasada. Kaya inaksyon nga doon nito ni enforcer na taga Purok Buhanginan, Barangay San Manuel. So yun nangyari nung araw ng kahapon ng umaga na inatake nga siya ng isang driver na isang kolorom kaloy.
0: So, ooperahan?
1: Oo, nakatakda operahan itong isang enforcer nga kulay kasi mukhang medyo malalim yung tinamong
0: baka ano ito, lang, sa kamay lang naman, hindi naman bumaon sa dibdib o sa ano, likod o ano, braso.
1: Wala doon, sa braso lang doon ang banda area. Pero siguro, tatahiin.
0: Tatahiin siguro, baka isasara kasi kung medyo malalim, yung palang ano yung kasi nakakita na ako niyan eh pagka yung palang laman natin hindi lang yung isasara mo yung dito sa may ano yung labas. sa may labas pati pag tinamaan doon sa loob yung mga third layer na ng laman natin kailangan yung third layer tatahiin din yun hanggang yung second tapos yung dito sa labas kasi kung labas lang ang tatahiin yung loob hindi rin ano hindi gagaling di ba so kailangan parang ganoon eh. Oo.
1: Tama ka rin, pero itatay ata sa loob parang yung sinulid na parang natutunaw siya pag habang tumatagal.
0: Oo nga. Sige, ang ano doon, naperwisyo si enforcer, nasaksak dahil inaksyonan daw yung yung sumbong nitong mga nakaparada. Ito namang mga nakaparada ngayon, parang ayaw na tumistigo.
1: Diba? Yun nga lang, Kaloy. Baka takot na rin sila, pero sana sila rin nag-aabot doon.
0: Sila nagsumbong, di sana tumulong silang tumistigo. Doon sa enforcer, ikaw na matay yun. Diba?
1: Buti nga lang, dito sa may taas o sa braso lang na nakakit ito.
0: Baka nasangga niya, pagka ganyan mga braso, ang tawag niya, mga defensive wound. Kasi parang ano, sinasangga mo na lang, diba? Yung saksak. Oo.
1: Buti nga, doon na lang.
0: Anong pangalan ng enforcer? Nakuha mo ba?
1: Oo, may pangalan tayo ko rin, si Sir Emiliano.
0: Sino?
1: Sir Emiliano, Kaloy.
0: Ano? Sir Emiliano?
1: Emiliano lang, Sir. Kaloy, Emiliano ang pangalan nito.
0: Ano apelido?
1: Tika lang, ito sa aking kodigo kanina nakuha ko.
0: Sige.
1: Purok Buhanginan ito, Kaloy.
0: Purok Buhanginan, dyan lang sa dulo ng BM yan.
1: Tama ka, Kaloy. Diyan siya nakatira. At mismo, nakilala din natin ito siya. Dahil minsan natin ito nakakausap, Kaloy. Itong si Emiliano.
0: Sige, basta ang punto dyan is naperwiso na si enforcer dahil sinaksak siya. Kaya naman nangyari yon dahil inaksyonan niya yung reklamo.
1: Tungkulin niya. Oh, yung tungkulin niya. Ginampan ang tungkulin niya, so, para sitahin nga.
0: Kompirmado nasa ospital siya ngayon at ginagamot pa.
1: Oh, yun nga. Nakausapin natin ngayon na napadali siyang traffic enforcer. Magdadala ng pagkain niya doon sa ospital ngayon. May nakausap tayo, Kaloy, dito sa may bahagi ng Bangkaw.
0: Dadali niya.
1: Sa enforcer. O, nagbili ng pagkain para dalhin nga doon kay Sir Emiliano.
0: Nasa ospital ngayon. Nagtutulungan sila. Tama yun. Makasama nila yan eh. Okay, sige. So, pull out ka na ba dyan? O okay na siguro yan?
1: Kaloy, okay na. Kausap natin kanina yung mga guard sa Camilla na tawagan daw nila itong association president ng Camilla. Unang-una sumagot. Ngayon, hindi na rin makontakt, Kaloy. Kaya hiningi natin sana yung contact. Eh, medyo ayaw nila ibigay. Pero sa huling ibigay sa atin ang impormasyon, nauna na nilang natawagan. At ang sabi, yung pamilya nung bahay na nakatira yung suspect ay nasa Mindanao daw ngayon, Kaloy. Parang sila muna daw at ang pinapatao dyan sa bahay na kung saan nandoon yung suspect, Kaloy.
0: O, kita mo, parang pinatira lang yata sila doon daw. Tapos ganyan pa, di pati yung may-ari ng bahay, piniperwisyo nila. Pero parang nagda-drive lang yata yan dyan. Sige na, kung ganun. Pero sabi naman ni Captain Taliman, papaila na ng kaso. Kilala na rin. Ang kukunin na lang natin kung magbibigay ng side, yung Camellia Homeowners Association. Kung ayaw na magbigay ng side, eh, wala tayong magawa.
1: Yan eh, kinukuha ka rin natin sana yung number. Kaya lang sabi nga nung hindi na lang nakukontakt ngayon yung number ng association nila.
0: So, okay na to.
1: So, yan lang muna. Maraming salamat, Kaloy. At live wala dito sa labas ng impilan. Ako naman yung Katropa sa radio. Katropa kayo, Toto, XFM News.
0: Okay. Sige. Jay, natawagan mo si PS2? Kung pwede to? O si Sir Richard? Ligad? O si PS2? Kung nakuha, ang gusto lang natin kung malaman kung nakuha na yung suspect, yung nanaksak doon sa enforcer, pa-check na lang natin kung nakuha ba nila o na-arresto na o hindi pa. Kasi pag hindi, panapin natin ito. Tulong tayong maghanap. No? Yung kawawang traffic enforcer na inaksyonan lang yung reklamo nung manakapila doon sa BM, ang nandun sa ospital ngayon at sa ilalim sa gamutan, no? Pag sinabi mong gamutan, gagastos ka diyan. 'Di ba? Paglabas mo hanggang gumaling yung saksak mo, bibili ka ng mga antibiotic, 'di ba? Bibili ka ng mga gamot. Oh, 'yun yung perwisyo diyan. So dapat pagka ganyan, titestigo kayo. 'Di ba? Pero hindi naman natin mapipilit. 'Di ba? Yung mga kung ayaw niyo tumestigo, kung nakita niyo, takot kayo. 'Di ba? Dahil baka mamaya balikan kayo. Ayaw niyo tumestigo, okay lang 'yan. 'Di ba? Walang pilitan. Pero halimbawa ang susunod, sir. Halimbawa, siya na naman nag-duty. 'Di ba? Sir, ayan na naman si Coloro mo. Pumila na naman. May nakapila dito. Kung ako enforcer adi sitahin nyo. Di ba? Kung mapatay ako niyan, pagkatapos hindi kayo tumestigo, kawawa naman yung pamilya ko, walang ustisya makukuha. Sabihin naman, hindi, trabaho mo yan Kita nyo, di ba? Yan yung trabaho ng mga enforcers natin. Di ba? Basta may reklamo, tumistigo kayo o hindi, pupunta nila yan, mga kaibigan. Di ba? So, doon sa mga nakapila doon sa may BM Road, sana, tumistigo tayo. Kasi kung kilala man na yung suspect, pagkatapos wala rin tatay yung testigo, baka mamaya wala rin mangyari doon sa kaso. Mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin ito. Pinapollow up lang namin. Maganda kung nakuha na rin yung tricycle ni Colorum. Malakas naman ang loob nitong Siya na nga nangungulorom ah. Siya pa yung nanaksak. Pagkatapos, inunahan niya pa yung mga nakapila doon sa BM Road. Mga kaibigan na alam naman niya, kasi kung, di ba, nakapila ka doon kasi may labas ng emergency exit ng Adventist. Nandun sila nakapila. Dahil doon may ano eh, doon may, may lugar eh. Uunahan mo ngayon, doon ka pipick up ngayon sa may kanto, yung sa may Caltex na. Makikita ka talaga. Biro mo, lakas sa loob na mag-ano doon. Kaya ma-make up ng pasahero, kaya malakas yung loob nung tao, no? Hindi ba lalakas sa loob niya na may dalang kutsilyo, nanaksak pa. Sige po, ipapalo up natin ito, ha? Maganda kung nakuha na, nakilala na, papaila na ng kaso. Diba ngayon, kung hindi pa nakilala, eh tulungan natin hanapin itong taong ito. Kahit na siguro off the air, eh yung mga tricycle dyan, makapagbigay din ng mga impormasyon doon sa ating mga otoridad. Kawawa naman to si enforcer na ngayon ay naandyan. O ito nga, yung isang enforcer doon sa Bangkaw-Bangkaw, dahil nandun si Toto, pupunta doon sa ospital ngayon, sa ONP, para magdala ng pagkain. Di ba? Nung nasaksak na kawawa nating traffic enforcer. Pagka ganun sa ano, dito ang tama sa may braso, mga ano yan, mga defensive wound, mga kaibigan. Okay? Lauren Joy Sakopla, good morning Kaluwi. Lalin Padon, watching from Antipolo, Nara, Palawan. Prince Necesario, morning Kaluwi, watching from Rojas. Bakit naman po pinatulan niya ang bata? Dapat may away bata. Dapat din na siya nakisali at sinampal niya yon talaga. Eh, yun nga hindi natin maintindihan. Eh, Prince Nisario. Nandun naman yung patrol natin kanina pa ay lumabas. Eh, kagabi pa ay lumabas. Kinakatok na ng pulis. Ha? Pakatapos manampal, nagtago na dun sa bahay. Ayaw na lumabas. Di ba? Oh, may mga ganun na bigla-bigla lang na gumagawa ng mga ganyan, tapos ngayon eh tatago-tago doon sa bahay. Dan Buscato, Kaluwi, watching from Sitio Magtunaw, Barangay Kulandanum. Layo nito ha, Kulandanum ha. Zuse Amancio, katropang gwapong Kaluwi, yan sa lahat ng sinabi mo, yan talagang tumpak. Hmm? Zuse Amancio, bigyan nga ng ano to? Nang yema. Yema. Suma ng yema. Susi Amancio. May yema kami dito. Yung yema na may langka. Alam mo yun? Masarap yun. Yema na may langka. Okay. Action. Balik tayo dun sa ano. Pakitawagan muna si ano, si Kapitan na San Jose. Meron lang akong gustong liwanagin dito. Kasi may nabanggit siya sa akin. Tinututukan natin to, ha?
2: Inyong napakinggan ang programang Bursa.
0: Saan yun? Napindot. Tinututukan natin itong may notice to vacate na naibigay na yung city anti-squatting. 29 na mga nandun sa listahan nila ang nakatakdang tanggalin. No? Doon sa mangroves area, si Kapitan, mangroves area, dyan sa bahagi ng Barangay San Manuel, mga kaibigan. Pag papunta ka doon sa may dagat, yung gawing kaliwa, yun yung binabakuran ngayon. Yung binakuran na karaan, yung pinunta namin, na di umano, kaya binabakuran, ibibenta, mga kaibigan. Yung gawing kanan, may nabanggit si Kapitan kahapon na timberland. No, timberland. Sabi niya, timberland niya, Kaluwi. Meron nga nagpatambak niyan, pinatigil ko eh. Ngayon, mayroong iniabot sa akin dito na papel, mga kaibigan, may inabot sa akin papel na ito ay hindi timberland. Ano? Ayon dito sa kopya ng city City Assessor's Office. Ito ay isang agricultural area. Ano? Mga kaibigan, base dito sa papel-papel na hawak natin, ibang agricultural at iba rin ang timberland. So may konting conflict dito. Jay, pakikuha mo rin kito. Roy. Saan si Roy? Paring Roy? Ibigay mo nga yung number nung mag-asawang kausap natin, yung nagre-reklamo. Bigay mo kay Axel, mamaya patatawagan ko kasi may resibo ako rito eh. Oo, bigay mo doon. Unahin ko lang itong may resibo ako dito na pinapakita dito. Paid by 20,000. Resibo ng pinagbentahan. Ito, sabi ko na eh. Si, andiyan si Kap. Kap, magandang umaga po. Ulit. Kap.
3: Hello.
0: Hello, Kap. Good morning, Kap Dudes.
3: Oo. Good morning.
0: Oo.
3: Good morning, kasamang...
0: Pero, ito linamin ko lang, yung kahapon. Ano. Okay na po yan. Sabi pala ng City Anti-Squatting, 29, magmi-meeting kayo at yung DENR, ENRO, pati ENRO, para doon sa implementation na ito ng demolition.
3: Okay.
0: Nung notice to vacate. Kasi 2 years na pala yan eh. Di ba, Kap?
3: Opo.
0: Wala pa bang tawag sa'yo, si anti-squatting?
3: Wala pa sa ngayon kasamang Louie at ngayon ay nandito ako sa Manila.
0: Ay, nasa Manila ka pala. Sorry ah. Ito lang, Kap. Yung nabanggit mo kasi yung kabila, di ba yung mga binakuran, yung mangrove sa kabila, yun yung mangrove area. Pero yung kanan, nabanggit mo timberland, tama ba?
3: Opo. Yun yung claim ni Ponce de Leon.
0: Oo, claim. Pero dito naman sa may dinala sa akin dito na papel, ito raw doon sa binabayaran ng tax debt, nakalagay dito Maria Ponce de Leon, ito ay agricultural area. Kap, ano ba talaga ito? Timberland o agricultural? Yung kanan, no?
3: Base nakaraan doon sa ng DNR ay timberland daw. Hindi rin naman kasi natin nakita yung kanilang papel.
0: Pero dito sa assessor, binabayaran pala ito nila yung ng tax deck ito.
3: Tax deck lang.
0: Agricultural siya. So, bago ito eh. So kasi nagtatalo tayo sa kabila, no? Sa kabilang parte kasi nga may mga bahay na doon, mayroong mga permanent structure, semento eh. So dapat malinawan din natin sa city assessor agricultural, sa DENR timberland, ganun ba 'yon?
3: Parang 'yun yung kasi nung nakausap po natin yung taga din na kasi pinuntahan din nila 'yan.
0: Oh.
3: Yan daw ay timberland. Pero kung sakaling sabi mga kung sa assessor ay agricultural lang yan, hindi pa rin siya residential.
0: Agricultural. Hindi siya residential. Tama.
3: Hindi pa rin siya residential.
0: Okay, sige. So, ito lang yung gusto kong liwanagin din. Hindi siya... May binanggit ka na may pinahinto mo yung pagtatambak doon. Kap, di ba? Nakaraan doon sa may area na yun. Kabila?
3: Opo, kasamang Louie. Kasi ginawa nilang parang sinab-divide nila yung area.
0: Sinab-divide?
3: Sinab-divide nila yan. Tapos bininta, yun nga, walang klarong papel. Kasi wala silang may pakitang titulo. Ang sabi nila ay ina-applyan. Sabi ko naman, ay antayin muna natin na ma-approve bago nyo sana dapat galawin.
0: Kaya pinahinto ninyo?
3: Opo, kaya pinahinto ko muna pansamantala yung pagtatambak.
0: Mm-hmm.
3: Pero... yung mga tao na nakabili na doon ay hindi rin natin napigilan at wala rin kasing building permit na kinuha kasi nga wala rin titulo yung property. Hindi sila kumuha ng building permit at gumawa na lang ng bahay. ngayon, nagkakaroon sila ng problema dahil hindi rin sila makabitan ng
0: kuryente.
3: Ilaw. Oo, ng kuryente. Kasi ayaw rin magpakabit ng paliko dahil wala mang building permit yung kanilang ginagawang bahay.
0: Sige. Yun lang, nilinaw ko lang doon sa sinasabi po ninyo timberland, pero dito agricultural. Pero yung pagtatayo ng mga bahay doon, para sa inyo, questionable.
3: Ako sinable pa rin. Kasi kung sabihin man natin na agricultural lang yan, ay hindi pa rin siya, hindi pa rin siya dapat patayuan ng bahay kasi agriculture.
0: Okay. Hindi. May kilala ka bang Zinaida Aris?
3: Arias?
0: Arias?
3: Apo, yan yung caretaker ni Ponce de Leon.
0: Okay. Zinaida Arias. Betty Villaber. May Betty. May kilala kang ganun?
3: Wala. Hindi familiar sa akin.
0: Kasi may sulat dito. Ito ba hindi ba nakarating sa'yo, Kap? Paid the total amount of 20,000 to Zinaida Arias. Tawagan mo yan, Roy, pakitawagan. Paid total amount of 20,000 to Zinaida Arias, Betty U. Villanueva given remaining balance of 8,000 for the completion of total amount for the piece of lot. Ito, Katibaya, na mayroong bentahan ng lupa.
3: Kung mayroong ganyang klaseng papel, so ibig sabihin talagang mayroong nagpapatunay na binibenta nila yung property, which is hindi naman din talaga sa kanila pa yung lupa.
0: Anong pwedeng gawin dito sa mga ebidensya na ito?
3: Yan, kasamang Louie, yung isang ebidensya na nagbinibenta nila yung property, no? Which is yan ay hindi naman pagmamayari pa nila.
0: Sige. In report ko lang sa'yo. Sige, sa Manila kaya ta, Kap Dudes, no? Pinaalam ko lang sa'yo. Kung nasa Manila ka, kung baka may iniwan ka naman tao dito, baka tumawag ang anti-squatting in behalf sa'yo, siguro mapapunta natin sa meeting para ma-implement na itong notice to vacate na ito doon sa 29.
3: Opo, nandiyan naman yung OIC natin, si Kagawad Danggan.
0: Okay, sige. Kapdod, salamat po.
3: Sige po, maraming salamat, Kaluwi. Good morning.
0: Okay, lumalabas na yung mga papel-papel dito. Roy! Pakitawagan mo yan si Zinaida Arias. Yan yung kausap natin doon yata . Oo. Kasi sinasabi nila wala silang alam doon sa mga binta-bintahan doon. Yung nakaraan, tinuro nila yung nagbabako doon si Roy Itiage, yung dating pulis. Sabi naman ni Roy Itiage, binabakod ko yan para hindi napasukin ng iba, no, sa interview ni Kagawa Gerald, mga kaibigan, no, para daw hindi na mapasok yung kabila, ha? Yung kabilang area, mga kaibigan, yung mangroves area. Ngayon, may resibo ako dito na ibigay sa akin. Gusto nating tanungin doon sa kausap natin doon sa lugar, no, kasi hinahanap natin kung sino yung mga nagbebenta diyan, eh. Oh, ito. Paid the total amount of 20,000 to Zinaida Arias. Given the remaining balance of 8,000. Pakita mo nga ito, Axel. Baka sabihin lang gumagawa-gawa ko ng istorya dito. Ito, sagot, pakisagot na lang, ano itong paid for a piece of lot? Piece of lot. Anong lot? Saan ito? Di ba? Okay. Ako si Betty, residente ng Porok Masayahin, Barangay San Jose. Mga kaibigan, ano? Ito, binabasa ko lang. Bumayad ng 12,000 piso bilang paunang bayad sa excess na lupa na matatagpuan sa Lolly Boy Street, Porok, Bagong Pag-asa, San Jose. Ang nasabing halaga ay tinanggap ng nagbenta ng rights ng excess na lupa malapit sa Ponce de Leon residence sa nasabing barangay. Ako si Zinaida ay nag ako si Zinaida at Henry ay nagkasundo na binigyan ng karapatan sa lupang may sukat na 10 meters by 20 meters sa lupang sakop ng Barangay San Jose. Okay? So, itong lugar na to, yung iba rito ay subject for may notice to vacate na 29 yan. Inahanap ko lang yung 29, sino-sino ba yan na may notice to vacate na nandun sa mangroves area. Kasama ba dyan yung dating retired military na pinatambakan yung pathway niya papunta doon sa bahay niya na nandun sa may gitna ng Bakawanan. Oh, ngayon ito na naman, may lumabas na naman. Ano itong 12,000 at ano itong 8,000 paid the total amount nandiyan sa iyo yung ano? Okay. Paid the total amount of 20,000 to Zinaida, given the remaining balance of 8,000 for the completion of total amount for the for this piece of lot, mga kaibigan. Okay, so tinatawagan natin, natawagan ba Roy sila Mrs. Arias?
4: Sir, hindi niya na forward yung number niya, sir.
0: Hindi ba niya na forward?
4: Ah?
0: Ha?
4: Binigay
0: niya. Oh, ito. Subukan mo ito. At tanungin natin itong lupa na ito kung kanino to. Kasi ano to eh. Maganda ito, maintindihan natin, malaman natin. Di ba nakatanong sa iyo? Dali, hanapin ko muna ha. Gusto nating maliwanagan ito kasi hinahanap natin yung mga nagbebenta ng lupa diyan eh. 'Di ba? Benta kayo ng benta ng benta ng lupa, ilupa ng gobyerno 'yan, tsaka mangroves 'yan. 'Di ba? But kayo yung mga tao namang nakakabili, hanapan niyo ng dokumento. Yung dokumento na magsasabi na 'yan talaga ay yan talaga ay may titulo. Mga kaibigan, ano? Wala na yata dito eh. And bali, sige, papunta natin na lang yan mamaya o bukas para makuha natin yung site. Kasi mayroon dito may nagpapatunay na may nabili sila dyan. Ano ba yung nabili na yan? Na lupa? Titulado ba yan o lupa ng gobyerno? Pag lupa ng gobyerno, wala kang karapatang ibenta. Lupa ng gobyerno yan, o ba? Mga kaibigan. Okay? So, teka ha, inom na tayo ng salamat.

Oh, yan. Nagsasalabat tayo eh, para hindi sumabit. Nawala na yung number eh. Sige, papunta na lang natin ito. Yung mag-asawa dyan, baka nakikinig sa atin, no? Yung nagki-caretaker doon sa bahay ni Attorney Dave Ponce de Leon, dati. May resibo po dito na naipadala sa atin. Ayan, mababasa nyo naman. April 5, 2024. Ako si Betty, residente ng Purok, masayahin ba yung pagbaan mo dyan? Masayahin o mayayain o ano ba yan? Masayahin. Purok Masayahin, Barangay San Jose. Puerto Princesa. Ayan o, mapakita ko sa inyo. Tsaka doon sa nanonood sa atin dyan sa San Jose. San Jose, Palawan, ay bumayad ng labing dalawang libo, 12,000, bilang paunang bayad sa excess na lupa. Excess na lupa. Pero hindi nakalagay dito kung excess na lupa ng barangay o excess na lupa ng ano, kung saan dyan. Basta excess na lupa na matatagpuan sa Loliboy. Ganda ng ano. Loliboy Street, Purok Bagong Pag-asa, Barangay San Jose. Ang nasabing halaga ay tinanggap ng nagbenta ng rights ng excess na lupa na malapit sa Lumboy. Hindi Lumboy. Lumboy ba yan? Matatagpuan sa Lumboy. O Lumboy. Hindi Loliboy. Loliboy. Lumboy. O. Excess na lupa na malapit sa Ponce de Leon Residence. Kawawa naman yung patay na kasi si Attorney Dave. Yung lugar niya dyan sa San Jose. May bahay pa nga doon. Ang ganda eh. Di ba? So medyo may conflict pa ron. Ang nasabing halaga ay tinanggap ng nagbenta ng rights ng excess na lupa malapit sa Ponce de Leon Residence sa nasabing barangay. Oh. Ako at si Naida at Henry ay nagkasundo na at binigyan ng karapatan sa lupong o sa lupang may sukat na 10 meters by 20 meters sa lupang sakop ng barangay San Jose. Gano'n ka ano to? 10 meters by 20? Malaki-laki rin ano? 12,000. May isa pa ito, Bon? Dalawa ito? Kasi yung unang resibo, ano eh? Parang down payment. May isa pa dyan. Yung 20,000. Ba, malaki-laki ito. 20,000. Matindi pala mga bintahan dyan sa San Jose. Ang ano lang, anong lupa? Anong klaseng lupa? Timberland na lupa? Yung mangroves area, no? Yan ang inaalam natin, no? Ito karugtong na to, mga kaibigan, ha? Mag-ready kayo diyan, ha? Kung kayo ay nasa listahan ng 29, may notice to vacate na kayo. Eh wala na tayong magagawa doon. Notice to vacate na 'yon eh. Dumaan ang DENR, dumaan ang INRO, dumaan ang barangay. Notice to vacate na 'yan. 2 years na 'yan. So dapat naka-ready na kayo. No? Wala tayong magagawa. Iyon naandun sa proseso na ginawa eh. Paid. Total amount. Ayan yung isa. Oh. Paid the total amount of 20,000 to Sinaida na naman. Sinaida, oh. Oh. Given the remaining balance of 8,000. Remaining balance for the completion of total amount for this piece of lot. Ha? Si Captain Naka ang nag... basta mag-ready sila. Kasi yan ang mabigat dyan, no? May lupa doon sa gitna ng mangroves. Ang laki. Di ba? Ang laki. Ang taas ng gate. Entrada pa lang kami doon sa gate. Siguro mga 10 meters. Hu! Hu! Hu!
ang bihirang kahol. Kahol ng Belgian Melinoy. Ha? Alam niyo yung Belgian Melinoy? Ano manong big big? Meron ka ba diyang Belgian Melinoy? Yung alaga ni manong big big maslog, ano to eh? Mga puppet dog? Yung maliliit. At tawag doon? Manong big? Oh, pero yung 10 meters approaching kami doon sa gate, duwadan kami sa pathway na pinatambakan eh. Hu! Hu! Hu! Pambira. Alam ko yung mga kaol, ng mga ganyang, meron akong Rottweiler dati, meron akong Doberman, Belgian, Melinoy. Alam ko yun. Alam ko yung kaol nun. Yun, Belgian yun eh. German Shepherd. Diba? Oo. So, yun na kami, atas kami. Yung Belgian, attack dog yan. Attack dog, kung hindi niya kilala. Yan yung ginagamit sa mga canine eh. Canine ng police, canine ng Navy, canine ng karamihan ang ginagamit ng mga enforcers kahit sa Amerika kasi madali siyang turuan. No? Attack dog yan. Kaya atras ka dyan pag Belgian Melinoy. Tama, ano ba pronunciation? Melinoy? Malinoy? O Belgian Melinoy? Belgian. Laki aso, mga kaibigan. Eh, doon pa lang, atras na kami. Di ba? Hindi, ang sayo, ang mga aso, askal lang askal. Oh. Ito, pag kumahol ng ganon, atras ka, Brad. Mahirap na. Di ba? Oh, ngayon, hindi ko alam kung yung bahay na yon nandun sa gitna, nandun sa may mangroves area, yun ang sinasabi ko kila anti-squatting. Kung ipapatupad nyo yan, kaya nyo bang paalisin si Sir? Nandun yata yung pamilya niya, no? Ang laki na, milyon na yung, ano eh, tingin ko milyon na yung bahay. Sa gitna ng, ano, ng mangroves area. No? So, ewan ko, yung 29, kaya inaabangan ko kasi yung, kung matatanggal yun doon, yung mga mangroves doon, eh, hindi siya mga nganib. Di ba? Baka mamaya, isa pa unti-unti, dalawang putol sa isang araw, isang linggo, eh bilangin mo sa isang taon. Baka biglang maglaho yung mangroves dyan sa San Jose. Eh di ba, dyan tayo nag-love affair with nature, yung panon pa ni Mayor Ed. San Jose. O, eh kung mawala yan, eh. At saka mayroon tayong mangroves reserve ang Palawan. Ang atin lang is yung rule of law. Wala namang masama kung ipatupad yung rule of law. Ngayon, kung yung rule of law, kukontra-kontrahin mo, hindi, ganito yan. Eh, naku po. Diba? O, balik tayo dito.

pag sinakmal ka niyan, hindi niya bibitawan niyan yung kanyang naglalakjo yung braso mo, hindi niya bibitawan hanggat hindi ka bumabaon yung pangil niya doon sa, di ba? O yun. Ngayon, siguro balikan natin to bukas kasi mayroon dito, ano itong mga total paid amount of 20,000, di ba? Binayaran doon sa Zinaida Arias, binili ni Betty, 8,000 for the completion of the amount for the piece of lot, di ba? O ano ito? Ito ba mga pato, ito ba yung mga binta-bintahan? Yung mga bibili naman, please lang ho. Tingnan niyo naman po yung mga binibili ninyo. Wala hong binibentang lupa ang gobyerno, lalong-lalo na naandun siya sa mga mangroves reserve area. Kalokohan na po yan. Di ba? Eh sabi nga nila, eh wala akong magpapaloko, wala akong manluloko kung wala akong magpapaloko. Di ba? Maging ano na ho tayo, kami paulit-ulit na lang ho tayong ganito eh. Di ba? Bibilhin, ay ina-assume. Assume. Oh. Sa siksika nila nang assume yan dyan sa purok ano yan? Ha? Oh, purok ano yan? Ay, type mo nga, Mike. Inassume. Samantalang yung original na bumili, hindi naman talaga siya dapat nagpapa-assume. Di ba? Mangroves reserve yun. Mm. Golden Tree. Oh. Sino nagpapa- hanggang ngayon ba may nagpapa-assume dyan sa Golden Tree? Ay nako, Golden Tree talaga, oh. Oh. Matuto na kayo. Mike, sabi pala ni Board Member Ryan Maminta doon sa tanong mo na dapat bang sumasali yung mga contractor na gamit lang SPA ng, nabasa mo? Ni Ryan? Na gumagamit lang ng parang, hindi naman kanila yung lisensya. Parang nakikigamit lang ng hindi raw po pwede yun. Hmm. Nabasa mo ba? Bira ka. Ikaw nag-ano niya. Dapat ikong titingnan mo. Nandiyan na. Sinagot niyo. Oh, may pause si Mike kasi. Dali lang ha. Ito, ano rin to. Lupa-lupa. Grabe yung mga ano ngayon ha. Mga, basahin mo, Mike. Nakita ko yun eh. Board member Ryan. Sabi niya, kailangan lang aralin. Mike. Oo. Eh, may tanong dito si Mike na, saan na ba yun ha? Lapis at papel. Itong, yung post mo, lapis at papel. Ito. Pwede po kayang magpasa ng barangay ordinance sa ipagbawal ang pagsali sa bidding ng mga contractor na gumagamit ng special power of attorney. Ayun. Sabi ni Board Member Ryan Maminta, no need for such ordinance po. May bagong procurement law kagawad, RA 12009. Pag-aralan at gawing kasanayan, tunay ang pagsunod dyan. Magagawa nyo nang tama ang procurement. Wala ng RA 9184. Repealed na yon. GPBB seminars ang and trainings kailangan nyo dumalo. Oh, wala na pala yun, Mike. Oh. Sabi niya, wala ng RA 9184. Repealed na yon. Oh. Ang bago ngayon, yung procurement law, RA 12009. Harangin mo. Pwede bang harangin? Kaya mo hindi na nga, oh, wala na raw. Sabi ni Board Member Ryan, oh, no need for such ordinance. Hindi na kailangan, kagawad Mike. Wala na ngayong 9184. Bawal yung ipagamit daw yung gamit yung contractor ka, SPA ka lang. Kaya nga ng kontrata, dapat may sarili kang construction company. Ano. Walang bawal yun. O yan, gamitin mo. Mag-privilege speech ka. 12, kailan ba ang session nyo? Oh. Sabihin mo, eh sabi ni Board Member Ryan, tingnan mo rin itong 12009. Oh, ipresenta mo. Ngayon kung sino yung contractor na nagbid diyan sa siksikan, na gamit SPA, harangin mo. 'Di ba? Kung at ito yung isang gamo doon, may bawal naman pala eh i-rebid natin 'yan doon sa talagang contractor. Oh, 'yan. Oh, balik tayo dito. Ba't napunta tayo doon? Yung lupa, ano? Worth 2M, isa. Nakakuha gamit ispa. Mabuti sana.

yung ispa sa paa. Harangin mo nga, bawal nga yun eh. Mag-privilege speech ka doon. Ang problema, depende sa yan. Basta sabi ni Board Member Ryan, Maminta, wala ng 9184, bawal. Ang ginagamit ngayon bago na, bawal na yung SPA na gamit ng kontratista, ha, doon sa pagsali sa mga bidding. Hindi dapat SPA, meron kang sariling lisensya. Oh, period. Oh, balik naman tayo dito. Bukas, balikan na lang natin tong bintahan ng lupa dyan sa San Jose. No, may binabanggit na pangalan na binenta raw niya doon. No, mag-asawa yata ito. May resibo na pinapakita. Tanungin natin. At ano itong mga lupa-lupa na itong na mga pirapirasong lupa ang binibenta? Oh, remind ko lang, yung 29 na nandun sa notice to vacate dyan sa Barangay San Jose, mag-ready na po kayo. Pag nag-meeting itong tatlong ahensyan to, anti-squatting, DENR, ENRO, ready for demolition na po yan. Ayaw sana natin ng ganito, kaya lang sinusubukan nyo yung kamay ng ano, batas. Mangroves yan, yung tikas ng ulo ninyo. Diba? Oh.

0: ok? Sige, so tingnan natin ito, ha? Yung mga nababanggit nating mga pangalan, pwede naman kayo tumawag dito, oh. Para matanong, ano, mga kaibigan. Para makakuha din yung mga side ninyo. Wala na tayong ganong oras. Kailangan natin magpaalam, mga katropa. At susunod na po yung mga palatuntunan natin. Public service. Service yung katropa. Tropang Gerald at ni Kagawad Man. Sa ngalan ni Axel Bono Baredes at ng buong persa ng XFM Palawan. Ako yung lingkod, Carlo Will Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Bye-bye!
1: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: XFM.
11: Mga katropa, XFM.

0: XFM Time 9:30 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Morning, magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Halo si Axel Bun kahapon sa laro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ah, nakabawi pala sa second game. First game, pambira wala akong sablay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tinirahan ko pa sa tres aroy.
1: Serbisyong Katropa.

0: Tropa.
1: Siyempre kasama yung likod ka, Gerald Gales. Beses wala, hindi naman yun.
0: Servicio Katropa.
1: Siyempre yung mga partner natin, si Axel Bon, si James Napa.
0: Servicio Katropa.
1: Sa technical side at si Moises.
0: Servicio Katropa.
1: Gusto kayo ngayong araw na ito, Miyerkules, May 27, 2026.
0: Servicio Katropa.
1: Live na live yung pong Servicio Katropa sa XFM page.
0: Servicio Katropa.
1: Pwede ho kayo mag-comment dyan. Pwede ho kayo magpa-shout out tulad nito. Nandito na kaagad. Nakaabang na kaagad. No?
0: Servicio Katropa.
1: Si Maricel, tampos kaagad. No? Nakapag-share kaagad ng live natin. Salamat, ha, Ma'am Maricel.
0: Servicio Katropa.
1: Good morning, Merlin Villones. Good morning. Magandang umaga. Thank you sa pag-share.
0: Servicio Katropa.
1: Siyempre, live na live din pa para sa mga nakikinig naman. Sa mga radyo, good morning sa inyo lahat.
0: Servicio Katropa.
1: Sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Servicio Katropa.
1: Yan, good morning, good morning. Welcome sa palatuntunang Servicio Katropa.
0: Servicio Katropa.
1: Ang hangarin lang ay gustong tumulong sa ating mga kababayan, sa mga gustong manawagan, humingi yun ng tulong.
0: Servicio Katropa.
1: Sa mga merong nawawala, baka sakaling mahanap sa pamamagitan ng palatuntunang ito.
0: Servicio Katropa.
1: Sa mga may problema, sa gustong mag-voice out ng kanilahong saluubin, welcome dito sa palatundo ng Servicio Katropa.
0: Servicio Katropa.
1: Diba, Ma'am Ellie Hagi? O hey.
0: Servicio Katropa.
1: Ano naman tama ang pronunciation, Ma'am Ellie?
0: Servicio Katropa.
1: Hey ba o Hagi?
0: Servicio Katropa.
1: Good morning, Ma'am. Good morning. Thank you sa pag-comment. Darrell Bird, salamat sa pag-share. Thank you.
0: Servicio Katropa.
1: Siyempre, binabati niya raw sina ng happy birthday. Talaga naman o.
0: Servicio Katropa.
1: Bati naman ng happy birthday kay Vinny Maloy or Mary Loy Ricalde. Sino to? Jovelyn May Lichauco. Birthday ngayong May 27 galing kay Darrell Bird. Ang babae ito. Okay, sa Tagbilaran. See you. XFM Bohol 95.7. Abangan this 2027. Tagal pa, dalawang taon pa, isang taon pa.
0: Servicio Katropa.
1: Pero happy birthday sa mga binati ni Darrell.
0: Servicio Katropa.
1: Bibang taas pa rin ang gasolina ngayon.
0: Servicio Katropa.
1: Bayan, kailan ba bababa yan? Taas pa rin hanggang ngayon, no? Magkano na ngayon bon yung presyo ng gasolina? Pati ng krodo.
0: Servicio Katropa.
1: Oh, 80 po, 91 pa rin. Grabe naman yan. Baba nyo na.
0: Servicio.
1: Mga negosyante natin, oy, baba nyo na. Taas na. Laki na ng ano.
0: Servicio Katropa.
1: 91 yung gasolina. 89 naman yung diesel. Sa Caltex po yan, ha?
0: Katropa.
1: 91 pesos. 89 yung pong diesel.
0: Servicio Katropa.
1: Mahal pa rin yung presyo.
0: Servicio.
1: Gasolina. Kailan ba bababa ito?
0: Servicio Katropa.
1: 89 naman yung pong diesel dito sa Shell. Tapos 95, 93. 95. Mas malaki talaga ito. 103? May 100 pa rin ang presyo ngayon. Yung gasolina po ng Shell, oh, 103. At 95. Mahal talaga yung Shell, ano?
0: Servicio Katropa.
1: Diba, only me. Hemang Abelyar. Good morning po ka, Gerald. Nandito po kami sa labas ng studio nyo ba? Talaga naman, only me, ha?
0: Sir.
1: Nandyan ka pala sa labas, ha?
0: Servicio Katropa.
1: Dito naman sa... Saan ito, Bon? Yung... Saan ba yan? Sa may San Jose? Ano na ngayon? Sa San Jose? 92 naman dito yung diesel. Yung pong gasolina naman, 93.
0: Servicio Katropa.
1: Saan? Sa Petrogas. Itong mababa yung Petrogas. 86 lang. Tapos 91 yung gasolina.
0: Servicio Katropa.
1: Petrogas dyan po sa San Jose. Ang kanilang diesel ay 86. Mura dito.
0: Servicio Katropa.
1: Gasolina nila ay 91. Hindi pala ito mura. Malahat, lahat talaga mahal pa rin.
0: Servicio Katropa.
1: Hintay natin na bumaba ng, ano, ng 60 o ng 50 ulit.
0: Servicio Katropa.
1: Kaya pa bang ibabayan o hindi na? Bababa o hindi na?
0: Servicio Katropa.
1: Ano yung presyo ng gasolina na tuwing Tuesday inaabangan kung bababa o tataas. Pero patuloy na tumataas pa rin yung pong presyo ng gasolina at krudo sa buong Pilipinas.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ah, ito na yung Aero Plus na yung pinakamababa. Yung diesel nila 85, tapos yung gasolina naman 90.
0: Serbisyo Katropa.
1: Aero Plus, tama? Aero Plus, pinakamura.
0: Serbisyo Katropa.
1: Saan ito at mapuntahan nga?
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 9:20 ho ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Siyempre yung oras ay atin sa atin ang Yes to Health Clinic. Ito ho yung alternative medicine, ha? Yung mga naturopathic doctor natin. Kung sa tingin niyo meron kayong sakit, tapos pabalik-balik hindi nawawala, naka-maintain na yung gamot niyo. Dapat gamot, mayroong hangganan, hindi yung gamot na panghabang buhay. Sabi, hindi niya rin nagagamot yan, di ba? Dapat mayroong hangganan yan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ipa-check up ninyo, baka sakaling dito sa Yes to Health Clinic, eh, magawan ho ng paraan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Na matigil yung pong maintenance na gamot.
0: Serbisyo Katropa.
1: Oo, oh, eh, yan naman po ay matatagpuan lang dyan po sa harap ng kain na to. Yung building dyan sa harap, yung sa may San Manuel, yung pong nokinok sa baba. Sa second floor, sa taas, yun po yung Yes to Health Clinic. Pa-check up po kayo dyan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kung bibili at naghahanap kayo ng Santon product, meron din po dyan sa Yes to Health Clinic.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa iba pa mga drugstore, meron din yan. Yung pong PharmaMed dito sa atin sa Puerto, PharmaMed drugstore, meron din yan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yung pong CureMeds Pharmacy, meron din yan. Yung Midzone Pharmacy, meron yan. Gendis Pharmacy, La Medica Pharmacy, Pharmastapa, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Chase Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at itong Palawan Drugstore. Mga binanggit ko na mga drugstore or pharmacy, dito po yan sa Puerto. Kung malapit kayo dyan, talang ho kayo, makakabili kayo ng mga Santon product.
0: Serbisyo
1: Katropa. Yung Santon Plus Gold, nagamit po ng marami. Food supplement, kalagan naman. Meron ho yan. Yung pong premium D3, meron din yan. Yung pong vitamin C ng Santon, meron din.
0: Serbisyo.
1: Merong ang sabon yung Santon at merong oil.
0: Serbisyo.
1: Yung mga Santon product na yan, mabibili ho yan sa mga butika, sa mga pharmacy na aking pong binanggit.
0: Serbisyo Katropa.
1: 9:22 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mga nasa live natin, marami pa rin mga naghahanap ha, mga tumatawag at nagko-comment tungkol ho doon sa bags. Stand by. Hintay lang ho natin si manager.
0: Serbisyo.
1: I-announce niya naman yan sa program yung pong pamimigay ng bag. Eh, ngayon ay hinihintay na lang din po namin na ma-deliver dito sa atin sa Palawan, sa Puerto.
0: Serbisyo Katropa.
1: May ahabol yan. Maibibigay po yan sa mga estudyante, mga mag-aaral. Malamang iikot po si manager para ibigay direkta doon sa mga estudyante yung bag na yan. Hintay lang ha.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, Mitch Ornopia, good morning po, kagawa Gerald Gales, watching from Barangay Santa Monica.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mitch, thank you. Junjun Haniva, shoutout ka Gerald from Nara. Shoutout din po sa Family Cuenco. God bless.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mga kamag-anak yan eh. Sila Ian, sila Bixter. Ba, Junjun?
0: Serbisyo Katropa.
1: Yan, Bobby Balami. Very low member po ng Bini ka, Gerald. Si Bini Maloy. Kagawad. Alaga naman. Sila pala yun?
0: Serbisyo Katropa.
1: Naririnig ko lang Bini, pero yung mga pangalan nila, hindi ko kabisado eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Galing yung ano yan, magaling yung manager ng Bini kasi sikat sila eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sikat na sikat yan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 9:24.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nang umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Meron pong bata na nawawala eh. Dalaga pala ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: O, na nawawala.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa Nara. Tapos mamaya makakausap po natin yung nanay.
0: Serbisyo Katropa.
1: Meron ding tungkol, hindi ito doon sa Barangay San Jose, na tungkol sa lupa, bentahan din ito. Dito naman to sa BM, magsasalita rin mamaya yung pong tumpok sila eh, yung pong mga magrereklamo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Jules, pa-standby natin na para makapagsalita sila.
0: Serbisyo Katropa.
1: At iba pa mga panawagan, mga reklamo, mamaya sa ating pong pagbabalik.
0: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
2: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
4: Monsanto Plus Gold,
3: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
4: Monsanto Plus Gold.
5: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
22: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: XFM.
2: XFM.

0: Katropa.
1: Tanggal ni Bun eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: 9:30 na ho ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Itawagan na natin na Ken, yung nanay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito na si Ken Vincent Dancil.
0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa palatuntunang Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang public service program po ng XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tahan natin yung panawagan doon sa nawawala.
0: Serbisyong Katropa.
1: Na naipost din sa page ng XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung nanay mismo, yung nakausap natin kanina eh, nasa kabilang linya na rin. Nanay, magandang umaga po.
2: Hello po, good morning po.
1: Nanay Jocelyn po ang pangalan, ano?
2: Opo, sir.
1: Okay. Sa Nara po kayo?
2: Opo, sir. Nasa Nara na po kami kahapon pa po.
1: Ay, okay po. May naipost po na sabi yung dalagita raw ho, anak nyo yata ito na nawawala po?
2: Opo, yung Angel po.
1: Angel ang pangalan po?
2: Opo, opo.
1: Minor pa po, no?
2: Opo, 14 years old po.
1: Okay. Ano po nangyari sa kanya, kay Angel?
2: Ano lang po, siguro nakaramdam lang ng ano ba, ng boring. Nag-alis. Kasi nung nakaraan po, nagpaalam po yan siya sa aming mag-asawa na magbakasyon sa tita niya.
1: Saan daw yun?
2: Hindi po namin pinayagan.
1: Oo.
2: Kaya yun din po siguro yung isa sa mga dahilan na umalis siya na hindi na rin nagpaalam kasi nga hindi po namin pinayagan.
1: Nagtampo siguro, ganun.
2: Opo, parang ganun po.
1: Diyan po nakatira rin mismo sa ano po, Nara?
2: Opo, sa bahay po, sa Nara po.
1: Ang gusto lang sana ay pumasyal siguro, bakasyon sa kanyang
2: tita sa
1: tita.
2: Puerto po.
1: Sa Puerto, opo. Hindi na payagan?
2: Opo.
1: Dapat po magtatampo yung mga bata, pagka ganun eh, hindi naman po pwedeng request, ano kaagad, pagbibigyan. So,
2: opo,
1: yun lang...
2: pero nung time po na ano na dumating siya doon sa tita niya,
1: mm-hmm.
2: yung tita niya rin po mismo yung nag-ano sa akin, nagsabi na nandoon nga. Pero mga ilang araw na nakalipas, kaya nga po na hinanap namin siya, hindi ko naman expected na doon talaga siya sa tita niya pupunta. Kaya nga po na lumapit na kami sa police station para i-report nga na nawawala siya kasi umalis nga po na walang paalam.
1: Natupad din pala yung kanyang plano na umuwi ng, bumaba ng puerto para magbakasyon at napunta sa tita ninyo.
2: Opo, pero mga ilang araw pa bago po siya pumunta doon eh. Kaya lang naipa-post ko na po kasi nga hinarap na po namin siya.
1: Saan daw pumunta? Bago pumunta doon sa tiyahin, sa tita niya?
2: Doon po sa kaibigan niya, sa BM daw po.
1: Naku, mag-ingat sa mga ganun na kasi bata pa naman, 14 years old po, ni Jocelyn.
2: Opo.
1: Maganda makausap
2: tapos
1: mo rin, mabriefing yung mga bata.
2: Tapos po, nung time na nandun na rin siya sa tita niya, pagpunta ka agad doon,
1: mm-hmm.
2: Nagsabi rin po kaagad yung tita niya na nandun nga, kaya po nakampante na rin po kaming mag-asawa na nandun siya at susunduin na lang namin siya.
1: So,
2: kaya nga po kahapon ay ginawa na rin namin ng paraan ng pamasahe para makarating nga doon. Kasi nung nakaraan pagpaalam niya po wala rin kaming maibigay na pamasahe kaya hindi namin siya pinayagan.
1: Okay, marami rin kasi nag-alala at marami rin ng... nag-share doon po sa panawagan na yon para makatulong ba na mahanap yung bata. Pero okay na rin yung bata. Ligtas po ito, nasa kaanak lang. Nakita na po kayo, wala pa?
2: Nakita na po kasi sinundo ko po siya doon kahapon sa tita niya. Nagingi rin ng sorry sa akin dahil nga sa nangyari.
1: Bumawaan ng puerto kayo, sinundo ninyo.
2: Opo.
1: Nandiyan na po kayo ngayon, pati yung bata, itong dalagita, yung anak ninyo, si Angel.
2: Opo, sir.
1: Nasa Nara na.
2: Opo.
1: Okay. Una pa naman pasok, ano?
2: Wala pa naman po.
1: Okay, sige. Mahirap kasi yan kung halimbawa merong pasok tapos may plano na bumaba ng puerto, baka maka-absent pa. Butingin wala pasok.
2: Ay, opo. Wala pa naman po.
1: Okay, so nag-usap na po kayo at hindi na mangyayari uli, ano?
2: Wala na po. Okay na po.
1: Sige. Ma'am, yun lang. In-update lang natin kasi marami rin po yung nag-alala. Okay na yung bata. Hawak mo na. Nasa poder mo na ngayon. Ligtas ito. Wala akong masamang nangyari sa kanya.
2: Opo, sir. Yun din po ang pinagpapasalamat ko na wala talagang nangyaring masama sa kanya.
1: Yes, ma'am. Ang tumulong sa atin, maliban doon sa kusa niyang pagpunta doon, ang nalapitan natin, PNP, ano?
2: Opo, sir.
1: Okay, sige po. Thank you, ma'am, Jocelyn.
2: Opo, sir. Salamat po ng marami sa mga tumulong.
1: Sige po. Thank you. Mag-post na lang din kami, ma'am, na okay na rin na yung bata ay magkasama na kayo.
2: Apo, sir. Salamat po.
0: Okay. Sir Bisyo, Katropa.
1: Nanay Jocelyn po yung kausap natin. Yun pong kanyang anak si Angel.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: In-update lang ho natin yung pong post dahil na-post ito sa Facebook. Pati na rin sa XFM gawa ng kahapon ba, hindi nakikita pa yung bata.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: 14 years old pa lang po ito, yung pong si Angel, nagpaalam pala nung nakaraan na gustong bumaba ng puerto, bakasyon ba?
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Sa tita sana pupunta, pumunta rin talaga, pero may tinulugan lang na barkada, kaibigan, bago nung pumunta na doon sa BM, sa tita, eh, agad namang tumawag yung pong si tita doon po kay Rana Jocelyn. At ang sabi, nandito na sa puerto, ito pong si Angel.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Yung ano lang po yung pake dito para hindi na rin maalarma yung iba na baka naman, naku, ito na naman, mga ganun ba? So, pinapaabot po ng nanay, ni Nanay Jocelyn, sa ating mga kababayan, sa mga nakabasa, nakakita nung pong post na yon na si Angel ay pumunta nga talaga ng puerto. Nagbakasyon dito, at ilang araw tapos ay sinundo na rin po ni Nanay Jocelyn na ngayon ay nandoon na rin po sa munisipyo ng Nara.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Nasa Nara na ho ngayon, magkakasama na ho sila.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Tapos tawagan natin yung ano, so okay na yun ha, doon po sa mga panawagan. Kito okay yan, welcome po yan dito sa XFM, sa Sir Bisyo, Katropa. Yung po may mga nawawala o kaya nakabalik na, nakakita para ma-update din natin.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Angel, huwag ipilit ha, kasi ang magulang naman eh, gusto kang nasa maayos na kalagayan. Mag-aalala yung pamilya mo, yung magulang mo, mga kapatid mo, kaanak, pagka ikaw ay nawala at di malaman kung nasaan ka.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Magpaalam, kausapin yung magulang ng maayos, baka naman mapagbigyan. Pero kung hindi, huwag ipilit kasi magulang yan. Ang gusto ay nasa maayos kang kalagayan.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Okay, 9:38 ng umaga.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Si Maling, kausapin natin si Jeric.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Diyan sa page sa GC natin. Ken.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: 9:38 ng umaga.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Jules, tawagan na namin ha para makapagsalita sila.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: What morning watching here at airport. Ang gwapong guard talaga naman, Ryan. Oh.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Ryan Buelba TV, pinakagwapong guard ng airport.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Walang papalag na iba ha. Yun ang sabi niya eh. Binasa ko lang ang gwapong guard.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Papayag ba iba mga gwardiya? Si Ryan lang ang gwapo dyan.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Talaga ganda pa na. Boss, thanks sa pag-post sa anak ko. Wad ha? Rian Leslie Tulali Buelba. Yung nanalo at naka third place. Pambira o third place sa RSPC po. Salamat po. Proud parent. Talaga naman. O, sino ba naman ang hindi magiging proud? Sa dami ng mga naglaban-laban at bibihira yung mga kasama. Anak mo ang maswerte na nakasama at naka third place. O, yun. Proud parents daw po kami ng misis kong si Lichelle Tolali Buelba at ako po si Ryan Lawrence Buelba, ang gwapong gwardiya ng airport. Talaga na ulit mo na naman.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Sana makapasyal kami dyan sa station nyo para makapagpa-picture po at makapakita ang kanyang may pakita mga medal. O pwede. Sige, welcome ha. 9 or before 9 pagka nandiyan na yung anak mo.
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Ma-share niya naman yung kanyang karanasan, di ba?
0: Sir Bisyo, Katropa.
1: Pwede yan. Sabi niya eh, sana po makapasyal kami dyan sa station ninyo para po makapapicture po at maipakita ang kanyang mga medal para po worth it. Talaga naman ang kanyang laban. And so proud bilang Palawenyo po tayo na may nanalo tayong mga taga-Palawan.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Siyempre naman ha, Ryan. Sige, may time may pasya lang kayo dito sa XFM Palawan.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Diyan na, sa kabilang linya na.
0: Sir Bisyo, Katropa!
1: Sige, ito naman ay usapin. tungkol dito sa lupa pa rin.
0: Serbisyo Kaktropa.
1: Gandang umaga po sa kabilang linya. Hello, morning.
3: Hello po.
1: Good morning, gandang umaga po.
3: Good morning po.
1: Ano po pangalan ninyo?
3: Ako po si Jeric Maling po.
1: Jeric Maling.
3: Dito sa, ako po, dito sa barangay Malunggay.
1: Malunggay?
3: Ay, Purok Malunggay. Opo, sa San Manuel, Purok Malunggay po.
1: Okay. Purok Malunggay, barangay San Manuel.
3: Opo.
1: Okay, sige. Eh, ano bang problema, Jeric? Anong meron?
3: Ang problema dito po yung sa area namin, yung sa kabilang Purok po, lagi po kaming gusto po nilang ano, gusto po nila na papasukin kami dito sa ano, ano to yung sasakupin sa ano nila, sa membro nila. Kapag kami ay magpapamembro na sa kanila, hingian po kami ng 30,000 ganun. Opo, 40,000 yung mga ibang naka-member dyan kasi yung iba daw nakapag-down na.
1: Bakit naman, so, ano kami, lang yun po, registration lang yun, membership nila, 30,000, 40,000 para maging membro kayo ng asosasyon nila?
3: Opo.
1: Malaki naman, grabe kalaki ng membership nila, bakit ganun daw?
3: Eh, ano po, yung ano, hinahanap pa lang namin po na sa ng ano, ng papel tungkol sa lupa. Kaso lang wala po silang pinapakita na ano, na titulo. Ang sabi nila po, may ano, may titulo po yung kanilang lupa na binibigay sa mga tao. Kaso lang ang iba gusto naming makita yung ano, yung titulong lupa. Wala pong pinapakita. Kasi ang alam lang po namin dito, mangrove area po, timberland. Timberland.
1: Aroy.
3: Yung area namin.
1: Timberland, mangrove area yan. Sabi nakatira kayo sa mga bakawan din?
3: Opo. Yung nakikita niyo sa ano, sa video po.
1: Wala akong, hindi may video ba, wala pa. Iba yung video namin, yung sa San Jose yun, yung mga nasa mangrove area.
3: Oh, yan na po.
1: Kasama kayo dito sa 29?
3: Ay, iba rin yun po yun sa ano, dito yung, hindi nyo nakita yung ano po yung video na,
1: well,
3: na upload babe, ko.
1: Oh, patingin ako ng ano ng, Jules, pingin ako ng ano ng video. Sige, nasa mangrove area kayo sa Bakawan. Nako, wala pa kayong, walang ano to ha, walang notice to bakit kayo sa DNR? Wala naman?
3: Wala naman po, bali ano po, yung ginareklamo lang kasi namin dito sa mangrove area, yung nananakop ng ano dito sa amin. Ano na kasi sila dyan, nagtambak na sila ng lupa. O ng ano, ng bato kasi natatambakan na yung mangrove area.
1: Ang Purok ninyo ay Purok Malunggay.
3: Apo.
1: Tapos yung kabilang Purok naman, anong Purok yon?
3: Yun na rin po, Purok Malunggay din po yung sa pila. Bali mag isang ano na rin po kami.
1: Mag-isang Purok isang, lang kayo? Isang Purok lang?
3: Opo.
1: Okay, sige. So gusto lang nila na umanib kayo sa asosasyon nila?
3: Apo.
1: Ay kayo, anong plano ninyo?
3: Hindi rin po kami papayag na magpasakop sa kanila. Sabi nga, matagal na po kami nakatira dito.
1: Sino bang nauna dyan sa inyo? Sila o kayo?
3: Kami po.
1: Kayo nauna? Okay, sige.
3: Apo.
1: Bakit ayaw ninyong sumakop sa pasakop sa kanila, asosasyon nila? Kasi
3: nga, kaya nga po ayaw namin magpasakop sa kanila kasi nga wala din po kami perang pangbayad sa kanila.
1: Malaki kasi, di ba?
3: Opo, kahit sino pa naman ang taon na ganun kalaki yung hinihingi nila.
1: 30 mil, 40.
3: Kaya lahat kami dito, nagre-reklamo kami na hindi kami papayag na magpasakop sa kanila.
1: Bakit? Ano bang pinapakita sa inyong mga papel kung mayroon man na karapatan nilang maningil sa inyo ng 30,000, 40,000? Anong sabi, anong pinakita sa inyo?
3: Wala, wala pong ano, wala po silang pinapakitang papel. Pero may dala sila na ano, na papel. Kaso lang hindi nila pinapakita sa amin. Ang gusto lang sana namin, ipakita yung papel at pipitsuran namin kung legit ba talaga yung ginagawa nila sa amin.
1: Ayun, oo. Oh. Pero sila, saan sila nakatira? Diyan din sa mangrove area? Bakawan
3: din? Parang mangrove area na rin po yung ano nila. Malapit na rin kasi sa Kabakawan yung bahay nila.
1: Sige, pag lumalayan, kasi hindi lang kayo, pati sila maapektuhan. No? Sila man, pati kayo madadamay. Sa lugar na yan, sana magkasundo kayo. Pwede siguro magpa-member pero walang bayad. Pwede ba yun? Ganon?
3: Parang ganon nga po. Kasi lang sa kanila kasi tinitira nila yung mga tao eh. Ay, kumbaga doon, parang hindi sila naawas sa mga tao.
1: Oh, tsaka maganda may paliwanag nila. Para saan yung 30,000, 40,000 na yun? Saan gagamitin yun? Pwede ba yung membership natin? 500 na lang o kaya 300? Pwede, mga ganong kaliliit lang. Pero kung pamyembro, 30,000, 40,000, laki naman nun.
3: Kaya nga po eh. Ayun sa ano po, yung ginareklamo din ng kapitbahay, yung ginareklamo po ng kapitbahay nila, yung daanan po, ginawaan po kasi nila ng gate, tapos yung iba, kung sino man magdaan dyan sa gitna yun, may nihingian po sila ng ano ng bayad, 20 pesos kada labas.
1: Aroy, may bayad na. Ay, paano kayo? Doon di kayo dumadaan?
3: Ay, sa amin may sarili po kaming daanan dito, palabas ng BM Road, Blue Palawan po. Diyan po kaming dumadaan. Kasi lang yung sa looban po, mahirapan sila magdaan kasi nga sinara nila yung daanan.
1: Ah, alam po na yan, yung Blue Palawan sa kaliwa, dire-diretso sa dulo kayo, yung mga Bakawan area doon?
3: Apo, apo.
1: Di ba, ano yan? Anong purok na ngayon? Puro yung... Basta maraming bahay rin yan dyan eh.
3: Opo, purok Buanginan, purok Kapatagan, bago yung sa amin, purok Malunggay po.
1: Ano yan eh, mga Nilyaska Brothers yung mga nandyan eh, di ba?
3: Opo.
1: Yan, dyan sila yung mga purok official din. So sa kanila walang problema ang meron dyan sa inyo. Mahaba pa pala yan.
3: Opo. Yung area namin dito, malawak po.
1: Malawak. Pero timberland kayo lahat dyan, pati yung naniningil.
3: Opo, opo. Ang inano lang namin, kasi kaya nagkagulo nung nakaraan. Una-una po, pumapasok sila dito sa area namin, nagdadala sila ng panukat. Ang tinatanong namin kung may papel sila kasi lang wala silang pinapakitang papel sa amin. Na yung iba nga trespassing na nga ay pumasok na sa bahay.
1: Sino mas marami yung naniningil? Yan yung asosasyon nila o kayo na hindi pa miyembro?
3: Hindi ko lang po sure, basta kung pumupunta sila dito, marami sila po.
1: Okay, sige. Kayo naman, marami rin ba? Sa tingin ninyo, sinisingil? Mga ilang bahay
3: mga,
1: kayo?
3: Ano pa lang kami dito, 12 ka bahay.
1: 12?
3: Opo.
1: Okay, sige. Pero lahat-lahat ng mga member, ilang bahay na? Doon sa kanilang asosasyon?
3: Hindi ko po masagot kung ilang bahay na. Kung iba kasi dyan, wala pang bahay.
1: Tapos membro na?
3: Oo. Membro na po.
1: Dapat sana kayo mga nauna na nakatira dyan, akaya na lang kayo, bigyan kayo ng consideration kasi iba pala mga membro dyan, wala pa, tatayo pala ng bahay. Angkin-angkinan pa lang. Wala naman siguro. Liba na lang kung mayroon silang titulo at kanila talaga yan yung lupain na mangrove area na timberland, mangrove area, tapos may titulo, walang ganun, di ba? Pero kung kanila at mayroon, dapat makapag-usap kayo ng maayos.
3: Kaya nga po, sa amin, wala namang problema, sir. Kung gusto na lang sana silang makiusap sa amin, wala naman kaming sumali sa grupo nila. Kaso lang nga, ayun lang nga, gusto nila kaming isali, kailangan magbabayad pa kami ng ng 30,000. Ay, saan po kami kukuha ng ganun kalaking kirash? Eh, siyempre, alam mo naman kami, mahirap lang dito. Walang mga trabaho. Yung iba, construction lang. Mm. Saan kami kukuha ng ganun pera? Kaya lumaban kami, pinaglaban namin yung area namin kasi yung iba kasi, yung, bali, binakot nila yung area nila dito, tapos sinira nila ulit yung bakod nila ng siminto, binalik namin yung, bali, yung nasira na yung bakod nila, binalik lang namin yung dating bakod nila. Hindi nung natayo na namin yung bakod nila, ayun, nagsugod yung mga, yung si Aljon, may dalang samurai, may mga dalang ita.
1: Nako, delikado yan.
3: Sinira nila yung bakod na pinatayo namin.
1: Oh.
3: Yung sabi daw sa kanila daw yung lupa. Kaya inahanap pa namin ng papel, ay wala silang maipakita. Tapos may mga dalang itak. Buti nga hindi nagkaabutan na mawalang nangyari sa mga kasamahan namin na mga babae.
1: Sige, wala pa bang dyan? Wala pa kayong pagpupulong, mga meeting na nakaschedule para makapag-usap kayo nitong mga tao na ito,
3: wala.
1: Mga puro official ninyo, yung mga
3: wala
1: residente na ayaw.
3: Puro official namin, yun mismo ang buwabangga sa amin. Yung presidente nga namin dito, walang pakialam sa amin. Parang wala na kaming presidente dito. Kasi nga silang nagpapasimuno, kaya nagkakagulo dito sa area namin.
1: Mag-request kayo doon sa mga opisyal ninyo, kasi parang hindi pa makapangimasok dyan. Pero yung Purok, pwedeng pag-usapan ninyo yan, request ka sa Purok President na kung pwede mag-schedule ng meeting, makapag-harap-harapan ba?
3: Wala kasi ng action, sir.
1: Baka wala pa naman hiling. Lapit kayo sa kanya sa Purok President para makapaschedule ng harapan. Usap-usap talaga kayo mga nagrereklamo, pati itong mga nirereklamo ninyo. Pwede rin naman mamagitan yung barangay kung gusto lang na usap lang ba? Gawing lugar yung barangay hall, usap kayo doon. Pwede naman.
3: Dapat sana yung presidente namin dito, alam niya na dapat sana ang gagawin kung nagkakagulo. Nakasa lang, walang pakialam sa amin, sir. Walang pakialam. Siya mismo ang gustong magpapaalis sa amin dito.
1: Sige, kausapin ko iba. Nandyan, mga kasama mo?
3: Yung iba po, nandito. Guys!
1: Ilang taon na kayo nakatira dyan?
3: Yung pinakamatagal dito yung uncle ko, 16 years, tapos kami, 11 years.
1: Tagal na pala.
3: Ito po yung yung ibang kasama namin, yung iba kasi pumasok sa trabaho.
1: Okay, sige. Sino lang yung mga nandyan?
4: Hello po. Good morning po.
1: Good morning po. Ang pangalan ninyo, ma'am?
4: Naiza po.
1: Naiza.
4: Opo.
1: Naiza, ikaw ay nakatira rin diyan sa Purok Malunggay?
4: Yes po.
1: Okay, gaano na kayo katagal nakatira diyan?
4: Ako po kasi start nung napangasawa ko siya, 7 years na rin po yung anak kasi po nung nakatira dito na pangasawa ko. 7 years na rin po ako dito. Sila po yung pinakamatagal.
1: Sino ang napangasawa mo, si Jerick?
4: Hindi po, yung anak po ng pinaka matagal na po dito, yung kay Rantakan po.
1: Okay, sige. So 7 years na kayong mag-asawa na nakatira dyan?
4: Opo, pero sila po nung start pa po, 12 years na po sila.
1: Matagal na pala, no?
4: Opo.
1: Okay, sige. Tapos pumasok na yung asosasyon. Meron ng asosasyon dyan? May samahan na?
4: Yung association po, yung 'di ba po may pagitan ng father dito, yung kay Bilya rin papasok.
1: Oo, tapos.
4: Yun po yung merong association. Dito po kasi sa amin sa labas ng pader, wala po talaga 'to, pero ang humahawak-hawak din po dito sa amin yung president namin. Diyan sa loob ni Bilya rin.
1: Oo, yung Purok President ninyo?
4: Opo, actually kapag may mga meeting, hindi rin po talaga kami sumasama kasi hindi rin po kami talaga sabi na kasama doon sa Bilyarin compound.
1: Okay, sige. Bakit ayaw niyo magpamiyembro sa kanila?
4: Kung magpapamiyembro po kasi sa kanila, ang sabi may 30k 30K na babayaran bukod doon po. Mm-hmm. Yung sa lote lang po yun. Tapos yung membership ay 1.5. Siyempre po sa hirap ng buhay ngayon, hindi naman po talaga namin afford yung maghulog ng lupa na hindi naman po talaga titulado.
1: Oo. Kaya kailangan nyo mag-usap na kung po pwede, ang laki naman yan, babaan na lang. O di kaya naman kung ganyan kalaki o mas mababa dyan, pwedeng hulog-hulugan buwan-buwan. Yung mas mababa, yung parang kaya ba? Kasi yung parang presyo na yan na biglaan, mabilisan, parang ayaw, parang gusto kayong, parang naman, parang ayaw kayong patirahin dyan eh. Agad-agad, bibigay 30,000, 40,000.
4: Yes po, parang pinipersa rin po talaga kami dito sa labas. Oh. Yun din po ang purpose ata nila na gusto nilang sakupin yun dito sa labas kasi marami pa po talagang pwedeng tayuan ng bahay at palutehan. Parang yun din yung purpose nila na magpapa-membership sila sa bawat tao na papasok dito na gusto magpatayo.
1: Oh, kasi kung kayo matagal na at gusto kayong akayin, kahit sana ting 100 lang, isang buwan, di ba?
4: No po.
1: Oh, payag din kayo noon. Kung halimbawa ang buwan-buwan, magbayad kayo ng 50 pesos o 100 hanggang sa matapos yung 30,000 na yun.
4: Depende po sa ano, depende po sa mapapag-usapan namin.
1: Oo, halimbawa makatawad kayo doon, wag naman 30,000, mga 20, basta lahat ng mga miyembro magbayad, hindi lang kayo. Tapos, kung po pwede, tig 50 lang o kaya 100 lang, isang buwan. Para hindi mabigat, di ba?
4: Hindi ko lang po sure sa mga

0: sure kasi nung time na sumugod sila dito sa amin, ang tanong po namin kung may papel. Ngayon, sabi namin kung may papel po, pwedeng pag-usapan natin. Pero kung wala naman po, sabi ko, anong gagawin natin? Eh, hindi naman po talaga atin tong lupa. Kumbaga, mangrove area na rin po kasi, kumbaga, timberland, di ba po?
1: Kaya nga.
0: Opo, ganun. Opo. Kaya sabi ko, mahirap po tayong gumawa na magkatitulo ang lupa natin na hindi naman po atin. Kami nga po, sabi namin, pinaliwanag namin sa kanila na walang problema sa amin tumayo yung iba dito. Basta hindi pagkapirahan kasi hindi naman po atin yung lupa.
1: Kaya lang may mga pera na pinag-uusapan, laking halaga pa.
0: Yes po, may involved na pera, opo. Yun po yung, kaya po yun yung dahilan na humingi kami ng papel sa kanila. Ngayon, although may nilabas naman po silang papel, pero yung papel na yun, gusto namin hingiin at picturean. Ayaw po nila papicturean. Yun po yung pinagtatakahan namin. Bakit po ayaw nilang papicturean kung legal na po?
1: Anong papel daw paliwanag din po namin. Anong papel daw yung pinakita?
0: Yun daw po, titulo daw po ng lupa. Kaya sabi namin, kung legal naman po yung papel ninyo, hindi kayo matatakot na picturean namin kasi pag-aaralan lang din naman po namin kung totoo yung katibayan ninyo.
1: Ay, tsaka kung halimbawa ako mayroon titulo, tapos mayroon nakatira sa lupain ko, kaya ko paalisin kasi may title ako eh. Pero kayo, hindi kayo basta mapaalis.
0: Yes po. Yes po. Kahit kami po, hindi po kami makikipaglaban sa kanila kung yung katunayan na hinarap nila sa amin, ito totoo.
1: Kasi kung talagang... Kung talagang hindi kayo magkakasundo, magkabila ang panig dyan, tapos mapatunayan na timberland yan, baka one area pa yan, di sama-sama na lang lahat yan. Ilapit na lang natin yun sa gobyerno para maalis lahat yan, para wala na makinabang.
2: Mamauta nga po.
0: Yun na nga po eh.
1: Pero kung makapag-usap
0: kayo. Kaya po sabi namin, opo, yun po yung pinaglalaban nila na may titulo nga po. Hiningi namin para picturean. Ang sagot nila sa amin, hindi namin papipicturean. Kaya tinanong namin, bakit po ayaw nyo? Kung legal naman po.
1: Ah, sige ma'am, ano ang mensahe mo sa kanila ma'am? Baka napapakinggan tayo nila.
0: Ay, yun lang po. Na sana po maintindihan nila yung side namin na kapag may involved na pera, talagang hindi magkakalinawan kung hindi po magkakaharap.
1: Okay, sige. Gusto niyo rin
0: po alam din nila yun.
1: Gusto niyo rin at payag din kayo na magharap-harap, magpakitaan ng mga papel at mapag-usapan para maiayos ang problema.
0: Yes po.
1: Okay, thank you ah. Salamat ma'am.
0: Sige po, thank you din po. Magandang umaga ulit.
1: Oh yan ah, meron tayong dalawa nang nakausap. Bakawan na mga ano pa nga to, mga bawra-bawra pa ito, nakikita ko. Sa may San Manuel ito. Ayusin nyo na yan o sa naniningil. Ayusin ninyo kasi mayroon kung papasokan na ng gobyerno yan. Mabigyan kayo ng notice to vacate. Talagang damay-damay lahat-lahat yan. Pag sinabing timberland at saka may mga bahay sa mga bakawan. Pinag-usapan pa yung sa San Jose o. Sige. Hello? Hello? Ano wala na? Nandiyan pa? Yaro, kita mo. Panibagong ano na naman to, parang nag-extend na naman. So may mga pagsusukat na ginagawa na. Sa unang pala ito ng puro kabuhanginan. O yung San Manuel, doon mga bakawan na yung sa dulo eh. Nung nakapunta ko niya sa Nilyaska Brothers, di ba? Sa kanilang lugar, wala naman problema. Nandiyan pa ba? Sige raw, nandiyan pa. Jerick!
3: Rick?
1: Oh, sige, yun, nakadalawa na tayo. May mga gusto pa magsalita?
3: Yung isang ano kasi dito, wala sila dito.
1: Okay lang, di bali. Sige, itong pinapakita mo na ito, ito na yung sinusukat-sukat nila, yung bahura na ito, yung mga kuralis na ito?
3: Opo, yan na po.
1: Tapos may mga bakawan man dito?
3: Opo, yung mga yung may bakaw, yung maliliit na bakaw na yon. Tinanim po namin.
1: Ah, kayo nagtanim?
3: Opo.
1: Sige, saan ba na yung bahay ninyo dito?
3: Yung bahay ko mismo, malapit lang sa bakawan mismo. Yung ano, yung bakaw na kasi yung sa likod ko na yon.
1: Oo.
3: Sige, ako mismo nagpalaki ng bakaw niyan kasi ano eh, yung pagtayo ko ng bahay nito dati, wala pang bakaw niyan.
1: Mag-usap-usap kayo ha, para maayos ninyo yung problema ninyo.

0: Sana, sana.
1: At kami po wala pong problema sa tungkol sa usapin. Kaso lang yung presidente kasi namin, walang nag-a-update sa amin.
0: Oh, doon sa Prok President, kung po pwede, kayo yung mamagitan. Kung hindi kaya, humingi kayo ng tulong sa barangay para mag-usap-usap. Para lang may ayos ba? Kung, saan, kung saan mas aayon ang nakararami na ano na akay naman lahat ng mga nakatira doon sa pagiging miyembro ng samahan ninyo, di ba? Jarek?
1: Opo, opo, opo.
0: Sige, anong mensahe mo doon sa kanila, yung naniningil sa inyo ng 30,000, 40,000, anong gusto mo sabihin?
1: Ngayon, alam na nila, ngayon nag-trending na yung video nila sa post ko. Sana lahat ng taong naluloko nila ngayon sana hindi na pwedeng nilang ulitin pa. Kasi nga kung ulitin pa nila yun, maawa naman sa mga taong pinitirahan nila. Kasi yung mga taong nag-a-apply sa kanila, wala silang alam. Yung akala nila may papul yung lupa na yun. Ang pagkaalam lang kasi namin, totally may nakapaskal na rin dito yung ano tarpuling na kansilado yung lupa na galing sa DNR.
0: Oh. Ayan, ano ibig sabihin na kansilado? Kansilado na wag okupahan, wag tirahan, wag sukatin, yun ba ibig sabihin?
1: Ang ano din nakalagay din sa ano na yun, pwede namang tirahan yung lupa na walang bayad.
0: Yun ang nakalagay.
1: Kasi hindi pwede ibinta yung lupa. Hindi pwedeng ibinta yung lupa kasi mangrove area nga.
0: Sige. Ganun lang muna ha. At update lang tayo. Subukan din natin na makuha yung panig doon para makapagpaliwanag din yung kabila.
1: Sige po. Wala kasi yung mga ano dito eh, mga gustong magsalita.
0: Bidyuan mo ha.
1: Walang talaga dito Jarek, sa bahay natin.
0: Bidyuan mo kung ano yung mga next move, yung mga galaw nila ha.
1: Sige po. Yung may mga video pa dito, hindi ko na-upload yung unang pasok nila dito sa amin. Hindi ko pa na-upload yun, pero upload natin sa Facebook page natin.
0: Sige, ingat lang kayo. Sana magkaroon ng pag-uusap. Wag yung parehong kapwa ang galit. Baka mamaya mapunta sa sakitan eh.
1: Kaya nga po eh. Ay, kami, wala namang problema. Siyempre kami dito, mababait naman. Kaso lang sila yung nanggugulo sa amin dito.
0: Okay, sige. Abangan natin ito. Susundan ko rin itong issue na ito. Thank you, Jarek Maling.
1: Sige po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po.
0: Sir Bishop. Purok Malunggay. Tama, di ba, Jarek? Purok Malunggay, Barangay San Manuel. Yan yung lugar ha na pinapakita namin sa inyo. Nagkakaroon ngayon ng problema eh. Mukhang gustong singilin itong sila Jarek Maling. Nasa 12 bahay raw ito. Bayad kayo ng 30,000 para mapasama kayo dito sa asosasyon natin, sa bahay natin. Wala namang pera sila Jerry kaya ayaw magpamiyembro. Pero kung walang involved but gusto lang maging miyembro, payag naman sila para buo sila.
2: Servisyong katropa.
0: Yan po yung mga bakawan, yan po yung mga bahura, mga corals na yan. Mukhang ito yata yung hinahati-hati para pagtirahan ng mga tao. Ang bihira o.

0: titulado? Ah, okay. Ay, kung titulado, ipakita nyo kaagad yung papel kasi para maunawaan din ng mga tao. Ah, kompleto naman sa papel. Nako. Oh, yun pala eh. Yung palang bakawan na yan, yung bakawan na yan, yung mga bahura-bahura ng mga corals na yan, sabi, titulado raw. Oo, oh, eh, pakita nyo naman doon sa nagsasabi na ano, na yung presidente ba? Oh, doon sa presidente, ipakita ninyo para magkaroon ba ng linaw. Usapan ba? Hindi yung ihahang lang, mag-isip tuloy yung 12 bahay. Pakita ninyo kung titulado, tapos mag-usap kayo kung paano mababayaran kasi willing naman sila magpamiyembro. Nagkakaroon lang ng problema doon sa 30,000, 40,000. Kung kailangan ka agad maningil, di kaya nila. Oo, hindi. Oh, development fee. Ah, buo talaga yun pagka ganun. Pwede bang ano yun, Choy? Yung utay-utayin, yung 30,000, 40,000 development fee? Oh, yun, oh. Nakikipag-ugnayan kasi ako kay ano eh kay katropang Mike siya kasi sanay sa mga lupa-lupa ito eh. Oh, yun ha. Kasi malaki, mahal din nila kaya. 30,000, 40,000 sisingilin agad-agad. Okay lang ako nga, hindi ko kaya maglapalabas ng ganyang pera kagad eh kahit na ganitong status na ng buhay natin, di ba? Mas lalo na 'yung mga walang-wala, 'yung mga na-construction worker. Ay, kikita lang naman 'yun ng 500, 600 sa isang araw. Tamang tatagos lang 'yung pagkain buong magdamag. Tapos nun, trabaho uli. Parang umiikot lang yung perang sakto lang sa kanila. Pangkain. Pambili ng mga pangangailangan. Di ba? Bukan natin yung, presidente na makausap. Diba?
1: Servisyong Katropa.
0: 12 bahay. Namumroblema doon. Walang pambayad eh. Aroy, grabe yung mga kuras-kuras mga bahura na ito. Meron pa ba mga sugpo dito? Ay, sugpo. May mga alimango alimasag pa dito sa bahura-bahura na ito. Mga isda, mga kuhol, mga suso. Pwede ba yan? Uy, may mga itak na mga dalang yung mga video. Dito sa video, yung mga tao.
1: Servisyong Katropa.
0: Pa-interview daw? Oh, yun nga eh. Oh, sige, oh, ganun.
1: Servisyong Katropa.
0: Doon sa ano, nakikinig naman sila ngayon, ha?
2: Installment tayo, installment.
0: Payag din daw?
2: Installment. Kasi hindi para nakipag-usap sa kanya.
0: Ayun, okay, sige.
1: Servisyong Katropa.
0: Oh, di doon sa presidente, lapitan mo na sila kasi sila nandiyan lang din nakatira. Tapos kausapin mo na sila, total nakikinig ka naman ngayon. Babae ba, lalaki? Oh, Madam President, nandito kanina. Oh, nandito rin pala. Oh, kanina.
1: Ma'am, Katropa.
0: Nandiyan lang sila, nandoon lang yung 12 pamilya na yan. Pwede nyo pong lapitan, pwede nyo po silang kausapin at ipaliwanag sa kanila na ito kasi ay titulado. Ngayon, nagdududa kayo, ito yung titulo. Pakita namin sa inyo. Oh, yan. Kahit picturean nyo yan, kahit na i-xerox nyo yan, titulado yan. Walang problema yan. Kahit saan pa tayo pumunta, kahit sa korte pa, titulado eh. Wala tayong problema kahit kasuhan nyo pa kami. Titulado. Ipakita lang ba para ma-satisfied naman yung mga tao na yun.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi na picture na, na-xerox na. Wala ang problema yan kahit magsampan ng kasaw, titulado eh. O di, sige, may mga ganong hakbang na gagawin. Yung mga nasa 12 pamilya o bahay na naitayo doon sa may Porok Malunggay.
1: Servisyong Katropa.
0: Ngayon, upo tayo. May mesa dito. Upo tayo, papaliwanag ko. Ito kasi kailangan i-develop. Kailangan magpasakop kayo dito. So, meron tayong mga bylaws o rules and regulation. Ito, di lang naman para sa inyo, kundi para sa iba pa mga miyembro. Pero kinakailangan, umayon tayo dito. Kailangan natin magkaisa. Para saan itong 30,000, 40,000? Para yan dito. Okay, hindi nyo kaya. Ganitong gawin natin, installment. Di utay-utay natin, magkano man kaya ninyo? Ito, kaya ninyo i-provide? Parang ano ba? Hanapan ng best solution doon sa problema. O, kasing bayaran nyo yan. 30,000, 40,000 sa lalong madaling panahon. At kung hindi, bahala kayo. O, yun ang mahirap. Akayin ba? Usap-usap lang. O, gusto niyo dito na lang sa ano? Mamagitan ako.
1: Servisyong
0: Kayag Katropa. Jeric Naling, dito na lang sa XFM. Mag-usap-usap.
1: Servisyong Katropa.
0: O, doon din sa presidente. Magharap-harap tayo dito sa XFM. Tulong lang ako mamagitan para mahanap pa natin ang solusyon yung problema.
1: Servisyong Katropa.
0: Kasi sayang naman, matagal na kayong nakatira dyan. Yung iba nga, 12 years na, 10 years na, 11 years, matagal nang nakatira dyan. Tapos, magkakaproblema kayo. Pangit naman yung magkakapitbahay kayo. Pagising nyo ng umagaw, pambira uunat ka, pagbukas mo ng pinto, napakasarap ng simoy ng hangin. Mahamog-hamog, tapos di ganong kalakasan yung init ng araw.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diba? Tapos uunat ka sa pinto, good morning ka, oroy, nakita mo yung kapitbahay mo, kinainisan mo, diba? Bad trip.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ihigop ka ng kape. Yung mainit na kape sa malamig na panahon, sarap nun. Pag-higop mo, nandoon sa harapan mo yung kinainisan mo, imbis na lunukin mo, pabuga yung labas ng kape.
1: Serbisyong Katropa!
0: Siyempre, mababad trip ka na pag may mga ganun kang kapitbahay na kainisan ba. Pero pag nagkasundo kayo, naku naman, pag kape, alam mong gagawin yan, iyayayay mo pa yan eh. Diba? Kumare, kumayi. Kape tayo oh. May kape ako dito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabi naman ni kumare, may tinapay naman ako dito, galing ng Enteng oh. Share tayo. Iyan ang maganda pag mga kapitbahay magkakasundo. Nakangiti pare-pareho. Ang sarap pag gano'n ang kapitbahay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Oh, tanda mo sa oras na magkaroon ng sunog. Hindi yung mga kamag-anak mo, yung mga malalapit mo kamag-anak na sa malayong lugar ang tutulong sa'yo. Kapitbahay mo na hindi mo kaano-ano. Oo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagka merong may sugal, limbawa, nataga mo yung kamay mo. Oo, oh, nataga mo yung kamay mo. O kung anong disgrasya ang meron sa bahay mo, hindi yung kamag-anak na nasa malayong lugar, yung kapitbahay mo yung tutulong sa'yo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kami sa Dagumboy, magkakadikit mga bahay namin doon eh. Informal settler, squatter din kami doon eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ano mga panahon na talagang walang wala, hindi naman kamag-anak yung makatulong sa akin eh. Yung talagang wala ng ano, walang kain ng agahan pati tanghalian, alas stress na gutom, kapitbahay, pangiting-ngiti ka lang, may birthday yan, di ba? Ngiting-ngiti ka lang sa labas, tatambay ka lang doon. Tapos kakusap-usapin mo lang yung mga tao doon sa labas, makikita ka, uy, General, birthday ka dito. Tapos tanggihan mo muna ng una. Di, okay lang po, kaya naman. Ah, ganun ba? Tapos pipilitin ka, tadi makakatagos na yung buong maghapon mo nang dahil doon sa kapitbahay mo na mayroong handa, birthday. Ganun ba mga diskarte?
1: Serbisyo!
0: Ang ibig sabihin doon, mas masaya kung magkakasundo yung magkakapit ba? Kasi yun ang magtutulungan. Doon tatagos yung maghapon mo pag wala kang pagkain ng umaga tanghalian.
1: Serbisyo! Katropa!
0: Kaya mga gawain natin mga ganun eh.
1: Serbisyo!
0: Walang pagkain. Diskarte lang yan. Papasya ka sa kapitbahay. Meron yan. Tulad ngayon.
1: Katropa!
0: Pambira birthday ni Boss Uncle O'King. Talaga naman, baliwala ang lechon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero dapat nakasanton ka. Nakasanton gold ka. Pati santon na santon plus herbal capsule. Kasi kailangan kondisyon ng katawan. Cleansing. Kaya hindi high blood, di ba? Kakain ka ng lechon eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kailangan nasa maayos yung pangangatawan gamit ng Santon Plus Herbal Capsule. Yung gamit natin, kakaanging kondisyon ng ating katawan.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10:15 ng umaga, magbabalik tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa!
3: XFM.
4: XFM.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
13: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
22: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
31: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
32: Marami
7: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminuria.
3: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: X.
14: XFM.
15: FM.
19: Santon Gold Coffee Mix.
28: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
29: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
32: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
33: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
34: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
35: Vision X Plus Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
35: Vision X Plus Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
36: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
37: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
38: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
39: Premium D3,
40: makatutulong sa kalusugan
39: na may VCO
40: at moringa.
39: Mabibili sa mga butika.
41: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
42: Pare, pare, oo, ikaw.
43: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
44: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
45: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
46: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
47: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
7: X.
14: XFM.
7: FM.
8: Sister Pain.
7: Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
14: XFM.
7: XFM.
12: Servisyo Katropa.
13: Ang bira na patakbo mo ako doon, kena.
12: Servisyo Katropa.
13: Eh ba yung tunog na yun? Pag napakinggan mo yun, aalis to eh.
12: Servisyo Katropa.
13: Balik tayo sa palatuntun ng Servisyong Katropa.
12: Servisyong Katropa.
13: Siyempre kasama pa rin po ang inyong lingkod, Gerald Gales.
12: Servisyong Katropa.
13: At pinag-uusapan natin yung pong reklamo nung po mga residente dyan po sa Purok Malonggay, sa Barangay San Manuel.
12: Servisyong Katropa.
13: Si Jeric, yung kausap natin, Jeric Maling.
12: Servisyong Katropa.
13: Iki Ilyasar, paano Boss G, pag kapitbahay mo, Marites? Ay, ibang usapan na yan.
12: Servisyong Katropa.
13: Di, kaibiganin mo pa rin pagka Marites, mahirap yan pag ikaw yung minarites niya.
12: Servisyong Katropa.
13: Kaibiganin mo, para wala kang kaaway, di ba?
12: Servisyong Katropa.
13: Gerald, paalan, Shardan at gandang araw mga katropa at kagawa Gerald. Magandang umaga siyempre.
12: Servisyong Katropa.
13: Go Jeric, sabi ni Julius.
12: Servisyong Katropa.
13: Ayan o, sabi ni Only Me Hemang Abilyar, ka Gerald, titulado po ang lupa namin. Ayun o.
12: Servisyong Katropa.
13: Pagka titulado yung lupa, alisin mo na yan. Yung mga nandyan sa loob kasi titulado eh.
12: Servisyong.
13: Hindi naman agad-agad. Court order siyempre.
12: Servisyong Katropa.
13: Diba? Pagka ganun, siyempre di ka naman papayag. Titulado lupa, tapos mayroon bang hindi nakatira dyan na hindi mo naman pinahintulutan, diba? Pero kung makatao, makabayan, ay siyempre, mag-uusap-usap, siyempre. Paliwanag ha. Opo, titulado yan. Pakita nyo lang po yung titulo sa kanila para ho, maayos yung problema ninyo. Wala tayong problema doon. Ito, tinatalakay natin para sa kalinawan. Noong pong usapin kasi nga sila, naghahanap din po ng titulo ninyo na mapapatunayan ninyong sa inyo. Ngayon, kung mapapatunayan, wala naman magiging problema. Sabi ho ni Jeric at nung pumbabae ka usap natin.
9: Servicio Katropa!
13: Oh, walang problema yan. Robert Enriquez. Hi. Hello, Robert.
9: Servicio Katropa!
13: Okay, Ken, tawagan natin yung number. Mayroong hinahanap. Yung ex niya, hinahanap niya. Tawagan natin.
9: Servicio Katropa!
13: At kung naghahanap pa kayo ng mga produkto ng Santon, yung Santon Plus Coffee Mix, yung Santon Plus Gold, yung Santon Vitamin C, ang dami mga produkto ng Santon, di ba? Number one ito eh. Mabibisa, tsaka daming naghahanap. Ang dami yung mga food supplement, binabagayan din po ng katawan. Oo, pahiyangan din. Pero yung Santon, hiyang talaga. Oo, ang ganda sa katawan ng marami. Kung taga Brooks Point ka, nandiyan yung Riz Med Shop. Okay, sa Brooks Point, yung Socrates Pharmacy, yung Bedcare Pharmacy, yung Brill Pharmacy, pwede niyong puntahan yan. Makakabili ho kayo ng mga produkto ng Santon.
9: Servicio Katropa!
13: Kung nasa Nara ka, merong Jinx Drugstore, merong The Generic Pharmacy, merong, ito naman sa Spanyola, merong Butika Med Plus, merong Spanyola Butika Presya, merong ding Brill Pharmacy. Sa Espanyola po yan, tatlo yung kanilang branch dyan ha. Yung mga pharmacy na nagbebenta po ng Santon product.
9: Servicio.
13: Sa Quezon, meron The Generic Pharmacy, meron ding Santon Drug Store. Sa Rizal, Ragunton Pharmacy, pwede nyo pong puntahan. Ibili ho kayo ha. Sa Aborlan, Parañas Pharmacy, ganun din. Meron din po pwedeng mabili mga Santon product.
9: Servicio Katropa.
13: 10:33 ng umaga.
9: Servicio Katropa.
13: Sa huling bahagi ho tayo ng palatuntunang Servisyong Katropa.
9: Servisyong Katropa.
13: Sana maayos nyo na. Sana maayos nyo na yung problema ninyo dyan sa Barangay San Manuel. Ha?
9: Servisyong Katropa.
13: Kasi maganda sa magkakapitbahay, magkakasundo, iisa yung pong
9: Servisyong Katropa.
13: Yung samahan para walang problema. Tayo, hanga din natin na maayos kayo dyan sa magkaroon ng linaw at magkaayos-ayos kayo dyan magkakapitbahay.
9: Servicio Katropa!
13: Okay, itong naghahanap sa ex, dali lang ako eh. Call na po kami. Okay, ayan. Pero alam niyo kung nasa munisipyo eh. Mukhang taga-Puerto yata ito, yung babae na makakausap natin. Ex niya, hinahanap niya. May problema eh.
9: Servicio Katropa!
13: Hindi, para balikan ha. Ex niya na ito. Pag ex, inkist na yan. Wala na, iwalay na. Ano na yan, talikod na. Pero may mga problema lang kasi na kinakailangan. Kaya dapat mahanap si ex.
9: Servicio Katropa!
13: Ma'am Juday, tinatawagan namin kayo ha, Ma'am Juday.
9: Servicio Katropa!
13: Okay, sige. Call na po kami sa inyo. 10:34.
9: Servicio Katropa!
13: Nang umaga. Sige. Kung mayroon pang pharmacy, maghanap kayo ng Santon. Kung kayo po'y taga Rojas, nandyan yung Rojas, RSM, yung Olim Drug House, yung Roxcom, at yung Pungsian Pharmacy. Yan, sa mga gustong maghanap ng Santon product. Okay?
9: Servicio Katropa!
13: Okay, ma'am, tinatawagan na po namin kayo. Ha? Yung kachat ko bago-bago lang, mga 5 minutes nakalipas.
9: Servicio Katropa!
13: Para maano natin ito, mahanap natin, mapanawagan natin yung pong dati nyo pong karelasyon.
9: Servicio Katropa!
13: Pero yung karelasyon niya ay nandyan lang din po sa munisipyo ng Rizal. Maka na sa Puerto, malayo, Rizal eh. Diba?
9: Servicio Katropa!
13: Sige, Ma'am Juday, sige po, tatawag na kami para mapag-usapan natin yung problema ninyo at kung bakit papanawagan natin si X.
9: Servicio Katropa!
13: Sige, kung nakikinig si Ma'am Juday sa mga oras na ito.
9: Servicio Katropa!
13: Ito na yung oras, Ma'am, para sa inyong X.
9: Servicio Katropa!
13: Kontraktor pa naman ito, yung hinahanap natin, Porman daw. May project dyan po sa munisipyo ng Rizal.
9: Servicio Katropa!
13: Pero nagre-ring yung number. Okay, nagre-ring.
9: Servicio Katropa!
13: Yung matawag. Okay, sige. Binigyan niya number eh. Try ko dito tawagan siya.
9: Servicio Katropa!
13: Ma'am Juday. Okay, ma'am.
9: Servicio Katropa!
13: Sige, tinatawagan natin si Ma'am Juday.
9: Servicio Katropa!
13: Sabi ka lang, Ken, ha, pagka nag-okay na yung number.
15: Serbisyong Katropa!
13: Sige. 10:36 ng umaga.
15: Serbisyong Katropa!
13: Kahapon nga pala ay na-interview natin si Konsehal Bitoy Oliveros.
15: Serbisyong Katropa!
13: Hintay lang ho kayo, ha, doon po sa ating mga kababayan, sa mga magulang na nakapanood kahapon ng interview natin tungkol po doon sa ibibigay na uniform at school supply ng mga estudyante sa Puerto Princesa.
15: Serbisyong Katropa!
13: Ang sarap sa Puerto, ano, dahil ang daming mga programa, malaki po kasi yung pera ng ano ng Puerto Princesa. Kaya may mga ganitong programa yung pong city government, 'di ba? May mga pa-allowance sa senior citizen, sa PWD o yung pong mga may kapansanan, sa mga solo parent, yung bang mayroong anak pero wala ng asawa.
15: Serbisyong Katropa!
13: Tapos yung pong mga tanod, ganun din, nabibigyan din po ng mga allowance.
15: Serbisyong Katropa!
13: Di ba yung mga police, mga nakaraan, makatanggap din ng mga allowance?
15: Serbisyong Katropa!
13: Kasi may pera ang city government. Ngayon, mayroon pong ordinansa na ginawa noong pong nakaraang taon, city ordinance po ito na magagamit na natin taon-taon para ho sa mga estudyante.
15: Serbisyong Katropa!
13: Dito sa ordinansa na ito, naglaan po ng halos nasa 70 million pesos yung pong city government pambili ho ng mga uniform kasama na yung sapatos.
15: Serbisyong Katropa!
13: Uniform, taas-baba at saka sapatos kasama dito. Tapos apat na pares pa man din.
15: Serbisyong Katropa!
13: Apat na pares na uniform. O kita mo na, kung halimbawa ang pasok hanggang Biyernes para doon sa magulang, isang uniform na lang ang ipapagawa mo.
15: Serbisyong Katropa!
13: Maliban doon, meron pang mga notebook, meron pang papel, meron pang lapis, ballpen.
15: Serbisyong Katropa!
13: School supplies, nako, para sa mga estudyante. Yun ang maganda, di ba? Parang sarap mag-aral eh.
15: Serbisyong Katropa!
13: Hintayin lang ho natin kasi sa ngayon, hindi pa maibigay ng city government. Kausap natin yung chairman po ng Committee on Education, yung pong author nito pong ordinansa na ito, walang saktong date kung kailan maibibigay. Pero ang nakikita niya na mangyayari, maunang maibibigay para sa mga estudyante simula kinder, grade 1 hanggang grade 12, senior high, yung pong sapatos. Oh, pati siguro yung school supply, pwede. Pero yung pong uniform, yung bag at yung pong mga school supply pa pwede na maiunang maibigay. Pero yung sapatos at yung uniform, hindi ka agad-agad. Kailangan pumasok muna kayo kasi doon sa eskwelahan, kukunin ni teacher. Kukunin po ng advisor ninyo yung size niyo.
15: Serbisyong Katropa!
13: Di ba merong mga bata na maliliit, payat, tapos meron namang mga estudyante na matatangkad, tapos yung iba malalaki. Yung malulusog?
15: Serbisyong Katropa!
13: Kukunin yung mga size para ho akma yung uniform na maibibigay dito sa mga estudyante. Pag nakuha yan, sama-sama lahat ng mga guro, ng mga advisor, bibigay sa principal. Pagdating sa principal, akyat nila sa DepEd.
15: Serbisyong Katropa!
13: Di, tahi pa yan. Pagkatapos nun, bago pa maibibigay, ang dami niyan. Ilang libo yung mga estudyante niyan sa Puerto Princesa?
15: Serbisyong Katropa!
13: Medyo matatagal-tagalan pa yon. Pero basta ngayong school year, sabi ho, 2026-2027, meron matik yan. May matatanggap. Sa susunod na school year, meron uli. Sa susunod, meron uli. Kasi nga taon-taon nandyan, merong naka-allocate na pondo yung pong city government.
15: Serbisyong Katropa!
13: Huwag lang asahan ka agad-agad ha, kasi first time nilang gagawin ito, medyo may konting magiging hamon sa pag-distribute nitong tulong para sa mga estudyante.
15: Serbisyong Katropa!
13: Ma'am Juday, nandyan ka na, Ma'am Juday!
15: Serbisyong Katropa!
13: Ma'am, kanina ano ko siya eh, sabi kong, ayun o, sige, kayo ng schedule, ma'am. Para ho doon sa paghanap natin sa ex ninyo.
15: Serbisyong Katropa!
13: May problema lang na naiwan. Meron silang na transaksyon na napasok nung sila pa. Kasi siyempre pag magkarelasyon, nandoon yung punong-puno ng pagmamahala na tiwala sa isa't isa. Ngayon meron transaksyon na nasama sila, kaya lang nandoon sa babae na kapangalan. Ay may problema na ngayon, hiwalay na sila. So kailangan ng may ayos yun. Kaya lang, naargabyado yung babae dito. So yung lalaki, nasa Arsal ngayon, may mga kontrata.
16: Serbisyong Katropa!
13: Hindi ko pa mabanggit yung pangalan eh. Kasi yung kakausapin natin, hindi pa nagsasalita. So bago ko ito buksan, kung open na rin si ma'am.
16: Serbisyong Katropa!
13: Okay na ma'am, libre ka na ba? Pwede na makausap para may panawagan natin yung ex.
16: Serbisyong Katropa!
13: Hindi natin pag-uusapan yung kanilang relasyon na yung problema lang na napasok para maano nila, ma-address nila. Kasi hindi na sila yata nag-uusap eh. So, bukan natin na dito idaan. May panawagan natin doon kay Sher. Yung pong problema nilang mag-ex.
16: Serbisyong Katropa!
13: Nagre-ring naman. Nagre-ring yung number. Ma'am Juday, nagre-ring po yung number ninyo at matawag po kami. Pero kung nagbago yung isip ninyo, okay lang din. Wala namang pilitan dito. O kung halimbawa nagbago yung isip ninyo na pag-usapan na matawagan natin si ex ninyo.
16: Serbisyong Katropa!
13: Sige lang, huwag na natin pilitin. Hintayin natin na mag-chat sa atin dito pag nag-go na. Sabi lang din ako.
16: Serbisyong Katropa!
13: Hindi relasyon, hindi siya relasyon.
16: Serbisyong Katropa!
13: Okay. 10:42 ng umaga.
16: Serbisyong Katropa!
13: Yung tungkol po doon sa lupa, nasabing naniningil ng 30,000, 40,000. Bukas po yung linya ha, kung gusto niyo pong magpaliwanag, ma'am.
16: Serbisyong Katropa!
13: Welcome ho kayo dito.
16: Serbisyong Katropa!
13: Sabi ni Nikki Ilyasar, malaking tulong talaga yan, Sir Gerald, sa amin na mga nanay, lalo na kung walang katuwang sa buhay.
16: Serbisyong Katropa!
13: Opo, ialin yung solo parent allowance po. Malaking tulong po yun. Magkano ba? Parang lalaki, dadagdagan pa eh, di ba? Lagpas na ba 3,000 yung allowance?
16: Serbisyong Katropa!
13: Norba Aliudin, Sir, gandang umaga po, Sir. Salamat sa pag-share mo, Norba.
16: Serbisyong Katropa!
13: Sige, Jeric, mukhang mayroong development at mag-uusap-usap kayo para maipaliwanag at maipakita yung mga gusto nyong makita.
16: Serbisyong Katropa!
13: Balitaan mo rin ako ha kung ano yung mga pag-uusap na mangyayari.
16: Serbisyong Katropa!
13: Diyan sa Purok Malunggay, nasa ako po ng Barangay San Manuel, doon po sa Mabahura at Mabakawan na lugar na sabi may titulo daw po.
16: Serbisyong Katropa!
13: Yan, at maganda't makita ninyo. Para kung ano man ang singilin at mayroong titulo at gusto nyong tumira dyan, kailangan nyong sumunod sa patakaran.
16: Serbisyong Katropa!
13: Kailangan nyong umayon doon po sa asosasyon kung totoo na mayroon pong titulo na may papakita sa inyo. Ha?
16: Serbisyong Katropa!
13: 10:44 ng umaga.
16: Serbisyong Katropa!
13: Yung doon naman sa loan ng city government.
16: Serbisyong Katropa!
13: Malaki-laki rin po yung ilo-loan ng city government. Aabutin ng 3 bilyon. Huwag ho mag-alala yung susunod na magiging mayor kasi ang ano pala nila, ang development fund for infrastructure ng city government nasa 1 billion sa loob ng isang taon.
16: Serbisyong Katropa!
13: Ay di may 3 taon, 3 billion. Yung 3 billion na yun, kada isang taon kasi 1 billion, di ba? Parang 3 taon din. Pero wag mag-alala yung susunod na magiging mayor. Parang isang term din, ano? Yung uutangin na 3 billion ay uutay-utay naman sa bangko.
16: Serbisyong Katropa!
13: Hindi naman siya babayaran na loob ng isang taon, bayaran mo ito. Sunod na taon, bayaran mo. 3 taon, 1 billion kasi ang development fund ng city. Hindi, ganun.
16: Serbisyong Katropa!
13: Huwag mag-alala yung kasunod na mayor. Hindi mo mababaon sa utang.
16: Serbisyong Katropa!
13: Yung pong existing loan ng city government sa ngayon, nasa 900 million ha. Wala 1 billion.
16: Katropa!
13: Pero ito, bomba talaga oh. 900 million madadagdagan dahil binigyan ako ng sinang-ayunan na po ng ano ng City Council. Sir, binigyan na ng authority yung pong mayor na makipag-transaksyon sa mga bangko para ho maka-loan, makautang po ng 3 billion.
17: Sir, Bisyo, Katropa.
13: Yung pong 3 billion na yon para naman po sa project ng city.
17: Sir, Bisyo, Katropa. So,
13: proyekto po yon ng city government, yung pong convention center. Diba? Para ho pagka mayroong mga turista ho tayo dito, mayroong convention center daw na magagamit. Yung mga 10,000, 5,000 pataas na mga turista na pupunta ng Puerto Princesa, yun. O pwede at naghanap ng convention. So gagawin po yan ng city government.
17: Serbisyo Katropa!
13: Yung pong parking space, building na gagawin dyan po sa city hall, o, project din po ng city.
17: Serbisyo Katropa!
13: Yung dito sa Coliseum, di ba yung nire-renovate dyan, yung harap ng Coliseum, o, project din ng city.
17: Serbisyo Katropa!
13: O, project naman talaga lahat ng city kahit yung sa mga barangay. Kasi yung pera manggagaling sa city, hindi naman pera manggagaling sa pondo ng barangay. Kumbaga, humingi lang yung city government na mga gustong project na gagawin sa mga barangay funded ng city government, so nagbigay ng listahan yung mga bawat barangay. Proyekto ng city government, project ng city government para sa mga barangay. So, yun, hindi hiling ng barangay para sa pondo ng barangay, kundi pera ng city government. 3 billion pesos, uutangin po ng city government yan.
17: Serbisyo Katropa!
13: At para makita natin, ano po yung mga project na yan. Pero yung mga drainage, ha? Kasi di ba nag-utang tayo ng 900, sana makita na rin matapos na yung mga malalaking drainage na yan para ho sa paparating na tagbaha. Hindi na tag-init, tag-ulan, tagbaha sa Puerto.
17: Serbisyo Katropa!
13: Panahon natin dito, hindi lang ho tag-init, hindi lang tag-ulan.
17: Serbisyo Katropa!
13: Kaya natin yan pagkatag-ulan. Tag-init kaya rin yan. Pero yung tagbaha araw, yan ang malaking problema.
17: Serbisyo Katropa!
13: May dagdag na panahon sa atin sa Puerto, tagbaha.
17: Serbisyo Katropa!
13: Pero pag nasolusyonan, babalik tayo sa dalawa, ha? Tag-init at tag-ulan. No? Pagka nasolusyonan na yung problema at marami na mga matataas na drainage, malalaking drainage.
17: Serbisyo Katropa!
13: Kasi na pag-iiwanan tayo yung mga drainage natin, hanggang tuhod pa rin, eh. Dapat ang mga drainage natin ngayon, eh, malalaki na, yung mga lagpas tao na. Oo, para ang tubig simula doon sa mga barangay drainage project, palabas, papunta doon sa mga malalalim, malalaki mga drainage sa national highway o mga secondary road.
17: Serbisyo Katropa!
13: Yan yung mga proyekto na hihintay natin.
17: Serbisyo Katropa!
13: Para matanggal na yung tagbaha. Balik tayo sa tag-init at tag-ulan.
17: Serbisyo Katropa!
13: 10 minutes na lang, mag-aalas 11 na ho ng umaga.
17: Serbisyo Katropa!
13: Sige, hindi na rin na... Ay, ito, nag-reply si Ma. Na... Oh, sige, pwede pa kaya may habol natin? Sige po, sir. Nag-extra po kasi ako ng riban. Dito kay... Siya po yung nagbigay ng Facebook mo. Nabugbog din po yan siya, sir. Sino nabugbog po?
17: Serbisyo!
13: Ayan na siya. Eh di, Ma'am Juday, bukas na lang. Sige, bukas na lang.
17: Serbisyo Katropa!
13: Eh sige, Ma'am, i-ano nyo muna, Ma'am. Ituloy nyo muna yung riband ninyo kasi baka di mabantayan yung riband, baka kumulot.
17: Serbisyo Katropa!
13: Okay na yan, o. Itrabaho nyo muna, Ma'am. O, gawin nyo muna yan kasi masailan yan yung pagre-reband.
17: Serbisyo Katropa!
13: Pabukas na lang natin. Baka mamaya sa sobrang riband ba, masunog?
17: Serbisyo Katropa!
13: Yan ang mahirap doon sa ganung trabaho. Malingat-lingat ka lang. Pinaplancha-plancha mo, tapos kausap mo ako, di ba? Kala mo na katutok ka pa rin doon sa ginagawa mo. Yan pala, nandun ka na sa pinag-uusapan natin. Baka masisi pa ako? O ng kliyente mo, Ma'am, na yung nire-reband mo?
17: Serbisyo Katropa!
13: O baka maya sa sobrang reband, sunog ba? Bukas na lang, hanapin natin yung ex mo na yan.
17: Serbisyo Katropa!
13: Bukas na rin natin banggitin yung pangalan ng ex mo, Ma'am.
17: Serbisyo Katropa!
13: Reband mo na po kayo, ha? 10:50 po, dang umaga.
17: Serbisyo Katropa!
13: Yung Santon product, ha? Yung sabon na gamit natin, maganda ho sa katawan yon. Yung Santon na herbal soap.
18: Serbisyong Katropa.
13: Paputi ho yan. Tapos ang ganda presko sa katawan.
18: Serbisyong Katropa.
13: May mga sabon na malangkit eh. Pero ito hindi. Maganda ho sa katawan ito.
18: Serbisyong Katropa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
18: Serbisyong Katropa.
13: Hinahanap nyo yan. Kung taga-Taytay po kayo, merong PES Drugstore dyan. PES Drugstore. Meron din pong PharmaMed sa Port Barton naman ito. Kung sa Cuyo naman, meron ding Gracer Lynn Drugstore. Isa lang pala sa Cuyo. Sa mga taga-Cuyo, meron drugstore dyan na pwede kayo bumili ng Santon product. Gracer Lynn Drugstore.
18: Serbisyong Katropa.
13: Yan ha. Tapos yung pong sa San Vicente naman, Welfare House Pharmacy, Pharma Rich. Tapos ito pong The Generic Pharmacy.
18: Serbisyong Katropa.
13: Salamatan ko lang pala si Ma'am Nancy Socrates ha. Yung dati po nating Vice Mayor.
18: Serbisyong
13: Katropa. Nag-donate noong pong bomba. Doon po sa Purok Malaya, Barangay Bangkaw-Bangkaw.
18: Serbisyong Katropa.
13: Usap-usap kasi kami mga magkakapitbahay. Nasira ho kasing bomba. Gawa ng tag-init. Dami yung umiigib. Alam niyo naman, Bangkaw-Bangkaw. Taghirap po talaga yan sa tubig. Sa supply ng water district pagka tag-init.
18: Serbisyong Katropa.
13: Marami yan. May Sapardico, may bomba. Meron po doong poso sa Jacana, sa Maligaya. Sure. Lahat ng Purok meron yan. Pang-alalay po pagka ganitong masama ay mainit ang panahon.
18: Serbisyong.
13: Hirap tumulak yung pressure papunta doon sa Bangkaw-Bangkaw ng tubig.
18: Serbisyong Katropa.
13: Nasira. Isan tawag lang kay Ma'am Nancy, nandun na kagad yung bomba. Salamat ha, Ma'am Nancy Socrates.
18: Serbisyong.
13: Sa Linggo, magbabayanihan kami. Gagawa namin ng bubong yun. Popostehan namin, gagawa namin ng bubong. Sisementuhin namin yung pong ilalim.
18: Serbisyo.
13: Magagandahin namin yun. Kasama-sama kami mga magkakapitbahay. Bayanihan kami doon.
18: Serbisyo.
13: Linggo ha. Sama-sama tayo dyan mga magkakapitbahay.
18: Serbisyo. Katropa.
13: Thank you sa inyo. At saka ambagan din. Nagambagan. Nagbigay ng tig 200, 100. Libo yung nalikom noon po mga magkakapitbahay. Ayos. Alas 11 na ng umaga.
18: Serbisyo. Katropa.
13: Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood.
18: Serbisyong Katropa.
13: Sabi ni Julius, good morning po Sir J. Shoutout po, Sir. God bless po. Salamat, Julius.
18: Serbisyong Katropa.
13: Sinamer din pala Jules dito ng President.
18: Serbisyong Katropa.
13: Mukhang nag-uusap-usap na lang daw sila. Mabuti yan, at least na ipaabot mo dito at mabibigyan ng oras na magharap-harap sila. Pupuntahan sila, Jeric. At papakita at papaliwanag kung bakit naninigil ng 30,000, 40,000 at kung ano yung mga dapat na maipatupad sa rules, bylaws ng asosasyon o samahan.
18: Serbisyong Katropa!
13: Thank you ha, Ma'am Only Mihemang, sa pagsagot dito sa issue na ito.
18: Serbisyong Katropa!
13: Salamat sa inyong panonood. Thank you sa inyong pakikinig sa palatuntunang Serbisyong Katropa, public service program po ng XFM Palawa.
18: Serbisyong Katropa.
13: Sunod daw ang palatuntunang sentro.
18: Serbisyong Katropa.
13: Yun, mga usapin naman sa barangay at tatalakayin doon. Kung meron kayo mga reklamo, may mga concern kayo na gustong malinawan, mga ordinansa, mga resolution, yan, dyan po yan sa sentro.
18: Serbisyong Katropa.
13: Di Katropa Kagawad Mike Scotte ng Barangay Siksikan.
18: Serbisyong Katropa.
13: Kunin muna kay Kagawad Soto ng Barangay Siksikan na nako eh, meron kaming schedule, meron kaming gagawin ni Kagawad Soto ng Siksikan. Provide natin yung Kagawad.
18: Serbisyong Katropa.
13: Salamat mga kababayan. Kasama ko dito si Ken Vincent Dansin, si James, si Axel Bond, si Ken, si Moises.
18: Serbisyong Katropa.
13: At inyo naman lingkod, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyo lahat.

0: Radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santo Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
14: XFM.
18: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 4 minuto na makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali Luzon ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw nating mga tagapagsubaybay? Napakaganda ng panahon ngayon dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Mga katropa, samahan niyo po kami sa aming pagtatanghal hanggang alas 12 po ng tanghali tayo. Dito po sa ating programang Sentro. Sentro. Kung saan pag-uusapan natin mga barangay issues, mga usapin na buhabalot sa atin pong mga barangay at sa atin pong mga kabarangay. Sa ngalan po ni Katropang Ken Dancel, ako po inyo makakasama kagawad Mike Escote. At siyempre, live na po tayo sa ating Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Pwede pong i-share yung ating programa. Pwede nyo pong mag-comment sa mga pag-uusapan natin. At pwede rin po kayong tumawag 0953-514-1303. Yan po ha, pwede po kayong tumawag dyan sa mga reaksyon ninyo. Ang atin pong programa hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Alam mo ba, kung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, magsimula ka lang sa isang tasa ng tsaa. Santon Gold Herbal Tea, may mangosteen na may santon sa antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos meron pang turmeric na para may curcumin, yan ha. Simple lang, inom ka lang araw-araw nito pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea, mga katropa, ito iniinom ko sa umaga eh. Ito po ay produkto ng Yes to Health Clinic. At mabibili din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dito po sa May San Manuel, doon po sa Bayan ng Rojas, at dyan naman sa Bayan ng Nara. Mabibili din po yan sa mga partner natin, mga butika, dito po sa Puerto Princesa sa PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis PharmaCare, La America Pharmacy, PharmaStop, Idesa Andre Pharmacy, sa Sky Drug Store, Chains Drug Store, Nurse Care Pharmacy, sa Ridley Pharmacy, meron din sa Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy at sa PharmaLife. Yan po, tandaan niyo po ha, Santon Gold Herbal Tea. Para yung may pagpakiramdam mo, bloated yung chan mo, ito, maganda rin po ito, mga katropa. 8 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali, batiin muna natin yung may mga birthday.
1: Maligayang bati sa iyong karawan.
0: Binabati ko ng happy birthday muna yung kuya ko dyan sa Palawan Electric Cooperative, si kuya Marcelo Scotty Junior. Si kuya Buboy, happy birthday kuyang. Magpa-kanton ka naman. At siyempre sa ating mga friends, kay Ma'am Cheryl Tabangay, happy birthday sa pinsan ko dyan sa Maynila, kay Elmo Gohilde, happy birthday kay Ante Lilia Doso, happy birthday kay dating Kapitan Alan Naraga, happy birthday kay Ronnie Razonable, happy birthday. Sana ay lubigaya kayo sa inyong birthday today. Happy Eid al-Adha Mubarak sa atin po mga kapatid na Muslim. Kaya po ngayong araw na ito ay tayo po ay holiday. Oy, happy birthday rin pala kay Ma'am Bilya Muchan. Ako, patugtugan natin ulit. Buti ko nang makalimutan. Ulitin natin. Happy birthday, mga taga-barangay Manlag. Banlag sa El Nido. Ito, magandang butuhin ito bilang barangay kagawad. May knowledge na sa mga bagay-bagay. Paano magserbisyo sa publiko. Kailangan na butuhin nyo ito, ha? Kahit hindi pa nag-file, butuhin nyo na. Soon to be number one kagawad dyan sa Barangay Manlag, sa Bayan ng El Nido. Happy birthday, Ma'am Bilya Mucha! Yan ha. Mambelya. Yan ha. Tinatawagan ko yung kanila. Babatiin ko eh. Hindi sumasagot. Hindi naka-online. Mambelya, happy, happy birthday po sa iyo ha. Sana'y lumigaya ka sa iyong birthday. Mula sa iyong XFM Palawan family. Sana ito mga nagbe-birthday, happy birthday. Meron pong programa, mga katropa, yun pong atin pong pamahalaan, yung yun pong Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung pagbibigay po ng 200,000 pesos sa bawat barangay. Bawat barangay, makikinabang program. Yan po ha. 200 pesos po yan para po matulungan yung kalahati, 100,000 para po sa mga incoming fourth year college student. At yung kalahati naman para sa mga infrastructure project tulad daw ng CCTV camera, yung mga ganun po. Yung DILG kahapon, nagpatawag ng bawat barangay makinabang program webinar. Para i-explain itong programa na ito sa mga barangay. Yan ha. So, ang nandyan yung mga taga kasama na DILG, yung mga taga Office of the Executive Secretary, sila yung nagdi-discuss niyan. So, ngayon, alamin natin ano ba itong makinabang program ng Pangulong Bongbong Marcos. Paano ba maka-avail nito, ha? Mga katropa, ito yung isa sa mga programa ni BBM na talagang tutulong daw, ha? Tutulong sa mga barangay. Choy, nag-apply na kayo nito, Choy? Barangay Bangkaw? Kami, nagpasa na kami ng ano eh, ng resolution para ma-avail itong 200,000 na ito. So, pakinggan natin yung taga Office of the Executive Secretary, si Yosek Georgina Anyang, ha, sa webinar kahapon, mga katropa, na in-sponsor ng DILG. So, para maintindihan natin, bagong Pilipinas Barangay Scholars, paano ba ito ma-avail, mga katropa? Mahalaga ito, mga kababayan, ha? Ito, panoorin po natin yung webinar na sinagawa ng DILG kahapon kasama yung mga taga Executive Office of the Executive Secretary, mga katropa.
2: Yes, League of Municipalities and League of Provinces. Thank you for this opportunity and also to the DILG for organizing
0: si
2: this.
0: Director Rhea Epistola pala.
2: Yung ating programa. Sir, will I be the one to present the slides or can you help me present the slides na lang po?
3: Ayan po, ma'am.
0: Si Director Rhea Epistola. Yung mag
2: Social Civic Project Funds. So, next.
0: Ayan.
2: Next slide, please. So, ito pong programang ito ay under sa directive po ng ating presidente, President Bongbong Marcos Jr. At ang idea po nito is para ma-fast track natin yung essential services and investments sa ating mga kabataan. Gusto natin po na ang vision po ng ating presidenteng Bongbong Marcos Jr. ay ma-equip po, no, ang ating mga local leaders with the necessary capital para po ma-address yung ating community needs and yung mga challenges sa ating frontline service delivery. So ito po ay ginawa niya with a partnership with the local government units nationwide in mind para daw po mas mabilis at mas direkta ma-receive yung benefits ng ating mga communities at ng mga tao. So ito po ay presidential assistance in the amount of 200,000 na binibigay po para sa lahat ng barangay nationwide, sa ating 42,010 barangays nationwide. Next slide, please. Balik po tayo ng konti, sir. Next slide po. So ito po ay nagpapakita nung how we are carrying out the implementation of this program, no, with the Liga ng Mga Barangay as our main partners. Kung makikita niyo po, from mobilization to gathering of the documentation, implementation, and the monitoring, katulong po natin dyan as our main partner ang Liga ng Mga Barangay. And in the different components, like today, that's why the DILG-NBOO has organized this, we've also reached out to them to help us with the monitoring of the program. Next. Next slide, please. So ano po ba yung bawat barangay makikinabang program? So ito po ay funded through the President's Fund, no, yung kanyang trust fund na may allocation po na 200,000 pesos. As mentioned kanina sa overview ni Sir Dennis, na ito ay nahati sa dalawa. Kalahati, which is 100,000, ay para sa educational assistance for 5 deserving and outstanding Bagong Pilipinas Presidential Scholars. At yung kalahati po, no, ay para sa assistance for barangay identified development priorities. Ito po ay naisa sa katuparan or napo-formalize yung grant na ito. Paano ba siya naibibigay sa ating mga barangay? Through a deed of donation na pinipirmahan po ng Office of the President with the concerned province, city, or municipality, kung saan ang ating main mechanism for disbursing the fund ay through this LGU units. So dati po, ang design nito ay binibigay namin diretso sa ating mga barangay yung grant na 200,000 pesos. Pero dahil binigyan po tayo ng hard deadline, which is on June 30, at para maibigay po yung tulong ng ating presidente sa ating mga mag-aaral in time for the incoming school year 26-2027, we've adjusted yung ating project design. So ngayon po, ang ating mekanismo ay binibigay ang donation or yung financial assistance, yung grant, through our provinces, cities, and municipalities. At ang disbursement po niyan ay pina-facilitate ng ating province, cities, or concerned LGUs sa ating mga barangay. So ang kapirmahan po dito ay ang ating mga governors and mayors, pero ang nag-i-implement po once the money is disbursed ay yung ating mga barangay captains. Next, please. So pag-usapan po natin yung dalawang components ng ating programa. So yung Bagong Pilipinas Presidential Scholars, as I've mentioned, yung 100,000 or yung kalahati ng ating allocation ay para sa limang beneficiary scholars ng barangay na dapat ay makatanggap ng 20,000 each. So ito po yung ating criteria, should be an incoming fourth year college student for the school year 2026 to 2027, or an incoming graduating college student from a vulnerable household at risk of dropping out, or kung meron po tayong makikita sa ating community na pamilya na wala pang miyembro na nakakatapos ng tertiary education, they could also be prioritized. So there are instances na meron pong talagang mga barangay na walang incoming graduating students. So wala po silang mga fourth year students. So pinapayagan po or pwede rin po nating isama yung mga incoming third year college students or yung ating mga TESDA scholars with a national certificate or yung mga nasa, kunwari, kumukuha po sila ng kurso na engineering, yung meron pong mga fifth or sixth year, no? Pwede po natin silang isama sa ating programa or maging beneficiary nung itong programang ito as long as they are graduating in the school year 2026-2027. So as I've mentioned, hindi po pwede hatiin yung 20,000. Ang 20,000 po ay binibigay ng buo sa isang scholar at ito ay pwedeng gamitin sa tuition fee or school fees, school supplies and books. So not necessarily for school fees lang, no, as part ng mga tanong lagi ng ating mga presidential scholars. Pwede rin pong gamitin sa transportation and meal allowances and other necessary school requirements. Next, please. So saan naman po natin pwede gamitin yung kalahati ng 100,000 pesos? So yung mga ang ating pong kasamahan from the Liga ng Barangay sometime in January before this was launched, nag-conduct po sila ng survey nationally to prioritize ano po ba yung mga usual development projects na kinakailangan sa ating mga barangay. At ito po yung nakita nating shortlist of community development priorities. So this list is not exhaustive. So meron lang po siyang negative list, no? Yung hindi pwedeng paggamitan ng pera. At ito po yung pambayad sa infrastructure or for payment of honoraria and salaries. So depende po sa ating mga barangay, binibigay po sa kanila ang pagdedesisyon kung ano po yung pangangailangan na kailangan tugunan at paggamitan ng kalahati or 100,000 pesos. Next slide. Next slide, sir. So ito po yung detailed list ng barangay identified projects, no? Makikita niyo po dito based dun sa list na pinakita ko kanina, pati specifications po ay binibigay. But again, hindi nga po ito exhaustive, but this have been shortlisted or prioritized for there because these are highly visible and high impact projects. So dun sa mga templates na binibigay po namin when we distribute yung mga deed of donation and list of requirements, sinasama na po natin to para mas madali na pong ma-fill up ng ating mga barangays at makapili ng isasama nilang priority projects na paggagamitan ng 100,000 pesos. Next, please. So ano-ano po ba yung magiging roles and responsibilities? So as I've mentioned po, ang barangay pa rin yung primary LGU na namimili kung sino po yung five scholars na pagbibigyan nila ng 20,000 each at sila rin po yung mamimili ng kanilang priority development project. Now, yung ating province, yung city at municipality, sila lang po yung nagko-compile nitong mga information na to. Tapos, sinasubmit yung mga documentary requirements from their respective barangays. Ito po yung kung makikita nyo later on when we share yung templates, yung tinatawag na Annex A. Kasi yung Annex A po, doon sa pinipirmahan nilang deed of donation, doon po nakalista yung lahat ng na-identify ng mga barangays na mga development priority projects. And as part also of the submission, we're requesting also the barangays to compile yung five scholars nila with corresponding information needed like anong kurso, anong year level, saan pong school na yan. Kinocompile din po to ng ating mga barangay at sinasubmit as part of the documents that are submitted to the Office of the President. And then si province, city, and municipality once signed yung ating deed of donation, no, with the OP. Lagi pong tinatanong yan kasi sa amin, kailan ba madidisburse yung ating funds na tinurn over sa ating mga province, city, municipality. So once the deed of donation has been signed and executed, at ang kailangan pong gawin ng ating mga province, city, at municipality ay i-disburse kaagad sa ating mga barangays para po magamit na nila to give to their scholars and makabili ng kanilang priority projects. So marami akong nakikita na pumapalakpak na at masaya sa ating balita na mas mabilis na nilang matatanggap dahil we will do this en masse, no, through a enhanced mechanism of distributing yung ating tulong mula kay Presidente. Next, please. So itong presentation na to, kaya nilagyan na po namin siya, even the templates. Next, sir, para makita po nila ano-ano ba yung mga dinidiscuss namin na mga requirements, ano yung kailangan likumin ng ating mga provinces, cities, municipalities, no? So yung deed of donation, kailangan silang magpasa ng isang resolution to authorize yung ating governor, city mayor, or municipal mayor to accept and to execute yung ating deed of donation. Hinihingi rin po namin yung signed endorsement letter na galing kay local chief executive. Ang sinasabi lang po dyan sa endorsement letter na yan, na yung nakakalakip po na listahan ng mga barangay development priority projects ay yun talaga yung sinubmit ng ating mga barangay. So naglagay po tayo ng safety nets to make sure na yung mga nakasulat po na annex in, tinatawag natin, or development priorities na kalakip or nakadikit doon sa ating deed of donation ay galing po talaga sa pinili ng mga barangay na kanilang priority programs. Next, please. So katulad po ng sinabi ko, the templates are also provided. Next, sir. So ito po yung sample endorsement letter na sinasabi ko sa inyo at yung Annex A, no? Marami kayong maririnig dyan na kailangan fill-upan ng mga barangay yung Annex A. So kung makikita nyo po, integral part ng pinipirmahan ni Province City Mayor and Municipal Mayor itong Annex A, kasi dyan po nakalista kung ano po yung napili nyong development projects together with the endorsement of your local chief executive. Next, please. So meron po kaming two modes of disbursement. So kung meron po tayong mga activity katulad po yung upcoming Liga ng Barangay National Congress, no, for the third cluster, we can release the checks po face to face. Kung makakapunta po yung mga barangay captains, nire-release po natin siya face to face or physical check po yan, or pwede po namin siyang direct deposit to our local chief executive. Katulad po ng ginagawa namin dun sa mga malalayo pong probinsya or mga malalayong lugar. So ang monitoring po ng ating project ay through the Liga ng Barangay at katulong po dito ang ating DILG National Barangay Operations Office. In terms of reporting and liquidation, so ang barangay ay nire-require po, no, na mag-submit ng liquidation report to their local COA. Of course, following yung ating standard accounting guidelines and providing a copy sa ating mga city or province or kung sino man yung ating LGU na nag-disburse ng funds sa kanila. And in terms of progress, we're requesting naman from our province, city, and municipality yung kapirmahan po namin sa DOD at yung nakatanggap po ng pondo, no, at nag-disburse sa ating mga barangay to submit a fund utilization report para po makita natin yung matrack natin yung implementation or yung disbursement ng funds na galing kay Presidente. Next, please. So ito po yung sample ng ating fund utilization report na can be made applicable or adjusted depende po sa inyong reporting guidelines sa locality. So some updates on the field implementation. Next, sir. So in terms of implementation, we're doing ito pong mga kinds of en masse, all online webinars, orientation, and sinasakyan or sinasalihan po natin yung different activities.
0: Yan po si Director Rhea Oy Epestola mula po sa Office of Executive Secretary. So ito pong programang ito, so, mahalaga po ito, ha, sa mga may anak na gusto maging scholar, ha. Bagong Pilipinas Barangay Scholar, 5 kada barangay, 20,000 pesos ang ibibigay ng Office of the President. Donation nila through LGU sa city tapos diretso po sa barangay. Ito yung problema na naman ng mga barangay. Kasi, pero magandang problema to, ha? Kasi scholarship program, eh. Lima lang bawat barangay yung mabibigyan. So pipiliin, yung si Director Riera po ang nagsabi, ha? Pipiliin ng barangay kung sino yung mabibigyan. Yung katulad yung kanina, yung binanggit niya, sino ba ang pupwede? Incoming fourth year college students for school year 2026-2027, pwede rin daw kung wala talaga yung incoming third year, o kaya naman yung mga graduating student, yung sa engineering, fifth year, yan, mga ganyan, pwede po yan. From vulnerable households, nangailangan talaga, at risk of dropping out, and or from a family with no member who has completely tertiary education. Yan, yung mga hindi pa talaga sa buong pamilya nila, wala pa talaga nakapagtapos ng kolehiyo. Pwede po ito, ha. Ay, lima lang. Ito na naman ang Aragawa na naman ito yung mga kababayan natin. Talagang sakit na naman ang ulo ni Kapitan. Sino yung pipiliin mo kung pare-parehong mayroong gano'n? Ay, madami yan. So, yun. Talagang kailangan na piliin ng maigi. Kasi lima lang po ito. 20,000 pesos. Barangay Scholar. Ha? Bagong Pilipinas Barangay Scholar. Kasi maraming ano eh, maraming yung mga anak pala ng mga workers natin, ganun na kagad eh. Nakailangan na kagad ng scholarship eh. Pero mga ano ito ha, mga for incoming fourth year college students, o kaya yung graduating sa engineering, o kaya yung magte third year college, kung wala talagang ano nyo, kailangan salain talaga, pag-isipan ng maganda, halawa, pag mag-submit, isang daan ang mag-submit, talagang salain talaga ng maganda, hindi yung malapit lang kay Kapitan. Ito na naman yung mangyayari. Kung sino yung malapit kay Kapitan, kay Kagawad, baka yun na naman ang mangyayari. O, ito may pamantayan po, yung Office of the Secretary, mga katropa. Kasi itong pondo na ito, galing po ito doon po sa Presidente ng Pilipinas. Ngayon, ang gagawin ninyo, mag-apply po kayo sa barangay. Yung may mga anak na incoming fourth year college, mag-apply po kayo doon sa barangay. Sila po kasi mamimili eh. Diba? Mag-submit na kayo doon kagad. O ipakita ninyo na katibayan na siya talaga ay incoming fourth year college. Siyempre, paano mo mapaturayan? Siyempre, naka-enroll na. Pag hindi pa naka-enroll, mahirap paturayan yun. O kung pag naka-enroll ka na, meron ka ng galing sa registrar. Diba? O na pagpapatuloy na naka-enroll ka na talaga. Ayan, isa yan ha. Diba? Siyempre, tsaka yung mahirap ka talaga. Yun po yung, ito na naman talagang pasensya na. Lima lang ito. Office of the President na proyekto ito. Tulong sa mga barangay. Kaya, ang dami rin eh. 42,000 in 10 barangay. Madami yung barangay eh. Ganon talaga. Pipiliin po ng husto dapat kung sino ang pwedeng maka-avail ng scholarship program na ito. Lima. Limang estudyante na pwedeng makatanggap ng 20,000 pesos. At siyempre, pwede mong gamitin yan pambili ng notebook, pangkain, transportation, pambayad ng tuition. Miscellaneous pala. Wala kasi binabayaran ng tuition ngayon. Yun po ha. Yun po yung sabi po ni Director Rhea Epistola mula po sa Office of the Press Secretary. Yung isang 100,000 pesos naman, financial assistance for barangay identified development priorities. Pwede raw dyan. Public service number 1, monoblock chairs, 100 peraso. O kaya naman, steel pipe tent, 2 peraso. Yung public service number 2, patrol vehicle, 1 piraso. May tag 200,000 pa ba ngayon na patrol vehicle? Baka tricycle na lang yung mabili nito. Public service number 3, heavy duty industrial fans, 3 piraso. Yung electric pa nito, yung malaki, industrial fans. Oh, pero sumatotal, electric pan. Public service number 4, CCTV set, 4 piraso na CCTV. Administrative and office equipment, 3-in-1 printer, 1 piraso, desktop computer, 1 piraso, at 1 projector. Mga katropa, pwede daw ito. Street lighting, solar street light, and 6 meters pole, 6 na piraso. Sa DRRM naman, itong generator, 2 piraso. Generator and flood water pump, 1 piraso. Yan po ha, yun doon sa another 100,000. Nilista na po yan ng Office of the Secretary kung ano po yung dapat paggastusan. Dito walang problema eh. Doon talaga sa isang size scholarship, doon tayo magkakaproblema. Kasi 5 piraso lang yung kasya doon po sa budget na 100,000 pesos. Ha, diyan na naman tayo magkakagulo pagka sa mga ganyan. Siyempre, scholarship yan. Ang daming gustong mag-apply ng scholarship. Oh, yun ang problema natin. Lima lang, tag 20,000. Ay, yung iba, pakiusap na lang din. Pagka medyo, talaga medyo maluwag-luwag kayo, huwag na rin kayo mag-apply ng scholarship. Ibigay na lang natin ito sa talagang naghihirap. Challenge na naman ito sa ating mga punong barangay, sa mga barangay officials. Sino ang bibigyan? Sino ang limang mapipili kada barangay? Mabigyan ng scholarship program through Bagong Pilipinas Barangay Scholar Pondo mula kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan talaga. Ragulo na naman sa barangay. Ganon talaga eh. Pero para hindi ka maligaw, Kapitan, sundin mo lang yung sinabi nung taga Office of the Executive Secretary. Sabi, hindi, yun ang sabi nung ano eh, yun ang sabi nung taga Office of Executive Secretary. Ganon lang talaga. Pero wag naman sana yung puro kamag-anak. Yan lang problema doon eh. Baka naman puro kamag-anak ha, ang mabigyan ng scholarship dyan ha. Huwag naman. Oras natin. Ay, punta na kayo doon sa mga barangay ninyo ha. Mag-apply na kayo kaagad kung pasok kayo doon ha. Yung binanggit ko, yung kung ikaw ay incoming fourth year college student for school year 2026-2027 ngayong taon. From vulnerable household at risk of dropping out, yung malapit ka mag-drop out, wala ka na pambayad eh, wala ka na panggastos. At saka yung sa pamilya ninyo, kahit isa wala pa talagang nakapagtapos ng kolehiyo, pwede po yan. Yung kung wala, sa mga barangay na walang mag-incoming fourth year college, pwede po daw incoming third year. O kaya naman yung graduating na engineering, yung mga nasa fifth year, pwede daw po yun. Piliin ng maayos para hindi kailan, kahit na wala ka talagang, pagka ikaw ang kapitan, wala ka talagang choice eh. Talagang sabihin ka eh, kap, piniliin mo lang kap eh. Sabi naman ng taga UES eh, piliin eh. Kasi nga lima, pero pipiliin ang naaayon sa pamantayan. Hindi yung pinili mo dahil kamag-anak mo o sinasabi nga na malakpit sa sandok. 11:38 ng tanghali mga katropa. Ang oras natin atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Alam mo ba, pag gusto mong maging healthy, pero ayaw mo naman maging complicated. Ha? Ako nga nagsimula lang dati sa isang tsaa pag umaga. Santon Gold Herbal Tea. Yan ang iniinom ko sa umaga. May mangoes tea na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos may turmeric pa. Ha? Simplihan mo lang, inom ka lang araw-araw, pero may ginagawa ka sa sarili mo para maging malusog ka. At siyempre, ang ating programa, ang ating oras, atin din po sa inyo na Visionix Plus Capsule. Isa na papansin natin, parang mas mabilis ang mapagod yung mga mata natin. Ang daming gadgets, cellphone, kakakomputer natin. Kaya ako, alam mo ginawa ko, nag-try po ako ng Visionix Plus Soft Gel. Meron po itong lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong, protektahan yung mata natin laban po doon sa blue light. Hindi mo na papansin, may blue light po yan, yung cellphone natin, yung computer, meron po yan. Ha? Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Nako, parang may shield yung mata mo araw-araw. Kaya mag-Visionix Plus Capsule na, Visionix Plus Soft Gel na, mga katropa. 11:39 ng tanghali, magbabalik pa tayo makalipas lang ilang patalastas.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipilis sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas nahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
20: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Noon,
0: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
8: XFM.
27: Balik tayo sa atin pong programang Sentro. 11:46 na umaga. Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Si Auntie Green, sabi niya, "Hi Mike, sana yung apo ko, sila, isa lang siya nag-aaral. Ito yung sa scholarship kanina. Punta ka doon kay Kapitan." Sabi niya, punta doon siya kay Kapitan. Punta ka doon kay Kapitan ngayon para mauna ka nang mag-apply doon. Sa siksikan, hindi pa nare-release ha. Bago pa lang kami nagpirma ng resolution eh. So hindi pa nare-release yung sa siksikan. Pero siyempre, paunahan din yan, lima lang eh. Di punta kayo sa mga barangay ninyo, sabi na kayo kay Kapitan, kapag-apag din namang, pa-apply yung, yung aking apo dyan o anak dyan. Diba? Sabi ni Sir Edmond, kasabuhay na Sir Mike, qualified po ba dyan ang four-piece? Wala naman pong binanggit eh. Kung meron, kasi yung sa 4-piece, alam ko, may college din ba sa 4-piece? Kasi pagka sa 4-piece, merong binibigay na free na pag-aaral, baka hindi po kayo mag-qualify kasi siyempre, may binibigay naman, may libreng pag-aaral. Yun po yung pagkakaintindi ko ha, kasi nung nakaraan, yung doon sa mga aid sa Bigas, hindi na nagpumunta yung mga taga 4-piece sa amin sa Barangay Siksikan, sabi ni Ma'am Jane, hindi na kasama doon sa Bigas yung mga 4-piece kasi meron na silang tulong na binibigay para doon sa 4-piece, sabi ng taga DSWD. So malamang kung meron pong scholarship program doon sa 4-piece, baka hindi na mag-qualify kasi nga pareho din siya eh. May scholarship din siya, kumbaga scholarship din ito eh. Siguro kung may scholarship na doon sa 4-piece, hati-hati na lang natin. Diyan, kung meron naman kayo natatanggap sa 4-piece, diyan na lang kayo. Ito, para yung, kasi lima lang ito eh, doon naman ito sa iba naman na hindi kasali doon sa 4-piece na merong tinatanggap na scholarship aid. Yun ha. Ganun na lang para marami tayong mabigyan. Sir Ding Estrella, ganda tanghali po katropang Mike. Kay Sir Gerald Philip Allen, ganda tanghali po katropa. Kay Nikki Eliazar, good morning Sir Mike. Good morning po, Manila Nolasco Cadlaon. Magandang tanghali po Sir Mike. From Dumarao, Rojas. Mga taga Dumarao, Rojas, magandang tanghali sa inyo ha. Tawa si Auntie Green eh. Wala pa, hindi pa na-release yun sa Pero siyempre, kailan ba kami nagperma ng resolution? Nakarang araw lang eh. Ipapadala pa yun eh. Yung roll out hanggang hanggang June 30. So mamadaliin ng national government yan para ma-release hanggang June 30 yung mga aid na yan. Siyempre, kailangan makapag-submit na din yung barangay ng ng pangalan ng limang scholar. Diba? Yun ang isa sa mga requirements. Punta ka na doon kay Kapitan Antigren, kausapin mo na. Kapitan, nakasubmit na ba kayo? Wala pa. Kung wala pa, baka pwede maka-apply yung apo ko, sabihin mo. Wala akong nakitang listahan pa . Pero hindi ko lang alam kung nakagawa na si Kapitan. Pag-usapan naman natin yung congratulations muna ha. May bagong sendro tayo ha. Sendro Puerto Princesa. Congratulations kay Kuya Rodney Verian. Diba, sa araw na Lunes, siya na yung upong sendro Puerto Princesa. Nag-reply pa si Penro. Subukan mo daw, sir. Kasi ito lang pag-usapan natin yung madalas. Kasi magkano naman . Magkakaroon na naman ng bagyo. Mga magtatag-ulan na naman hindi pala bagyo, sorry. Magtatag-ulan na naman, so yung mga puno na delikado malapit sa may bahay natin, baka mabuwal, tumama sa bahay natin. Ngayon pa lang, yung iba nagre-request na kagawad pa, pwede bang putulin itong puno na ito? Halimbawa, pumunta kay Kapitan, kukuha ng barangay certification, ano ba yan? Tama po ba yan o hindi? Yan ang gusto natin itanong sa DNR. Siyempre, delikado yung puno . Subukan natin si Penro Saldi kung pupwede. Good morning muna kay dating Kapitan Mafe Ofiala Arsaga. Yan, kapa. Program pa ako, kapa. Takbo ka bang Kapitan Ulit Cap? Diyan sa Mabuhay Cap? Ayaw mo sa siksikan magtakbo kap? Yun po, isa sa mga problema ng mga barangay, yung mga puno, yung mga malapit sa kanilang bahay, tapos gusto nilang putulin dahil nga magtatag-ulan, baka mabagsak. So ngayon, subukan natin makatawag sa DNR kay Penro Saldi. Ano ba yung panuntunan dito? Pwede nga bang magbigay ng barangay certification yung punong barangay para putulin yung isang puno? Akala ko may pilinas ka. Subukan natin. May number kami dyan, sir. Ayan, subukan lang natin. Para ano lang, kahit mga sabi mo, kahit mga 2 minutes lang. Para maklarify lang natin. Kasi marami naman magre-request ngayon ng Marami naman magre-request ng barangay certification para iputulin yung puno na malapit sa may bahay niya. Kasi delikado. Pagka umulan na, baka bumagsak. Yun ang gusto nating malaman sa DNR kung yun ba ay pupwede. Yun ang natin. Kaya gusto nating makausap si Penro Saldi Kayatok. No? Sabi mo, kahit 2 minutes lang, mabilis lang, isang tanong lang. Yan, nasa kabilang linya natin si Penro Saldi Kayatok. Penro, magandang umaga po. Si Mike Scotty po sa XFM Palawan sa programang Sentro.
4: Oy, magandang umaga, Mike. Salta rin.
27: Opo. Penro, pasensya ka na ha. Ito kasing programa natin, nakatutok ito sa mga usaping pambarangay. Isa sa mga problema ng mga barangay, kapag ka magpanahon na tag-ulan, yung mga puno na nabubuwal, kaya yung mga kabarangay natin ngayon pa lang nagre-request na baka pwedeng putulin. So, yung punong barangay nagbibigay ng certification, yun ba yung tamang proseso o ano ba yan? Pwede bang yung certification lang sa punong barangay manggaling, pwede na nilang putulin yung puno nila, halimbawa nasa sa loob ng bakura nila o sa tapat ng bakura nila na delikado na bumagsak kasi ganyan magiging tag-ulan. Ano ho ba proseso dyan na Penro?
4: Actually, yung punong barangay ng local government, wala po siyang authority na magbigay ng permit para putulin yung isang kahoy, whether ito sa loob man ng isang pribado o tituladong lupa. So, ang may authority pa rin dyan, at hanggang sa ngayon, ay yung DNR, ito yung Community Environment Natural Resources Office, kung saan nasasakop po yung lugar.
27: Ayun. So, pupunta sila po sa Senro. doon sila maghihingi ng permit.
4: Opo. Sa mga case naman po ng kwan, halimbawa may mga trees prone to life and property, parang ganun, na kailang alisin. Yung barangay po, ang pinakarol na dyan, ay magbibesyo po yan ng certification. Well, first, pang mapapainspect niya or inspected ng committee on environment yung kagawad na pagkikita talaga prone to life and property. Parang na dapat alisin. Ano ba pa yung mga dapat na sasabihin natin na isang cow ay prone? Ito pong may mga sira, may mga butt rot, center rot, defect, na anytime, kahit na mahinang hangin, ay pwedeng bumagsak at pwedeng makadiskrasya ng dumadaan na tao or pwedeng makadiskrasya ng bahay o ano pa man na mga mapag-aari ng isang tao. So, yun po nang kinakalagay sa certify ng barangay. Tapos itong tao na gustong alisin yun, pumunta po sa opisina ng DNR para na saan makandak ng inspection para mabigyan po ng permiso.
27: Ayun. Yung pagputol. So, yung certification po na gagawin po ng barangay, yun po ay limitado lang doon sa nagsasabi, nagpapatutuo na talagang yung puno na planong putulin ay talagang delikado na.
4: Opo, opo. Yun yung mga kahoy na mga delikado na. Pero may mga kondin na may mga kahoy na tinanim sa loob ng pribadong lupain na kung ito ay dalawa lang na kahoy, pagsa-certify rin yung barangay na puputulin yung dalawang kahoy na tinanim na yun at doon lang gagamitin. Maring pang-ayos na ng kanyang bahay o what, no? At ino-notify na lang yung DNR. Wala na pong permit na i-issue yung DNR doon. Parang kukuha certification, certify ng kapitan na yung kahoy na yun, nasa loob ng pribadong lupa niya, tituladong lupa niya, at siyang nagtanim at planted tradition. Tapos yung certification na yun ay papadala kasama yung letter ng gustong magpaputol ng dalawang kahoy na yun sa kanyang pribadong lupain. At gagamitin lang niya doon sa lupain niya na yun, sa bahay, pang-ayos, halimbawa. Wala na pong permiso. Basta ma-notify lang po yung DNR. Yan po ay sa dalawang kahoy lang.
27: Opo.
4: Kasamang Mike. Pero kung more than that, ay bibigyan ng permiso ng DNR. Especially kung yung mga tinanim na kahoy na yan ay titistisin, ibibenta niya. So, kailan po ng transfer permit. Well, of course, kung gagamitin niya ay chainsaw, kailangan yung chainsaw ay registrado rin doon sa Palawan Council for Sustainable Development Office.
27: Opo. Pero yung ano po, yung isang bangkal na sa tapat ng bahay mo, matayog na yung bangkal, natatakot ka na baka mabuwal yan dahil magtatag-ulan na, yun, tapos sumingi ka ng certification kay Kapitan, binigyan ka ni Kapitan ng certification, pero hindi ka dumaan, hindi ka na pumunta ng DNR, yun po ba ay pupwede?
4: Ay, hindi po. Kailangan pong kung bangkal yan, kasi usually bangkal, naturally grown eh.
27: Opo.
4: Iba kasi yung usapin pag naturally grown species siya.
27: Mm-hmm.
4: At hindi siya prone na to life.

0: Masses niya kung talagang kuhan. Kasi may mga kahoy tayo nga. Tama ka. May mga kahoy rin tayo tulad ng paper tree.
1: Mm-mm.
0: Yung paper tree kasi na yan, yung mangyum, yung timilina, yan ang tinatawag ay mga shallow-rooted na kahoy.
1: Opo.
0: Kumbaga, mababaw lang yung ugat niya.
1: Mm-mm.
0: Pero may mga kahoy tulad ng bangkal na yan at iba pang mga kahoy na pumapailalim. Deep-rooted siya. So, hindi basta-basta po na bubuwal yan kung wala talagang mga defect na tinatawag na nabanggit ko kanina.
1: Iyon,
0: so, kung gustong alisin yan at wala namang defect, pwede namang applyan yan ng permiso sa ilalim ng private land timber permit.
1: Po. Opo. Kung ano lang po, kung mga sanga lang yung tatanggalin, hindi naman talaga paputulin, o lilinisin lang yung sanga na papunta doon sa kanilang bubong. So, kailangan pa ba ng DNR?
0: Ikon lang po kasi may mga tamang pag-titrim. Wala namang problema yun. Inform lang yung DNR na mag-titrim. Pwedeng ang DNR din na turuan sila kung paano itrim. In such a way na hindi naman yung trim na mamamatay na yung kahoy. Kasi may mga technique po yan sa trimming na hindi naman lahat ng sanga tatanggalin mo, mag-iwan ka pa rin. Kasi yung sanga, nagpo-produce ng dahon, yung dahon, yung nagmamanufacture ng kanyang kinakain na tinatawag na photosynthesis.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun po. Pero kung wala na, mamamatay talaga yung kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Kung talagang sagad yung pag-trim ng kwan.
1: Okay po. Maraming salamat po, Penrose. Napakagandang explanation po. Marami po kaming natutunan po, pero salamat po.
0: Maraming salamat, Katang Mike, at sa lahat ng tagapakinig na inyong programa. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat kay Pedro Zalde, kay Yatok. Yan na, naintindihan natin. So, punong-mapunong barangay. Hindi pala basta-basta magbigay ng certification. Lalo na pag bangkal. Deep-rooted pala yan. At least may narutunan tayo ngayon. Nako, 12:01 na. Wala tayong oras sa panahon sa ngalan ni Katropang Ken Danzel at ni kasamang James Nava. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Scotte. Susunod ka agad. XFM News Nationwide from XFM Mega Manila. Thank you. Bye-bye.
2: Central.
3: Ang mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
4: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
3: CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
4: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
3: SILG, Remulla. Nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
4: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
3: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
4: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
3: At sa sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals, laban po sa San Antonio Spurs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.

0: Diretso na tayo sa detalye, mga katropa, ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Idil Adha. At ang kahalagahan ng okasyon, binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
2: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Idil Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Idil Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayong magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ng Idil Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 na umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinoma Audience Room. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula na magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Batay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
3: Nirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maring tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla, kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak o mano nila ang rules. Narito ang report.
1: Report.
3: Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walk out sa sesyon nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng minority block. Umani ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacso na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority block matapos igiit ang majority block na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacso si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanilang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig, kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nilinaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya ng hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Clearing operation sa Gumuhong Gusali mula muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nang patuloy ngayong Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulan. Ay sa mga awtoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar ng gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Interior Secretary John McTribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasat second sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitagtulungan sa investigasyon. Kahit ang alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command. Nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagamitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estrukturang delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may apat na kumpirmado na sawi, humigit kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng Gumuhong Gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man

0: sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.
1: Mga katropa.
0: XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, sabay-bay nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1, at XFM Davao sa 97.9.
0: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa pagadian ng balita. Dalawa ang patay, katropa, sa pamaril sa lupo ng moske sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Nauwi sa trahedya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, taimtim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang haba silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Sambuanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang pitong tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP Katuwang, ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Mariing kinundina ng Sambuanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nilang lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
4: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
5: Live report. Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Ito naman katropa nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nitsyo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspek sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 pang individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspect na umano'y sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
4: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
1: Isang 15 anyos na pinatinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, barangay poblasyon sa bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa investigasyon na, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos na dating preso matapos pagbabarilin na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa Sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspeka at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunflower ng vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM, Iloilo.
7: Tapos umanong tumiwas sa checkpoint ng Queens sa distrito ng Ilocayote. Sa informasyon na kalap ng XFM News team sa nangyaring pinarahan umanong na nagpapatay ng Queens ng doctor dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinahalo ng pinagpapatay ng kanyang pinamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ng Ilocayote sa plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo. Dito, nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudiya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippine Weather Update.
2: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
4: Southwesterly window naman, katropang body, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Ingat po tayo katropa, ang index ang init grabe ngayon ha, nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila at manatili po tayong may baong tubig.
4: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
0: Balitang International.
2: Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Humiling ng agarang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla. Katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ng Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signals sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
2: Balitang Sports sa tip ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, lumamang na. Sa 3-2, ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinangunahan niya ni SGA, Shai Gilgeous-Alexander, ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds, and 9 assists.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngala po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo i-text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyong pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa, ha. I-text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasalan yung mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yun, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Kumusta, sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ang ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, ano? Makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold, na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tutulong sa atin, ano, doon sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Okay, yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo doon sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay, eh
1: mas nauuna.
0: Mas nauuna. Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Oo, hanggat maaari na yung iba, 'di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Eh tinitiis na lang.
1: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao preference eh. Meron akong mga kakilala, 'di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng ano lang, simpleng pagbabalan ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat. So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Eh ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi. Ang problema, magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung kumbaga way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, una, nagpopondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oo.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. So, yan, ha. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kasabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng maagap ang masikap.
0: Ang masikap. Kaya,
1: wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang. Oh.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? You just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan. Oh,
1: kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon VC, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Yeah. At sa mga sumaka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nakakas, gaganda ka pa. Habigay sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug. Ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yung nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan. Ha? At yan po ay binipisyari sa atin pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, eh, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa o malunggay ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: eh, merong tinatawag na medicinal properties.
0: Oh.
1: So, mula pa nung unang panahon ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now. Nakita na nito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano ba ka nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha? Ito, minsan di tayo makapaniwala. And, ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa,
0: may malunggay dyan sa bakuran ninyo.
1: May protein ito. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots. Eh, ang pag-vitamin na yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
0: Yes, okay.
1: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe! Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas, at ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach, kasi pag iron, commonly spinach yung yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag na mga potent phytochemical.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon eh related sa inflammation. Ano? Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin.
0: Mm-hmm.
1: Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol, kasama yan sa metabolic syndrome eh. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Oh, isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quantity quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin ang quercetin ay anti-allergy.
0: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung ginagawa na, ano, ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas.
0: Yes.
1: Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
0: Garlic, yan.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao.
0: Sa tao.
1: O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga ano, mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa.
0: Moringa.
1: Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa?
0: Moringa.
1: Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapo na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas super dominante yung chlorophyll.
0: Tama,
1: oo. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
0: Naninilaw
1: na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, ha, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbuboost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathable sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional kumbaga nutritional support sa ating katawan.
0: Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede ka makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran, ano? So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, ano? Baga, hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, Doc, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa atin pong true foods, ano? Minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya. Minsan naman halos wala na tayong nakukuha na sustansya mula dito.
1: May mga may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na somehow, tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form. Mm-hmm. Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh. Mm-hmm. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Mm-hmm. Di mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Mm-hmm. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya, yun yung question. Napakita pa kaya natin yung extract ng, yung, ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay, eh, kinain natin, tapos paglabas, buo pa rin, parang hindi natunaw.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung problema.
0: Yan.
1: Oh, kasi very tough ang, ano, matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang, sa mga studies natin, sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay, either in dried form, yung air dry, extract, or juice, at saka yung ginagawa ng nasa ating product na

0: mechanismo pa na eh. Healing. Mm-hmm. Sa healing, ang katawan na nagpapagaling.
1: Yes. Oh.
0: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you. Mm-hmm. Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Ah, kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium. Mm-hmm. So the body can use that to heal itself. Mm-hmm. Ganun naman ang mechanism of healing. In the body. O, yun yung nagagawa.
1: Kailangan i-provide mo lang yung tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
0: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. Mm-hmm. So, wala na siya. Mahina siya. Mm-hmm. So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, eh baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice. Mm-hmm. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes, alam mo ang majority of answer, lifestyle change. Yun. Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
1: Tama po.
0: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. O, din ang mangyayari. So, yun yung dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano? Mm-hmm. Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito.
1: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin ngang favorite tagline, na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
0: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin.
1: Tama.
0: Kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal, wala. Namamatay din ang tao.
1: Yes, so...
0: Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung previous ano ba yung ng tao nung unang panahon, bakit ang noon bihira yung cancer, bakit noon bihira ang heart attack, well ngayon ang heart attack is number one, pumapangalawa yung cancer. At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey,
1: yes no,
0: worldwide lung cancer.
1: Grabe.
0: Lung cancer ang nangunguna ngayon, I think because of the pollution, etc. Pero ang punto doon is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noon ang panahon. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. O kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Napaka-imposible nun. Kasi bumibili tayo sa market.
1: Tama, Dok.
0: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
1: Much better. Okay, so mga katropa nyo, mga kabayan din ha, na gustong makisali sa atin pong talakayan, sa ating programa, i-text nyo lang ang inyong mga mensahe at mga katanungan sa atin pong numero 0969 609 6545. Again, 0969

0: 0968-9609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, lagyan ang pangalan at address para makatalin siya dito sa atin pong programa.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, yung hindi buo ang araw nila pag hindi nakakainom.
8: May mga
0: nakakahigop ng kape. At merong iba do. Sinasabi nila, hindi ako mabuhay pag walang kape.
8: Eh, isip nyo lang yun.
0: Sa mga kababayan natin, ang mga mahilig sa kape dyan, choose your coffee wisely.
8: Actually, yung coffee, it's just a coined word.
0: Mm-hmm.
8: A term used for something na iniinom natin that, you know, maraming klase ng kape. That make us, you know, relax,
0: happy.
8: Oh. So, marami talaga na ganun. Kaya nga tayo, di ba, for example, yung pasyente, may high blood.
0: Mm-hmm.
8: Meron siyang sakit na pwede mag-react siya sa high stimulating drinks.
0: Mm-hmm.
8: Kumbaga, ako, personally, I'm not against. May mga research naman about coffee.
0: Mm-hmm.
8: But the problem is, kasi coffee is antioxidant.
0: Mm-hmm.
8: Kaya nga, mayroon tayong, yung Santon Gold Coffee Mix, may coffee yan.
0: Mm-hmm.
8: Pero not too much.
0: Mm-hmm.
8: Kasi nga, may study din naman. Kaya lang ang problema eh, wala kang choice. Kasi may mga tao na talagang instead na maging okay sila sa regular coffee,
0: mm-hmm,
8: tumataas yung BP nila eh.
0: Tama daw. Oo.
8: Nangangasim sila.
0: Mm-hmm.
8: So, not against any kind of coffee. But the point here is, hindi mo naman pwedeng sabihin yung tao na, uy, huwag ka na magkape.
0: Mm-hmm.
8: It's a bad idea. Alam mo?
0: May ano yung kasi yan, Dok? May psychological effect.
8: Yes. At saka, imposible eh. Sasabihin lang sa'yo, okay po. Pero pag uwi niya, magkakape pa rin yan. So, ang pinaka-wise idea is to replace whatever yung gusto nila.
0: Mm-hmm.
8: Kaya nga, ang ginawa ng Yes to Health, for example, meron tayong Santon Plus Coffee Mix muna.
0: Mm-hmm.
8: Ang Santon Plus Coffee Mix, meron itong soy extract. Bagay na bagay yan sa mga taong bumababa yung balance ng hormone.
0: Mm-hmm.
8: Because ang soybean, napakaganda ng kanyang natural extract.
0: Mm-hmm. Mga isoflavones.
8: Yung mga phytochemicals niya sa madali sila. Mm-hmm. To balance male and female hormone. Saka maganda rin yung fiber content. So, binigay natin yon para habang hinihigop nila, nai-enjoy nila,
0: mm-hmm,
8: may benepisyo naman. Hindi lang yung hanggang sa enjoy ka lang.
0: Tama daw.
8: Nasiyahan ka lang, mm-hmm, psychologically.
0: Kumbaga parang nasatisfy lang yung cravings mo.
8: Because of protein.
0: Mm-hmm.
8: Oh, diba ganun? Pag-gising sa umaga, gusto magkape. So, ang ginawa ng Yes to Health, simple. Huwag tanggalin yung kape, paltan. Mm-hmm.
0: Palitan.
8: Habang hinihigop nila, nai-enjoy nila, masarap. Hindi sila mangangasim, hindi sila magpapalpitate.
0: Mm-hmm.
8: Successful. So, meron naman mga tao na ang problema nila, kulang sila sa calcium, humihina ang buto,
0: mm-hmm,
8: diabetic sila. Mm-hmm. So, inilabas naman natin yung Premium D3 Coffee Mix. Kasi, alam mo, yung vitamin D3 is essential nutrient, vitamins, for bone integrity. Mm-hmm. Hindi lang calcium kasi, yung iba kasi nakafocus lang sa calcium.
0: Hindi lang calcium
8: kasi yung calcium in D3 partner yan eh.
0: Mm-hmm.
8: Without each other, hindi yan magiging effective.
0: Mm-hmm. At alam niyo ba mga katropa, konting fact lang, na ang calcium, pag lagi kayo nag-take ng calcium at yung calcium sa katawan mo, hindi nagagamit ng iyong katawan at dumadami lang, prone kayo sa calcium deposit sa mga kaugatan ng inyong pangangatawan.
8: Oh, yung kaya nga yung term na calcified, calcification. Even yung gallstone mo, ang calcium yun. And,
0: even yung ano, kidney stone.
8: Kidney stone, calcium.
0: Calcium oxalic stone, kung tawagin yung stone.
8: Ibig sabihin, ang calcium, okay siya. Mm-hmm. Pero hindi siya okay kapag hindi siya na-absorb ng katawan.
0: Yan.
8: So, instead of helpful o healthy sa katawan, nagiging, ano siya, nagiging abala siya.
0: Burden sa
8: nagiging burden sa katawan natin. So, nilabas natin yung premium D3 coffee mix. Instead na yung... na nag-iisip sila sa kaya ko hahanap ng pampalakas ng buto. Eh sa tingin mo alin ba ang pinakamalapit sa buhay ng tao? Yung pag-inom ng iba't ibang hahanap ka ng mga supplements o yung kape?
0: Kape.
8: Kaya naisip
0: kasi ang
8: natin,
0: kape ano eh, ang kape dok hindi nakakasawa.
8: At saka ano? Sabi nila sa isang pag-aaral, coffee is next to gasoline in terms of commonly traded commodities. Kasi gas ang pinakamataas eh. Pinakang highly traded.
0: Uh-oh.
8: Then, alam mo, next, coffee.
0: Kape.
8: Walang bansa sa mundo na hindi alam ang kape. Tsaka ang coffee is nagiging basis ng economy. Like, yan mo sa Amerika, yung nagkakaroon sila ng ano, ang kape natin, ang taas na ng presyo, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, pinakamalapit yun sa kanila, pinakapamilyar. So nilagay natin doon para hindi na kayo mahirapang humanap ng vitamin D3. Saka yung iba kasi may mga ano, psychologically,
0: yun nga,
8: wala naman silang sakit, bakit sila inom ng kapsula?
0: Yun nga.
8: Doon natin sila sa punto na yun na huhulihin, na magkakaroon sila ng benepisyo kahit hindi silang minum ng kapsula, pero meron silang binipiso sa pagkakape.
0: Mas napapadaling yun.
8: Yes,
0: yung pagkakapasok nyo ng mga vitamina sa inyong pangangatawan without any hindrances sa inyong pong isipan.
8: Another thing naman, nakita natin na yung pag-umidad ka na ng mga 40s pataas, ang common complaint, sakit ng tuhod, sakit ng balakang,
0: sakit
8: tapos nangungulubot, pumapangit. Eh, sino ba naman ang taong ayaw ano, manatiling maganda? Di ba? Lalo puhunan mo yung face mo, di ba? Kaya nga, idol na idol natin si SM Body Oberas.
0: Yan, no?
8: Hula mo ilang edad ni Sir Body. Hindi ko mahulaan eh.
0: Mga may 60 na kaya si Sir Body.
8: Hindi ko lang sure. Pero poging-pogi pa rin, di ba?
0: Kasi kung makikita mo siya sa personal na talaga, batang-bata pa talaga eh. Actually, bata pa lang talaga ako. Sir Body na yan.
8: Parang di tumatanda. How to be you, sir? yun. Mahalaga yun. Kasi ang personality ng tao, hindi lang nakadepende sa ugali. Pwede rin tingnan yung appearance mo.
0: Yes po.
8: Ano? So, yun ang nakita natin. Ngayon, naisip ng management, especially ng ating bossing, na Dr. Militoy, maglabas kaya tayo ng coffee na habang hinihigop nasusolusyonan dahan-dahan yung nutritional requirements sa mga ganyan mga pananakit ng kasukasuan, pagpangit ng balat, pabilis. So nilabas natin yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Yan,
8: Nilagyan natin ang 5 herbal extract ng karamihan doon at doon din sa Santon Plus Gold. Nilagyan ng glutathione. Wow! At nilagyan ng collagen. So yun. So that's how we plan supplements and even simple coffee na pwede nyong i-patronize mga katropa. So ibig sabihin, wala kayong ibang gagawin kundi to change kung ano ang nakasanayan to something healthy, something new, something adapted sa katawan, something that will not give you any palpitation. Kasi yung iba talaga, gustong-gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Bakit?
0: Marami nga nagsasabi, Dok. Ako talaga, hindi talaga ako nagkakape.
8: O, chinachallenge
0: nila. Every morning. Hindi talaga ako nagkakape kasi nga, umaalma yung sikmura ko. And sabi natin, why not try? Santon Gold Coffee Mix natin. Ha? At marami-rami na, Dok, ang nakapag-try ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Yes.
0: At nabago yung pananaw nila sa pag-inom ng mga coffees, mga katropa, ha? Sa mga kababayan natin dyan, na kumbaga yun lang yung nagiging hadlang para ma-enjoy mo yung paghigop ayan ng kape lalo na tuwing umaga. Ayan, napakasarap talaga magkape, ano? Yung iba nga kahit tanghali, Dok, nagkakape. Actually, meron ako dito ng kape na tinimpla ko kanina. Anytime pwedeng makainom, ha? Subukan niyo yung Santon Gold Coffee Mix po natin, mga kaibigan. Baka mabago din yung paranaw ninyo. about sa mga coffees, ano? Kasi ang Santon Gold Coffee Mix natin ay talagang swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy. At ang kagandahan dyan, mga katropa, yung mga nararamdaman mo na mga contraindication sa inyo pong stomach area kapag ka uminom ka ng mga usual coffees na nakasanayan po ninyo, hindi nyo mararanasan kapag humigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin, ha? Okay, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, available po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin yan ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee, or di kaya ay sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic, available po ang ating pong kape na yan. Napakasarap na kape at very beneficial na coffee, mga kaibigan, ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito yung ating pong friendly coffee, lalo sa mga kababayan natin ayun na nag-aalangan because of their sugar issues, ano? Yung sabi na Doc, baka hindi pwede yan sa akin kasi ano, mataas yung sugar ko, Doc Algie.
8: Hindi nananakit ng puso yan. Mm-hmm. Friendly talaga.
0: Maganda ang Santon Gold Coffee Mix natin kasi stevia ang pinangpatamis dyan, ha? Mm. So, hindi yan nakakapag-alter ng inyo pong blood sugar level sa inyo pong pangangatawan. So, safe na safe inumin, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga katropa natin, mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan at gusto nyo sumali sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga katropa. Doc, dito mayroong nagtanong. Mm-hmm. Ako po ay laging tagasubaybay ng inyo pong programa. Ako po ay laging nanghihina at malata kahit walang ginagawa. Mm-hmm. Parang lutang palagi. At minsan masakit ang ulo at nahihilo. Ano po ba ang dapat kong gawin at inumin? Salamat po. Malupo ito ng May Kawayan, Bulacan.
8: So maraming dahilan ng panghihina. Nakapag-check up na kaya si Ma'am Malu.
0: Yun nga, maganda makapagpakonsulta.
8: Kasi ang daming dahilan ng panghihina. Kasi yung panghihina na tama, yung na-discuss na natin natin eh. Mm-hmm. Yung sa totoo lang, mas marami yung panghihina pag wala kang ginagawa.
0: Mm-hmm.
8: Kasi una, lack of exercise. Yung
0: ba yung tinatawag, Dok, na pagod sa kakapahinga?
8: Yes, pwede yun.
0: Pwede yun.
8: Huwag ka namang magagalit nun, ha? Ano lang to? Just a discussion para matimbang-timbang natin. Kasi ang tao, kapag kulang siya sa oxygen, dahil mabagal yung kanyang circulation, dahil hindi siya masyado nag-exercise o nagagagalaw, pwede talagang bumaba yung energy production.
0: Isang key factor.
8: Kasi alam mo, katawan natin, adaptive siya eh.
0: Mm-hmm.
8: Pag kailangan mo ng energy, the body will give you energy.
0: Mm-hmm.
8: Kaya tita mo yung mga ano, yung mga magsasaka, ang haba ng buhay nila. Bakit?
0: Opo.
8: Because every day, they use the body, they exercise. So, isa sa reason, yan, lack of exercise. Pangalawa, lack of sleep. Kasi pag kulang sa tulog, talagang literally lobat ka.
0: Oh.
8: Kasi pag kulang ka sa tulog, mga katropa, pag ang katawan mo hindi nag-produce ng maraming melatonin sa gabi, bababa din yung serotonin mo sa umaga.
0: Mm-hmm.
8: Serotonin production mo. Serotonin is for energy.
0: Mm-hmm.
8: Yan yung nagiging responsible bakit tayo energetic, ba tayo masigla, sa araw, ba tayo malakas. Pwedeng poor nutrition. Commonly, iron deficiency, kulang sa B12. Kasi pag kulang ka sa B12, hihina yung nerve mo.
0: Mm-hmm.
8: Pag humina yung nerve mo, ang pakiramdam ng mga kalamnan mo, mahina.
0: Mm-hmm.
8: Pwede rin stress.
0: Tama,
8: Kaya may mga taong, di ba, pag ikaw ay broken-hearted, bakit tinawag nilang broken-hearted? Because it's literal na during that time na malungkot ka, yung puso mo, hirap na hirap, nagpapalpitate ka, tumataas yung blood pressure mo. Pwede maging dahilan yun. Ano? Kaya pa-check up kayo, pwede rin may infection, pwede rin mababang hemoglobin mo, pwede rin ang sugar mo may problema, either high or low. Yun. So, ang maipapayo ko lang, una, magpa-check up kayo, ma'am, bakit kayo lagi nanghihina, at habang ginagawa niyo yung prosesong yan, subukan niyong uminom ng ating Ultimate Trio. O, yung ating Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Pwede kang uminom ng kasabay ng vitamin C natin, kahit 1 capsule once or twice a day. Then, yung ating premium D3 soft gel capsule, one capsule 2 times a day.
0: Mm-hmm.
8: Then take more water, hydration. Kasi minsan, dehydrated ka pala, kaya ka nanghihina.
0: Yan nga.
8: Oo. So, sana magpaano kayo. Minsan, alam mo, thyroid din. Thyroid problem. Mm-hmm. Pwede yan. Pwedeng, yung iba parang, may tinatawag na sila ng psychological.
0: Mm-hmm.
8: May ganyan ako eh, na kaibigan. Psychological. Kasi alam mo kung bakit.
0: Mm-hmm.
8: Kasi lagi sila nag-aaway ng asawa niya.
0: Mm-hmm.
8: Kaya lagi siya may sakit, lagi siya nanghihina. To the point na lagi ng ospital. Pero nung yung asawa niya, mawala.
0: Mm-hmm.
8: Bigla siyang gumaling.
0: Mm-hmm.
8: Doon mo makikita yung psychological impact ng stress.
0: Mm-hmm.
8: So, yun mga ano ha. So, yun lang. Inom kayo noon. Tapos kain kayo ng maraming gulay at prutas. Iwasan ang laging matatamis. Kasi nakapagpapabagal po yan ng... Yung iba kasi, akala nila, nagiging energetic sila pag masugar ang kanilang kinakain. Hmm. Baliktad. Pwede kang maging energetic bigla, tapos bigla magka-crush ka rin.
0: Hmm. Babagsak din ka.
8: Babagsak din yung energy level mo.
0: So, yan ha. Sa mga kaibigan natin, na parang lagi, exhausted lagi ang kanila pong pakiramdam, ay kinakailangan ma-pinpoint kung ano ba yung kulang sa ating pangangatawan, ano ba yung nagiging root cause kung bakit yung energy natin ay ganun na lang kababa, mga katropa, ano? Mainly yung mga sustansya na ating pong naipapasok sa ating pong pangangatawan ay baka kulang na kulang din, ha? So na kailangan punuan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. At yung mga nabanggit ni Doc, ano? Nutrition, water, oxygen, yung kinakailangan ng natin eh, dugo natin. At ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan para mag-impart ng energy, ano? Magbigay ng enerhiya sa ating pong pangangatawan. Kasi kahit na sapat yung Doc, sapat yung nutrition sa katawan mo, pero kulang naman ng oxygen, manghihina yung mga tissues mo.
8: Yes.
0: Kapag kulang ka naman ng kulang naman ng nutrition at sapat yung oxygen, hindi rin na maganda.
8: Kaya nga binigyan tayo ng tinatawag na laws of health eh. Mm-hmm. Sa laws of health, hindi lang isa yun yung component ng laws of health.
0: Mm-hmm.
8: Pag sinunod mo yung, sabihin natin, sinunod mo yung 7,
0: mm-hmm.
8: nilabag mo yung isa, abay, magkakasakit ka pa rin. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, kaya nga tinatawag na holistic,
0: mm-hmm.
8: any deficiency, any weakness sa ating katawan, ramdam ho yan ng buong sistema. Mm-hmm. Every part of the body will suffer. Kaya sa atin, ang laging tinitingnan natin, ano yung makakabuti sa buong katawan?
0: Mm-hmm.
8: O kaya nga alam mo, pagdating sa mga ganong usapin, sustansya talaga ang pinaka-the best.
0: Yeah, so.
8: Kasi any nutrients na kainin natin, hindi lang isang bahagi ng katawan natin ang mabe-benefit, every part of the body will be benefited.
0: Mm-hmm.
8: That's the power of nutrients.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, another inquiry. Doc, what about dark chocolate daw as substitute sa kape na kinakape niya? At is it good? Si Ma'am Testo, 72 years old.
8: Oh, yes, yes. Ang dark chocolate, ang actually yung cocoa, kakao.
0: Kakao,
8: which is the primary source of chocolate. Healthy po yan. Mataas ang flavonoid niyan. Mataas ang kanyang nutrients for the heart, for the circulation.
0: Mm-hmm,
8: mm-hmm. Pero stimulant pa rin ang tsokolate. Meron pa rin caffeine. Mm-hmm. Kaya wag too much.
0: Stimulante pa rin kasi.
8: Stimulant pa rin ang chocolate.
0: Oo.
8: Like coffee, it's a stimulant. Pero pagdating sa, alam mo, iba kumakain sila paminsan-minsan.
0: Mm-hmm.
8: Bakit dark chocolate? Kasi kulang yung sugar niya, less.
0: Mm-hmm.
8: Less yung sugar niya. Tama yung kay ma'am. Pero hindi naman tayo killjoy eh. Kung tinatanong natin may benepisyo ba, yes, may benefit. Kasi isa yan sa pagkain na tinuturing kasi nila na malaki ang naitutulong sa katawan as antioxidant.
0: Mm-hmm.
8: Kaya lang kasi may mga pagkain, kahit gaano kaganda, kahit gaano kasustansya, mm-hmm. dapat ay in moderation.
0: Yun.
8: At isa yan, dark chocolate.
0: Oo.
8: Kasi pag sinabi natin, ay, oo naman ho, napakaganda ng dark chocolate. Baka naman,
0: baka
8: nyo ng araw-araw yung chocolate na dark chocolate. Hindi rin siya maganda. Mm-hmm. May certain rin po yan. Limit. Pero kung iniisip nyo, halimbawa, pwede ba akong kumain? Yes, pwede naman.
0: Mm-hmm.
8: Especially, hindi naman kayo, kumbaga, wala naman kayong issue pagdating sa nervyos na nagre-react sa possible pero less ang stimulant ng
0: kakao.
8: Compare mo sa coffee talaga.
0: Mm-hmm.
8: Kaya karamihan talaga ginagamit na substitute.
0: Yun, no? Sa mga kaibigan natin, ha? Okay, ito. Another inquiry, Doc. Pwede po ba sa high blood? Okay, binagin siya na isang klase ng chocolate drinks. Oh, hindi po ba ito nakaka-diabetes kung dalawang sachet araw-araw? Aba. Mga chocolate drinks kasi meron talaga yung
8: impact. Tingnan mo yung content.
0: Oo. Merong impact yan sa atin pong pangatawan.
8: Sacrifice yun eh, yung mga chocolate drinks. Di ba laging pinopromote yun for energy?
0: Mm-hmm.
8: Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Ang taas kasi ng sugar content nun.
0: Mm-hmm.
8: Oo. Ngayon, kung kayo ay marunong tumingin ng label ng nutrition facts ng inyong iniinom, check nyo yung nutrition
0: facts.
8: Makikita
0: mo doon.
8: Gaano kataas ang kanyang carb, ang kanyang sugar, doon mo makikita po yun.
0: Total sugar niya.
8: Pag ang total sugar niya mataas, masyadong mataas, limitahan or hanap ka ng iba alternative.
0: Yan, oo.
8: Ganun yung suggestion ko sa inyo.
0: Mm-hmm. Eh, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na lang.
8: O, Santon Gold Coffee Mix, healthy ano talaga yan. Yun yung dinesign for doon sa mga taong may health problem na talaga.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix natin, it will impart also lots of nutrients sa ating pangangatawan plus yung collagen niya at glutathione. Kung ang yung iniisip is para sa mga kasukasuan, para sa mga ligaments ng ating pangangatawan, ano, and overall health, napakalaki na pwedeng maitulong ng Santon Gold Coffee Mix natin. Kung gusto mo naman, maging sapat yung protina, maging balance yung hormones sa pangangatawan nyo, nandyan yung ating ding Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan.
8: Okay, iba kasi yun, Santon Plus Coffee Mix. Actually, yun yung pinakang unang-unang coffee na nilabas ng Yes to Health. Yung soy-based herbal healthy coffee.
0: Yun yung kahit mga bata, Doc, pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix
8: natin. Yung mga pamangking ko, ginagawa nilang pulburon yun.
0: Sarap kasi, no?
8: Pag hinigyan mo ng ayaw nila nung titimplahin, gusto nila gawing pulburon. Eh, alam mo naman, di ba? Tapos pagkatapos sila kainin yon, iinom sila ng tubig, sabay magsayaw-sayaw sila. Parang tinitimpla nyo lang sa tiyan nyo. Ayan, joke lang yun ha. Pagayahin nyo pag kumain kayo tapos uminom ng tubig at sayo-sayo kayo.
0: So sa mga kababayan natin ha, na gustong makahigop ng mga alternate na drinks ano, na gusto niyo po ninyong mainom pampalit sa mga nakaugalian po ninyo na mga kape or any drinks dyan, ano, subukan nyo yung ating po mga healthy choices of coffees natin.
8: Kung sila naman ay wala talagang hilig sa coffee, may mga ganun eh. Hindi mo talaga mapipilit uminom ng kape yan. Sabi nila, Doc, ano ako? Tsaa. Kaya naman naglabas kami ng tsaa.
0: Meron
8: hindi pa rin kayo makakalusot dyan. Meron kami yan sa Yes to Health. Yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Mm-hmm.
8: Meron naman yung commonly yung mangosteen, meron siyang moringa, meron siyang cinnamon bark, meron siyang
0: turmeric extract.
8: Na kilala bilang natural anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
8: Maganda rin especially yung sangkap nun sa mga mayroong problema sa daloy ng dugo, taas ang kolesterol. Maganda rin siyang pang-detox. Alam mo naman yung tea, subok na ng mga Chinese yan. Hindi lang Chinese, even Japanese.
0: Koreans.
8: Hiling nila sa tea. Kaya naman makikita mo yung mga skin nila. Grabe ang kinis ng balat nila kahit ng edad, medyo matanda na. Maganda pa rin yung skin. Kasi nga, ang principle nun, everyday, kung nagtsatsa ka everyday, yung extract o phytochemical ng certain plants, direct mo makukuha. Ay may kanya-kanyang binipisyo sa kalusugan yun na kumbaga sino-shortcut mo yung proseso na binibigyan mo ang katawan mo ng mga direct source of phytochemicals na kailangan ng katawan natin.
0: So yan ha, sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, Santon Gold Herbal Tea, napakaganda, inumin every morning also as a detoxificant sa ating pong pangatawan, madetoxify ating pong liver area, ating pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ang isa sa na-observe ko yan, Doc, pag makainom ka ng Santon Gold Herbal Tea natin, ma-observe nyo dun sa inyo pong pagdumi. Yan, pasintabi sa mga kumakain. Ha. Yung mga dumi po ninyo, may halo na mga parang langis-langis.
8: Yes.
0: Oo. Ibig sabihin yun yung mga excess na mga fats sa ating pong pangatawan na inaipapalabas. Dahilan dun sa Santon Gold Herbal Tea po natin na yun, ano? Kumbaga natutulungan na i-expel, i-dispose yung mga unnecessary na yun na fats kasi yan yung magiging pabigat sa atin pong sistema. Pagka yan po yung mananatili sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So yan, Santon Gold Herbal Tea, mabibili na rin po yan, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
10: The secret of health.
0: Para Dok, no, napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
8: Siyempre, maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
0: Salamat din.
8: Salamat din. Sa inyong lahat, mga katropa. Mm-hmm. Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho namin kapiling sa ating pagsasahimpapawid kada hapon, ano? Mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Dahil alam niyo naman, importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan. Mga kabayan tayo na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, ano? Para makalikom ng samot sa ringgal naman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Katuwang natin ang Yes to Health. Sa kanan po ni Doc Remy Litoy, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin, ang Panginoon na waan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
10: The Secret of Health.
11: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santiago Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santiago Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santiago Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santiago Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, excited!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, thanks God, it's Wednesday. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, happy! Ano yun? Edel al-Mubarak. Sa ating mga kapatid na Muslim, talaga naman pinagdiriwang po nila yung kanilang, hindi lang ako sure sa pagkaka-pronounce ko. Huwag niyo ako i-bash. Ayan, sa ating mga Muslim na nag-celebrate ng Edel Adal Mubarak. And syempre, sa lahat ng mga katropa naman natin na nag-i-enjoy sa hapon na ito, magandang hapon po sa inyong lahat because it's holiday. And syempre, sa ating mga manggagawang Pilipino, it's double pay. Ayan ha, regular holiday ito mga katropa natin. Kaya naman, just sit and relax. Sa lahat po ng mga katropa natin ngayon na nasa bahay or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, nag-i-enjoy. Ito yung literal na paldo para sa ating mga government employee. Bakit? Kasi holiday ngayon. Ngayon, bukas may pasok. Pagka Friday, wala sila ulit pasok kasi 4-day work week yung kanilang pasok, di ba? So imagine niyo na lang kung gaano kapaldo-paldo yung ating... Ano ba? Bakit ba ayaw mo? Oh, ayan na. Nagkaintindihan na kaming dalawa. Nag-uusap kasi kami nitong mic ko eh. Bakit naman kasi pabagsak-bagsak ka? Para ka namang manoy ni ano? Hindi na nakakatagal sa ano, kaya bumabagsak-bagsak, luntoy-luntoy. Diba? Sabi nga nila, parang luntoy-luntoy ka lang kasi hindi tumitigas ang iyong ano, sandatahang lakas. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, introducing Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin, ang number one na kasangga katulong ng ating mga kalalakihan para maging maligaya ang kanilang mga buhay. Bakit? Paano magiging maligaya ang buhay namin, DJ? Siyempre, happy wife, happy life. Magkakaroon kayo ng mapayapa at peaceful at tawag nito, talagang yung freedom ay malalasap ninyo kapag ang inyong mga misis ay hindi galit. Kaya always remember na happy wife, happy life. Yun yung pinaka-importante doon mga katropa natin. Kasi kapag ang misis ninyo ang ginalit ninyo, maniwala kayo sa akin, isang linggo ng buhay, isang buwan ng buhay ninyo, talaga namang malungkot kapag kaaway ninyo ang inyong mga misis. So paano nga ba natin mapapaligaya yung ating mga misis, mga katropa natin sa ating mga kalalakihan dyan? Nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na tutulungan po tayo na mapatayo, mapatigas, mapalaki, or kung ano pa man yan, kung maliit yan, kayang lumaki pa yan, mga katropa natin, ha? Kaya naman gumamit po kayo, subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Hindi po kayo mazizero, hindi kayo mapapahiya, at hindi kayo talagang, anong tawag nito, hindi kayo tatalikuran ng inyong mga misis. Kaya naman subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre magandang hapon po dyan kay Emil Fred o Mapas Filon. Ayan, nakauwi na yung ating mga dalginding dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Grabe yung iyak ni Ons kanina. Nakikita ko pa lang yung video ni Ate Bem. Parang iiyak na din ako sa'yo, Ons. Sana naririnig mo ako ngayon, Ons, ha? Dyan po sa Barangay Malcampo, Rojas, Palawan. And syempre, sino na kayong mga nagbe-birthday today? Happy, happy birthday sa mga katropa po natin na nagbe-birthday today. Siyempre, number one na dyan. Happy, happy birthday kay Ate Colleen Van Luan dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Happy birthday, Ate Colleen! And syempre, more pagpapakabait pa kay Mama at kay Papa dahil magkakaroon na naman tayo ng panibagong alaga. Ayan ha, And syempre, ang wish ko sa'yo, ang wish sa'yo ni Tita ay magkaroon ka ng mas marami pang birthday. And at the same time, magandang kalusugan sa'yo and syempre sa'yong buong pamilya. And syempre sa lahat pa po ng mga nagbe-birthday today, happy, happy birthday! And Kaiser Johnny Gabo Nilaska Senior, happy, happy birthday! Kay Ate Mary Rose Tobeiron, happy, happy birthday po dyan sa ibang bansa. And syempre kay Lara Agnes Rodriguez. Ito yung mga nasa friends, friends of friends ko na may birthday. Pero hindi ko na alam yung ibang may birthday. Pero kahit ano pa yan mga katropa natin, hindi ko man kayo kilala basta't nagdiriwang kayo ngayon ng inyong kaarawan. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. And dalawa lang naman yung palagi kong wini-wish para sa inyong lahat ay yun ay magkaroon kayo ng marami pang birthday at magkaroon kayo ng magandang pangangatawan. Wala na akong hihilingin pa. Yung pera na yan, ang pera na uubos, pero yung magandang pangangatawan kapag talagang nandyan at nandyan yan, sigurado ako na susunod-sunod na dyan yung blessing. Syempre, yung mga katropa po natin, pwedeng-pwede nyo po ako samahan ngayong hapon sa ating Facebook Live, sa ating programang X-Rated, mga katropa natin, sa pamamagitan ng pagtawag sa ating mga hotline numbers. Kaya naman tumawag na po kayo sa 0985-002-2713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Ma'am, girlie, di makapasok ang tawag ko. Ang pinsan ko. Bakit naman hindi makatawag? Wala pa namang tumatawag. Mamaya yan, tingnan nyo. Sabay-sabay na kayo tatawag. Ayan, merong nauna. Ito yung pinakauna nating caller. Sino kaya ito? At sino kaya ang maswerte na first caller natin ngayong hapon? Hello! Good afternoon!
1: Hello, DJ Garly. Magandang hapon.
0: Sino po ito?
1: Si Jerry Aranga ng Plaridel Aborlan. Kahapon lang po ako, hindi nakatawag.
0: Ayan, talaga meron siyang attendance. Absent po kayo kahapon. May absent. Opo. Meron po kami attendance dito. Absent po kay Sir Jerry kahapon. Ano po nangyari?
1: Yun! Medyo nawala ng load.
0: Ah, nawala ng load. Ayun na.
1: Nawalan po kasi ng sponsor.
0: Nawala ng sponsor? Bakit nasa ng sponsor?
1: Aroy, yun na. Nawala na. Nawalang bigla. Nawala. Naglahong parang bula.
0: Parang pagmamahal niya lang din pala yun. Naglaho na parang bula. Ano ba naman kasi, naman kasing ginawa mo? Bakit naman kasi iniwanan ka? Yun ang pinakatanong.
1: Parang ano ba, ningas ko gun sa una lang umaapoy ng malakas. O kaya parang siyang sibuyas.
0: Ano? Sige. Banatan
1: para
0: mo.
1: Para siyang sibuyas. Pag binalatan mo, paiiyakin ka rin.
0: Ginawa mo na ang...
1: Patak!
0: Ginawa mo na ang lahat. Pinaganda mo na yung kanyang imahe. Tapos nung nasa kalagitnaan ka na, ikaw pala yung iiyak.
1: Bigla na lang nag-fly away.
0: Parang ano to ha, parang si Makata to. Nanalo ba yun ng PGT? Yun ba yun? Siya ba yung nanalo? Si Prinsipe Makata?
1: Ay, hindi.
0: Hindi ba siya yung nanalo? Si ano yata?
1: Iba po, iba.
0: Ang nanalo yung nagbe-vape.
1: Oh, kaya nga po, si Juan? Joven ba yun?
0: Si Joven. Parang something ganun. Hayaan mo na, nanalo na sila, tayo hindi pa rin pinapanalo.
1: Kaya nga po eh, pero mas nanalo ako ngayon, mas nauna akong tumawag sa Beijing Maganda.
0: Ikaw yung kauna-unahang tumawag ngayon, kaya ikaw yung panalo.
1: Kaya nga po eh.
0: Dahil dyan, bumati ka muna. Batiin mo lahat ng mga taga-Aborlan. Go.
1: Hindi po. Okay, taga-Aborlan. Unang-una po, babatiin ko po yung former kagawad. Kagawad po ng bayan, David Muschero, happy birthday po. former kagawad. Tapos, taga Magbabadil, Aborlan po yun siya. Tapos po, pangalawang may birthday, si Gerald Hanoras na taga Tigman. Mm-hmm. Ang pangatlo po, si Alfred Hermina Haranilia na taga Bakungan. Ganon din po sa aking mga magulang, Jima at saka Rodrigo Duterte. Tuloy! Arangga po pala!
0: Yan yung mga gusto ko, meron ka mag-anak na Duterte. Talaga naman.
1: Arangga po pala.
0: Nakalimutan, sorry. Nakalimutan niya kamag-anak niya pala si Duterte.
1: Tapos ganon din po ang aking mga kasamahan dito sa trabaho. Si Kuya Boy. Boy din! Tapos si Ivan, si Kay Eric. Ganon din po sa aking mga kakilala dito, nandito po ngayon sa Sitio Naranara, Barangay Tarusan. Ganon din po ang Anoncio family. Brizal family. Diyan din po sa Aborlan, sa Plaridel Aborlan, ang aking pong angkan. Hindi na po pamilya, angkan.
0: Yan ang gusto ko. Buo, marami. Talaga naman. Opo. Ito yung totoong humayo ka at magpakarami. Tama. Very
1: gaya
0: good.
1: Ng buhangin nakikita mo sa tabing dagat.
0: Ganon karami yung aking angkan. Kaya huwag kang magkakamali.
1: Katulad ng mga bituing nakikita sa kalangitan.
0: Okay. Sino papapatayin mo?
1: Una po ang Alarios family, Camacho family, Balkin family, Bantigi family, Villanueva family, Mapa family, Pama family, ganun din po ang Balunsit family, Polidario family, at saka lalong-lalo na po sa ex ko ba? Hindi, joke lang po. Joke lang. Sa akin pong kapatid. Sa akin pong kapatid na bunso, April Jane Palabrica Arangga Juso. Mag-ingat tapos alagaan ang ating magulang. Sa ngayon ay nasa malayo ako. Ikaw munang bahala dyan, tol.
0: Meron akong tanong.
1: Oh, ano po yun?
0: Kasi sabi mo may trabaho ka.
1: Oh, yes po.
0: Paano ka na mai-inspired?

0: nagsama tayong dalawa, wala na. Sabog na talaga.
1: Patay.
0: Patay parang talaga. Granada. Sabog talaga. Literal na sa sabog. Nakakaloka. Ano request mong song doon sa nang iwan sa'yo?
1: Aha. Nung una po, kung sakaling ikaw ay lalayo,
0: okay,
1: ng G-Brothers, at saka po, When I'm Gone ni Albert Almond yata yun.
0: When I'm Gone.
1: Oh, yung, when I'm Gone. When you thinking that you constantly...
0: Talaga naman. Meron talaga hugot.
1: Okay. Kaya nga po eh, okay lang po yung hugot sana kung nandun sa
0: kanya ibabaon.
1: Hindi, sa kalawakan nang galing. Eh, kaso lang po eh, medyo nasa kailaliman.
0: Ay, nakakaloka ka. Sige, wala ka ng babatiin.
1: Wala na po. Yun lamang po at isang makulimlim at mapagpalang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po.
0: Thank you, Jerry. God bless. Grabe yung mga hugot ni Jerry. No, first caller pa lang yun. Parang nalolokan na ako. Ayan, hi! Kamusta, Family Sekmad, Family Denras, Family Made, Family Kabote, Family Linyasan, palagi po akong nakikinig na inyong program. Pa-request po ng song na Heaven. Ah, okay. From Renaline Buhoy. Ayan daw. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Magandang hapon!
0: Hello! Nanay Susan!
2: Hello!
0: Nanay, layo ka konti sa radyo mo.
2: Karo lang lang.
0: Urong-urong ka konti. Hello? Labas ka muna, nanay.
2: Sige, di ako sa labas.
0: Ayan na, dyan na sa labas. Okay, kaayo. Kamusta ka naman, Nanay Susan?
2: Okay lang.
0: Mainit ba dyan sa inyo?
2: Ay, malimlim, mama. Ano ba? Yung init.
0: Ang sarap naman yan, makulimlim lang.
2: Po, ma'am.
0: Wala kayo, sinong babatiin nyo, nanay?
2: Minabati ko ang anak ko dito, na bunso, at yung ipag ko, bago yung ate ko, asawa ni kuya, ginabati ko sila ng magandang hapon, at mga kapitbahay ko dito, ginabati ko sila ng magandang hapon, at anak ko doon sa may malis na si Maricar Lasigan, at kanyang asawa na si Michael Lasigan, bago dalawang na anak na si MM at si Maika. Ginabati ko sila ng magandang hapon, at si Nonoy na Pablo, ginabati ko sila ng magandang hapon, at yan lang, ma'am.
0: Wala na, okay na yun. Nabati mo na yung kapitbahay mo.
2: Po, ma'am, ginabati ko sila lahat yan.
0: Baka mamaya magtampo yung kapitbahay mo, hindi mo siya binabati. Anong request mong kanta, nanay?
2: Ano to, kinano? Bakit? Ay, ano to man?
0: Sige, ano?
2: Kalimutan ko, kinato, awis.
0: Sige, pag-isipan mo, nanay.
2: Iba ka sa lahat.
0: Iba ka sa lahat. Ayan, magandang kanta yan. Iba ka sa lahat.
2: Opo, ma'am.
0: Yun lang po, nanay.
2: Yan lang. I love you.
0: I love you, Nanay Susan. God bless.
2: God bless.
0: Okay po. Ang dami tumatawag, wait lang. Hello! Good afternoon!
3: Magandang hapon na makulimlim.
0: Hello po! Sino po ito? Opo, sino po ito?
3: Nakalimutan mo na, ma'am, yung tatawag ako ngayon. Singkatan po, ma'am.
0: Hello po!
3: Singkatan po, ma'am.
0: Si Tatay Singkatan. Magandang hapon po, Tatay Singkatan.
3: Magandang hapon din po, ma'am. Makulimlim dito sa amin.
0: Wow, makulimlim. Buti pa dyan, talagang malamig-lamig ang panahon. Dito naman mainit-init. Pinagpapawalan.

0: bilisan ang mga tao.
1: Oo nga po, ma'am. Medyo may hangin-hangin pa dito sa amin.
0: Medyo may hangin pa. Sino pong kasama niyo dyan, tatay ngayon?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung mga...
1: Na isa.
0: Yung mga asawa mo na isa. Ay, nakakaloka. Eto na tayo. Naloloka na naman ako. Yung mga asawa mo dyan na isa. Nasaan yung iba?
1: Wala na po, ma'am.
0: Wala na, umalis. Umalis lang. Babalik din?
1: Umalis na. Babalik din po, ma'am.
0: Baka by schedule. Naka-schedule sila, hindi pwede sabay-sabay.
1: Ma'am, ganun talaga ma'am, mga katutubo, ma'am.
0: Uy, katutubo din ako, may ako tatay,
1: ah. Sigurado ka, katutubo, ma'am.
0: Hindi lang ako marunong magsalita kasi lumaki talaga ako dito sa puerto.
1: Ganun to.
0: Mm-mm. Palawan ako, isa akong palawan. Isa akong... Po.
1: Ma'am, katutubong Palawan din ako dito sa Matarasa.
0: Taga Matarasa. Ano po kayo, ano pong tawag nito, anong klaseng katutubo po kayo?
1: Wala ma'am, basta Palawan po talagang tawag dito sa amin.
0: Ah, lahat Palawan.
1: Opo po.
0: Ay. Kapag natuto ko tatay, ano ba yun, ano pa ngayon alam ko ha? Tay, manganta.
1: Mangan.
0: O, oh, diba? Sabi ko sa'yo marunong. Ay, wait lang. Iisipin ko pa. Ano na nga? Ano yung masubo?
1: Madiklam.
0: Diklam.
1: Madiklam. Madiklam, ma'am. Hindi diklam. Madiklam.
0: Madiklam. Tapos meron pa yun ako naririnig-rinig ko yan eh. Pag nagsalita ka, medyo naiintindihan ko. Pero kung ako yung papasalitain, wala. Malabo. Sa sabaw ng pusit, wala yan. Hindi talaga tayo magkaintindihan. Pero kapag kunyari nagsasalita, medyo lang. Nakakaintindi ako konti. Pero pag ako magsalita, wala. Sira ang Pilipinas. Wala ang mangyayari sa atin nito. Sige po, tatay, bumati kayo.
1: Ma'am, binabati ko lang yung pamangkin ko na taga dyan sa puerto si Gilpinyan Jr. Yan lang po sa kanyang mga pamilya.
0: Okay. Sino pa po?
1: Ma'am, re-requestan. Wala na ma'am, re-requestan ako ng song.
0: Ano pong song?
1: Ikaw ang dahilan.
0: Ikaw din ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumuha, nasaktan, umiyak. Tatay, ilang taon na ba?
1: Ang huling babatid ko, ma'am. Magandang hapon sa'yo, ma'am. Magpaka.
0: Mag?
1: Saya ka po, ma'am.
0: May tatanong pa sana ako. O, sige, tatay. Thank you, tatay.
1: Thank you, ma'am. I love you.
0: I love you. God bless. Sabi kasi ni tatay, by schedule lang daw. Kaya yung iba niyang asawa, wala pa doon. Ganun pala yun, no? By schedule lang pala talaga tayo. Hindi pala pwede talagang sabay-sabay. Kasi pag sabay-sabay, magulo. Ganun ba talaga? Hello! Ay, just me. Hello. Hello po. Hello po. Magandang hapon. Sige po, bati po kayo.
2: Binabati ko yung mga kasalanan ko. Sa mga mag-usap, tayo talagang ko.
0: Okay, sino pa?
2: Natalo na Rodriguez pa.
0: Family Rodriguez.
2: Ma'am. Atrapati na po mga request.
0: Ano pong request nyo?
2: Request pa ako ng aray.
0: Aray, nako. Yan po ba yun?
2: Apo, yung Krabal po ito ng Palawan para sa Regina po.
0: Kahit si Jerry Krabal ng Palawan. Sige, Jerry Krabal. Ipi-play natin yung request mo.
2: Sige po, maraming salamat po, Katrabal.
0: Okay. Grabe. Sunod-sunod yung tawag, ah. Hello, good afternoon.
3: Hello, Pangga Girlie.
0: Hello, Nanay Maan. Magandang hapon.
3: Magandang hapon din, Pangga Girlie. Ay, ang request ko kahapon, hindi napatugtog.
0: Yan ang sinasabi ko talaga kay James. James! times. Hindi mo raw pinatugtog ang kanta ni nanay.
3: Naghintay hanggang alas 4.
0: Ayan, naghintay si nanay sa wala. Nasaktan lang siya, James. Sinasabi ko na talaga.
3: Kaya nga, lalungkot ako. Hindi ko narinig yung ano.
0: Yan ang sinasabi ko sa'yo, James. Nalungkot si nanay.
3: Nalungkot ako. Yung paborito kong tugtog na after all this year, pati yung buwan.
0: Yan, yung buwan. Sinabi ko sa'yo, yung buwan naging araw na, James.
3: Oo, yun. Yan din ang request ko ngayon, Pangga-girly. After all this year.
0: After all this year buwan. At buwan. Sige, nanay. Oh, James, oh. Unahin mo ito, James, kaya, ha?
3: Oo, oh, kaya nga. Kamusta ka na, Pangga-girly?
0: Okay lang po, nanay. Maganda pa rin, as always.
3: Mahapganda ka.
0: Thank you, nanay. Ikaw din, mahapganda.
3: Maganda. Sa Tagalog, maganda ka.
0: Maganda ka. Mahap ganda. Parang oh, half lang ganda. Ang ganda. Ganon. Sige
3: kung
0: po, kano, nanay. Opo.
3: Papalitang mulbog, Matia Budyang.
0: Matia Budyang. Ikaw oh, din, nanay. Yeah, Matia Budyang.
3: Maganda kang babae.
0: Magandang babae, pero bungangera.
3: Oh. Oh, kaya pag may nagbati sa iyo binata, alam mo na 'yon, Matia Budyang.
0: Mag-asawa kaya ako diyan ng mga taga ano, Batarasa. Para palagi ako sabihan ng ano, Matia Budyang.
3: Matia Budyang.
0: Naghanap pala ng asawa sa Batarasa. Sige po, nanay. O, joke-joke lang po yung sa mga taga-Batarasa, ha?
3: Oo. O, bati na lang ako pang girly. Baka marami pang magtawa.
0: Sige po, nanay. Sino pong babatiin nyo?
3: O, binabati ko yung ano, yung mga kapatid ko doon sa ano, sa Balabac, Aban Family, Buniti Family, Ancheta Family, Pabila Family, Cirilo Family, pati na yung pamilya ko, Rosella Family, mga anak ko, at ang mahal kong asawa.
0: Nas, talaga naman. Oo. Ang tamis-tamis.
3: Ganon din yung inaanak ko sa ano, sa pana si ano, si Attorney Mayeta Hulus Buenavista, doon sa Bronx Point. Oh, pati yung mama niya na si Marie Grace Nabulos. At ang inaanak ko na si ano, si Florence na ano na Kabila.
0: Ay,
3: oh, ganoon na lang pang girly. Maraming salamat. I love you.
0: I love you too, nanay. God bless.
3: I love you. God bless sa'yo. Okay,
0: ingatan po.
3: Ka lang yun, Lord.
0: Yes po. Thank you po. Salamat.
3: God bless.
0: Ayan, ang dami. Ayan, may tumatawag na agad-agad. Sinasagot ko na agad kasi kahit hindi pa ako tapos magsalita kasi nga, kaliwa-kanan ang tumatawag. Baka mamaya may magtampo na naman. Hello! No, napiyok.
4: Hello, napiyok, gandang hapon, DJ Jenny.
0: Napiyok pa yung isa.
4: Inuubo pa ako, DJ.
0: Inuubo pa tuloy. Kamusta po kayo? Sino po itong kausap ko pala?
4: Buti naman, ito si Ate Jenny ng Puerto.
0: Si Ate Jenny! Uy, taga dito ka lang pala, magkapit-bahay lang tayo. Saan ka po dito sa Puerto, Ate Jenny?
4: Sa Westcom.
0: Sa Westcom? Ay, ito yun laging bumabati kay honey ko.
4: Yes, yes.
0: Parang hindi, alam mo, Ate...
4: Yung text ko kahapon, ba't hindi mo nabasa?
0: Hindi ko nabasa. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako bago magpasko, Ate Jenny. Ay.
4: Okay naman. Okay lang, DJ Girl.
0: Okay
4: kasi
0: na,
4: alam kong busy
0: naman. Napatawad
4: mo
0: na ako agad?
4: Ang bilis, oo naman.
0: Ang bilis mo
4: naman
0: magpatawad?
4: Love kasi kita.
0: Bakit ako hindi niya ako love? Ay.
4: Oh, hindi ko alam. Pero ikaw love kita. Sa tawa mo lang, grabe, grabe, natatawa din ako sa tawa mo, grabe.
0: Ano ba meron sa tawa ko? Papalitan ko na nga to.
4: Sa tawa lang, sa tawa mo lang, maraming malalandi sa tawa mo eh.
0: Ay, nako. ako, nakakaloka. Alam mo ba, Ate Jenny?
4: Bibigyan niyo bati ako.
0: Oh, sige
4: ako
0: po. Alam mo ba, Ate Jenny, sa kakabati mo kay honey ko, para magkakaroon na rin ako ng honey doon sa ano, Iwahig. Nakakaloka wow. ka. Ang tamis-tamis mong bumati. Sa totoo lang. Parang pati ako gusto ko na maging honey mo. Nakakaloka.
4: Ay, matamis bigi yung ano, yung honey. Matamis yung... Sana hindi lang gamin. Sa sobrang tamis.
0: Hindi yan lalang gamin. Maraming ang naiingit kasi ikaw, buti ka pa may honey. My love, so sweet.
4: Eh, kasi matamis din po siya magmahal. Ay! Kaya yun. Siyempre, gagantihan ko rin ng sobrang tamis.
0: Ayan, gusto ko ng mga ganyang matatamis. Sana all matamis.
4: Kaya nga.
0: Sige po, Ate Jenny.
4: Ang request ko kahapon, yun lang, yung gusto niya, paborito niya kasi yung the feeling mo ni Bing Rodrigo. At saka yung,
0: paborito sa akin naman, niya. Yung,
4: opo. Saka yun naman po, sa akin yung iniibig kita. At saka thank you for loving me. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagmamahal. Kahit malayo-layo, kami or nandyan siya, hindi kami magkapili. Salamat pa rin ako sa pagmamahal niya.
0: Yes. Sana all, no, merong ganong pagmamahal. Malayo o malapit, ikaw pa rin talaga yung love. Yung iba kasi, Ate Jenny, hindi eh. Malayo o malapit, parang hindi naman ikaw ang love.
4: Iba yung love nila. Mm-hmm. Yung kamarap lang nilang ang love nila.
0: Sa totoo lang.
4: Pag nakatalikod, hindi na.
0: Sakit na talaga.
4: mayroon ako DigiGirl yung nakilala na ang dami niyang asawa?
0: Totoo?
4: Isa ang asawa niya pero ang dami niyang kabit.
0: Isa ang asawa pero madaming kabit. Alam mo, may kakilala din ako ganyan.
4: Siya tuloy.
0: May kakilala din.
4: Siya tuloy ng asawa niya.
0: Hiniwalayan siya ng asawa niya.
4: Oo. Tapos yung kabit niya. Yung kabit niya may tunay na asawa.
0: Ay, gago. Sorry.
4: Magkasama sila. Yung isang bubong.
0: Parang ang nangyari, yung lalaki, meron siyang asawa. Tapos, may kumabit. Tapos, yung kinabitan niyang babae, may asawa din na lalaki din.
4: Magkasama sila sa isang bubong.
0: Wait lang, magkakasama sila sa isang bubong?
4: Yung lalaki nagtatrabaho sa araw.
0: Tapos?
4: Yung tunay na asawa nagtatrabaho sa araw. Tapos? Dito sa malaking company ng malaking building.
0: Oh my God!
4: Oo.
0: So creepy.
4: Pag tuwing araw sila yung magkasama yung local. Pag gabi yung original.
0: Oh my God!
4: yan yung mga
0: gusto
4: yung driver.
0: Ko. Siya yung driver nung?
4: Ng motor ng girl.
0: Oh my God! Hanggang ngayon?
4: Oo.
0: Kilalang kilala. Super OA mag-react. Pero syempre, alam mo, sa totoo lang, Ate Jenny, may kakilala din akong ganyan. Taga dito lang talaga.
4: Oo. Yan naman. Hindi naawa sa pamilya sa anak niyang apat.
0: Ang kakapal ng mukha. Sino yung... Pareha silang hindi naawa sa pamilya nila. Yung babae, hindi rin naawa sa asawa niya. Yung lalaki, hindi...
4: Araw-gabi, nagtatrabaho ang asawa niya.
0: Yung asawa ng babae, yung asawa ng lalaki, nasaan?
4: Nagtatrabaho na sa Manila.
0: Pero naghiwalay na sila.
4: Hiwalay na.
0: I deserve.
4: Five years?
0: Pero ang nangyari ngayon, yung lalaki na yung naging kabit. Kasi siya yung una na ngabit, tapos ngayon, ang nangyari, siya na yung kabit ng babae.
4: Oo, pareho sila.
0: Pareha silang kabit, mga animal sila. Dapat talaga dyan sa mga ano na yan, putulan!
4: Kaya nga.
0: Pero paano naman sa babae?
4: Nadadala.
0: Lagi ng stapler.
4: Nadadala sa pukos-pukos yun.
0: Wala na.
4: Hindi yun nadadala sa pukos-pukos.
0: Wala yun, hindi yun nadadala sa pukos-pukos. Talagang Makati. Yung tingin nun Makati. Makakati sila. Yung mga...
4: Maniki na lang.
0: Ay, hindi. Talagang Makati yung...
4: Katalong.
0: Kahit ano pa ang tawag dyan, makakati silang dalawa, nakakaloka. Imagine yung may yung mga pusti. Asawa.
4: Yung pusti. Hindi nakatiis yung tunay na asawa. Hiniwala yan.
0: Miris, di ba? At least yung asawa...
4: Yun, naghahanap naman.
0: Yun, oo. Oh.
4: Naghahanap naman yung boy ng medyo may datong-datong tunte. Yung hindi siya nahihirapan.
0: Kapal ng mukha niya. Langya siya. Kala mo naman kagupuan. Gwapo ba, Ate Jenny?
4: Medyo.
0: Ay, hindi pa rin exemption kung gwapo o hindi.
4: Pero,
0: Mabaho naman, mabaho naman 'yun. Kasi ilang
4: yung girl feeling niya ano siya eh, yung siya na yung pinakamasaya sa balat ng lupa.
0: Akala niya lang yun na siya yung pinakamasaya sa balat ng lupa kasi siya yung pinili over doon sa asawa, pero di niya alam dilubyo yung ibibigay noon.
4: Kaya nga
0: walang nagiging yun, masaya sa yun. Ano, walang nagiging masaya sa agaw, gaga.
4: Yes. Pag nagtanda yun, wala siyang hindi habang buwan makakasama niya.
0: Amen. At saka malay mo magkaroon sila ng cancer. Hala. Katok-katok. Diba? Kasi mostly ganun yung nangyayari. It's either babae or lalaki yung nagkakaroon ng cancer. Kasi sabi nga natin, diba, yung karma, hindi pa din talaga natin yan ma-feel right now. Darating talaga yung karma natin kapag medyo may edad na, matanda na tayo. Diba? Pag iniwan na tayo ng lahat ng tao, doon natin ma-realize na, ah, ito na pala yung karma ko sa lahat ng ginawa ko. Tapos bago mo lang ma-realize yun, kapag wala nang natira sa'yo kahit isa sa pamilya mo. Lah, galit.
4: Ayan nga.
0: Nakakainis.
4: Pabati na lang, Digi Girlie.
0: Sige po, batiin mo na si Honey, si Honey mo.
4: Ha, si Honey dyan. Kahiwahid ba? Ingat ka lagi. Kasi kahit malayo tayo, ito ako nagtatrabaho para pag-uwi. Pagdating niya, pagdating mo ay happy-happy.
0: Hi! Ang tamis-tamis.
4: Yes. Yun na lang po. Digi-girly yung request ko na sa piling mo at iniibig kita. At yung thank you for loving me.
0: Thank you for loving me at iniibig kita. Tama ba?
4: Yes.
0: Okay,
4: opo,
0: sige.
4: At saka yung... Opo. Saka yung sa piling mo ni... Bing Rodrigo.
0: Sa piling mo ni Bing Rodrigo. Okay, sige po, Ate Jenny. Thank you. God bless. Okay po. Nakakaloka. May asawa ka na, tapos nangabit ka. Ngayon, yung asawa mo iniwan ka. Kasi nangabit ka nga. Ngayon, naging kabit ka rin naman pala. Wala na yung love, wala nang ano nun, wala nang ano yung last, sa piling mo ni Bing Rodrigo. Alam mo, sa totoo lang, ako naniniwala ako na yung isang relationship na nakuha natin sa agaw or sa yung isang relationship na hindi siya nagsimula sa maayos na paraan, hindi kayo magkakaroon ng peace of mind. Hindi kayo magkakaroon ng kaligayahan dalawa, both sides. Kasi meron kayong trust issues eh. Alam nyo kung ano yung ginawa nyo sa isa't isa. Alam nyo kung ano yung ginawa nyo sa mga tao na nasa paligid ninyo. Kaya yun yung pinaka nakakatakot doon, mga katropa natin. Kapag kayo ay napunta sa mga tao na, kunyari, akala natin, ha, feeling ko ito na yung the one. Tapos meron tayong asawa, meron tayong, ay, anak. Hello!
5: Hello, magandang hapon.
0: Hello, magandang hapon.
5: Magandang hapon ka, Jeje.
0: Mas maganda, mas gwapo pa po kayo sa hapon. Napakainit na hapon.
5: Very good.
0: Sige po, bumate po kayo.
5: Ginabati ko po yung mga pamilya nga Bulagao sa Arisan, sa pinsan ko si Jimmy Bulagao at kayong tatay niya. At Albert Bulagao sa Quezon, yung kasama niya si Dennis. Yung mga kasama niya po. At Kuron, Pamilya Bulagao.
0: Sige po, sige pa po. Opo.
5: At Pamilya Bulagao yan po sa Espanyola Pulot, si Puloy Bulagao. At yung asawa niya. At Pamilya ni Maki, Marcelo Maki, Makuha, Richard, at si Tranquilino Oduño, at sa kapatid niya si Felix Oduño.
0: Okay,
5: at sa pamilya pong Bulagao, maraming salamat po, DJ.
0: Okay, thank you. Ano po request niyo song?
5: Ano po yan? Love Me With You.
0: Love Me With Your Heart.
5: Ipatunggo, JJ, para maka... Para ma-request ko ng mga kumpare ko ito.
0: At Nuts, ano po, JJ? May asawa na po ba yung kumpare ninyo?
5: Ah, yung iba po, mayroon. Yung iba po, wala na rin yung iba.
0: Love me with your heart. Yung iba walang asawa.
5: Ah, wala pong asawa po. Naghahanap po sila.
0: Ay, talaga naghanap naman. Naghahanap pa ng asawa.
5: Pakilala. Kung meron ka dyan ng iba dyan, pwede ko ibibigay sa kumpare ko.
0: Yung lola ko po walang asawa, okay lang sa kanya?
5: Oh, pwede po yan, pwede.
0: Ilan taon na po ba yung kumpare ninyo?
5: Ah, 14 yan po, 14.
0: 14 years old?
5: Opo, opo.
0: Paano yan yung... Ha?
5: 14 gulanga ba? 14 gulanga.
0: Ano yung 14 gulama?
5: 14 gulanga po.
0: Ano yun? Ilang taon yun?
5: 14 nga, 14.
0: 14 years old? Eh ano pa yun? Opo. Minor? Paano naging kumpare nyo yun? Kakaloka ka, tatay. Niloloko mo ko. Sige po, ano tatay.
5: Po opo.
0: Okay po.
5: Opo, ano po. Ginabati ko po dito ang mga anak ko dito. Si Noraline Bulagao at si Noraline Bulagao po.
0: Ayan. Sige po, thank you po, tatay.
5: Opo, huwag mo limutan po, JJ, yung request po, JJ.
0: Yes
5: para,
0: po.
5: Para ano sa mga kumpari ko.
0: Tagay!
5: Very good.
0: Thank you po! God bless! Naluloka na ako ha. Sunod-sunod na yung tawag ninyo ha. Hello!
6: Hello po! Magandang tanghali at hapon!
0: Hello! Uy, tamang-tama ito. Si tatay, merong kaibigan. Si Nanay Carolina naman, may kaibigan din. Eh, baka kilala ko kaya si Nanay Clarita dito sa kaibigan ni tatay.
6: Oo nga.
0: Sabi ni Nanay Clarita, sabi niya, pati ako dinadamay niyo sa kalokohan niyo. Mapagalitan talaga tayo ni Nanay Clarita nito.
6: Kaya ma.
0: Joke lang, Nanay Clarita. Love kita.
6: Bye. Meron daw ibigay kayo si May Mambig
0: sila. Joke lang, Nanay Clarita. Love kita, Nanay.
6: Oo, andito po siya. Nakaupo, nagadamo.
0: Nanay, may papakilala sana ako sa'yo. Okay lang. Busy siya magdamo. Kasi iniisip niya, baka mamaya uulan na naman, kaya hindi na naman siya makakapagdamo. Kaya minamadali niya na.
6: Parang uulan na po dito sa amin.
0: Kaya
6: sa
0: nga.
6: Sa gitna kami ng talungan.
0: Nasa gitna kayo ng talungan. Talagang hilig na hilig niyo ang mga talong.
6: Kasi po malapad yung talungan namin.
0: Ang talong ni Roberto. Sino si Roberto?
6: Ang talong na malaki, na mataba, na mahaba.
0: Ang talong na malaki at mahaba. At talaga naman. Sigurado na hindi na kailangan ng turbo niyan. Sige po, Nanay Carol. Bati po kayo, Nanay Carol.
6: Opo. Sige po. Binabati ko po yung aking isang paibigan ng kapitbahay namin. Birthday niya ngayon, si Lula Aling. Nang Aling, happy birthday.
0: Happy birthday, Lula Aling.
6: Opo. At saka yung aking mga kaibigan dito kasama ko sa trabaho. Si Nanay Clarit, si Christy. At saka po yung aking mga kaibigan doon sa Lumambong.
0: Mm-hmm.
6: Mga mari ko dyan. Yung mga kumari ko dyan sa Lumambong, sa Binga. Si Maring Maret at si Maring Tereng. Maring Maret, Maring Tereng. Naalala ko kayo.
0: Naalala pa yun. Naalala kayo ng Powerpuff Girls.
6: Opo, kasi best friend ko sila nung doon pa kami nakatira. Mababait niyan silang mga kaibigan.
0: Yes.
6: At saka binamati ko rin yung ating mga pop girl dito. Si Saida, si Lemuel, si Ben na Fabricante, Estor, at saka si Si Ninit Garganira. At saka Cynthia, pakain naman dyan, oh. Magandaan dyan sa inyo, hindi ko nagyaya.
0: Cynthia, pakain!
6: Opo, may binyagan mo sa kanila. Oh, binamati ko kayong lahat yan, ang mga Tagalanding, ang mga gwapo, kagwapang, ang mga Tagalanding. Oh, ayan, binamati ko na kayong lahat.
0: Mga gwapa at gwapo. Ayan, sige. Opo. Nanay Carolina, anong request yung song?
6: Pwede pong ibarik po yung happy birthday kay Lula Aling.
0: Okay, sige po, happy birthday para kay Lula Aling.
6: At saka yung ano daw, sabi ni Claret, handog ni Claret to sa binatang nagtawag kanina.
0: Ano po? Ano yung request ni Nanay Clarita? Ha?
6: Dalawa sila sa puso niya.
0: Aroy, dalawa sila sa puso niya. Diyos me. Dalawa. Nanay Clarita, kaya pa ba? Dalawa sila sa puso mo?
6: Kayang-kaya ni Claret.
0: Kayang-kaya ni Nanay Clarita, hindi susuko. Sige po, Nanay Carolina, yun lang po. Thank you po. God bless po.
6: Thank you. God
0: okay bless po. Po. Ang daming tumatawag, naluloka na ako. Sandali. Hello! Good afternoon!
7: Sandang hapon din, ma'am.
0: Alam ko na yung number to ni Ate in, ano, ni Ate Inday, ni Ate Norba, eh. Kaya sinagot ko na kahit na hindi pa siya yung naka... Kasi nga sabi ko, sasabihin ma'am, tumatawag ako, hindi ka sumasagot. Kaya sinagot ko na ano, Ate Norba, kahit hindi pa ikaw yung kausap ko. Baka kasi mapagalitan mo na naman ako, sabihin mo, ay kanina pa ako tumatawag, hindi mo sinasagot, nakakaloka ka. Ate Norba, kamusta ka naman?
7: Ayos lang, ma'am.
0: Wow, anong klaseng ayos? Ayos na ayos! Talaga! Ay, nako! Ate Norba, bumati ka muna, Ate Norba!
7: Request lang ako, ma'am.
0: Ah, sige po, ano po request ninyo? Sayang na sayang? Oh, charot.
7: Ay, ano pala, ma'am? May babatiin ako na kaibigan.
0: Ah, sige po.
7: Ah, binabati ko dyan sa bayan ng Rizal, sa Palingki, si Ate Grace. Yun, hindi ko lang alam yung apelido, ma'am.
0: Mm-hmm.
7: Nag-ano nga daw sa inyo, nag-tawag, hindi daw siya makasingit.
0: Hindi siya makasingit. Ang dami talagang tumatawag, nakakaloka. Kahit ako nga eh, minsan hindi na rin ako makasingit salita. Sa daming tumatawag, nakakalurky. Yun lang, Ate Norba.
7: Si opo, ang request ko, ma'am.
0: Si ano, di mo batiin si ano?
7: Sinong ano?
0: Si ano? Sabi ko sa'yo.
7: Hey, ano na?
0: Si ano?
7: Yung... Ayan.
0: Ha? Hindi na? Hindi na ba? Saka
7: lang.
0: Oh, sige. Na para bang hindi tayo sa radyo nag-uusap. Ay, mga luka-luka talaga. Sige, anong request mong song?
7: I do love you.
0: I
7: yon.
0: Do love you. Talaga.
7: Yun.
0: I do love you.
7: Yan.
0: Nakuha mo rin. I do love you. Sige po, Ate Norba. Thank you, Ate Norba.
7: Salamat po.
0: Okay. Commercial muna tayo. Pagod na ako magsalita. Ayan, sige mga katropa natin. And syempre, good afternoon muna kay si J-Mark, Kapabliko Kadlaon dyan po sa ating mga SK Kagawad. Dyan po sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan kay DJ Baloko. Sa Family Jorty, Family Lindog, Family Colde, Family Lipura. And syempre, kay Kuya Boots dyan po sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. And syempre, kay Ma'am Chemeran, kay Ma'am Grace. Good afternoon, maulang hapon DJ Girlicious. Maulan po dito sa amin sa Barangay Magara Rojas, Palawan. Kay Raymart Amores. Ayan, kay sa aking kumare dyan ha, kay Raymart Amores. And syempre, sa Amores Alejo Family. Thank you. And syempre, kay Aranga Jerry Pala Breka, magpagpalang hapon DJ Girlie. May nakalimutan po ako batiin yung mga Powerpop Girl at kay Astro Boy sina Evan, Kuya Boy, Kuya Eric at Bupoy na kahit makulimlim at minsan mainit tuloy ang trabaho habang nakikinig sa inyo, please play the song Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin lahat ng damit mo. Ayan, sige mga katropa natin, mag-commercial po muna tayo para mapakinggan natin ang inyong mga ni-request na song. Magbabalik po ang programang X-Rated.
8: XFM.
9: XFM.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Nagbabalik pa rin po mga katropa natin, si DJ Girlicious ngayong hapon. And syempre, hello, hello pa rin sa ating mga katropa. Wait lang. Pala desisyon ka. Sa'yo na lang kaya ang buhay ko, Chas. Sabi niya dito, may nag-message sa akin. Bakit hindi mo sinasagot yung call ko? Kanina pa ako nagko-call sa'yo pa ulit-ulit. Ikaw na lang kaya mag-program. Palit na lang kaya tayo. Hindi na lang kaya ako mag-commercial. Ayan. Sige mga katropa natin. Wait lang. Nasaan na ba kasi yung kwento na yun? Wala na kasi siya. Kakainis.

0: Ayan, syempre mga katropa natin, batiin muna natin yung mga nandito sa ating text line. May tumatawag pa na, sige, kanina pa ito. Hello!
1: Hello! Magandang hapon sa maganda kong idol.
0: Yes, magandang hapon. Ikaw pala ang tawag ng tawag. Sabi ko, sino kaya ito? Kanina pa ito, nag-commercial na lang ako lahat. Hindi pa rin talaga siya nagtigil.
1: Wala man lang nagasagot. Pero mabait.
0: Kasi nga nag-commercial pa ako. Kaya hindi ko pa na nakita ang iyong tawag.
1: Pero kung siya tinuro ba yun, yari ka na naman.
0: Hindi na...
1: Siguro siya tinorba, mabait din yun.
0: Siyempre, mababait talaga yung mga magaganda.
1: Ha? Ay, ganun pala yung pag maganda.
0: Oo, mabait. Hindi ka na nga maganda, hindi ka pa mabait. Dapat, pag hindi ka maganda, dapat mabait ka. Pag mabait ka naman, ganun dapat, balance. Kasi pag lahat nasa sayo na, wala na talaga. Eh, paano?
1: Taga saan niya tinorba?
0: Ha?
1: Taga saan niya siya tinorba?
0: Si Ate Norba ay taga Rizal, Palawan.
1: Layo-layo din pala sa Taytay.
0: Oo. Malayo-layo. Malayo sa katotohanan si Ate Norba.
1: Kahit malayo sa katotohanan yun, mapagmahal yun.
0: Mapagmahal talaga. Iba magmahal si Norba. Naks talaga naman. Sana all. Ayan. Sige, Ate. Ano? Ate Iday, bumati ka muna, Ate Iday.
1: Inabati ko muna ang unang-una, siyempre ang idol kong maganda. Tapos, si Girl Issues na maganda rin, sabi ni Kuya Molino. Tapos, si Mama Ice, si DJ Maika, ano, mag-program na siya sa Linggo, aabangan ko siya.
0: Ayan, sana mga program na si ano, si Jamelicious sa ano?
1: Sa Linggo.
0: Sa Linggo.
1: Tapos kay Kwan pala, kay Ma'am Ice.
0: Kay Ma'am, kay Icelicious.
1: Huwag mo nang bago ng pangalan nila po, Ma'am.
0: Bakit?
1: May magaganda ng pangalan nila.
0: Ha?
1: Magaganda na rin ang pangalan nila.
0: Ay, kasi nga, pag wala nga ako, ang pangalan na nga nila, Icelicious at Jamelicious. Diba? Diba nag-program sila nakaraan? Anong pangalan nila?
1: Basta ang akin, Gigi Maika, tsaka si Mama Icy na lang ang akin.
0: Ayaw mo ng Icelicious at Jamelicious?
1: Ayaw, mag-local lang yun. Ha? Hindi yun original.
0: Okay lang yan. Ano lang yan? Duplicate.
1: Na-duplicate lang pala yun.
0: Oo, duplicate. Yung original, eto na, kausap mo na yung original.
1: Ako, hindi man yan original, local din yan.
0: Ay, local din. Sorry. Nasaan ang original?
1: Doon sa may kondaw, sa may... Malapit na sa San Pedro, ang buong kondaw niyan, istasyon.
0: Okay. Okay ka, Ayu.
1: Siya muli na nagaturo sa akin po, ma'am.
0: Sabi
1: mo, mabati, nakakan pala sa Barangay Pangkol po, ma'am, kay Ate Milos.
0: Ha?
1: Kahapon, bati niya kahapon eh.
0: Oo, si Ate Luz, bumati kahapon.
1: Ako po, ma'am, yan ang nagbigay sa kanyang number. Tuwantua siya po, ma'am, na narinig nga ang pangalan mo po, ma'am.
0: Ayan. Kaya nga sabi niya, buti nga daw, nakasingit yung kanyang ano. Nakasingit daw yung kanyang tawag.
1: Wala ko kung ano, nakasingit eh.
0: Sana all nakasingit. Bakit ako, hindi niya ako masingit-singit sa buhay niya.
1: Hala, sige. Mamaya yan.
0: Maingay! Ay! Matulog na, matulog. Gabi na.
1: Sabi ni Kuya Molina, buti na, hindi natakot sa Timilos.
0: Wala, hindi natakot kasi sabi ni Ate Luz, maganda daw ako. Di ba, Ate Luz? Sabi niya, maganda daw ako, tapos may pagkapogi-pogi. Sabi ni Ate Luz yun kahapon, ha? Ewan ko ba dyan sa aswang na yan kung bakit binabash na naman ako. Siguro walang nakuhang ano yan kagabi. Walang nakuhang laman.
1: Ma'am, kagaling lang ito po, ma'am, sa Taytay.
0: Nang aswang na naman yan doon sa Taytay, sinasabi ko na talaga. Alam ko yan, yung mga ginagawa niya na yan.
1: Nagkakain nga po, ma'am. Galing sa taytay.
0: Yan. Gutom ka, di ba? Kakagala mo. Yan ang sinasabi sa inyo. Gala kayo ng gala. Pag pinapatigil kayo sa bahay, gala! Sige! Tama ba yan?
1: Ano, naninigil. Ma'am, nagkakain kaya po, ma'am.
0: Hala, nalubot na isa nating phone. Palubat na tong isa. Oh, sige na, bumati ka na. Yung isa namin cellphone, wala na, na dead bat na.
1: Yan. Ang kikwan pala kay Ma'am Tish Rodriguez po, ma'am. Tsaka sa mga senior po, ma'am, sa Barangay Pangkol.
0: Ayan, sa ating mga senior sa Sitio Pangkol.
1: Mga request na po, ma'am, ako.
0: Sige po, ano po request nyo?
1: Bakit ngayon ka lang?
0: Eh, kakarating ko lang eh. Wala na, nalubat na yung cellphone. Nagpaalam na siya. Hindi na siya makatanggap. So anyways, mga katropa natin, nagkandalubat-lubat na yung aking cellphone. Cellphone issues. And syempre mga katropa natin, hindi na ako nakapagkwento dahil naubusan ako ng oras. Ano gagawin? Mag-extro. Diba? Ganun lang kasimple. And syempre mga katropa natin, good afternoon pa rin. Shout out kay Daryl Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City, Bohol. Hello sa'yo, Daryl Bert, ha? And syempre kay Sir Enerol Baako. Hi, DJ. Great naman po ang family Baako dito po sa Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. Good afternoon sa lahat po ng mga katropa natin na inuulan, nakabaluktot, at talaga namang busy-busy sa kanilang mga buhay dahil holiday ngayon, nang nasa dagat, nasa ilog. Akala nyo naiingit ako? Hindi ako naiingit. Ingitera yun. And syempre mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po. Si DJ Girlicious, mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon sa programang X-Rated. Paalam mga katropa! XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puson.
19: Desminorrhea.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga buki ka.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Sir. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Gold Sir talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado,
10: si Balob Antique.
9: Masakit ang aking katawan.
10: Palagi
9: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
15: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santhone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
0: XFM.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
3: ko. Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: XFM.

0: XFM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Mga katropa, excited!

0: Stretching Time, mga katropa, ganap na po ang 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: magandang hapon na naman mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay Webes o Merkules. Apurado. Merkules! Ika 27 sa buwan ng Marso 2026. Welcome sa ating pumbalatuntunang asintado. Sa ngala ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Sa ngala din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, katropang Calu Villarosa. Alison Salvatos po, checking in na. Ang ngayong hapon ay ito sa ating palatuntunang asintado. Medyo malamlam ang ating pong araw. May kaulapan. Mayroon pa rin mga pagbuhos ng ulan sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan. Welcome sa magandang panahon. Hindi mainit, hindi rin naman mamasa-masa. Sakto lang. Oh. Ako mga kabayan, mga katropa, siyempre pa ang ating pong palatuntunang asintado, abay, handog po sa inyo yan. Masarap ngayon sa mga panahon ganito. Sa mga hindi pa ho nakapag-merienda dyan, masarap po ang humigop ng kape. Ay, kape! Sa hapon, healthy coffee! Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee, napakasarap higupin, lalo na meron kayong mga pambara. Pambara talaga, no? Pambara! Ano ba yung pambara ang tinatawag? Mga kinakain, nandyan ang tawag din eh, yung makakakanin. Usually, yan po yung masarap eh. Kagapon. Simpleng nilagang saging na saba. Simpleng nilagang kamoting kahoy. Or kamoting baging. Kasabayan ng higup ng kape. Solve na! Diba, mga kabayan, mga katropa, lalo na po yung holiday. Opo, holiday ngayon. Holiday. Para sa ating po mga kapatid na Muslim. Ngayon po ay Feast of Sacrifice sa kanila, mga kabayan, mga katropa. Idil Adha Mubarak sa ating pong mga kababayan, mga katropang mga Muslim, ha? Kapatid na Muslim, Happy Feast of Sacrifice po sa inyong lahat. Kaya alam pasok ang mga opisina ng ating pong gobyerno, mga kabayan, mga katropa. Tapos araw ng bukas, Webes, may pasok na. Bernes, 4-day work week. Alam na naman sila, pasok. Sana all. Alam pa man, mga kabayan, mga katropa, tuloy pa rin po ang aming pong pagbibigay ng mga impormasyon, mga balita. Sa inyo po, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan. Basta sasabayan po ninyo ng higup ng kape, ha? Santon Plaza Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang bahagi, iba't ibang munisipyo, ng ating pong lalawigan, lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, pinagamol ka pa. Sete minuto sa po makalipas sa ang ika-apat ng hapon, mga kabay, mga katropa. Gandang hapon muna sa ating pong mga katropa. Live po tayo sa ating pong Facebook page. Kay Sir Daryl Bert Aurera. Mabait. ang mabait on the way from Tagbilaran City. Babati nila ng happy birthday kay Beanie Maloy at Mary Loy Ricalde. Aba talaga naman. No? Gerald Pilipahala, magandang hapon din. Mamis na rin kami sa Alpam. Maraming salamat sa pag-share ng ating pong palatuntunan at pag-like. Follow na rin po ninyo ang ating pong official Facebook page. Ha? At siyempre, ganoon din sa ating pong mga nakikinig, mga katropang nakikinig sa kanila pong mga radyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga sir at mga ma'am. Headlines. Samantala, eto muna ha, ang mga ulo ng mga balitang lokal. Dapat po ninyong malaman ngayon pong hapon ng Miyerkules. Pamilya sa isang pamilya sa bayan po ng Quezon yung doon pong nagimbal. Tapos manong silang mapasok ng ahas. Hindi po simpleng ahas, mga kabayan, mga katropa. Yung tinatawag na binturan. Sino naman ang hindi magigimbal, matatakot. Isa sa mga makamandag na ahas ito, ang binturan. At El Nido, may opisyal na pong kinatawan para sa darating na mutya ng Palawan 2026. Masyadong mainit po talaga, pinag-usapan din po yung issue na yan, ha? Doon sa usapin pagdating sa mga height requirements ng mga mutya ng iba't ibang munisipyo na hindi umabot. Opisyal na rin po nagpahayag o nagpalabas ng pahayag yung pong komite para sa mutya ng Palawan, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, mga katutubo, mula naman sa Barangay Mali sa Brooks Point, Palawan, nakatanggap din muna ng tulong mula sa PNP Brooks Point. Tindahan! Sari-sari store po ito sa Bayan ng Rojas ni Looban kanina madaling araw. Balantay na aso, Pinas lang pa. At TESDA at ang city government, paiigtingin mo no ang training o training para sa mga lokal na programa. At dalagita sa bayan ng Nara na nauna na pong naipanawagan, nakita na. Pagkakaroon naman po ng gulayan sa barangay o sa mga barangay sa bayan ng Quezon, sinusulong daw po sa konseho. Parang ano yan, gulayan sa barangay. Ganoon, no? Lahat ng mga magkaka-barangay pwedeng kumuha doon. Ganun kaya yon. Samantala, National ID Registration Caravan aarangkada naman sa mga barangay daw dyan sa bayan ng El Nido. PNP at city government, pinagtibay naman ang ugnayan sa pagpapaigting di mano ng peace and order sa lungsod. MDRRMO Rizal, nagkasa naman ng rescue equipment test. Mga bagong kagamitan na gagamitin di mano sa mga rescue operation. At board member Ryan Mamintal, nakikisa sa panawagan ng Palawan Hog Raisers na tutulan yung daw pong imported pork meat na makapasok dito sa lalawigan ng Palawan. Paniningil ng 30,000 pesos sa bawat bahay sa bahagi po ng Purok Malunggay, San Manuel, inalmahan ng ilang mga residente doon. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, Santon Plus Herbal Oil. Inam pong pang-parelax sa mga medyo nananakit ang katawan dyan. Pang pakiramdam ninyo yung mga lamig-lamig kayo sa katawan, ay mainam pong itong ipang-haplas, ipang-masahe, ha? Dahil dulit nito ang iba yung ginhawa. Ginhawa, na matanggal. O yung mga nangingirot o mga nananakit ninyong mga kalamnan or muscle. Tamang-tamang holiday. Para kondisyon para sa araw ng bukas, pamasahe ka. At ang gagamitin mong panghaplas katropa ay yung ating Sandon Plus Herbal Oil. Sandon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, ay gawa sa mga natural na sangkap. O, mga natural herbs na pinagsama-sama po sa isang botelya na ang dulot nga po, mga kabayan, mga katropa, ang ibayong ginhawa at protection. Ginhawa dahil nga po, yan po'y makakatulong para tanggalin yung mga lamig-lamig sa katawan. Pananakit ng inyo pong mga kasukasuan. Mare-relax ang inyo pong muscle sa katawan. Protection laban naman sa mga kagat ng lamok. Dahil nga po sa mga sangkap nitong natural na mga halaman na pinagsama-sama. Nandiyan yung ating moringa seed oil, peppermint oil, mineral oil, at yun din po ng virgin coconut oil. Merong menthol at vitamin E. Kaya, naku, mga katrawa, mga kabayan, subukan po ninyo ang bisa, ang ginhawa at proteksyong dala-dala ng ating Sandon Plus Herbal Oil. Available na po yan. Mabibili na po ninyo, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, pagbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas po ng ilang paalala.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sandon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang inihinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sandon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sandon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sandon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sandon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sandon Plus Coffee ka na. Sandon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule, Sandon Gold Coffee Mix, at Sandon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
4: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santon Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
23: Sa anumang Sample Plus Gold.
24: Ako si Siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Delphine.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, X

0: ang mga katropa, ganap na po nga 32 minuto sa makalipas na ang ika-4 ng hapon. Samantala ang oras na yan, andog po sa ating yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee na mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayong hapon. Sa ating po pala tuntunang asintado. Pamilya sa Quezon, nagimbal nga dimono sa pagpasok ng ahas. Binturan sa kanila pong tahanan. Saan kaya at kailan to nangyari? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Headlines. Live report. Nagimbal kamakaila ng isang pamilya sa sitio Tagbay, Barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos umanong pasukin ng binturang ahas ang kanilang bahay na ito'y pagmamay-ari ni Ginang Cocheta Bingbing, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Bingbing, anya na ang unang nakapansin raw sa nasabing nilalang ay ang kanyang punsong anak na inakala lamang itong isang daga. Subalit maya-maya lang ay dito na bumungad ang mahabang katawan na isa pa lang ahas. Ayon pa kay Bingbing, malapit lamang raw ang kanilang bahay sa Ilocong, kaya't marahil ay naligaw ito sa kanilang pamamahay. Matapos ang insidente ay agad naman raw na kinuha ng kanyang mister ang ahas at ito'y pinakawalan. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng pamilya dahil walang naiulat na may nasaktan o napahamak sa kanilang miyembro. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garant ang sa FM.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Walo-walo sa dagat. Sa ilog to eh. Dilaw. Yung walo-walo sa dagat, pwede ako nagkakamali, pakikorek lang po ninyo ako ha. Puti ata eh. Puti yung ring. Puti itim. Ito dilaw at itim. Pero makamandag din ito eh. Nakakita ka ba nito, Engineer Reneboy? Matakot kasi yung kulay nito. Ito yung sabi ha, pakikorek din po ako rin, mga kabay, mga katropa. Yung walo-walo sa dagat, ayaw mo makakita niya. Tumatayo agad daw ang balayibo ni katropang Rene Boy. Picture pa lang daw kung nakikita ka niya kung tumatayo na raw. Sa dagat, pag ano, sabi ha, anong mga nakatatanda noon. Pakikorek lang po ako, mga kabay, mga katropa, na itong walo-walo, yung ahas dagat na tinatawag, pag naunahan ka roon ito sa dagat, sa tubig, delikado ka raw. Kapag hinabol ka nito sa dagat, syempre, sa tubig. Makamandag daw po ito eh. Venomous. Sabi nung mga nakakakita at nakakaalam nito. Eh, buti na lang. Naging maagap. Pamilya, no? Malapit daw sa ilog yung kanilang bahay. Siguro nga. Ito kasi malimit yung mga ganitong ahas. Mga tabing ilog. Especially bakawan. Minsan nga pag napapasal tayo sa mga makakapal na mangrove area, tinga-tingala din kayo pag may time ha. Baka may mga ano dyan, binturan. Tawag sa ibang lingwahe, binturan. Walo-walo sa Tagalog eh. Mga kabayan, mga katropa. Kaya ingat lang ha. Sa mga, alam na, sa mga bahay na nasa gilid, lapit. Sa mga tubigan, ilog, dagat. Ayan dyan kasi malimit sila na namumugad, ha? Pasalamat lang tayo at wala hong nasaktan doon sa pamilya ni Mambing, ha? 36 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon sa iba pang balita. El Nido, may opisyal na raw pong kinatawan para sa mutya ng Palawan 2026. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman sa ating pong katropa. Katropa natin sa balita, ang ating pong birthday girl, Belia Mucha.
2: Report. Formal nang inanunsyo ng Binibining El Nido Organizing Committee na si Mrs. or si Miss Maria Ivy Jean Socrates ang magiging opisyal na kinatawan ng Bayan ng El Nido para sa Mucha ng Palawan 2026. Ayon sa inilabas sa payag ng LGU El Nido, isinagawa ang desisyon matapos ang masusing pagsusulit sa mga requirements at qualification standards ng provincial pageant, ngayon din ang pagkipag-ugnayan sa mga organizers ng Mucha ng Palawan 2026. Dahil dito hindi na magpapatuloy bilang official delegate si Binibining El Nido 2026, Ms. Ana Nicole Bacaltos, nilinaw rin ng committee na maging ang mga elemental queens ng Binibining El Nido 2025 at 2026 ay hindi rin umabot sa itinakdang eligibility at qualification criteria ng nasabing patintalak. Binigyan din ng organizing committee na hindi nito binabawasan ang kakayahan, titulo at ambag ng mga kandidata sa pageant ng El Nido. Kinilala nila si Ms. Ana Nicole Bacaltos sa maayos at makabuluhang pagrepresenta sa bayan habang pinuri rin ang mga elemental queens sa kanilang advokasya at ambag sa Binibining El Nido. Ayon pa sa committee, si Ms. Maria Ivy Jean Socrates umano ang nagtataglay ng mga kwalifikasyon at advokasya na ayon sa pamantayan ng Mucha ng Palawan 2026. Umaasa naman ang organizing committee na buong suporta ng mga residente ng El Nido ang ibibigay kay Socrates habang naghahanda ito para sa nalalapit na kompetisyon sa probinsya. At yan ang balita. Hatid sa atin ng Santos Plus Gold. Upang makasiguro na sa mabuting kalusukan tayo mga kagawa, mag-Santos Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bili mo siya. XFM News.
0: Kapambelya!
2: Yes, Kapang-Ali. Magandang hapon.
0: Oo, magandang hapon. At... Oo, malagay ang bati sa iyong karawan, Katra Pambelya, ha? Oo.
2: Maraming salamat naman.
0: Oo. How young ba ngayon ang ating katropa dyan sa El Nido? Oh, Katra Pambelya?
2: Yes, Katra Pangali.
0: Sabi ko, how young ang ating katropa?
2: Oy, 14 years old pa, 14.
0: 14 years old, batang-bata. Muli ha, happy birthday. Siyempre mula sa iyong XFM family ha, Katropang Belia. Enjoy your day, although may trabaho ka pa rin.
2: Maraming salamat, Katropang Gali. Maraming salamat sa ating sa XFM family and especially sa ating pinaka-management sa kay Boss Ren.
0: Yung para raw sa amin dito, sabi ni Katropang Rene Boy, i-gcash mo na lang ha.
2: Oo, i-gcash na lang.
0: Ayan, oo.
2: Pwede.
0: Katropang Bela, balikan natin yung naging desisyon ng LGU regarding sa pagpapadala ng representante ng Bayan ng El Nido para sa Mucha ng Palawan. Itong magiging kandidata ng Bayan ng El Nido sa Mucha ng Palawan ay hindi rin kasama doon sa mga elemental queens, beauty queens na nagwagi nung nakaraang pageant dyan, Katra Pambela, tama ba?
2: Actually, hindi ko kabisado, no? Hindi ko masyadong kilala ito si Ms. Socrates, no? Pero pagkakalam ko, Katra Pangali, si Ms. Socrates din ay kanyang titulo. Ano? Hindi talaga yung siya ang pinaka Miss El Nido. Pagkos pumasok, nakapasok siya sa high requirements ng ating Mucha ng Palawan 2026, no? And itong bago ngayon ay hindi sila nakapasok sa qualification criteria and mga eligibility. Pero ganun pa man, nakita natin yung mga posts na lang, although in their own social media posts, nakita natin na nag-solicit din siya ng mga suporta sa mga taga-El Nido na suportahan ito si Ms. Maria Ivy Jean Socrates bilang representante ng Mucha ng El Nido para sa Mucha ng Palawan 2026.
0: At hindi lang naman siya yung na DQ sa mga terminolohiya ng mga nasa page pageant world. DQ. Disqualify pala yon. Oo, Katra Pambela. So, DQ. Marami. DQ. Marami.
2: Disqualified.
0: Marami pala. Marami rin pala, no, Katra Pambela. Pero sabi nga, doon sa organizer, sabi na organizer ng Mutya ng Palawan, dahil nga meron silang in-apply ang prangkisa para sa Miss World, Miss Universe at Miss Earth. Kaya yung requirement doon, una-una sa height, doon nagkakatalo, Katra Pambela.
2: Tama ka, Katupang Ali. And I think para sa mga opinion na nakakarami, naiintindihan din nila. Kasi pagka kung sino yung makapasok na mucha ng Palawan natin, at least nasa 5'4 above height tayo, hindi na tayong madinihado, ano? Pagdating sa representation ng ating Palawan.
0: And
2: nakita natin yung mga trace ng mga background records natin sa ating mga mucha, Katupang Ali. Hindi rin magpapatalbog itong ating mga beauty and bring ng mga dalaga natin dito sa Palawan, Katupang Ali. Pagdating sa pageant doon sa national level na and even sa mga sa taas, mas taas pa talaga level ng mga pageant, Katupang Ali.
0: Oo. Naipaliwanag na rin. Di umano ha, sabi ng organizer sa mga LGU, buwan pa ng Pebrero, na magkakaroon nga
2: Pebrero
0: ng mga...
2: Pebrero pa, oo.
0: Magkakaroon ng mga adjustment sa ilang mga requirements para sa mucha ng Palawan. So, doon naman, siyempre...
2: At yung pagkakaalam po, Katupang Ali, hindi lang din yung El Nido ang...
0: Madami.
2: May ganito.
0: Meron din.
2: Rojas, Dumaran. Marami yan, di ba?
0: Oo, meron din.
2: Yung kasama ko nga dito, gusto nga sana mag-rampa para sa mucha ng Palawan.
0: Oo.
2: Height requirement din ang problema, Katupang Ali.
0: Height requirement din.
2: Sa ilong.
0: Sa ilong.
2: Joke lang.
0: Kasama pa ba ba yung ilong?
2: Gabi tawa rin.
0: Hindi naman. Hindi naman siguro. Pero sabi nga natin, yung mga ganito mga pagbabago, kasi yung mga nakasanayan na, kahit na yung mga dati, walang mga ganyang mga requirement, so parang nakasanayan na kasi ng karamihan. Sabi ko nga, sabi nga rin nakakarami, lalo pa yung mga nasa mahilig sa mga pageant o mga beauty queen, mga beauty contest. Alam naman nila yung naging decision or ng patakaran, naging patakaran ngayon ng komite ng mucha ng Palawan, Katropang Bella. So para sa kanila, hindi na bago yung mga ganitong mga patakaran, Katropang Bella. No, kasi yung ilan...
2: Umaga ka sa pangali.
0: Yung mga nakasanayan lang kasi natin, karamihan sa ating pong mga kababayan, yung mga dati, na wala naman kasi tayong, sabi nga, nagiging participants dun sa mga big events, gaya nga na Miss World, Miss Universe, Miss Earth. So, ngayon, nais ding i-showcase din ng ating pong pamalang palalawigan yung mga beauty and brains ng ating pong dito sa lalawigan ng Palawan doon sa mga international or national competitions, Katropang Bella.
2: Tama ka, Katropang Ali. So, yun, wala naman tayong no regrets naman tayo kasi every year nag-upgrade So, hindi pwedeng maiwanan tayo sa mga requirements. Ganun pa rin.
0: Yun, oo. So, dapat, unti-unti, may mga pagbabago, mga changes, i-adapt. So, yung mga medyo nabigla lang, yun ang medyo ngayon ang nagpapainit sa social media, mga media o sa mga social media accounts, Katropang Bella, no? Pero sabi nga natin, makikita naman natin sa pagdating na mismo ng competition proper ng mutya ng Palawan, yung sinasabi nilang mga changes na yan, Katropang Bella. Katropang Bella. Sige, maraming salamat na lang, Katropang Bella, ha? At happy birthday sa iyo, ha? Mga kabay, mga katropa, 46 minutos makalipas ang ika-apat ng hapon. Mga katutubo naman mula sa Barangay Malis sa Bayan ng Brooks, Subic, Palawan. Nakatanggap naman din muna ng tulong mula sa PNP Brooks Point. Ano kayang tulong ito? Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Live report.
3: Thank you. Siksaan ko sa lukuyan at pinagmunahan ang kandidat ng PNP, katuwang ng Municipal Peace and Order Council ng Brooks Pointa at lokal na pamalaan kasama ang iba pang partner agencies. Layunin ng karabaan ay lapit ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, magbigay ng agarang tulong tulad ng medical check-up, pamamahagi ng pagkain at welfare support. Kasama rin dito ang pagpapalaganap ng mga programa ng pamalaan, pagpapalawak ng kalamahan ng mga residente, pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng lokal at pambansang ahensya, at pagpapabuti ng kabuuan kalagayan ng komunidad, kabilang sa mga serbisyong inihatira ang feeding program, pamahagi ng food pans, libreng tuhi, libreng gupita, pamahagi ng laruan at chinelas, food instruction, at babang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng national government. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Sanson Plus Coffee Mix, ang dating tuktik sa vitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Kiwa, XFM News.
0: Maraming salamat at katropan Dennis. Mga food packs, may libre pa lang mga serbisyo na handog o ng PNP Brooks Point. Katuwang din ang ilang pang local agencies ng LGU Brooks Point. Oh, kita naman ninyo. Samantala sa bayan naman ng Rojas, alam na natin ang balita dyan na isang tindahan nga raw po ang nilooban kanilang madaling araw. Masaklap pa rito mga kabayan, mga katropa. Yung asong bantay, pinas lang ng hindi pa nakikilalang kawatan. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Report. Pinasok at nilimas ang isang tindahan ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tinangay ang isang sako ng sibuyas, dosenang motor oil, noodles at iba pang grocery items. Pinatay rin ng manong asong bantay ng tindahan kanina madaling araw sa Purok Rancher, Barangay Nucuyo, Rojas, Palawan. Samantala, nanawagan naman ang may-ari na si Warren Rio sa publiko na magbigay agad ng impormasyon kung may makitang nagbebenta ng mga naturang produkto at agad na ipaalam sa mga otoridad. Samantala, hindi umano abot ng CCTV ang mismong tindahan, kaya patuloy ang paghahanap sa mga responsable sa nasabing pagnanakaw. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belya. Tiba, Paldo. Sino mo pong may isang sakong sibuyas. Magkikilaw kaya ito? Lalagyan niya sa noodles na kasama rin sa mga nilamas. Wawa naman yung may-ari ng tindahan. Luging-lugi. Masakla pa rito, mga kabayan, mga katropa. Dinamay pa. Yung aso, bantay. Barangay Nucuyo, Rojas, Palawan. Baka mayroon nag-aalok na sa inyo dyan ng sibuyas. Sibuyas kayo dyan. Noodles. Mga dilata. Dalawang isip po kayo, mga kabayan, mga katropa. Baka galing yan doon sa tindahan. Nilimas. Nang hindi pa nakikilalang kawatan. Pero sa ngayon, mga malamang hindi pa yan. Magpapalamig pa yan. Sa mga susunod na araw. Barangay Nucuyo. Loob-looban ito eh. Kung ako nagkakamali. Baka nandiyan lang sa gilid-gilid ang gumawa niyan. Mga kabayan, mga katropa. Pag may napansin kayo dyan na may nangangamoy sibuyas na, yung sobrang tago ba? Baka may napansin kayo, maamoy kayo dyan sa mga kapitbahay ninyo. Na medyo pasira ng sibuyas. Mangangamoy yan. Lalo na kapag hindi maganda, hindi mo alam kung paano mo i-istorya, i-keep. Madali po masira yan sibuyas. Kung yan po ay masabi nga yung laging mababad sa moisture, ako sigurado mangangamoy at mangangamoy yan. Diyan lang yan, sa paligid lang. Doon sa mga taga barangay Nucuyo, sa mga kalapit barangay pa, kami mapansin kayo, maamoy kayong sibuyas, yung medyo pabulok na sibuyas. Pag bigay alam nyo na sa inyo po mga barangay officialis dyan na kung saan ang gagaling ang amoy at maimbestigahan. Baka siya yung may kagagawa sa panaloob dyan, sa tindahan na yan, sa Rojas. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ng city government. At yung test na, paiigtingin daw yung training sa lokal na mga programa. Ano kaya itong mga programang ito? Anong test na? Katropa natin sa balita, Mica Iscote.
5: Report. Kung sa Kuyo, Sibuyas, dito sa Siksikan, Berlin, yung sinitinta.
0: Oy! Uy, bawal yun ah!
5: Kaya nga, nag-react yung ating mga kabarangay. Kaya lumayas yung nakamotorsiklo, nakaalok sa tindahan.
0: Dapat hinold. Pwede hold yan eh.
5: Kaya hindi nga na-hold eh. Huli ko na sagot yung tawag eh. Naka-alis na.
0: Yun lang.
5: Tumatawag sana sila sa atin para kung ano nga, may hold. Kaso lang, huli ko na sagot yung tawag. Kaya naka-alis na yung tao.
0: Nag-aalok ha, nakamotor ha?
5: Nag-aalok. Oh, nakamotorsiklo. Nag-aalok ng Berlin.
0: Cigarette.
5: Cigarette. Talaga naman. Kasi pinagsabihan siya nung na bawal yan. Bakit ka nag-aalok? Siguro natakot din sa presidente. Kaya umalis ka agad.
0: Umalis.
5: Sayang. Kaya sayang, nahuli sana. Samantala, sa aking balita, mas maigtingin pa ng testa at ng pawala palusot ng Puerto Princesa ang paghatid ng skills training program sa mga komunidad sa pamamagitan ng Train Local Framework Program. Ito ang naging sentro ng talakayan sa naging courtesy visit ni Testa Community and Local Government Engagement Office Acting Executive Director Emily Tesoro kay Mayor Lucelo Byron kahapon. Kasama rin sa pagkupulong sina Testa Palawan Senior sa TSD Specialist Rebecca Idaño at iba pang opisyal na ahensya. Layunin ng Train Local na mapalakas ang ugnayan ng Testa at mga local government unit upang mailapit sa mamayan ng technical and vocational training programs na naayon sa pangailangan ng lokal na industriya. Inaasahan ding makakatulong ang programa sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga Puerto Princesana. Ayon daw sa alkalde, mahalaga ang pagtatatag ng community-based training centers upang mas marami pang residente ang magkaroon ng access sa iba't ibang skills training program. Muling tiniyak ng alkalde ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang nagsusulong ng skills development at pagpapalawak ng hanap buhay sa lungsod. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Valtina, tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating siyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa nga Mike. Samantala, sa iba pang balita nga lokal, Dalagita sa bayan ng Nara na nauna na pong ipinanawagan ang pamilya at ang mga otoridad. May nakauwi na raw. Saan kaya galing? Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
6: Report. Nakita na ang dalagitang nawawala matapos itong puntahan mismo ng kanyang ina na si Jocelyn sa Puerto Princesa. Una, ipinost ni Jocelyn na nawawala ang kanyang anak na si Angel, 14 na taong gulang na residente ng munisipyo ng Nara. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang kanilang kaanak na taga Puerto Princesa. Ang sabi, nasa bahay nila si Angel. Galing daw ito sa kaibigan at doon nakitulog ng isang araw. Agad pinuntahan ng ina si Angel sa Puerto Princesa. At nang magkasama, doon niya na nalaman na nagtampo ang bata dahil hindi ito pinayagan na magbakasyon sa Puerto Princesa. Ngayon, nasa bahay na uli si Angel at nagpapasalamat ang ina sa mga tumulong na mahanap ang kanyang anak, pati na rin sa PNP. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, nagatid sa ating orasan ang mga balitang inyo pong napakinggan. Ganap na pong 3 minuto bago po sumapit ang 5:00 ng hapon. At ang oras naman ay yan, hatid naman sa atin, ng Ses the Pain. Ako sa ating mga kabayan, mga katropa, na talaga naman kahit holiday, ba'y kayod kalabaw pa rin. Lalong-lalo na sa ating mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Mga kabayan, mga katropa, nakakaranas ka na ba ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan na tila ba tatrangkasuhin ka? Ako, huwag ka na pong mag-alala dahil meron kang makakaagapay makatutulong para matanggal ang pananakit na iyong nararanasan. Narito ang ating Ses the Pain Capsule. Ses the Pain, meron pong paracetamol na siya pong magtatanggal ng mga pananakit na iyong pong nararanasan. Ses the Pain, mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, meron lang po tayong balita mula dyan sa Barangay Santa Lourdes.
7: Breaking news! Breaking news!
0: Yung barangay ay meron pong hinold ngayon na tao, individual, sa kanilang barangay hall matapos yung mag-knockaw daw ng kable. Alamin muna natin ang detalye ng impormasyon niyan mula mismo sa ating barangay secretary, Sir Gerald. Sir Gerald, magandang hapon po. Si katropang Allison po ito.
8: Oh, Sir Allison, good afternoon at sa mga tagapakinig po ng inyong programa ngayong hapon.
0: Opo, oo. Mukhang may na-hold daw po ata kayong individual at mukhang suspect sa pagnanakaw ng kable.
8: Actually, Sir Allison, naapuan na sila yung kumukuha ng kable doon mismo sa area.
0: Mm-hmm.
8: Kasalukuyan ay dinala na sila sa PNP sa Station 2 Irawan.
0: Mm-hmm. Oo, saan po particular ito? Saan po particular na huli ito, Sec?
8: Dito sa may bahagi ng Rampano Road pero sakop ng Barangay Santa Lourdes siya. Dalawang 19 years old.
0: Oo. Ang mga anong oras po naaktuhan nito, Sec?
8: Umigit kumulang alas 4 pasado, Sir. Around 4:30.
0: Bago-bago lang pala, Sec.
8: Bago lang, sir.
0: Oo, kable po ito ng ano po ito? Kuryente or telecommunication?
8: Kable, sir, ng mga street lights ho natin.
0: Oh, street lights? Oh, yung mga yung sa city?
8: Yes, sir. Yung sa city government po.
0: Uy, oo. Paano po nila yun? In broad daylight, ginawa talaga nila yun?
8: Yes, sir. Tama po. Araw na araw po.
0: Ang lalakas naman ng loob, Sec. Bukod sa dalawa na yan, baka may ibang kasamahan pa? Wala kaya?
8: Negative, sir. Bali, dalawa lang yung nakuha ng ating mga barangay tanod. Ang nangyari kasi, nadaanan sila nung residente rin namin. Yun nga, nakita. So, hinold sila. Sakto may isa rin kaming residente na paparating. So, yun yung nag-report sa barangay hall na yun nga daw ay may mga kalalakihan doon na kinuhol dahil nga doon sa kinukuha nila yung mga kable po ng streetlights ng city government.
0: So, nung maaktwa nung ating pong mga presidente o na napadaan sa area, may nahugot na ba o bago palang huhugutin?
8: Actually, sir, nahugot na. May mga nahugot na po sila.
0: Naku naman talaga. So, agad-agad, mabuti at agad-agad inaksyonan ng barangay yung naturang pong impormasyon, Sec.
8: Oo, yes sir. Siyempre, may tawag sa atin. Kailangan natin i-verify kung talagang totoo. So, yun nga, naaktuhan yung dalawang kalalakihan na yun. Mm-hmm. Actually, mga residente din sila ng Barangay Santa Lourdes.
0: Ah, residente rin? So, kilala?
8: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
8: Opo.
0: Oo, so, ito, 19, hindi na ito mga minor. Pero dapat ito magawan talaga ng kaukulang aksyon ito ng

0: yung minos na kabahayan na.
1: Oh, yes sir, yes sir.
0: So ayan ako, nasa PS2 na po sila ngayon. Sir Sec.
1: Apo, nasa PS2 na po sila ngayon.
0: Iyon, sige po. Oh, well anyway, Sec Gerald, maraming salamat po sa impormasyon na na inyo pong ipinagkaloob dito sa XFM Palawan at good job po para sa barangay opisyalis ng Santa Lourdes, Sec.
1: Oo, yun na. Thank you so much din, sir. At panawagan natin na kung may kainahinalang ang mga tao, i-report agad sa barangay.
0: Yun.
1: So may mga duty naman tayo na tanod kahit na holiday yan, so 24/7. May mga tanod po tayo na naandyan ngayon.
0: Ayun, oo. May hotline naman po yung ating mga tanod, ano? Sec?
1: Yes, sir. May hotline po tayo.
0: Pakibanggit mo na rin para dyan sa mga kabarangay natin sa Santa Lourdes.
1: Oo. Kung may mga emergency cases, tawag lang sila sa 0931-742-9093.
0: Iyon. Yan po ay hotline ng ating mga barangay tanod dyan sa barangay Santa Lourdes. Maraming salamat po, Sec Gerald. At umuli, sabi ko nga, good job, good job.
1: Okay. Thank you so much, Alison.
0: Iyon. Mga kabay, mga katropa, si Barangay Secretary Gerald ng Santa Lourdes, ha? Si Sir Gerald Padilla. Sec, thank you, thank you very much. Siyempre, sa agarang aksyon ng kanila pong mga barangay tanod, ha? Pero mo, alas 4 ngayon lang po. Kable ng mga street lights. Yung pinatayo ng city government. Malamang, ngayong gabi, madilim yung bahagi ng rampa, no, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ito ay proyekto at pagmamayari po ng city government. Sa malamang, base dito sa impormasyon ni Sec Gerald, patungo na raw po sa police station 2 kung saan dinala itong dalawang individual na kapwa 19 anyos na residente rin ng Santa Lourdes na naaktuhang hinuhugot o yung pong kable ng mga street lights. Lang wala na ba talaga? Naman. At siyempre, dahil yan ay proyekto at pagmamayari po ng ating pong city government, o tayo mismo, mga taxpayers, siyempre dyan napunta yung ating pong mga at binabayad na tax sa mga proyektong ganyan. Malamang makakasuhan ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Follow-up na lang siguro natin bukas ito sa PS2, ha? Tutuloyan ba ito ng city government as the owner, tagapagmintina ng ating pong mga street lights? Samantala, 5 minuto, makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? Sa iba pang mga balita, karagdagang mga balita ng lokal pa rin. Sa pagbabalik yan, ang ating pong palatuntunang asintado. Diyan lang muna kayo, mga kabay, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang asintado. Mamaya pala, mayroon ang pinorward dito. ICC, alam natin mamaya. Naihabol pa. Status conference. 27. Sa Dahig po ito, ha? Mamaya tingnan natin. Ito, maipa-play natin ito mamaya, ha? Sa pagbabalik pa rin po ng ating palatuntunan.
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Soft gel

0: Capsule. Ang Softol Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softol Capsule. Vision X Plus. Softol Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
4: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Del

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mga katropa,

0: oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na pong 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Oras na yan at handog po sa inyo ang Santon Plaza Herbal Oil. Ginhawa at proteksyong dala-dala sa isang maliit na botelya. Mabibili na po yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, balikan muna natin ang iba pang mga balita ng lokal. Pagkakaroon naman ng gulay yan sa mga barangay sa Quezon, Palawan, sinusulong daw sa konseho. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Sinusulong na makailan sa Konseho ng Quezon Palawan na pagkakaroon ng gulayan sa mga barangay ng munisipyo kung saan formal naman itong ipinaresenta sa naging regular session ng mga mambabatas na ang mayakda ay ang sanggunayang pandalawigan na ang layunin umano nito ay para makaisa ang lahat ng mga barangay na ito hindi lang raw sa mga munisipyo bagkos buong lalawigan para sa ganoy mapanatili ang gulayan bilang pagsuporta sa rural community-based backyard gardening. Samantala, ang sinasabing gulayan sa mga barangay ay makakatulong rin daw ito sa mga residenteng nasasakupan ng bawat barangay sa pamamagitan ng seguridad sa pagkain, pagpapanatili ng isang maayos at masiglang kalusugan at marami pang iba. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Live report. Maraming salamat, katropang Ray. Oh, katropang Ray po yan. Si katropang Bella yan. Thank you, Berams muna, katropang Ray. Pagpaumanhin. Iba yung nalagay ni katropang Ray ni Boy. Kausap kasi si Mambella. Hindi, puntahan na natin si Mambella. Ngayon naman daw pong National ID, Registration Caravan. Aarangkada raw po sa mga barangay sa bayan ng El Nido. Kailan kaya ang mga ito? Katropa natin sa balita, Mambella Mucha.
2: Live report. Paglabas ng official na public advisory ang lokal na pamahalaan ng El Nido kaugnay sa isasigawang national ID registration at issuance ng e-field ID sa iba't ibang barangay sa bayan ng El Nido ngayong Hunyo 2026. Ayon sa abito, magsisimula ang registration rollout sa June 1 hanggang June 2 sa El Nido Central School para sa mga residente ng Maligaya, Masagana at Buenasuerte. Susunod ito ng sunod-sunod na aktividad sa iba pang barangay kabilang ang Kurong-Kurong, Manlag, Abirawan, Bibiladan, Bagong Bayan, Villa Libertad, Pasadena, Parutuan, Bukana, Tanigiban, San Fernando sa June 27. Hinikayat ng mga otoridad ang lahat ng hindi pa nakakapagparehistro sa national ID na samantalahin. Ang pagkakataong ito, maaari rin magtungo sa mga itinakdang venue ng mga nakapagparehistro na upang kunin ang kanilang e-pill ID. Depende sa availability. Pinapayuhan din ng publiko na magdala ng kanilang mga kinakailangang dokumento para sa maayos na verifikasyon at processing ng kanilang aplikasyon. At yan, ang balita rin sa atin ng Santo Plus Herbal Soap, ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, PNP at City Government pinagtibay naman ang ugnayan sa pagpapaigting tibino ng peace and order sa lungsod. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Pinagtibay pa ng Philippine National Police at ang pamahalaan ng palungsod na Puerto Princesa kailangan ugnayan para sa mas pinaigting na kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay matapos magsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office Member pa Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Ramos de la Cruz kay Puerto Princesa City Mayor Celo Byron kahapon sa City Hall. Sa naging pagkukulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa para sa public safety, peace and order at mas mabilis sa serbisyong pampubliko para sa mga mamamayan. Binigyan din ang kahalagahan ng matibay na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, kapulisan at lokal na pamahalaan para mapanatili ang seguridad, karatagan at kaunlaran, hindi lamang sa Puerto Princesa kundi sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ayon naman sa PRO Mimaropa, bahagi ito ng patuloy nilang pagsisikap na mapalakas ang institutional partnership at collaborative governance para sa mas ligtas at maayos na komunidad. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tumutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katsopang Mike! Samantala, MDRRMO Rizal, nagkasa naman daw noong rescue equipment test sa kanilang mga bagong kagamitan na gagamitin o magagamit sa panahon ng mga rescue operation. Katrapan natin sa balita, Dennis Chua.
4: Report. Nagsagawa ng rescue equipment test ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Samantala, minanaga po ang usap ang resolution ng mga kagamitan para tuklas ng stock resolution ni rescue. Layunin ang pagkasana nila para napusin ang pangamit at operasyon ng readiness ng mga responders sa paggamit ang special ng kagamitan sa rescue tuwing may mga insidente o pagduho ng istatura. Anong sa mga resanda, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghanda sa pamamagitan ng continuous learning upang masiguro ang mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa oras ng kalamidad. Ang aktibidad ay nagpapakita ng kandaan ng mga tauhan ng IMDARMO sa pagharap ng hamon na disaster response sa bayan ng Rincon, Palawan. Ang balintang ito ay atin sa inyo ng Sampton Plus Coffee Mix ng kating tuktik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachwapang Dennis. Samantala, Board Member Ryan Maminta, nakikisa naman daw sa panawagan ng Palawan Hog Racers na tutulan ang pagpasok ng mga imported pork meat dito sa lalawigan ng Palawan. Katrapan natin sa balita, Girly Kadasyo.
5: Report. Nakikiisa si Board Member Ryan Maminta sa panawagan ng Palawan Hog Racers Association na tutulan ng pagbaha ng imported pork meat sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ito'y matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na pinapayagan ang pag-export ng mga baboy. Kailangan umanong maproteksyonan ang mga magbababoy dahil ito ang pangunahing hanap buhay ng ilan sa ating mga kababayan. Bilang isang lokal na mambabatas umano sa Palawan ay kailangang mabilis, mabisa, epektibo at eksklusibo itong mapag-usapan ng mga stakeholders, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor upang mabalanse ang sitwasyon, mga umiiral na batas at alituntunin at mga maaaring magawang lokal na pulisiya at regulasyon sa ating lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Mamaya po antabayanan ninyo yung karagdagan pa rin mga impormasyon kaugnay po sa balitang yan. Yung pong balak na tutulan o yung pong pagpasok ng mga imported pork meat dito sa lalawigan ng Palawan. Kasi tayong umiiral na ordinansa, provincial ordinance. Hinihigpitan nga po yung pagpasok ng mga processed frozen meat products mula sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa, ganun din galing sa ibang mga international, mga imported. Dahil nga po sa pag-iingat pa rin sa African swine fever. Mamaya po yung iba pang mga detalye yan sa panayam ng mga mamahayag kay Board Member Ryan Maminta. Samantala, sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, ito naman din mo ng paniningil ng 30,000 peso sa bawat bahay sa Purok Malunggay. Sako po ng Barangay San Manuel, inalmahan ng ilang mga residente. Katrapa natin sa balita, Gerald Gales. La Report.
6: Umalma ang ilang mga residente ng Purok Malunggay, Barangay San Manuel sa grupo umanong naniningil sa kanila ng 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Ayon kay Jeric Maling, 11 taon na silang nakatira sa lugar sa nasabing dagat o tabing dagat, Bakawan area, at bigla na lang may lumapit sa kanila at sinabing kailangan nilang magbayad ng 30,000 pesos para maging kaanib ng kanilang grupo o samahan. Ang taong tinutukoy nila ay hindi na muna pinangalanan at sinubukan ng XFM Palawan na ma-interview, subalit tumanggi ito at sinabing titulado ang lugar kaya sila naniningil sa mga taong tumira sa nasabing lupain. Nais ni Jeric at ng iba pang mga kasama nila na upuan ang problema at ipakita sa kanila ang mga dokumento na nagsasabing titulado ang lugar na una na nilang nalamang timberland. Wala pang tugon dito ang inireklamo. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald, at syempre sa lahat ng ating pumakasama mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng ES to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo yan sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga ES to Health Wellness Centers. 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. O, yung aking binabanggit kanina, yung may kaugnayan sa balita na yung kung nais na pigilan or huwag papasukin dito sa lalawigan ng Palawan, yun daw pong mga imported pork meat na nauna na pong nagpahayag o mayroon na pong pinirmahan ng executive order ang ating pong Pangulo na mag-angkat ng mga imported pork meat galing siyempre sa labas ng bansa. Ang pinakabuod nito, mga kababayan, makatropa, ay doon sa mga lugar na apektado pa rin ng ASF. Dito sa lalawigan ng Palawan, mayroon na pong ordinansa ang ating provincial government na hinihigpitan nga yung pong pagpasok ng mga processed meat, mga frozen meat na galing naman sa iba't ibang bayan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kasi nga po, nananatiling na sa green light ang buong lalawigan ng Palawan pagdating po sa usapin nitong African swine fever. Diba? Hanggang ngayon po, mahigpit yung pong mga kababayan natin ang gagaling sa labas ng ating pong lalawigan. May mga halimbawa, may mga daladalang processed meat or frozen meat. Baboy man yan. Mahigpit po yan. Any inspection po yan sa mga entry point. Ito pa, paano ito? Sabi nga ni board member, maminta na paano kaya ito? Kung ganun mag-i-import, malamang may allocation para sa atin sa lalawigan ng Palawan. Hindi lang naman daw po yan kung saan lang yung mayroong matinding epekto, yung ASF. Kasi pag national po yan, lahat ng lalawigan may mga allocation. Ito, ilang metric tons yung para sa'yo, lalawigan ng ganito. Kaya nag-salita itong si Board na maminta na teka lang, tatanggapin na lang natin ng basta-basta yan. Paano naman yung mga local hog raisers, hog growers natin dito sa lalawigan ng Palawan na unang-unang maaapektuhan yan? Isa ngayong pangalan, sabi nga ni board member, maminta na halos sa oversupply yung buong lalawigan. Hindi lalo na pag pumasok ito, ang tanong kasi doon, mapapababa ba nitong mga imported pork meat na maaaring maipasok dito sa lalawigan ng Palawan yung presyohan sa ating pong mga pamilang bayan. Kaya kaugnay niyan, mga kabayan, mga katropa, narito yung pong naging panayam namin kahapon kay board member Ryan Maminta, yung mga kasama natin sa pamamahayag na nakabit dyan sa provincial government. Bagamat wala pong nangyaring regular na sesyon, ay nagpaunlak naman ang panayam itong si board member Maminta. Ha? Panoorin, pakinggan po natin, lalo na po sa ating po mga hog growers, hog raisers sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Importation. Plano niyong harangin o tutulan yung pagpasok ni dito sa Palawan?
8: Po, nagsalita na po ako through my social media page na ako on my personal capacity, official and personal capacity as board member, though I'm still a single voice here, hindi ko pa naririnig yung mga kasama ko, na tumututol doon sa massive importation na plano ng gobyerno pagdating sa pork products galing sa ibang bansa. Maaring maganda ito pagdating doon sa sistema ng ibang lugar, lalo tigit sa mga konsumidores sa ibang lugar, Metro Manila at iba pang mga lugar. Pati dito sa atin, siguro pwedeng makaapekto sa pagbaba ng presyo ng pork meat sa mga palengke. Pero ang mahigit na matatalo dito yung producers natin. Dahil dito sa atin ay sapat at higit pa yung supply. Dahil napakarami nating hog raisers sa Southern Palawan, sa Northern Palawan, even City of Puerto Princesa, lalo tigit yung mga tinatawag na small hog raisers, yung mga backyard hog raisers, na talong-talo dun sa presyo. At sila yung nagsusupply, bagamat ang demand natin ay hindi kasing laki ng supply, mas maliit yung demand natin, ang pagpasok ng imported pork products ay makaka-apekto sa kanila kapag itininda na yan sa merkado ng mas mura kumpara doon sa production cost nila at ceiling price nila ng kanilang mga live weight. At siyempre, kung ang balak ng gobyerno ay mapababa ng tuluyan ang pork products doon sa merkado, ay na hindi binabalanse yung ating mga producers, samantalang sila yung mayroong mas malawak at mas matagal na sistemang paghahanap buhay na ganyan, ay matatalo po talaga yung mga grazers natin. So tayo, maliban pa doon, yung banta ng ESF ay kailangan din natin tingnan. Kasi mayroon tayong kasalukuyang provincial ordinance na nagbabawal ng pagpasok ng meat products, pork meat products dito sa lalawigan ng Palawan, fresh and frozen at saka yung processed meat products, pork meat products. So titingnan din natin 'yon. Ay kung ang solusyon siguro ay maaring market linkages ng ating mga kooperatiba, mga grupo katulad ng Palawan Hog Raisers Association at ng mga individual na may kakayanang mag-supply ng pork products sa ibang lugar na sobra-sobra dito sa atin, yun po siguro ang gawin natin at hilingin na gawin ng gobyerno. Pero yung pagpasok ng bahagi ng 204,000 metric tons ng pork products dito sa Palawan ay makikita ko pong matatalo tayo doon at malulugi yung mga hog raisers natin. Samantalang hindi din naman kasiguraduhan na mapapababa yung presyo ng pork products na yan sa merkado. Dahil sa totoohanan lang, sa karanasan natin, yung mga produktong imported hindi rin naman talaga nakapagpababa ng presyo sa merkado. Katulad ng bigas at iba pa mga commodities, mga agricultural na produkto na pumapasok galing sa imported na pamamaraan.
7: Paano ba lalabanan yung national government sa ganitong move nila? Ano yung plano ninyo? Para?
8: Ang unang-unang plano ay sa parte ko, dapat nga kasama yan sa usaping pribilehiyo ngayong araw na ito na ibabahagi natin, ay magkaroon ng pag-uusap, mas malalim na pag-uusap kung ano yung gagawin ng lokal na pamamaraan ng lalawigan ng Palawan o ng mga bayan sa lalawigan ng Palawan kasama ang lungsod ng Puerto Princesa para mapigilan ito, maproteksyonan yung ating mga hog raisers. At the same time, maproteksyonan din yung presyo at mailagay din sa tama yung presyo ng meat products sa mga palengke natin na kinukonsumo ng ating mga kababayan. So kung invoke natin yung dating provincial ordinance nagumagana pa naman ngayon tungkol doon sa protection sa African swine flu, ay wala talagang papasok dito sa ating lalawigan na mga meat products na galing sa pork. Ngayon, kung itutuloy ng national government yung 204,000 metric tons na yan, na may bahagi siguro tayo sa Palawan, base na rin sa negosyo ng ilan nating mga kababayan, ay kailangan nating pag-usapan para hindi maapektuhan yung industriya ng hog raising dito sa ating lalawigan. Kung magkakaroon ng resolusyon o ordinansa, nakadepende pa yan doon sa mga committee hearings na gagawin, pag-uusap na gagawin ng sanggunian panlalawigan sa ilalim ng Committee on Agriculture kung mamarapatin ni Board Member June Ortega. Kasi doon ipapadala yan eh. At kung magkakaroon ng mga lokal na batas ng pansamantalang pagpipigil habang binabalansin natin yung supply at demand, pati yung presyo sa merkado, na makakatulong sa mga hog raisers natin at the same time makakatulong sa mga Palawenyo consumers, bakit hindi natin gawin? Na hindi natin pinapapasok dito yung imported pork products na manggagaling sa ibang bansa.
9: Pero sir, paano makakatulong sa mga mamimili yan, sir?
8: Lubang tumaas yung presyo sa merkado. Na hindi nakakayanin ng mga Palawenyo consumers at yung mga produktong nanggagaling sa karneng baboy ay hindi nakakayanin ng Palawenyo consumers. So kasama yan doon sa pag-uusap at sa pag-aaral. Pero so far, sa karanasan natin simula pa noon, inuulit ko, walang imported products na nakapagpababa ng presyo eh. Na katulad ng sinasabi nila at objective ng importation para mabalanse ang supply at mapababa yung presyo. Ay dito sa atin, sobra-sobra ang supply. Di ba? Dapat mababa na sa merkado pero hindi pa rin nangyari. Ang bumababa lang yung tinatawag na live weight price o yung buying price sa mga hog raisers natin na dadaya pa minsan. So kasama yan doon, bagamat mayroon tayong ordinansa na na-aprubahan na rin tungkol naman doon sa minimum buying price ng live weight ng mga inaalaga ang baboy ng ating mga kababayan. Remains to be implemented at kailangan mapatupad na rin to. So part na rin siguro ng oversight yun na mapag-usapan yung kinahinatnan na ng ordinansa na yun na inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng mga nakaraang mga linggo.
0: Board, may plano ba kayong ipatawag itong ating mga hog raisers sa Palawan?
8: Opo, lahat ng stakeholders kailangan natin ipatawag simula doon sa private stakeholders katulad ng hog raisers, meat vendors, traders, pati na rin yung Department of Agriculture, DTI, pati yung ating provincial veterinarian, pati yung Bureau of Animal Industry, para makita natin kung ano yung tamang lokal na polisiya, lokal na desisyon na pwede nating magawa sa pagpasok ng bagong balita na ito na mayroong 204,000 metric tons ng imported pork products na pinarmahan na si Pangulong Bongbong Marcos.
0: So yan po yung naging bahayag nitong si Board Member Ryan Maminta, no po, sa PIN doon sa naging akbangin ng national government na mag-import tunay-tuniladang mga karne sa galing sa labas ng ating bansa. Dito sa lalawigan ng Palawan, yung po binabanggit ni Board Member Ryan Maminta, apektado, maapektuhan ito. Ayong ating pong mga lokal na mga hog growers, hog raisers. Siyempre, kapag marami na yung imported, malamang yung mga maninindi na mga karne sa ating pong mga pamilyang bayan, malamang doon kukuha. Diba, katropang rin ni Boy? Mayroon ba kayo imported? Wala pa na. Wala pa na kasi mapapasok. Kasi siyempre, mga kabayan, mga katropa, yun daw po kasi yung pinakalayunin nito doon sa executive order ng ating pong Pangulo para doon sa mga apektado. Mga apektado pa rin ng ASF. May kakulangan talaga lang sa supply. Ang problema lang, mga kabayan, mga katropa, since na yan ay national allocation, malamang dito sa lalawigan ng Palawan daw, pero di po naka-allocate yan. Although tayo po ay green light pa rin sa ASF. hanggang ngayon eh natiling safe. Yung ating pong mga inaalagang baboy dito ng ating pong mga hog grower. Sa usapin ng Asia at African swine fever. Ngayon papasok yan po mga imported pork meat sa lalawigan. Ang unang katalo ko doon, mapapababa ba ng pagpasok na yan ng mga imported pork product o pork meat yung presyo sa ating pong mga pamilyang bayan? Sabi ni board member, hindi naman, di ba? Wala naman po nagiging epekto, ganun pa rin ang presyo. So, papasok ka ng mga ganyan, paano naman yung ating mga local hog growers? Nakaramihan nga daw po dyan yung mga backyard hog grower lang. Yung pong inaasahan na hanap buhay o pangkabuhayan. Siyempre, sila unang maapektuhan yan. Siyempre, yung mga maninindi. Kapag pumasok na itong mga ganitong mga imported pork product, pork meats, malamang yan ang kukunin na kasi malamang i-alok yan, mas mura. Ang tanong nga doon, maipapababa ba yung presyohan? Hindi naman daw po nangyayari. Kahit naman daw po sa ilang pong mga imported goods, agricultural products man yan, naalala nyo yung imported na mga sibuyas. Bumaba pa yung presyo ng mga sibuyas noon nung mag-import yung ating pong bansa? Hindi naman daw, di ba? Reklamo pa yung ating pong mga magsasaka ng sibuyas. Nabulukan sila, nasiraan. Kaya nga, wala nang kumukuha. Ganyan din daw, parang gayang kahalintulad din yan. Usapin dito sa pag-i-import ng karne ng baboy. Ganyan din na mangyayari yan. Lugi yung ating mga local growers. Karamihan pa naman dyan, mga backyard. Yan ang kanilang mga kabuhayan. Pinagkukunan. Kasi yung ating po mga backyard hog growers, apat, lima, baboy, okay na yan. Magbebenta yan. Pero yung iba, pag nabenta na, mag-iiwan naman na yan ang panibagong aalagaan. Ganun lang po yan eh. Nagsa-cycle lang. Kung papasukan mo nga naman po ng ganitong imported, paano na? Kaya sabi ni Board Ryan Maminta, one of these days, so next week, baka maghain siya ng resolusyon na maaaring sabi nga ay matutulan, matigilan, pagpasok ng imported pork meat dito sa lalawigan ng Palawan. Siyempre, pag-uusapan din muna ito, papatawag din nila yung mga hog growers natin, mga hog raisers, yung mga ahensya ng gobyerno, national man yan, dito sa atin, sa lokal, siyempre, agriculture natin, provincial agricultural office, Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry, matatanong yan, mga punto, dapat nga ba magpasok o umangkat ang lalawigan ng Palawan ng mga imported pork meat? Kung sakasakaling dumating na nga yan, kasi nga mayroon ng order yung ating Pangulo. Sino nga ba ang tatamaan? Ang maapektuhan yan? Pwede yan, doon sa sinasabi nga, mga apektado pa rin ng African swine fever. Talaga nagkukulang sila. Isa pa nga sa pag-aaral, ang sabi ni Board Ryan hindi na namin na record. Kung tayo dito sa lalawigan ng Palawan, sinasabi niya nga, base doon sa kanila pong monitoring, oversupply tayo ng mga live hogs. Buhay na baboy. Yung mga traders mula sa iba't ibang lalawigan, parang paunti-unti lalang yung kuha. Bakit kaya? Siyempre, una-una yung gastos. Sa pag-travel, magwala ka rito, mga kabay, mga katropa. Wala sa kanilang lugar, bibiyahe sila patungo sa lalawigan ng Palawan. Mimili, gastos pa rin yun. Siyempre, mag-i-stay sila rito. Tapos, yung gastos ng pag-biyahe rin. Papunta naman doon sa kanilang mga lugar. Parang ang walabas ay halos doble yung nagiging gastos nila. Eh, doon sa kanila po pwede yun. Yung mga imported pork meat. Direkta na lang yun. Bagsak na lang sa kanila. Eh, tayo dito sa Lawigan ng Palawan na nalaman po tayong African swine fever hanggang sa ngayon. Sa tingin ni Board Ryan, mukhang hindi pa napapanahon na tayo ay mapasok itong imported pork meat. At meron pang ordinansa na umiiral pa nga sa pagbabawal nga pagpasok ng mga processed meat product dito sa lalawigan ng Palawan. May kaugnayan pa rin nga yan sa paghihigpit para hindi nga makapasok yung African swine fever virus na yan dito sa lalawigan ng Palawan. Tabay tayo, ha? Kung masasagaan ba? Kasi natanong nga nung kasama natin sa pamamaya, paano nyo magagawa yun? Na mapigilan. National ang kautosan ay galing sa national. Nga, sa pamamagitan ng araw po ng mga pagpapasa ng mga resolution or ordinansa at pag-aaral na dapat isagawa sa mas lalong madaling panahon dahil nga napipinto na yan pagpasok ng mga imported pork meat sa Palawan, ha? Kung nagawa ngayon sa paghihigpit sa mga processed meat products galing sa iba't ibang bahagi lang ng ating pong bansa, kung nagawa nga, diba? So, ito pa kaya ang pinakang layo nilang po dito, mga kabayan, mga tropa, para sa ating mga hog growers, yung kanilang kapakanan, yung kanilang kabuhayan na maaapektuhan mga sir, mga ma. Base rin kasi sa experience nga, di ba? Yung mga imported na mga agricultural product, pag ipinapasok na sa ating pong bansa, ang tanong lang doon, napapabago ba nito? Napapababa ba nito? Yung mga presyo sa mga pamilyang bayan, di ba? Hindi naman daw po nangyayari. Malabas, nagiging kompetensya lang ito ng ating mga lokal na mga agricultural products, mga kababayan, makatropa, yung mga local producers natin. Basahin niyo lang po yung dati sa sibuyas, imported ang sibuyas, di ba? Umaba ba yung presyo? Bahagya, oo, sa ilang lugar. Bahagya, pero hindi yun ang ini-expect. Na sinasabi ng gobyerno na ganito dapat ay ibaba, hindi naman. Di ba, mga sir, mga ma'am? Anong nangyari? Kawawa pa. Naging kawawa pa yung mga magsasaka ng sibuyas. Yung mga lokal na produktong sibuyas sa Pilipinas. Pasukin ba naman tayo ng mga imported? Hanggang ngayon, meron pa nga nakakalusot. Yung mga nagiging illegal na. Kasi mukhang binawi na yung importation dyan sa sibuyas. Bastante naman yung pong produksyon ng ating pong sibuyas lokal dito sa Pilipinas. Ganito rin daw po ang halos nakikitang vision nitong ating pong mamabatas dito sa Lawigan ng Palawan para doon naman sa ating pong mga hog growers. Oversupply pero mahal pa rin, di ba? Sa mga pamilyang bayan, presyo ng ating pong mga karne ng mamoy. Bagamat meron na pong ordinansa, firmado na rin po ito, aprobado na, na magtatakda farm gate sa mga buhay na baboy mula sa grower at sa buyer. Ang tanong, epektibo na ba? Ngayon lang, mga kabayan, mga katropa. Hindi naman ay follow-up yun. Anyway, sa mga susunod po nating pakikipagkaugnayan kay Board Member Maminta sa Committee on Agriculture kay Board Member Ortega. Kamusta na yung implementation ng ordinansa na yan, ha? Kasi kahapon na nasa OB yung ating pong ilang mga bukal sa plano o sa pag-aaral ng agrotourism. Dahil sa Pampanga, kung hindi ka nagkakamali, andun sila. May benchmarking silang ginagawa para sa agrotourism na balak din pong sabi nga'y kopyahin. Tularan. Oo, hindi kopyahin, tularan. ng provincial government dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. At mukhang ang plano, ilagay ang agrotourism sa southern part ng ating lalawigan. Yung pa lang ha, ano pa lang yan? Raw information, wala pang confirmation. Pero yung agrotourism, balak talaga nila yan. Isa katuparan dito sa ating lalawigan ng Palawan. So, initial na information lang na sabi, sa southern part ng ating lalawigan, ilalagay. Saan kaya ang munisipyo, yun ang hindi natin alam. Pero agrotourism, maganda yun. Meron ka ng dalawa na yan eh. Maga dalawang ibon sa isang bala. May agricultural product ka na na pwede mong i-circulate sa buong lalawigan ng Palawan. At the same time, magagawa mo po isang tourist attraction. Kaya nga agrotourism, mga kabayan, mga katropa. Sana nga, matupad yan. At yung balak na yan na tulan ng pagpasok ng imported pork mix sa lalawigan ng Palawan, ay magkaroon po sana ng magandang resulta. Mga kabayan, mga katropa, nako, may 10 minuto na lang, alas 6 na naman ng gabi. Medyo maulap na yung papawirin natin. Pero sabi nga ng pag-asa, kalat-kalat ang mga pag-ulan pa rin ang mga naranasan sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya, ingat-ingat sa ating pong mga alalapoy, mga bumibiyahe sa gabi, ha? Ingat, tripling pag-iingat ngayon dahil madudulas yung ating pong mga kalsada, ha? Nakapag inulan, nabasa, talagang madulas yan. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa Baging Technical, Engineer Rene Boy Federico, alan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ang programang asintado ay handog sa ingian ng Santon Plus Coffee Mix. Ayun po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Ses Dapay. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo para po sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado. Katropang Alison Salvatos po, nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
10: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado! Asintado.

0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
0: Cyst the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
0: Sample Plus Gold.
17: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Delphi.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, excited!

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tugas-subaybay sa buong Palawan. Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama nyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. At syempre, bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungkol sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
3: Magandang gabi sa iyo din, Tropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
2: Yes.
3: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
2: Yes. So, Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
3: Ating pag-uusapan ngayon, Katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
2: Stroke? So ano, Doc? Bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi?
3: Itong stroke, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
2: Yes.
3: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan. Mm. Hindi magalaw. Kasi itong stroke, Katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak. Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na matatanggap ng brain cells, kaya maaari silang masira o mamatay.
2: Okay.
3: Yan ay yung pupuntahan, Katropang Cynthia. Kaya pag yung tao pag ma-stroke, dapat mamadaliin talaga yan, madala sa ospital, kasi pag matagalan, mas malaki
2: mahirap
3: yung damage.
2: Okay.
3: Sa brain.
2: So mahirap pala, mga katropa, no? So kapag nakaramdam na ganon, so talagang agapan po natin, mga katropa, na dalhin sa mga ospital, no? Kasi emergency case,
3: emergency
2: na ganito, Doc. Hindi siya pwedeng madala-dala ng kung ano lang inumin mo. So, mas maigi, dalhin nyo po agad sa mas malapit na ospital.
3: At may dalawang pangunahing stroke, Katropang Cynthia.
2: Oo.
3: Itong tinatawag na ischemic stroke.
2: Ano ito naman yan?
3: Ito naman yung common na stroke na naranasan ng ating mga kababayan. No, na klase na stroke.
2: Yes.
3: Ito ischemic stroke, Katropang Cynthia, 80 to 85%. Yung dahilan nito is barado. May part sa brain na nagkakaroon ng bara.
2: Okay.
3: Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
2: So hindi nakakadalo,
3: yes,
2: ng maganda yung dugo.
3: Napuputol, no? Yung supply ng dugo.
2: Yes.
3: Dahil sa bara.
2: Mm-mm.
3: At yung bumabara din sa ugat sa utak.
2: Mm-mm.
3: Ay pwedeng kolesterol, pag mataas yung kolesterol.
2: Ayun.
3: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon,
2: so,
3: ng blood clot na
2: namumuo yung dugo.
3: Namumuo.
2: Yes, mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo.

0: umuo yung dugo sa daluyan, no?
1: Yes, pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke at atropang sentia.
0: Okay.
1: At meron ding 15% dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
0: Oo.
1: May stroke din na walang barak.
0: So,
1: no?
0: Paano yun?
1: Mangyari yan, katropang sentia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
0: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi, ano yan eh, talagang maraming nangyari niyan sa social media na nakikita natin mga katropa. So, ano nga pala, Dok, yung aneurysm?
1: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na pag puputok yan, katropang sentia, ay talagang magkukos talaga ng stroke sa tao.
0: Talagang agara,
1: yes.
0: No?
1: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve, kaya magkakaroon ng pamamaga o din puputok, kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, katropang sentia, is may bara.
0: Yes. May... So, alin, Dok, yung mas delikado niyan?
1: Ah, itong delikado, katropang sentia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi.
0: Yung barado.
1: Yes, yung barado. Kasi 88% yung dahilan ng stroke na yan, yung bara.
0: Okay.
1: Kaya yung ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke, may sakit sa puso, paninigarilyo, at saka high blood pressure. Isa yun sa mga dahilan. Na nagkakaroon ng stroke.
0: Ayan. So grabe nun. Delikado pala, Dok, din yung mga ganyang problem.
1: Yes, kaya mostly nangyari yan pag nagkakaroon ng mga high blood.
0: Pag mataas ang ano nila, dugo.
1: Pressure ng dugo.
0: Yes.
1: Kasi malakas yung pressure ng dugo niya sa maliliit na ugat sa utak.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humihina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao. Kaya dapat yan yung mga i-control katropang sentia, no?
0: Yung cholesterol, delikado rin yun, Dok, kapag tumaas.
1: Delikado din yan. Isa din yan sa magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
0: Okay.
1: Yung, so, lahat... yung diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo, nakaka-trigger din yan sa stroke eh.
0: Ayan, kasi may yung... possibility magka-stroke.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kasi yung sigirilyo, may effect niyan sa katawan, pinapataas din niya yung pressure ng dugo.
0: Yes.
1: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din sa daanan ng dugo. Kaya isa din yan sa mag-trigger, magpalala ng stroke o pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke katropang sentia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
0: Oh.
1: No, yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
0: Walang bara?
1: Walang bara.
0: Okay.
1: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil yan sa napabayaan, no, hindi nakokontrol yung presyon ng dugo.
0: Oh.
1: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa utak.
0: Yes. So ano pa, Dok? May mga iba pa bang sanhi?
1: At yung mga risk factor naman dito na pwede kang magkakaroon ng ganito, katropang sentia, binabanggit na natin, no, yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigirilyo, at saka yung pag-iinom ng mga alak.
0: Yung alak talaga.
1: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke.
0: Uh-oh.
1: High blood ka pa, nagiinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
0: Sa stroke.
1: Sa stroke. At paano natin maiwasan, katropang sentia, itong ganitong klaseng karamdaman?
0: Oo. Paano nga ba yan, mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi. Kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke?
1: Yes, kasi
0: lalo na ngayon, Dok, mainit eh. May epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
1: Yes, mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon.
0: Oo, ayaw.
1: Kasi yung presyon ng dugo niyan, tataas din eh. At isa sa mga advice natin, katropang sentia, para makaiwas, kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
0: BP,
1: kung mataas yung sugar mo, dapat kontrolin mo yun. No? Kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede ka ma-stroke.
0: Yes.
1: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke. At siyempre, dietary yung change lifestyle.
0: Ayun. Kailangan natin i-change, mga katropa, yung ating lifestyle. Lalong-lalo na yung ating pagkain, mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
1: yes.
0: And then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Dok, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan, mga
1: katropa.
0: Kasi
1: itong mga fiber, katropang sentia, tumutulong din yan na magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
0: Yes.
1: Pag yung kinakain natin is more on fiber, no, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito, saka mga instant food.
0: Yes, talagang, mga fast foods.
1: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
0: Mm-mm.
1: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan, katropang sentia.
0: Ayan. So, kailangan po, mga katropa, no, active active yung ating physical activity.
1: Yes, araw-araw.
0: Para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga veins, sa mga ugat natin. Yes. So, walang babara. Kasi, Doc, may nabasa ako, no? Pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka.
1: Mm.
0: Exercise.
1: Yes, oh.
0: Kasi, ay, pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Doc. Kasi, kahit nakaupo ako, pinapawisan ako. Okay lang ba yun? O, you need to exercise talagang walking.
1: Iba talaga epekto ng, meron talagang tao, katorpang Cynthia, na masyado active yung sweat gland nila.
0: Yes.
1: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga ano,
0: kasi,
1: mga pawis.
0: Through physical activity.
1: Pag through physical activity, talagang magpapunction talaga lahat.
0: Yes. Lalabas talaga yung mga toxin. Through sweat,
1: toxin.
0: No, sa ating mga pawis.
1: Mm.
0: So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
1: Yes.
0: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxin sa body is mailabas niya, mga katropa. Na, Doc, so ano pa, Doc, yung mga kailangan gawin?
1: Kailangan din iwas sa sigarilyo, sobrang alak.
0: Alak.
1: Alak, okay. Iwasan din.
0: Kala ko maalat.
1: Na, pati yung mga maalat, iwasan
0: maalat
1: din yan.
0: Foods.
1: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng presyo ng dugo. Isa din yan sa dahilan na magbara, katropang Cynthia. At siyempre, kailangan ng regular check-up.
0: Yes, check-up talaga.
1: Lalo na pag mayroong high blood na, katropang Cynthia, masyadong mataas pa yung BP.
0: Mm-mm.
1: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
0: Ayan. At saka sa may walang mga pang-monitor,
1: yes.
0: Ayan. Maari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang yun.
1: Libre.
0: Ano? Free blood pressure monitoring tayo everyday from
1: every
0: Sunday
1: day
0: to Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
1: Yes.
0: Libre po yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
1: Lalo na ngayon, katropang Cynthia, sobrang init yung panahon.
0: Yes, sobrang init. So, kailangan din inom ng maraming water.
1: Inom ng maraming tubig din. Isa din yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig, kailangan talaga yan eh.
0: Yes.
1: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig, talagang kailangan yan. Kaya araw-araw, dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
0: Yes.
1: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahirapan.
0: Yes. So, kailangan more water, mga katropa, at saka exercise.
1: Exercise.
0: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Doc?
1: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
0: Yes. Mas maganda din morning.
1: Morning.
0: Early morning. Oh.
1: Hapon, okay
0: yung
1: din.
0: Yung iba kapag busy sa morning, hapon. Yes.
1: May iba kasi na ano, hapon na available sa kanila.
0: Yes. Depende sa mga time ability.
1: Ability.
0: Yes.
1: So, kaya yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke, kailangan iwas talaga. No? Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal. May mga fatty foods, mga seafoods, mga red meat, mga fried foods, iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
0: panggagamot.
1: Panggagamot,
0: yes.
1: O kumakain pa rin ng mga bawal. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo.
0: Yes.
1: Pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na.
0: Oo.
1: Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No, na isusupply sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex, vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
0: So,
1: no?
0: Kailangan araw-araw din palitan
1: isupply,
0: yung vitamins.
1: Araw-araw mag-inom ng B-complex vitamin C kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya na-store o naipon sa iyong katawan.
0: Mm-mm.
1: No, kaya isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke, katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Dahil hindi na nasupplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapanormal na circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
0: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
1: Vitamins.
0: Yes.
1: Vitamin C at saka minerals.
0: Mm-hmm.
1: Yung B-vitamins din.
0: Yes.
1: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan. At siyempre, pwede sila mag-extract ng mga juices, katropang Cynthia.
0: Ayan. Yes, mga katropa. So, dito magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagka-stroke? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yun, mga katropa, na iwasan. At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong mag-gad-gad or mag-blender ng mga, ano yung, Doc, mga gulay at rutas.
1: Pwede sila mag-extract ng sayote.
0: Sayote para sa high blood.
1: Sayote, lagyan ng 3 butil ng bawang.
0: Fresh yun, Doc, no? Para malaman ng ating mga katropa. Yung fresh po na sayote, hindi siya niluto, ha? Para makuha yung fresh na katas ng sayote. kalote?
1: Tipi na po din yan. Ipaghalo ka
0: tapang sentia. Haluan, okay.
1: O, inumin sa umaga, wala pa naman ang chance sa tanghali, sa kahapon.
0: Yes, kasi na-experience ko na yun. May kasama ako noon na medyo na high blood talaga siya. Mm. So, bumili agad siya ng sayote. Sabi ko, anhin mo yan. Kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
1: Tatlo.
0: Mga tatlo.
1: Tatlong butil ng bawang.
0: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
1: Kahit isa.
0: Yeah. So, yun mga katropa, paghalo-haloin yung katas nun at inumin, no?
1: Hmm. Then, siyempre, kung wala silang time katropang Cynthia, pwede sila mag-inom sa ating produkto ng Yes to Health.
0: Yes. Kung walang time,
1: kung walang time, mag-juices, yes. May recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
0: Yes.
1: Yung vitamin C. O yung vitamin C natin, katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
0: Yes.
1: Yan yung klaseng vitamins na kailangan i-supply sa katawan.
0: Oo, kasi maganda yan mga katropa.
1: Kasi yan yung 100% na absorb ng ating system.
0: Yes.
1: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C, ng mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati. O 50% lang yung na-absorb, mostly na tatapo ng katawan.
0: Ayan.
1: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C, katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila na
0: nakita. Yung iba acidic eh.
1: O, kasi nga acidic.
0: Yes.
1: Kasi wala sila nakita ang pagbabago sa kanilang pag-inom.
0: Ayan.
1: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Beet C natin.
0: Yes.
1: Kasi yan ay alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong Santon Gold katropang Cynthia. Mas pinalakas pa yan ngayon.
0: Yes. No? Kasi meron po yan mga katropa na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa katropang Cynthia mga katropa na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan at pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman no na stroke. Kasi yung stroke katropang Cynthia ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan.
0: Ng no? Buhay.
1: Yes. No? Kaya yes. Hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
0: Yes.
1: Na minsan katropang Cynthia pag hindi na kaya tsaka pa makaisip na magpa-check up. Maggamot.
0: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas mag-ingat at syempre magpa-regular check-up tayo sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
1: Iba kasi, katropa Cynthia, na alam natin yung kondisyon ng ating katawan kasi nagpapa-check up tayo.
0: Yes.
1: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na mag-sikap ka na mag-inom ng mga gamot, mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold, Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, katropang Cynthia, na magbaba ng cholesterol,
0: blood pressure.
1: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
0: Yes.
1: No?
0: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, blood pressure at cholesterol. At saka syempre, pang-boost po yun ng energy immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi no kung gaano kaganda yung effect nito. At syempre Doc, meron tayong mga free services po sa ating Yes to Health Clinic mga katropa. So meron tayong free consultation mga katropa. So from Sunday to Friday po yan open kami every day except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So yun yung aming pahinga. So maaari po kayong magbisita sa aming clinic. Meron tayong free dietary guidelines Doc na ibibigay din
1: yes,
0: po so yan
1: para
0: na
1: magabayan sila sa kanilang
0: yes,
1: kakainin.
0: Ibibigay po yan from our wellness consultant mga katropa para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So para mas mabilis po yung paggaling ninyo at mas maging healthy yung ating katawan. At syempre may free blood pressure monitoring po tayo mga katropa. So everyday din po yan sa lahat nating mga customer and clients. Pwede po kayong magtanong na kung pwede ba magpa-BP. It's all free po. At syempre, meron tayo, Doc, na free terahertz therapy. So, ano naman, Doc, yung benefits nito?
1: Yung benefits ng ating terahertz katropang Cynthia, nakakaganda siya ng tulog.
0: Mm-mm.
1: Nakakaganda din ang circulation ng dugo. Kaya
0: yes,
1: pag yung mga pasyente natin yan, makatry niyan, talagang after sa therapy, gaganyo pakiramdam nila. At maganda din siya sa may mga pamamaga sa pananakit ng katawan, pamamaga ng mga joint. Yan yung benepisyo katropang Cynthia na maibigay sa ating terahertz. Meron din tayong BioZapper, no? Yes. Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
0: Yes, ito lang yung may bayad, do?
1: Yes. Then, yung benefits naman nito katropang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
0: Yes.
1: No? Kasi pag mahilig ta talaga tayo sa mga bawal, mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
0: Yes.
1: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating BioZapper.
0: Yes.
1: At pinapatay din yun yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infection at mga karamdaman. No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Yan ay available lagi araw-araw dyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3
0: yes.
1: soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito katropang Cynthia dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
0: Oo.
1: At pinapataas din niya yung good cholesterol.
0: Oo.
1: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mataas yung good cholesterol sa dugo katropang Cynthia, malayo sa high blood, malayo sa stroke,
0: yes.
1: malayo sa mga heart attack. Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod. Nilalabrikit niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magkaedad, yan yung magka-problema katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw dahil sa hindi lubricated, kulang na tuyuan.
0: Ayan.
1: Kaya diyan din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila, meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
0: Yes.
1: Yung Visionix natin ay kompleto yan, katropang Cynthia, from lutein, bilberry, beta-carotene. Kaya yan yung specific vitamins katropang Cynthia na isusupply talaga sa mata. No?
0: Yes. Para, so, complete siya.
1: Yes, kompleto. Para makaiwas sa mga cataract, glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masupplyan. At dyan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
0: clear skin.
1: Yes. No? Sa mga katropa natin na may mga problema sa balat at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
0: Ayan.
1: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa
0: yes.
1: sa ganitong mga problema. No? Kaya punta lang sa ating clinic mga katropa pag kayo ay may panahon o may mga karamdaman din. Mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
0: Yes.
1: No, siyempre, ma-avail nyo yung produkto natin na may discount.
0: Yes.
1: No? Dalhin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID no, para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
0: Yes, mga katropa. Pag bibili po kayo mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin no, kasi ako po yung nakabantay doon. Or kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so maari nyo pong sabihin na
1: yes.
0: kung pwede ba ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng Senior ID para mabigyan po kayo ng discount
1: special
0: natin.
1: Price.
0: Ayan. At syempre mga katropa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maari po kayong bumisita sa amin sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At ayong pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung Elementary School. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch. Matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Maari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo po nga magpa-appointment no, para sa inyong consultation. Maari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman is maari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
1: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. J. Maribet. Magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse!

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
22: Tara, kape tayo!
23: My-
7: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip. isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may pimples sa naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
0: nang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 90.

at katropang Jamaica sa Aranda. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold,
12: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan
0: ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
2: Sister Pace. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Samphone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Samphone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Samphone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Coffee Break na naman!
1: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
20: XFM.

0: nakakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan
0: sa The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joan, ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
11: XFM.
12: XFM.

0: FM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado,
6: si Balob Antique.
5: Masakit ang aking katawan.
6: Palagi
5: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
11: na
10: sa...
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse.
13: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Gold.
16: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Del-

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga

kasama si katropang Ka-Charal Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Charal Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukta. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika,
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ayos yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puso.
21: Desminoria.
23: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triter pinoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus.
8: Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: participate.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga bukika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santon Plus Gold!
9: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
5: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga butika.
16: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
22: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Saran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Plus Gold ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
0: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
19: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan
5: sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga,

0: si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sysdapain, alis agad ang pain. Sysdapain lang ang sakalam.
8: Sysdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sysdapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Trahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Do you trust me?

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Sansom Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Del

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: XFM.

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Mga katropa, exa

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Magandang, magandang, magandang, magandang umaga. Lalawigan ng Palawan. Lunsod. Ay, sabi ta. Lunsod ng Puerto Princesa. Oy, mayat nga Team Prano. Mayong aga, mayong buntag. Amuyan, damal-damal. Miyada silam. Ano pa man po ang mga dialekto. Oy, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga katropa. Oy, welcome, welcome, welcome. Welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ngayon pong umaga ng Webes. Oy, Throwback Thursday. Ika-28 na po sa buwan ng Mayo 2026. Mamasa-masa, madulas, at malamig na umaga ang ating pong bate sa ating pong mga katropang gising na rin sa mga oras na ito. At sa mga gising pa hanggang ngayon. Uy, matulog na kayo. Yung mata nyo, luluwa na. Kung makapagsasalita lang yung mga mata nyo, sinasabi niya siguro sigurado sa inyo. Oy, pagpahinga mo naman ako, ha? Pagpahingahin mo naman ako. Ay, ganun pa man. Ako, dire-diretso pa rin ang ating pong serbisyo publiko. Ang paghahatid po ng mga balita at impormasyon sa inyo, mga katropa. Umaga pa lang, puno na po tayo ng mga balita at impormasyon para sa inyo. Siyempre, sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangungal pa rin ng ating punyong station manager, Kalu Villarosa. Katropang Alison Salvatus po checking in and saying good morning, Pilipinas. At siyempre nag-aanyaya. Ay, pag-ilitong paligid natin medyo mamasa-masa. Malamig. Ang sarap. Ang sarap na may gayangkab. Ang sarap pa rin pong magbabad. Opo, magbabad sa mga higaan. Pero katulad natin na kailangan na pong kumayod sa ganitong mga oras. No choice, oy, bango na. Ay, mga pasok ng alas 5, alas 6 dyan, oy, bango na. Handa na. Magkape na po tayo. Ayan na, mas the best. Mga katropa, mga kababayan, ha? Yung sa umagang kay gandang tulad nito, ang mga bituin sa langit, ang magiging maganda yung ating maghapon. Pero umpisa muna natin yan siyempre sa maikling panalangin ng pasasalamat. Sa ating pongpong may kapal na tayo po ay ginising pa sa araw na ito. Narating pa natin ang petsa 28 ng Mayo. Siyempre ang pagiling na rin ng gabay para sa buong maghapon nating mga gawain. Thanks God for another life and for another beautiful day. Kape, kape na. Sa mga meron na pong mainit at tubig dyan. Ay, kape, sana naman po ang inyo pong kinakape sa mga oras ito ay healthy coffee, ha? Kaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Opo, mga sir, mga ma'am, healthy coffee, premium.

0: D3 Coffee Mix. Dahil ang kaping ito, mga kabayan, makatrabay sa dyan ginawa. Ha, para po sa ating pong mga kabayan, makatropa na meron pong diabetes. Pero hindi mapigilang magkape. Oh, may mga ganun eh, di ba? May mga kababayan tayo, alam nila na meron silang diabetes. Pero pagdating sa usapang pagkakape, ay, hindi mo mapipigilan. Sabihin nila, ito na lang, ano, less sugar lang ako. Makikipagtalo pa yan. Pakialam mo, gusto ko magkape. Para hindi ka po makipagtalo at hindi ka na rin po mangamba sa iyong blood sugar level sa katawan, katropa. Ito na yung dapat mong kapihin, ha? Premium D3 Coffee Mix. O bakit kanyo? Dahil ang ating pong premium D3 Coffee Mix, mga sir, mga ma. Isa dyan ginawa talaga ng Yes to Health Incorporated para sa mga katulad po ninyo at yung ayaw din po maging katulad ninyo. Oo, dahil ang nagpapatami sa kapeng ito, mga katropa, ay mula sa isang natural na halaman na kung tawagin ay stevia na nagpuproduce ng natural sweetener. Papatami sa mga pagkain, inumin, katulad ng kape nga, na hindi po makakaapekto sa ating pong blood sugar level. Hindi magpa-fluctuate. As is. Kaya ako nag-maintain ka ng blood sugar level sa katawan, pero hindi mo mapigil ang magkape, hindi ka na dapat mag-alala pa. Narito na ang premium D3 coffee mix. Siyempre, mga kabay, mga katropa, bukod sa natural yung nagpapatamis dyan, yung stevia, ito lang po yung kape, meron pong vitamin D3. Vitamin D3, isa rin po sa mga kinakailangan vitamina ng ating pong mga buto. Buto! Munti ko lang makasabing buto. Ay, iba yung buto, ha? Buto, mga buto, ha? Sa ating pong katawan. Para lagi pong matatag, matibay. Vitamin D3. Diba, karabihan nga sa ating pong mga kabayan, makatropa, lalo po yung mga sanggol. Yung pong mga medyo may edad na. Diba? Yung mga medyo hirap na kong tumayo dahil nga marurupok na yung mga buto. Okay, yung ginagawa ng ilang pong ating mga kabayan sa kanilang mga olds na medyo nangihina yung mga buto. Sa umaga, pinapainitan nila yan. Nadala sa kung saan medyo maganda yung sikat ng araw sa umaga. Ngayon po, yung ating umaga, medyo mainit na, mga alas 8, mainit na yan. Para hindi ka na rin po labas-pasok sa bahay mo. The power of the sun in coffee. In your coffee. Kaya na po yan, ha? Dinala na po yung vitamin D3 sa inyo pong mga kape. Yan ako, ano pang hinihintay mo, katropa? Subukan nyo na po ang sarap at bisa ng premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Throwback Thursday morning, katropang Ali, Kapitan Kuyato, and thank you Lord! Gising na naman kami uli. Oy, good morning, Sir Weng Hara Ilibera, ha?
2: Good morning!
0: RDC, 8 minutos na makalipas naman ang ika-apat ng morning. Sabi ko nga, mga kabay, mga katropa, tuloy-tuloy yung ating pong pagbibigay ng mga balita at impormasyon. Sa umaga pa lang gaya nito. Habang kayo po ay humihigop na ng premium D3 coffee mix. Narito naman po ang mga ulo ng ating pong mga balita.
1: Headlines.
0: Sa ating pong mga balita, balita nga national, Senator Bato De La Rosa, nagparamdam daw po sa kanyang social media account.
1: Headlines.
0: Samantala, International Criminal Court abay ipinag-utos. Yun daw pong panibagong pagsusuri sa kalusugan ni dating President Rodrigo Duterte. Sa atin naman po ang balitang international, yung daw pong pagbubukas ng Strait of Hormuz. Malapit na raw pong mapagkasunduan ng bansang Iran at US. Ayon po yan sa isang ulat. Samantala sa atin naman po ang mga balitang lokal. Motorista sugatan matapos namang mabangga ang isang asong bigla raw tumawid sa kalsada dyan sa barangay Punta Baja sa Rizal. At bagong ambulansyo para naman sa Quezon, magagamit na. Mga magsasaka naman sa bayan ng San Vicente, Palawan, sumailalim daw po sa 45 days na agricultural training. Samantala, mga opisyal ng pulisya sa bansang Malaysia, abay nag-courtesy visit daw sa opisina ng alkalde sa bayan ng Batarasa. Ano kayang pakay ng mga ito? Isang driver at ang cast nito sugatan matapos manong sumemplang sa bayan naman ng Nara, Palawan. Basic life support training ibinahagi naman ng MDRRM San Vicente sa mga kawani ng Mayor's Office. Imported pork meat products sa lalawigan. Wala umanong magandang dulot sa mga palawenyo o mga palawenyong hog raisers. At Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BPAR. Nagbabala naman daw po sa mga residente turista na mag-ingat, laban pa rin sa mga panganib na tinatawag na box jellyfish habang naliligo sa mga baybayin dagat sa buong lalawigan ng Palawan. Madami pa rin bang dikya? Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ang dapat po ninyong antabayanan. Handog naman po sa inyo yan. Nang pinakabago rin pong kape. Healthy coffee pa rin po, mga kabayan, mga katropa, ng Yes to Health Incorporated. Walang iba, mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder, na sinamahan na po ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen, napaka yaman po sa tinatawag ng mga antioxidant properties. At ang the best pa rito, mga kabayan, mga katropa, ay meron din po itong anti-aging properties. Hindi ba't marami sa ating mga kabayan, mga katropa, ang talaga namang nag-iipon para makapagpaturok ng glutathione at collagen nang bumata-bata naman yung kanila pong appearance. Dito, mga kabayan, mga katropa, hindi nyo na kailangan po mag-ipon ng medyo may mahalang presyo para lang sa turok at kapsula na glutathione at collagen. Ginawa po ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, inihalo na rin ng mga ito sa iniinom natin kada umaga ang kape. Kaya narito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakapagkape ka na, gumaganda't gumagwapo ka pa. Mabibili na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Gaya po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, available na po yan sa PharmaMed Drugstore, PureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, pwede po sa Jindes Pharmacare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Desa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Jinx Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Bradley Pharmacy, Nature's Medic, San Teresa Drugstore. Available din po yan sa Santa sa Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife, at sa Palawan Drugstore. Oh, ayan ha, dito lang sa lungsod ng Puerto Princesa. Available din po yan sa mga nangungunang mga butik at pormasya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, ha? At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya katropa, gusto mo bang maging younger looking skin? Mag Santon Gold Coffee Mix araw-araw. Cinco minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, dadakuy o tutunguhin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Ay, ano pang hinihintay nyo? Oh, sige na, sige na. Oh, pamanman na, bangon na, makinig na ng balita. Dito lang sa
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Sister Pain. Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you.
5: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Ring.
1: Oras natin, mga kabay, mga katropa, ganap na pong 32 minutos makalipas na ang ika-4 ng umaga.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga kababay, mga katropa, ang oras na yan, handog din sa ating ng isa pa ring healthy copy ng Yes to Health Incorporated. Yan ang ating Sandon Plaza Coffee Mix. Ito yung nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. Lalo na sa ating pumakabay mga katropa na mataas yung pong tinatawag na acid sa katawan na kapag umiinom ng mga non-healthy coffee, agad-agad nakakarandam sila ng pananakit o panghahap din ng sigmura o di kaya nagkakaroon po ng palpitation. Ako, panahon na po mga katropa, napalitan na ninyo yung inyo pong nakasanayang kape. Palitan nyo na po yan ng Sandon Plaza Coffee Mix. Gawa po sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated. Kaya kahit bata, pwede pong uminom nitong Sandon Plaza Coffee Mix. Available na rin po yan sa lahat po ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, dakoy na po natin ang detalye ng ating po mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa ko po, ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Balitang nasyonal.
1: Sa balitang nasyonal, nagparamdam. Nagparamdam na po sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kahapon po yan para sa pagdiriwan ng Idil Adha ng ating pong mga kapatid na Muslim. Kasabay ng patuloy na pag-usbong ng mga isyong may kaugnayan sa kanyang kinaroroonan at ganoon din sa kontrobersyal na panukala sa Senado hinggil sa tinatawag na remote participation. Sa kanyang pong social media post kahapon Mayo 27, nakikiisa ang naturang senador sa pagdiriwa ng Feast of Sacrifice at nagbahagi rin ng mensaheng tumutukoy sa pananampalataya at sakripisyo. Ayon kay De La Rosa, nananatili silang matatag sa gitna ng umano'y prosecution at naniniwalang walang sakripisyong masasayang dahil ang sabi nito, God see us and God is with us. Kasunod ito ng naging mainit na diskusyon sa Senado tungkol sa mungkahing payagan ang remote attendance at voting ng mga senador sa pamamagitan ng teleconference o video conference. Bagamat walang tahasang pag-amin, iniuugnay ng ilang mambabatas ang naturang hakbang sa kasalukuyan din mo ng sitwasyon nitong si De La Rosa. Nauwi pa nga sa walkout ng ilang membro ng minority bloc ang usapin. Tapos, questionin ang umano'y minamadaling pagbabago sa Senate rules. Samantala, nagsagawa rin ng operasyon ang pinagsalib na pwersa ng NBI, PNP at CIDG sa isang subdivision sa Alabang matapos na di muna'y maiulat na doon umano natunton ang senador o matutunton ang senador. Ayon pa nga sa lumabas na mga ulat, ang bahay na isinailalim sa operasyon ay sinasabing pagmamayari ng tiyuhin nito namang si Senator Robin Padilla. Hanggang ngayon ay nanatiling tikom naman si De La Rosa sa eksaktong detalye ng kanyang kinaroroonan at sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kapay mga katropa, sa kabilang banda, posibleng magsilbing daan naman daw ang para matukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung planong pagpapahintulot ng tinatawag na remote participation sa Senado sa pamamagitan niya daw po ng video conferencing. Ito ang lumutang sa gitna ng umiinit na bangayan ng majority at minority blocks kaugnay pa rin ng panukalang amyenda sa Senate rules na magbibigay daan sa online attendance at pagboto ng mga senador kahit wala sa loob ng plenaryo. Ilang senador mula sa minority bloc ang nagpahayag ng pangamba na maaaring magamit ang naturang panukala ng mga mambabatas na may kinakaharap na kaso or investigasyon o di kay posibleng arrest warrant upang maiwasan ang physical na pagharap sa publiko at mga otoridad. Kabilang sa madalas mabanggit sa usapin ay ito pong si De La Rosa na iniuugday sa reklamong Crimes Against Humanity of Murder na isinampa sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, sinabi naman ng Philippine National Police na maaari ring maging kapaki-pakinabang ang online participation upang matuntun din mo ang lokasyon ng senador. Ayon yan kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Koh, susubukan din mo ng pulisya na tukuyin ang pinanggagalingan lokasyon o digital link na gagamitin sa teleconferencing kung sakaling matuloy nga ang remote setup sa Senado. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan ay hatid naman po sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule ay aprobado po ng FDA at ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 40 minutos na po mga kabayan, mga katropa, makalipas ang ika-apat ng umaga. Samantala sa atin naman pong balitang international. O karagdagang balitang national.
2: Balitang national.
1: Karagdagang balitang national pa rin po ito mga kabayan, mga katropa.
2: Balitang national.
1: Ipinag-utos din mo ng International Criminal Court or ICC yung panibagong pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y upad din mo ng matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakarap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang umanong isinagawang unang status conference, kahapon po yan, sinabi nitong si ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos magain ng musyon ang kampo nito. Ayon po sa depensa ng dating Pangulo, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi pa ni Corder na posibleng agad na iutos ng hukuman ang panibagong pagsusuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil nga sa mga kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Dahil dito, ipinagpiliban muna ng ICC yung doong pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsisimula ng paglilitis. At dagdag pa ni Corner, mahalagang malaman muna yung daw pong tunay na kondisyon ni Duterte, lalo na't may kaugdayan ito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal. Tinalakay rin sa status conference ang iba't ibang usaping kaugnay ng kaso tulad ng pre-trial deadlines, pagsusumiti ng mga ebidensya, mga wikang gagamitin sa paglilitis, at disclosure obligation ng magkabilang panig. Ayon pa sa hukuman, nais din muna ng ICC prosecution na simulan yung paglilitis sa Nobyembre at 30. Habang gusto naman ng legal representative ng mga biktima na magsimula na ito sa buwan ng Setyembre. Samantala, iminungkahi naman ng ICC registry na sa Enero 2027 na lamang simula ng trial dahil sa mga usaping may kinalaman sa interpretation o pagsasalin sa o pagsasalin ng mga wikang gagamitin sa paglilitis.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga kabayan, mga katropa, 43 minutos sa po makalipas ang alas 4 ng umaga. Ito na po ang atin namang balita nga international. Ito magandang-gandang balita ito, ha. Oo, kung sinasabi, ha? Ayon po sa mga lumalabas na mga balita sa mga state televisions ng Iran o sa Iran, na nakakuha umuno ang tera ng draft ng isang paunang Memorandum of Understanding o MOU. Kasama rito ang Estados Unidos kaugnay sa ng posibleng dumunong pagtatapos ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Batay dumuno sa ulat, nakasaad sa draft framework na ibabalik ng Iran sa normal o pre-war levels ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Kapalit naman ito, aalisin naman ng Estados Unidos ang pwersang militar nito malapit sa Iran at ititigil din muno ang naval blockade. Ayon pa rin po sa impormasyon ng Iran, hindi pa pinal ang naturang framework at hindi rin muna kikilos ang Tehran hanggat wala umunong tangible verification o itong tinatawag na konkretong katiyakan sa mga nakalagay dito. Nakasaad din sa drapa na hindi kabilang ang military vessels sa kasunduan at pamamahalaan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, katuwang ang bansang Oman. Dagdag pa rito, mga kabayan, mga tropa, kung magkakaroon din ng pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw, maaari umano itong aprubahan bilang isang binding resolution ng United Nations Security Council. Nabatid na ang naturang kasunduan sa pagitan ng US at Iran ay nagmula sa mga indirect talks na sinimulan matapos umiklab ang digmaan noong pong nakaraang buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan kung saan naging pangunahing tagapamagitan ang bansang Pakistan para sa tigil putukan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: At ang balitang yan, mga kababayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kababayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 46 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang atin naman po mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Mula sa atin po mga kasamahang mga field reporters.
2: Balitang lokal.
1: Nain na natin ang balitang isang motorista yung sugatan di mo na, matapos di mo nang mabangga nito ang isang asong biglang tumawid sa kalsada na nangyari naman daw po yan sa barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Kamusta kaya ang lagay nito? Alamin po natin sa detalye ng balitang ito. Katropa natin, Dennis Achua.
2: Live report. Live report.
0: Sugataring isang motorista sa bayan ng Rizal, Palawan, kahapon May 27, 2026, matapos aksidenteng mabangga ang asong biglang tumawid sa kalsada sa Porukbaliti, Barangay Punta Baha, pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa nakalap na impormasyon ng news team, binabaybay ng motorista ang kanang bahagi ng daan nang biglang tumawid ang aso. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakaiwas ang motorista na naging sanhi ng aksidente. Nagtamo ng sugat sa ulo at ibang parte ng katawan ng biktima, agad namang sinakluluhan ng mga aksidente sa lugar at imdermo at dinala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang medikasyon at pagsusuri. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat at magpabagal ng takbo, lalo na sa mga residential area kung saan karaniwang may mga hayop at pedestrian na tumatawid sa kalsada. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang gaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, bagong ambulansya. Sasakyan po ito, ha, para sa Quezon. Dumating na raw. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
4: Dumating na ang bagong ambulansya mula sa PAGCOR para sa mas mabilis na pag-responde sa mga pasyente sa Quezon, Palawan, kung saan inilunsad rin ang pagbasbas sa naturang sasakyan na ginanap sa Municipal Hall bilang hudyat ng formal ng paggamit ito para sa mga Quezonian ng munisipyo, na inaasahang malaki umanong tulong ang bagong patient transport vehicle, lalo na sa mga pasyente mula sa malalayo at liblib na barangay na kinakailangan agad madala sa paggamutan kapag may emergency. Samantala, ayon sa datos kasama ang Quezon sa lalawigan, na nabigyan ng bagong ambulansya noong mga nagdaang buwan sa taong kasalukuyan bilang karagdagang suporta sa serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Grant XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mga magsasaka naman sa bayan ng San Vicente, Palawan, sumailalim daw sa 45 days agricultural training. Detalye ng balitang ito, katropa natin, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
5: Nagsimula na ang 45 araw na pagsasanay sa Agricultural Crops Production, NC2, para sa mga magsasaka at kabataan kabilang sa National Coconut Farmers Registry System sa bayan ng San Vicente. Isinagawa nitong Mayo 26 ang training induction program sa Municipal Agriculture's Office Area sa panguna ng Philippine Coconut Authority, katuwang ang Pasio Agricultural Farm at lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Agriculture's Office at Livelihood Office. Personal na dumalo, si Dr. Patria Gloria Ortega, may-ari ng Pasio Agricultural Farm, kasama ang mga trainer na sina Ginang Dayanlin Valdez, Ginong Jason Nunin, para sa formal na pagbubukas ng pagsasanay. Bukod sa libreng training, makakatanggap din ng mga kalahok ang TESTA training allowance, 160 pesos kada araw, libreng assessment para sa National Certificate 2, at tatlong araw na entrepreneurial skills training. Dumalo rin si Municipal Administrator Attorney Elquinana Faith Rada upang ipaabot ang suporta ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ramir Publico para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga residente. Matapos ang programa, nagsagawa rin ng courtesy visit ang mga kinatawan ng Pasio Agricultural Farm at mga trainers sa tanggapan ng punong bayan bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga magsasaka ng bayan. At yan ang balita, hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo, mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, katropa nga Belia. Nakatid sa ating orasan, naganap na po ang 9 na minuto. Bago po ang alas 5 ng umaga. Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin. City Solid Waste Management Office, hinimok ang mga tagalunsod na magsagawa daw ng segregation ng basura sa bawat tahanan. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
6: Naputol. Balikan natin si Katropang Mike. Oh, itong usapin na ito, matagal na ito, ha? Usapin ng segregation ng basura. Ito sa ilalim ng RA 9003. Mga kabayo, mga katropa. Matagal na ito, eh. Kaya nga, di ba, meron tayong mga trash bin noon. Merong para sa segregation. Tatlo yan, eh. Ha, mga kabayo, mga katropa. So ito, muling nawagan ang City Solid Waste Management. Itali ng balitang ito, katropa natin, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
7: Inimok ng Puerto Princesa City Solid Waste Management Office ang mga mamayan na magsimula ng wastong segregasyon ng basura sa kanilang tahanan. Sa isang information campaign, binigyan din ni Mr. Akiri Iliescas ng City Solid Waste Management Office na mahalagang paghiwalayin ang biodegradable at non-biodegradable na basura upang makatulong sa pangalaga ng kalikasan at mas maayos na waste management sa Puerto Princesa. Inimok din niya mga residente na magsagawa ng composting kahit sa maliit na espasyo at kilalanin ang recycling hindi lamang bilang responsibilidad sa kapaligiran kundi bilang dagdag oportunidad pang kabuhayan. Nananawagan din sa Iliasca sa mga opisyal ng barangay na higit pang paitingin ang pagpapatakbo ng kanilang Material Recovery Facilities o MRF upang mas maging epektibo ang pamamahala ng basura sa komunidad. Paalala niya sa publiko na mahalaga ang disiplina sa loob ng tahanan upang makamit ang mas malinis, ligtas at mas sustainableng kapaligiran sa Puerto Princesa. Higit pa, responsibilidad ng bawat mamamayan ang tamang solid waste management para sa mas maayos na kinabukasan ng lungsod. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala mga kabayan, mga katropa, ha? Ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal na yan, nagatid naman sa ating orasan. Nagarap na pong 6 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng maikling paalaala.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
11: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak
9: buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
16: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
16: Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
16: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
19: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
25: Mga katropa, excited!

0: sa mga katropa, ganap na pong alas 5 ng umaga. Samantala, oras na yan, handog naman po sa atin. Ay, kape-kape! Healthy coffee, ang premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, punta muna natin ang ospital ng Palawan. Nandiyan naman si katropang Kuya Toto Ronay. Good morning!
2: Live report!
3: Yes, magandang umaga, katropang Ari, at gumagandang umaga sa ating mga katropang nakikinig na sa mga oras na ito.
0: Gumaganda
3: katropang
0: talaga, ha?
3: Katropang Ari, oo. Gumaganda. Kanang pasado alas 12 ng ating gabi, dalawang grupo ang nagrarambulan sa may bahagi ng Barangay Tagburos.
0: Nagrambulan?
3: Nagrambulan, kung saan apat na kalalakihan ang nadala dito sa ospital ng Palawan para ipa-medical, katropang Ari. Lola ng ating mga kapulisan. Yung dalawang biktima ay nagtamo ito ng mga pasa at panay sa mata itong tinamo, katropang Ali, na nangitim itong dalawang biktima, habang yung dalawang suspect naman ay pinapamedical din, katropang Ali, para sa for safekeeping. Batay sa nakalap natin na balita, katropang Ali, itong dalawang grupo ay nagkasalubungan at medyo nakainom itong dalawang grupo na nagsagupaan nga dyan sa bahagi ng Barangay Tagburos, partikular malapit sa bintahan ng mga sasakyan, katropang Ali. At base dito sa dagdag na information, katropang Ali, ay nagiinuman muna ito bago naganap ang nangyaring sagupaan o rambulan sa dalawang grupo. Yung dalawang biktima ay nakalabas na ito matapos na malapatan ng medikasyon. At yung dalawa naman ay nag-asikaso na rin sa mga papel upang makalabas dito sa ospital ng Palawan. Sa iba't ibang balita, dalawang kalalakyan o construction worker ang nahagip o nabangga ng isang motorsiklo habang pabalik matapos bumili sa isang tindahan sa bahagi naman ito ng Barangay Tagburos, katropang Ali. At itong si alias Dante, 45 anyos, at si alias Manti, 47 anyos, na taga, ito ay hindi taga Puerto, kung saan nagtatrabaho naman sa isang construction site sa may bahagi ng Barangay Tagburos. Nagtamo ito si Dante ng pinaniwalaan, katropang Ali, na may fracture yung kanyang binti matapos ito mabangga ng nakamotor, habang ito naman si Manti ay nagtamo naman ito ng mga galos sa bahagi ng katawan nga naandito pa sa ospital ng Palawan. Paswerte naman yung driver ng motorsiklo na wala namang tinamong pinsala sa kanyang katawan matapos nga mabangga itong dalawa na nakainom, katropang Ali. Yun lamang yung ating nakalap mula dito sa ospital ng Palawan. Habang ang ating binabantayan ngayong araw na ito ng Huwebes ay nasa 5, at yung ating OPD ngayon ay Huwebes at itong 5 senses yung pick-up ngayon, katropang Ali. Samantala, nag-pull-up naman tayo dito sa Police Station 1. Payapa yung ating Station 1, katropang Ali. Walang nakorpyo, walang nabagansya, at walang incidenting na itala itong ating Police Station 1. Yung ating balita, atin sa atin yan, ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at sa Police Station 1. Apat na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Para naman sa karagdaga pa rin balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balikan natin ang ating pong mga kasamang mga field reporters, opisyal ng pulisya mula sa bansang Malaysia. Nag-courtesy visit daw sa tanggapan ng alkalde sa bayan ng Batarasa. Ano kayang pakay? Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report. Live report.
4: Mainit na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Bataras sa Palawan ng mga opisyal ng Pulis Diraha Malaysia sa sinagawang courtesy visit sa tanggapan ng alkalde. Kabilang sa mga bumisita, sina Superintendent Al Malik Canso, Police Attach ng Imbahada ng Malaysia, at si Assistant Superintendent Muhod Hanip Abdul Latif ng Malaysia. Nakipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan ng Bataras sa lalawigan ng Palawan para sa pagpapalakas ng ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa munisipyo, ang makabuluhang pagbisitang ito ay nagpapalalim sa operasyon na pang-international paggalang sa isa't isa at isang layuning tungo sa kapayapaan at seguridad at mas matibay na ugnayan ng mga kalapit na bansa. Sa paumuno ni Mayor Al-Sharif Eba, ipatuloy na pinalawak ang munisipalidad ng Bataras ang maugnayang pakikipagtulungan at nagtataguyod sa pagkakaisa at pag-unlad para sa komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM. News.
2: Ito ang Exciting Filipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, isang driver at angkas nito sugatan matapos naman sumemplang. Yan may nangyari sa bayan ng Nara, Palawan. Ano kaya ang dahilan? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
5: Nagtamo ng bagyang sugat sa ilang parte ng katawan na ang driver at isang angkas matapos kasi ang mga itong sumimplang sa kahabaan ng barangay Princess Ordoha, Nara, Palawan. Kamakailan, kinilala lamang ang mga itong sina Alice Jen at Janice kung saan ayaw naman sa ilang motoristang nakakita na walan umano ng kontrol sa manobela ang driver na si Jen. Kaya ang resulta, sumimplang ang mga ito sa bahagi ng tulay. Samantala, agad namang dumating ang barangay disaster ng Ordoa at binigyan ng paunang lunas ang dalawang individual na nagtamo ng ilang pinsala habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ibayong pag-iingat sa pagmamaneho para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sys the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sys the Pain mula rito sa 93.46 Quezon, Palawan. Rail Garan XF
2: ito ang Exciting Filipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, Basic Life Support Training ibinahagi naman ng MDRRM San Vicente sa mga kawani naman ng Mayor's Office sa Naturang Bayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
6: Formal nang sinimulan itong Mayo 26 ang tatlong araw na basic life support training para sa mga field staff ng Mayor's Office na regular na nagtatrabaho sa labas ng opisina. Isinagawa ang pagsasanay sa malagnang hall sa loob ng Municipal Ground Complex. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Office of the Municipal Mayor sa ilalim ng pamuno ni Mayor Ramir Publico, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na pinamunuan ni MDRMO Orlando Istoya. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga empleyado sa pagbibigay ng agarang paunang lunas at wastong pagtugon sa emergency situation, lalo na sa kanilang trabaho sa field operations. Sa kanyang opening message, binigyang din ni Mayor Publico ang kahalagahan ng kahandaan at malasakit sa kapwa. Ayon sa punong ehekutibo, kung tinatawag ng pagkakataon, agad na makakatulong sa ating kapwa. Kabilang sa mga aktibong lumahok sa training, ang mga kawani mula sa Arms Brigade, Field Operations Support Staff, Arms Organizing Team at Multimedia Team. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, inaasahang magiging mas handa, maagap, epektibo ang mga kawani sa pagresponde sa mga hindi inaasahang insidente habang patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa serbisyo publiko. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan.

0: nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na hindi maaaring gamitin pahintulot sa pagputol ng puno ang barangay certification lamang sa programang sentro ng XFM Palawan. Sinabi ni DNR Pembro Salte Kayatoka na ang certification na ibinibigay na isang punong barangay ay nagsiselfie lamang bilang patunay na posibleng magdulot ng panganib ang isang puno sa mga residente o sa komunidad. Gayunpaman, sinabi ni Kayatok na kinakailangan pa rin kumuha ng kaukulang permita o pahintulot mula sa kanilang tanggapan bago magsagawa ng pagkuputol ng anumang puno. Ipiniliwanag din niya na mayroon silang mga tauhan na magsasagawa ng assessment upang matukoy kung tunay na delikado na isang puno, lalo na ang mga deep-rooted trees gaya ng punong ng bangkal. Samantala, maaari lamang daw magamit ang barangay certification para sa pagputol ng hanggang 2 planted trees naman tulad ng mahogani, chimilina at mangyum na gagamitin sa pagpagawa ng bahay kung ito ay sa loob ng kanilang bakuran. Subalit paalala ng DNR, kahit sa ganitong sitwasyon ay kinakailangan pa rin ipagbigay alam sa kanilang opisina ang planong pagputol ng puno o pagbatiyak na ayon ito sa umiral na regulasyon. Yan ang balita din sa inyo na Business Plus Capsule na tumutulong para maipalik ang linaw ng inyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
2: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, imported pork meat products sa lalawigan. Wala umanong magandang idulot sa mga Palawenyong hog raisers. Katra pa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Live report.
4: Wala umanong magandang dulot sa mga Palawenyo hog raisers ang planong pagpasok ng mga imported pork meat products sa lalawigan. Ito ay ayon kay Board Member Ryan Maminta. Ito ay nag-ugat sa inilabas ng Executive Order No. 116 na pinirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. na halos lumobo na sa 4x ang minimum access volume para sa imported pork. Ayon kay Board Member Maminta, kapag ito po ay nagkaroon ng tamang proteksyon sa pamamagitan ng mga pulisiya at regulasyon at hindi nakontrol ay tiyak na malalagay sa alanganin ang ating mga magbababoy. Lalo't higit pa ang mga maliliit na nasa industriya. Maaaring bumaba ang presyo ng karning baboy sa mga palengke kapag nangyari ito, pero tiyak na lalo sa mga producers ng hog raisers ang apektado. Ito ay dahil mawawala ng laban sa presyo at merkado ang mga hog raisers. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM
3: News. Ito ang Exciting Philippines.
2: Maraming salamat, Kachopang Girly. At sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, BPAR nagbabala naman sa mga residente turista na mag-ingat pa rin. Laban pa rin sa mapanganim na box sa jellyfish habang naliligo sa baybayang dagat sa buong lalawigan ng Palawan. Katra pa natin sa balita, IC Pacaldo.
3: Live report.
5: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga residente turista na mag-ingat laban sa mapanganib na jellyfish habang naliligo sa mga baybayang dagat ngayong tag-init. Ayon sa BFAR, maaaring magdulot na matinding pananakit, hirap sa paghinga at iba pang seryosong komplikasyon sa kalusugan ang mga box jellyfish. Kaya pinapayuan ng publiko na maging maingat sa paglangoy at agad na humingi ng medikal na atensyon sakaling matinik nito. Kasabay nito, naglabas din ng paalala ang pag-asa kaugnay sa posibilidad ng El Nino sa mga susunod na buwan. Hinimok ng pag-asa ang publiko at mga lokal na pamahalaan na maghanda na sa posibleng epekto ng El Nino, kabilang na ang matinding init at kakulangan sa supply ng tubig. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga ahensya ang publiko na pairalin ang pag-iingat upang maiwasan ang panganib sa kalusugan at epekto ng matinding panahon ngayong tag-init. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito

0: katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang IC at sa ating pang ibang mga kasamaang mga field reporters. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Nagatid sa ating orasan, nagkarap na po ang 15 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. At ang oras naman na iyan, handog din sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix, Premium DT Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix, ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ang mga healthy coffee na ito, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa,
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
2: Atin naman pong alamin ang magiging taya ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Huwebes, Mayo 28. Live po mula sa DOST Pag-asa.
4: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy na lumalakas ang tropical depression at ngayon po ay tropical storm na. Ito po ay bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kanina alas 3 ng hapon, 1,260 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. May taglay na nahangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Walang direktang epekto ang nasabing bagyo or tropical storm with international name na Jiangmi. Subalit yung trough o yung outer portion ng bagyo, nagdadala ng pag-ulan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa may Davao Oriental at Davao Occidental. Habang itinatawag naman natin na southwesterly wind flow o yung malahabagat na hangin galing dito sa may kanluran, magdadala pa rin ang mga pag-ulan dito po sa may Palawan, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at halos buong Soccsavgen, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon dahil mataas pa rin ang tsansa ng mga malalakas na pag-ulan at thunderstorms overnight. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon at buong Visayas, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog. At sa mga magiging maulap po ang kalangitan simula ngayong hapon hanggang bukas sa madaling araw, mataas ang tsansa na magiging mainit din po ang inyong panahon pagsapit ng madaling araw. Base po sa latest track ng Pag-asa, kikilos pahilaga, ilagang kanluran ang bagyong Jiangmi at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po yan ng gabi or sa madaling araw ng Biyernes. At tatawagin po natin ito na bagyong Domeng or magiging pang-apat na bagyo for this year, pangalawa naman for the month of May. And possible, lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm knowing na nasa mainit ito na karagatan. Pagpasok niya ng park, kikilos pa rin ito pa north-northwest hanggang sa makamove northward dito sa mahilagang bahagi po ng Philippine Sea at lalakas pa by weekend as a typhoon with a probable intensity of 130 hanggang 150 kilometers per hour. May kalakasan po ito. Pero yung kapansin-pansin, sa pagdaan niya dito sa may North Philippine Sea, maliit ang tsansa na ito'y didikit sa ating kalupaan or magla-landfall. Subalit considering pa rin itong cone of probability, ito po yung area kung saan posible pa rin manatili or pumalagi yung gitna po ng bagyo. No? So maaaring pumunta dito at mag-move westward yung gitna or sentro ng bagyo at maapektuhan yung outer cloud bands, itong Cagayan Valley at Aurora. Kaya asahan pa rin po, hindi pa rin natin naalis yung possibility na magkakaroon dyan ng mga wind signals at paminsan-minsang malakas na mga pag-ulan. Sa pananatili nitong si bagyong Jiangmi or Domeng dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea by this weekend, nandyan yung possibility na mag-e-enhance po ito ng habagat or southwest monsoon, lalo na't palapit na tayo sa panahon ng tag-ulan, mga unang araw po ng Hunyo. Posible itong ideklara po ng Pag-asa. At yung habagat na mararamdaman dito sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, and western portions of Mindanao. By this weekend, posible may paminsan-minsang malalakas po ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga possible heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Labas ng bahay sa tanghali. Sa ating mga kababayan naman dito sa Palawan, lalo na sa may central and southern portions, mataas pa rin po ang tsansa ng mga kaulapan umaga pa lamang at maaaring magpatuloy yan hanggang gabi. Sasamahan din po ng mga light to moderate with at times heavy rains. Kapag meron tayong mga thunderstorms, bukas po yan. Habang dito sa May Visayas, asahan pa rin po ang bahagyang maulap na kalangitan umaga hanggang early afternoon bukas. Magiging mainit lalo na po dito sa May Tacloban, kapansin-pansin hanggang 34 degrees Celsius. Ganyan din sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. And then sa dakong hapon hanggang gabi, may mga kaulapan na lalo na sa May Western Visayas at Negros Island region. At sasamahan pa yan ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bahagyang epekto na rin po ng southwesterly wind flow, 10 degrees Celsius. Ngayong araw at bukas, wala naman tayong nakikitang gale warning pa rin o yung mga potential sea travel suspensions. Karamihan ng mga lugar banayad ang kakatamtaman ng taas ng mga pag-alon. Minsan nagkakaroon lamang ng mga thunderstorms in some areas of Eastern Luzon, Eastern Visayas. Posible pa rin umabot sa halos 2 metro. Habang sa pagpasok ng Bagyong Domingue sa ating area of responsibility, by weekend, posibleng mataas na rin po ang mga pag-alon dito sa may baybay ng Cagayan Valley, Aurora, down to Bicol region and Samar provinces, nasa 2 hanggang 3 metro ang taas sa mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon sa mga huling araw po ng Mayo, we're seeing na mas dadalas pa yung ating mga afternoon and evening thunderstorms. Kasabay niyan, lalakas din po yung intensity ng mga pag-ulan natin sa paglapit nitong si Bagyong Domingue sa ating kalupaan. Pagsapit po yan ng Sabado and Linggo sa malaking bahagi ng ating bansa, Mapamindanao, Visayas or Luzon. So dito po sa Luzon, we're expecting na yung Central and Southern Palawan pa rin po mataas ang tsansa ng ulan pagsapit po ng Friday. Then pagsapit ng Sabado, bukod dun sa Palawan at sa Occidental Mindoro, mataas na rin po ang tsansa ng ulan. Dito sa may Kabikulan, lalo na sa may Albay, Catanduanes at Sosogon, dahil dun sa outer rain bands o yung buntot nitong si tropical cyclone na Domingue. Then pagsapit po ng Linggo, maraming lugar ang uulanin dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon plus yung trough o yung outer part nga nitong si Bagyong Domingue. So sa Metro Manila, ganyan sa Misambales, Bataan, Calabarzon, Bicol region at Mimaropa, meron pa minsan-minsang mga light to moderate rains pagsapit po yan ng Linggo at maaaring magtagal hanggang Lunes dahil po yan sa habagat. At pagsapit naman dito sa may Cagayan Valley, ganyan din sa may Apayao, Ilocos Norte at mga nearby areas pa dito sa may Northern Luzon, asahan din ang mataas na tsansa ng ulan dahil naman sa trough ng Bagyong Domingue. Kaya mag-ingat din po sa banta ng mga minsang malalakas sa ulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po ng Friday, maliit ang tsansa ng mga tuloy-tuloy na ulan, no, sa malaking bahagi ng Visayas. Pero pagsapit po ng Sabado, maapektuhan na rin po ang Western Visayas and Negros Island region ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas ng Bagyong Domingue. Then pagsapit po ng Linggo, malaking bahagi na po ng Visayas ang magkakaroon ng mga pag-ulan. We're talking of Western Visayas, Negros Island region and Central Visayas. Paminsan-minsan may malalakas po ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang gabi. Kaya magantabay lamang po sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Minsan lalakas yung mga pag-ulan kaya nandyan yung banta pa rin ng mga biglaang buhos or biglaang pagbaha at pagbuho ng lupa. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, bagamat hindi naman tayo directly maapektuhan po ng Bagyong Domingue, madalas pa rin po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na mga araw dito sa Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Pagsapit po yan ng Friday and Saturday. Then sa bandang hapon hanggang gabi, yung mga ibang areas pa sa may Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, mataas din po ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms. Then pagsapit po ng Linggo, mas maraming lugar pa dito sa may western and central portions of Mindanao magkakaroon din ng pag-ulan dahil sa paglakas pa ng southwest monsoon. Ilang araw nang umuulan sa mga bahagi po sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya tumataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha, ganyan din ang pagragasan ng mga ilog at yung landslides sa mga bulubunduki na lugar. So lagi po magantabay sa ating updates at makipag-ugnayan sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang pagtaya ng panahon mula sa DOSC Pag-asa, Lalawigan ng Palawan. Kakaranas pa rin po tayo ng patuloy ng mga pagbuhos ng ulan sa mga susunod na mga araw. Dulot po yan ng malahabagat daw na daloy o easterly wind flow. Mga kabayan, mga katropa, may bagyo pero medyo malayo sa atin ang magpapaulan sa buong lalawigan ng Palawan ay itong malahabagat daw po na weather condition, mga kababayan, mga katropa. Samantala, oy, 25 minutos na po. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes, ika-28 sa buwan ng Mayo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din tayo sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa nag-aatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Pwede niyo pong mabili sa inyong pong mga suking botika. At nandyan din ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Pwede po ninyong mapuntahan at kayo po ay makapagpa-check up po doon, ha? Mabigyan kayo ng complete health assessment at pwede rin kayo maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa atin pong mga wellness clinic, ha? Kaya bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga centers. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam. Ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw at sana po ay okay na okay tayo. Saan man tayo nakikinig ano, na lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, mga katropa. Eh, mag-uusap na naman tayo regarding natural health care. Kung paano natin pangangalagaan ang ating katawan na ligtas sa sakit at prevention na rin. Kasi mahirap na kapag nagkakasakit tayo.
0: Tama, Doc. Oo. Mahirap pagka tayo po ay tinamaan na, ano? Ng mga napapanahon ng mga karamdaman. Ang mas mahirap na mga karamdaman, Doc, is yung mga ano eh, mga chronic diseases, ano? Yung mga napatagal na mga sakit sa ating pangatawan na hindi natin kaagad-agad sinolusyonan, ano? Hindi kaagad natin inagapan. At lumala lang lumala hanggang sa nagdulot na ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya wag natin hintayin na yung mga simple, ano? Mga common problems sa ating pangangatawan ay hindi kaagad po natin masolusyonan, ha?
1: Oh, actually, doon nagsimula sa mga simple.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi pag simple lang, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng importansya. Pero pag lumala na, yung tipong hindi ka na makapagtrabaho, doon mo lang maiisip, dapat pala inagapan ko, ano? Gumawa ako ng hakbang para malaman ko kung paano ko ito iiwasan.
0: Tama, Doc. Oh. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ha? Mahalaga is ano, proactive. Ano? Magiging maagap sa anumang bagay, ano? Pati sa ating pong kalusugan, kinakailangan maging maagap tayo, ha? So, kasi sa mga sakit, Doc, isa sa kalaban natin is yung oras, eh. Yung panahon. Ano? Pagka yung karamdaman ay namalagi ng matagal na panahon sa atin pong pangangatawan, may tinatawag yan sila na ano, Doc, eh. Especially yung mga pathogens, may resistance na tinatawag sila, ano? Yun ang mahirap dun pagka yung mga bacterias, mga microorganisms sa pangangatawan natin ay nakapag-create ng mga shield, mga panangga doon sa mga gamot na atin pong iniinom at nagiging resistant na sila. Kumbaga napalakas na sila sa katawan natin. Ako, eh, mas mahirap na yung solusyonan. Ano? Yung ibang mga karamdaman naman ay umugat na doon sa atin pong pangangatawan. Mahirap na rin silang gamutin, ano? Kaya nang mahalaga sa mga kababayan natin na atin pong maagapan ang mga simple, ayan, na mga karamdaman at yung mga major diseases atin pong pangangatawan. Kaya nandiyan ang atin pong kumpanya na Yes to Health, katuwang atin pong mga produkto kumbaga kasangga natin yan sila sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya araw-arawin po ang pag-inom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nandiyan ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 na magbibigay po sa atin ng sapat na nutrisyon, magdadagdag ng sapat na sustansya sa atin pong pangangatawan para maka-cope up yung katawan po natin laban sa iba't ibang mga karamdaman na pwede pong maminsala sa atin pong pangangatawan, ha? At sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, pwede yung mabili sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganoon din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Add to cart kayo dun sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga katropa, mga kaibigan. Okay? Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. share nyo na rin ating po mga FB page, mga kaibigan, ha? At sa mga gusto pong bumisita sa ating po mga wellness center, ay narito ang ating po nga mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isang problema, no, dito sa atin pong pangangatawan, ha? Kung kayo ay nakakaranas ng mga pagtubo, ng mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan, kung kayo po ay merong nakakapa na mga bukol sa iyong pangangatawan, na pagka ito po ay binibigyan nyo ng pressure, eh malambot lang din naman, ano? At yung iba, medyo lumilipat-lipat ng pwesto, ano? Eh marahil, eh meron po mga nag-uumpisa ng mga cyst, ano? Pagtubo ng cyst sa inyo pong pangangatawan. Local G, ano po ba itong problema, itong karamdaman na pagtubo ng mga cyst?
1: Ayan, so yung cyst, actually, ito yung sa Pilipinas, ano? Ito yung skin cyst at ovarian cyst, yan yung commonly diagnosed na ano, benign growth sa mga adult, ano? At karamihan naman ng mga cyst, commonly benign. Ibig sabihin ng benign, non-cancerous, ano? Pero pwede rin maging mitsan ng ilang komplikasyon kung hindi matitreat. Sabi nga sa isang analysis, around 1 in 5 women worldwide may develop ovarian cyst at some point of their life. O kaya nga kung babae ka, talagang dapat maingat ka. So yung cyst, ito ay ano eh, isang structure na puno ng fluid or yung iba ay may hangin or semi-solid materials. Ang mga common type na pwede natin makita, ano, tulad nung sebaceous cyst sa skin. Diba minsan sa balat natin merong parang tumutubo na bukol. Ang pigsa kasi iba yun eh. Yung pigsa kasi masakit. Etong commonly yung sebaceous cyst, bumubukol siya pero hindi siya masakit.
0: Parang wala lang pakiramdam lang.
1: Oo, yung ganun. Tapos yung ovarian cysts sa reproductive organs sa mga babae, yung ganglion cysts sa mga joints naman, sa mga tendons, yan. Yung breast cysts sa mga kababaihan pa rin yan, at saka yung kidney and liver cysts. Pag nagpapa-ultrasound ka, may makikita ka na may findings na may cysts. Ano? So yun yung cysts. Yung tumor naman, mass or lump naman ito na na-form kapag yung cells mo ay lumalaki na hindi masyadong kontrolado. So magkaiba siya ng konti. Ano? Ang tumor ay pwede rin benign or non-cancerous, pero pwede rin maging malignant. Mm-hmm. Yan. So yung tumor pwede mag-develop sa lahat ng tissues ng katawan katulad ng muscle, ng glands, or any organ. So ang common cause ng mga pagtubo na to, ano? Unang-una, nakikita nila yung hormonal imbalance. Especially kapag meron ka daw surge ng excess estrogen sa mga kababaihan. Kasi yung estrogen, yun yung dominant hormone ng babae. Pero pag masyado daw surge or hyper yung estrogen, pwede itong mag-create ng abnormal growth. Ano? Pwede rin naman yung pag nabarahan yung oil gland mo o sweat gland mo, yun yung nagiging dahilan ng pagtubo ng isang cyst sa skin. Pwedeng infection or isang uri ng pamamaga. Pwedeng ito ay genetic predisposition na sa inyong genes, family, ay nanggagaling doon yung tendency. Ano? Pwede rin ito ay sa mga atay. Pwedeng mahina yung liver detoxification process ng ang atay natin. Pwede siya mag-develop ng cyst. Pwede rin consumption ng mga pagkain na mataas ang chemical. Okay? High-end sugar. Tapos yung mga dairies. May mga ganung sila nakikita. Environmental toxins gaya ng plastics. Alam mo yung plastic? Akala natin, hindi naman ako kumakain ng plastic Pero yung paggamit natin ng yung tinatawag nilang microplastic, hindi mo makikita yun ng naked eye. So usually nakasama yan sa mga sa tubig na iniinom mo pag i-perusing material that sheds microplastic, makikita yan sa yung sa dugo, nakikita nila yan. No? Yung mga chemicals, mga pesticides, yan yung common cause ng pagtubo ng mga bukol sa ating pong katawan. So sa sistema ng katawan na involved yan, yung ating endocrine system or yung hormone system, lymphatic system, kasi ito yung waste removal.
0: Yung daanan.
1: Oo. Tapos yung ating liver and kidney, dahil yun yung mga detox organs natin. Oo, yun yung involved sa pagtubo ng mga cysts na ito. So ang cysts, hindi siya mahirap hanapin kasi visible.
0: Nakikita mo kagad.
1: Nakakapa, bumubukol.
0: Maliba na lang yung sa mga internal organs, Doc.
1: Oo, yung mga tumor.
0: Oo.
1: Tumor kasi is commonly inside the body. Ano? So, ang natural approach dyan is, kumbaga, given way para ma-prevent mo yung paglaki ng isang cyst. Kasi ang cyst, commonly, sabi ko nga kanina, hindi naman siya malignant. Usually yan ay benign. So, ino-opera yan. Ino-operahan yan. So, pero kung maliit pa siya at hindi pa naman kailangan ng surgery, kailangan mong daanin sa tinatawag na diet and nutrition para ma-prevent siya. Una, ang focus sa naturopathy para ma-prevent yung mga cysts ay yung pagkain ng mga anti-inflammatory foods. Common naman ang anti-inflammatory, phytochemical siya na nagagaling sa halaman. Prutas, gulay, yung mga whole grains. Ibig sabihin yung mga grains na hindi ni-refine. For example, yung palay, pag yan ay hindi refine, pag tinawag na whole grains, meron pang darak yan sa ibabaw.
0: May coating pa siya.
1: Speaking of darak, parang may nabasa akong post sa Facebook na inire-recommend ng Department of Agriculture ba yun? Na isama sa mga tinapay. Like sa pandesal yung rice bran. Sabi ko, matagal na namin ginagawa. Matagal na namin tinuturo yan. Yung iba, tinatawanan lang kasi ang rice bran daw, pang baboy.
0: Pang pids.
1: Okay, at tingnan mo yung mga tao, nagiging malnourished, ang nagiging
0: malusog
1: yung baboy.
0: Yan na nga.
1: Kasi doon pinapakain yung darak. So yun yung example ng whole grains. Dapat kasama pa yung pinakang bran. Ganon din sa trigo, di ba? May tinatawag tayong whole wheat bread. Merong refined flour na doon ang gagaling yun. Ano? So, yun, mga anti-inflammatory foods. At saka yung mga lean proteins. Mm-hmm. So, pag tinawag na lean proteins, ito yung protina na hindi, o katulad halimbawa ng soya. Diba? Kung bakit meron tayong products na coffee na may soya, kasi yun ay source of protein. Considered as part ng very light protein na kompleto naman sa mga amino acid. Pag sa ano naman animals, yung lean protein, ang ibig sabihin nun, yung mga katulad ng manok, hindi katulad ng mga red meats. Yung red meats, yun yung pinakang laging controversial pag pinag-uusapan ng kalusugan. Okay? So yun. Tapos iwasan natin yung mga pagkaing sobrang punong-puno ng mga refined sugar. So hindi naman masama ang sugar, basta ito ay natural. And also, tinatawag na low glycemic. Trans fats, yung mga pagkain ng sobrang dami ng dairy products, saka yung mga hormone-treated na mga meats. Ano ba yung mga hormone-treated na mga meat? Mm-hmm. Ito yung mga karne na pinalalaki gamit ang hormones. May ganun talaga sa dairy industry.
0: Para mabilis ma-harvest.
1: Bukod dun, mabilis silang mag-develop ng muscle.
0: Yes, oo.
1: Ngayon sa mga manok, pag ginamitan mo ng hormone, instead na maghihintay ka na matagal para sila ay pwede nang i-harvest, mas mabilis. 35 days, ganyan. 45 days. So, iwasan daw yun.
0: Mga manok-dok, kahit nalalakad, pwede mangitlog pagka ginamitan mo ng hormone.
1: Obviously, hindi pa ako nakakita. No? Pero sabi nga nila, pinapatoka daw na tawag doon yung pampaitlog. Ngayon, yung hydration o tamang suporta ng tubig sa katawan, malaking bagay din yun na dapat nating tingnan. Kasi yun ay suporta sa ating detoxification, especially liver and kidneys. Yung mga program like detox sa pagkain ng mga green leafy vegetables, kasi pang mga greens, obviously for cleansing yan. O yung paggamit ng sugar beets, kung alam niyo yun, yung parang singkamas na mapula, ginagamit yun para sa mga ganyan. Then garlic, lemon, ginger. Ito yung mga prominent herb na ginagamit for cleansing. At kasama na rin dyan yung turmeric. Kaya yung turmeric, kasama yung sa ating Santon Gold Herbal Tea. Kasi itong mga to, ang merong reputation that can help the body fight inflammation and also cleanse and detoxify. Mm-hmm. So, ang highlight ng nutritional therapy, kung may mga bukol-bukol kayo, dapat keep on taking high vitamin C, vitamin E, kasi nare-reduce niya yung cystic inflammation at napopromote yung repair ng mga tissue. Mm-hmm. And also including yung healthy fat like omega-3 fatty acid na sa mga vegetarian, kinukuha namin ng healthy fat with source of omega-3 fatty acid sa mga flaxseed, chia seed, mga nuts and seeds. Pero yung mga hindi vegetarian, usually makikita mo pinopromote nila yung mga fish oil. Mm-hmm. Yung mga isda daw na mataas ang omega-3 fatty acid sa mga isda ay yung salmon, yung mga ganun. While others naman nagsasabi na huwag dun sa malalaking isda kasi kumbaga mataas ang source of mercury, yung mga ganun. Anyway, basta mahalaga nun yung omega-3 fatty acid na pwede nating kainin in support to prevent cysts. Magnesium, zinc is also supportive sa ating reproductive health at napiprevent yung fluid retention pag meron tayong magnesium and zinc. And also, syempre, marami pa mga nutrients na pwede nating i-take sa iba't ibang kondisyon ng pagkakaroon ng bukol. Meron ding mga tamang suporta ng sustansya. Kaya sa atin naman, kung kayo ay prone sa mga ganitong problema at ngayon meron na kayong mga bukol-bukol, meron na nakitang tao na ganyan, ang daming sa likod nila, ang daming tumutubo. Usually mga sebaceous cysts. Ang pwede nyong gawin is mag-focus kayo doon sa mga pagkain na talagang tumutulong upang makontrol yung cystic inflammation. Okay. So, in terms naman sa Yes to Health product, bakit maraming mga nagsasabi na although hindi naman natin sinasabi na yung Santon Plus Gold ay pantunaw ng cyst, pero bakit marami ang nagsasabi nang uminom sila ay meron silang naramdaman na pagliit ng kanilang mga cyst. Although hindi natin sinasabi na ito yung gamot sa cyst, pero ang sikreto kasi noon ay yung content. Mm-hmm. Anong meron doon sa laman ng Santon Plus Gold? Unang-una, mangustin, mayaman sa Santon. Actually, nakita ko yung mga research sa Santon, meron talaga siyang natural anti-tumor and anti-inflammatory properties.
0: Parang yun yung highlights niya.
1: Yes. pag tinignan mo yung research sa phytochemical content, katulad na santone, anti-tumor property talaga meron siya. And also anti-inflammatory. Nakakatulong daw yung santone sa regulation ng cell growth at ina-assist yung pag-reduce ng cystic formation sa ating katawan. At sinusuportahan nito ang immune function and detoxification kasi nga pag hindi maayos yung detox ng katawan mo, pwede magkaroon ng tendency na yung mga... Kasi yung nagpo-form ng cyst, supposed to be, ilalabas ng katawan yan eh.
0: Dapat tinatapon na.
1: Dapat tinatapon. Na, so, katulad sa kidney. Ba't nagkakaroon ng tinatawag na cyst sa kidney, sa liver? Eh, hindi nagagawa ng katawan because yung kanyang detox function ay bumabagal for some reason. Yan. So, unang-una, yung mangustin, kaya nga, di ba, tinuturing ito na isa sa pinaka-the best na pantulong sa mga ano pamamaga and also yung cystic formation. Ikalawa na meron tayo, garlic. Eh, alam naman natin na yung garlic, may natural antimicrobial, anti-inflammatory agent. O, ang tawag doon yung allicin. Oo, meron siyang mga sulfuric compounds na very strong pagdating sa mga pathogenic agents. O kaya nga diba sa garlic, hindi nabubuhay ang mikrobyo.
0: Tama daw.
1: Sa extract ng, even parasite, pag yung extract ng garlic, ilagay mo sa common parasite, patay sila in just a few seconds. So, malakas itong ano, anti-inflammatory, antimicrobial properties ng garlic. Nai-enhance din ng garlic ang liver detox and hormone balance kasi meron siyang mga phytochemical that go along with the body's process. Ano? And sa mga merong cyst na pe-prevent yung infection related dyan sa cyst formation natin. Pero nakakita may cyst na malaki dito sa batok. Sobrang laki talaga. So, it can affect yung neurological function hanggang sa namamanhid na yung pasyente. So, para maiwasan yung kinakailangan yung kinakain natin at the same time, kayang matulungan na mahadlangan yung progress ng isang uri ng cyst.
0: Yung garlic ba, Doc? For example, meron silang mga cyst na superficially, ano, dito sa balit nila. Pwede ba yun i-apply topically?
1: Hindi siya inire-recommend, lalo na kayong fresh garlic kasi may sulfur ngayon.
0: Matapang.
1: Oo, baka masunog yung balat nyo. O kaya nga, di ba, noong panahon, even yung mga herbolario, pag nagre-recommend sila ng, halimba, bawang, didikdikin mo yung bawang, dapat laging mayroong langis ng nyug yung balat.
0: Pang-neutralize ng sulfur.
1: Para maproteksyonan yung balat sa pagkasira. Dahil matapang yung ang kuskusin mo yung, ano, yung buni an-an. Hapdi noon, grabe.
0: Tama, Doc, oh.
1: Saka within 2 hours lang na ilapat mo yung fresh garlic, itapal mo sa skin mo, pagtanggal mo, grabe ng irritation noon, pamumula. So kaya hindi ang ano pinaka-the best iniinom.
0: Yes.
1: Kasi alam mo garlic, isa sa pinaka-powerful ang kanyang phytochemical. Kasi just imagine ha, itapal mo lang yan sa sole of the foot mo ng mga 30 minutes, lagyan mo ng usually sa mga may infection yun sa may lagnat eh. Lalagyan mo ng BCO or coconut oil yung talampakan, then ilalagay mo yung fresh garlic doon. Mabilis lang, hindi matagal ano, para hindi magkano. Alam mo, within just 30 minutes naamoy mo na sa hininga mo yung bawang.
0: Bawang.
1: O ganun ka bilis yung kanyang penetration sa circulation natin. So pag kinain mo yung garlic, yung phytochemical niyan, it can circulate in your
0: mabilis
1: body.
0: Mabilis ang distribution niya.
1: So it can reach the cells that magagamit ng katawan kung ano meron yung garlic. Ano? Kaya isa yan sa ingredients ng ating santone plus gold. Kasi ang garlic is actually very widely researched in terms of hypertension topic. Ang daming pag-aaral niyan. Next is yung moringa. Itong moringa pwede mong itapal direkta.
0: Yan.
1: O, didiktikin mo yan. Tapos itatapal mo direkta sa mga bukol-bukol. Actually, ginagamit na yan noong unang panahon pa. Maganda rin ito sa mga bleeding. Yung nalawa, dumudugo, hindi mo pahinto. Yung katas ng malunggay, ilalagay mo, humihinto yung pagdurugo. Oo, yan. So, ang malunggay kasi, napakataas ang antioxidants niya na kailangan natin para sa mga cyst, yung antioxidant. Mataas ang vitamin A, vitamin C, vitamin E. Ang malunggay din ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormones, especially sa mga babaihan. Kaya di ba kapag ikaw may asawang hindi nagkakaroon ng gatas, hindi makapag-breastfeed, ang isa sa pinaka-recommended na gulay, malunggay.
0: Malunggay. So, pahigupin ang sabaw ng malunggay.
1: Yes. Yan. Because of its natural effect sa hormone ng kababaihan. So kung ang isang babae ay nagsasuffer from any kind of hormonal problem, imbalances, ang malunggay ang isa sa pinakamagandang choice natin. So, ini-encourage din ng phytochemicals na mayroon ang moringa o malunggay, yung natural detox ng liver and lymphatic system. Kumbaga, itong malunggay, because of its nutritious nature, talagang maganda siyang overall support ano, sa ating katawan. Yung turmeric, binanggit ko na kanina, may curcumin. Na ang curcumin ay kilala bilang natural anti-inflammatory. Ginagamit din ito nung unang panahon kapag may mga bukol. So katulad ng malunggay, itinatapal din ito direkta doon sa mga bukol na ito ay nagpapakita ng magandang resulta. Mm-hmm. Oo, ngayon, marami mga pag-aaral, depende kung saan ka mayroong bukol. Ibawa, mayroon kang problema sa kidney or gallbladder cyst. Nire-recommend din nila yung Chanka Piedra. Mm-hmm. Isang herbal yan. Ito yung herbal na ni, yung ang bulak, dahon niya ay parang sampalok, pero maliit lang siya. Tapos sa ilalim ng dahon may buto na maliliit. Mm-hmm. Ang tawag sa... ano,
0: parang dun? Seeds underleaf.
1: Yeah, sampasampaluka naman sa Tagalog. Mm-hmm. O sa Bicol, bukakaw ba ang tawag nun? Mm-hmm. O, ganun yun, yun. May mga sasabi na yung dandelion, okay sa mga may liver cyst. Green tea naman para sa hormone regulation. Mm-hmm. So yan yung ilan. Ano? Bukod sa Santon Plus Gold, you can incorporate other herbs na pwede nyo lagayin, pwede nyo inumin araw-araw sa inyong paglaban doon sa mga cyst. Kasi ang cyst kasi, hindi mo naman yan basta-basta mapapaliit kung pinabayaan mo na biglang lumaki na, sinlaki na nasantol. Tapos, kailangan mo itong daanin sa gradual pero merong nagagawang improvement sa iyong, ano, sa iyong cyst. Napakadaling. Marami kasi tayong testimonies about that eh, na yung cyst lumiliit, hanggang sa hindi na nila nakakapaan. Hindi na ako nagtataka kasi nga yung mga phytochemicals inside the ingredients of Santon Plus Gold, meron talagang pag-aaral na nagsasabi na it can help the body na kumbaga ma-prevent yung growth ng mga cysts na yan. Matandaan natin na yung cysts at tumor magkaiba yan. So pag sinabing tumor, medyo mas delikado kasi commonly it's inside the body.
0: Oo.
1: Pwede tumubo sa utak. Pero yung mga common cysts that are commonly benign, eh, kailangan natin din agapan kasi pag lumaki ito, it can also give us some complication.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dapat balance yung ating lifestyle, yung ating practice sa pagkain. So, gawin natin yun, ano? Balance dapat. And also sleep at least 7 to 8 hours a day. I-manage yung stress. I-limit natin yung exposure sa mga tinatawag na xenoestrogen. Xenoestrogen, ito yung nagti-trigger ng hyper-estrogen in the body, yung surge. Katulad ng mga plastics, microplastic, pesticides, cosmetics. May mga cosmetics that are known to be xenoestrogenic. Kaya nga, pag ang FDA sinusuri yung mga cosmetic products, tinitingnan nila kung yung ingredients ay mayroong possible effect sa ating katawan, especially sa mga kababaihan. Kasi kababaihan ang gumagamit commonly ng cosmetics eh. Mm-hmm. Diba? So, detox. Maraming paraan sa Yes to Health. Meron tayong mga detox program. Meron tayong metabolic detox na 10 days detox. Very mild. Meron tayong rigid 3 to 4 days cleansing using juices. At iba pang mga pamamaraan using natural things. Ano, for detoxification. So, if you want detoxification, sa Yes to Health po, punta lang kayo. Ano, may mga consultant tayo that will recommend program for you to detoxify. Ayan. So, yun po yun. And hindi mahirap kung kayo ay magiging aware sa inyong diet kasi mapiprevent mo yung mga ganyang common cyst or growth. Na sa una, hindi ito nagdudulot ng any complication or any symptom. Pero pag ito'y napabayaan, will lead to some complications. Okay, habang maaga, eh, kailangan talagang gawin na natin ang paraan. So, ang pag-take ng Santon Plus Gold Everyday and other nutritional product, malaking ano yan, malaking preventive measure na pwede nating gawin everyday. Kasi wala ka namang ibang gagawin kundi to eat healthy food, then to supplement yourself, especially supplements that is proven, yung Santon Plus Gold. Samahan ng vitamin C, samahan din ng other vitamins like yung premium D3, ano, na may vitamin D3. So, doing that, alam ko malaking bagay ang magagawa po sa inyong kalusugan.
0: Mm-hmm. So yun, so mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na nakakaranas ng mga pagtubo ng cyst, Kadalasan to sa mga babae, Dok, ano? Karamihan. Mm. Karamihan ng mga nakakaranas ng cyst ay sa mga kababaihan kasi maraming pwedeng tubuan sa kanilang pangangatawan ng mga cyst like breast, sa ovaries, sa kanilang reproductive areas, ano? Ay pwedeng anuhan, tubuan ng mga cyst na ito, ano? So ito yung mga pamamaraan na pwede po ninyong magawa, mga preventive measures na pwede po ninyong gawin at mga lifestyle changes, ha. Napakahalaga yan para po maiwasan yung pagdami at pagtubo ng mga panibagong bukol or cyst sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At kung meron kayong nararanasan na ganito pong mga problema, eh pwede kayong kumonsulta sa atin pong mga wellness center. Kung malapit lang din naman kayo sa atin pong mga wellness clinic, eh puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center para doon ay mapaliwanagan kayo ng mas malawak, ano, na mga pamamaraan at kung ano yung mga changes na pwede po ninyo gawin, especially modification of your diet at iba pang mga program na pwede nyo isagawa para mas mabilis mawala, no, yung mga cyst na yan sa inyo pong pangangatawan, ha. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic.
2: The secret of health.
0: Okay, mga katropa, mga kaibigan, no, napasarap usapan natin, Dok, ha. Baka ipahabol ka pa minsan, Dok, sa ating mga tagapakinig.
1: Wala na, overtime na tayo. Thank you very much, so, sa inyong pagtutok, mga katropa, ha. Salamat at tomorrow again sa himpilang ito ng XFM ay magkasama-sama po tayo. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po rin, Dok. Ramilito Uy, atin pong CEO. Ito po rin ko, Dok. Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Samsung Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time, XFM Time 606 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Bentahan ng lupa sa mangrove area sa Barangay San Jose. May ebidensya umano ayon po sa kapitan.
2: Ang sabi mga kung sa assessor ay agree. Agricultural lang yan o hindi pa rin siya residential.
3: Suspek sa pananampal sa 10 taong gulang na bata, posibleng maharap sa kaso ayon yan sa Police Station 1.
4: Ang barangay level kasi ito po ay physical abuse at ang naka-commit po ng crime ay nasa tamang edad po.
0: Kunong barangay, walang otoridad magbigay ng permit sa pagbutol ng puno.
5: Hindi naman lahat ng sanga, tatanggalin mo, mag-iwan ka pa rin.
3: Sa balitang nasyonal, pagbagsak ng Chinese rocket debris sa katubigan ng Northern Luzon, ibinababala.
0: Sa balitang international, dosen-dosen ng katao na paslang sa binaigding pang trial strike sa Lebanon sa kabila ng ceasefire.
3: At sa balitang sports, NCR naunguna pa rin sa medal standing ng palarong pambansa 2026.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, May 28, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din pong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga balitang lokal.
6: Express, Express Balita sa umaga.
0: Kinumpirma ho ni Barangay Kapitan Dudes Trinidad ng San Jose na may lumabas umanong ebidensya ng illegal na bentahan ng lupa sa mangrove area sa kanang bahagi ng Purok Bagong Paggasa sa kanilang barangay. Ayon kay Trinidad, kinilala ng barangay si Zinaida Arias bilang caretaker ng isang inuukupa sa lugar o umuukupa sa lugar kung saan umano natuklasan ng mga dokumento at transaksyon kaugnay sa bentahan ng lupa kahit hindi pa pagmamayari ng mga residente ang naturang area. Base rin umano sa inilabas na dokumento ng Department of Environment and Natural Resources or DENR, idiniklara bilang timberland ang lugar habang nakatala naman itong agrikultura.

0: Sibling Paglabaga. Samantala, inaasahang magsasagawa ng pagpapadupa ng barangay katuwangan ang City Anti-Squatting Task Force kasunod ng notice to vacate na inilabas ng DENR, 2 taon na ang nakalilipas.
1: Base nakaraan doon sa ano ng DNR ay Timberland daw. Hindi rin naman kasi natin nakita yung kanilang papel.
2: Pero dito sa assessor, binabayaran pala ito nila yung ng tax deck ito. Agricultural siya. So, kasi nagtatalo tayo sa kabila, no? Sa kabilang parte. Kasi nga may mga bahay na doon, mayroong mga permanent structure, ano na siya, semento eh. So, dapat malinawan din natin, sa city assessor, agricultural. DENR, Timberland, ganun ba yun?
1: Parang yun yung kasi nung nakausap po natin yung taga din na, kasi pinuntahan din nila yan. Yan daw ay Timberland. Pero kung sakaling sabi mga, kung sa assessor ay agricultural lang yan, hindi pa rin siya residential.
0: Tinigho ni Kapitan Dodds Trinidad ng Barangay San Jose. Express, balita sa umaga. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangka tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Yan o, merong ebidensya na lumabas.
3: Bintahan.
0: Kabintahan na kahit pa yung lupa ay Timberland.
3: Alam mo dyan sa San Jose, merong sa zoning, pag nakita mo dyan, yung ibang mga ano dyan, Choy, mga titulado.
0: Titulado
3: ha. Oo. Pero ang classification, Timberland.
0: Yan ang mahirap doon sa ano yun, sa sitwasyon na gano'n.
3: Kaya nga.
0: Sabi na lang natin kasi ang pinaglalaban nila, tax deck.
3: Tax deck.
0: Tax declaration. Yung iba kasi yun ay pinangahawakan eh, tax declaration eh. Ikaw na yung nagpo-proseso, ikaw yung naglalakad,
3: pero
0: ikaw yung nagbabayad.
3: Yung tax deck, Choy, hindi yan siya ay katibayan sa para sinasabi mong pagmamayari ng lupa.
0: Oo.
3: Ang tax deck mo, yung mga tanim mo kasi, in-improve mo na eh.
0: Para bang nabigyan ka ng DENR na pahintulot na i-develop yung lugar na yan,
3: hindi
0: taniman
3: din eh.
0: Pero hindi mo po pwedeng ariin.
3: Ariin. Yung binabayaran mo doon, yung mga ano mo eh, yung mga tanim mo doon.
0: In-improve mo.
3: Yun ang ano mo doon, ang may tax deck. Yun ang subject ng tax deck, hindi yung lupa talaga. Actually, tinanong ko yan si Attorney Ariel Pedrosa eh.
0: Oo.
3: Kaya nagkikipit yan sila sa city government sa pababayad ng tax deck. Kasi hindi naman katibayan, sabi ni Attorney, yung sa'yo ang lupa, yung tax deck, titulo talaga yung katibayan.
0: Titulo talaga. Yan ang pinakamatibay sa lahat na pangahawakan. Pero paano mo mabibigyan ng titulo kung ang klasifikasyon ng lupa ay Timberland? Hindi rin talaga po pwede yun.
3: Meron dyan, Choy.
0: Pero,
3: sa sano si Choy?
0: Oo.
3: May mga homeowners dyan. Kaya yun ang nilapit natin kay Congressman Acosta. Na meron ng titulo, may titulo yan, tapos Timberland yung classification.
0: Pero ano pa yun?
3: Malayo doon sa ano, Choy? Malayo sa mangroves. Malayo. Dito lang banda
0: sa ilang
3: sa highway. Pero Timberland ang classification. Tapos meron din doon sa dulo, hindi ko na mapanggitin yung apelyedo, doon na sa may mangroves, Choy. May titulo siya. Ginawa niya subdivision. Ang problema, ano nangyari? Hindi na-aprobahan ng DENR yung kanyang subdivision plan.
0: Bakit hindi na-aprobahan?
3: Kasi nga ang mangroves.
0: Yun ang problema, di
3: ba? Pero may titulo siya. Kaya kahit na may titulo ka, pag mangroves, hindi mo pwedeng gawing tirahan. Gawin mong subdivision, gawin mong homeowners association. Kasi meron kang kinukuhang sa yung subdivision ano mo, may subdivision plan mo, pinapa-aprubahan mo yan sa DENR, sa regional office. Alam mo ginawa, Choy?
0: Anong ginawa?
3: Binalik na lang yung bayad.
0: Binalik
3: na lang yung bayad ng tao. Kasi nga,
0: kita mo na sayang
3: hindi,
0: din sana
3: nakausap ko yung may-ari. Hindi talaga aprobahan. Mangroves nga eh. Kahit anong gawin niya, talaga masakit na yung ulo niya. Wala eh. Mangroves, hindi talaga aprobahan yung kanyang subdivision na plan.
0: Dapat maano yun ha. Dapat maupuan, malinawan. Kasi alam naman natin pagka ang klasifikasyon ng

0: lupa ay timberland po pwede sa mga susunod na panahon i-convert or i-process to alienable and disposable land sa kapa ma-applyan for titling o patituluhan. Pero yun nga, sabi mo, may mga ganitong insidente na timberland tapos mayroong titulo, kailangan ano yun? Kailangan talagang...
1: Congressional Act ang kailangan.
0: Yan, no? May ayos nila yun, yung sitwasyon na yun, di ba?
1: Nilapit na rin yan ang ano, ang alam ko, nagkausap kami ni Kapitan Dudes nung tungkol dyan, nilapit na rin nila kay, ano, kay Congressman Acosta. At tayo rin mismo, kinausap natin si Congressman Acosta tungkol dyan, kasi kailangan ng Congressional Act yan eh. Ma-reclassify. Yan. Pero yung doon sa mangroves talaga, malabo talaga yun.
0: Malabo?
1: Malabo talaga yun na ma-reclassify mo as a... alienable and disposable para maging residential. Malabo yun.
0: May mga pangyayari pa nga na ikaw na yung nagbabayad ng tax deck tapos biglang, halimbawa, ikaw yung umukupa ng 50 years. May mga ganun na, 50, 30 years tapos ikaw nagbabayad ng tax deck. Tapos mamukat-mukat, bigla na lang mayroong lalabas na mayroong...
1: Titulo.
0: Titulo bago hindi ikaw. Bira, magugulat ka lang ng ganun, di ba?
1: Alam mo yung kampo ng Marines dyan sa Tinigiban?
0: Oo.
1: Napatituluhan.
0: Kita mo na, di ba? So, sa ating mga kababayan, hindi lang naman sa San Jose ito. Sa maraming mga lugar
1: pa,
0: marami talagang ganitong pangyayari na ang pinanghahawakan ay tax deck. Mm. Hindi pa ho sapat yan.
1: Hindi yan sapat. Oh. Hindi yan.
0: Hindi sapat para ariin mo yung pong lupa. Patituluhan talaga. Titulo ang pinakamatibay.
1: Natatandaan mo na suspend yung titling dito sa Palawan dahil sa ganong mga pangyayari. Yung mga doble-dobling napatituluhan na, mayroon pa ang isang
0: nagpatitulo. Oo, dami nagkapatong-patong, nagkakabinta-bintahan, iba-iba yung may-ari, ganun ang nangyari.
1: Kaya nga eh.
0: Pero malawak pa ang lupa ng Palawan, ha?
1: Napakalawak pa.
0: Oo, na po pwedeng, dami kasing klasifikasyon sa atin eh, yung mga hindi po pwedeng gabitin.
1: Oo, yun, yung mga core zone, mga... Biray mo nga lang, ha? Yung mga protected area.
0: Yan, lalo na protected area.
1: Sabi ni Ma'am Bilya, yung El Nido nga, 80% na deklarang protected area.
0: Kita mo na,
1: paano kagagalaw niyan?
0: Santa Lucia, di mo rin basta magalaw yan. Di ba? Pag dumaan ka dyan, napakalawak ng lupa na yan. Yung bundok ng simula Rizal, Quezon, Rocks Point.
1: Protected area din yun.
0: Di mo rin basta matirahan yun.
1: Hindi rin basta-basta.
0: Kung ano lang, kung may poproseso lang na katulad sa Baguio, yung ating Palawan, nako, yung mga bundok-bundok, hindi na lupa, puno na.
1: Puno na.
0: Kalat-kalat sana tayo sa Palawan. Kaya lang ngayon, yan ang ano natin eh, mabagal yung proseso, mahirap yung proseso pagdating sa Palawan para magkaroon ka ng sariling lupain.
1: Kung ako,
0: tambakan tuloy tayo dito sa bayan, dami pa mga squatter, daming informal settler na walang lupa.
1: Kung ako dyan, ako lang ha, ako lang mag-decide.
0: Oo.
1: Ang lawak ng lupa ng Iwahig, gawin kong ano yan, residential.
0: Iwahig?
1: Oo, ang lawak, hindi man nila ginagamit eh. Gawin kong residential yan.
0: Palit na.
1: Lahat ng mga nasa mangroves area, lahat ng mga nasa danger zone,
0: lipat doon.
1: Ilipat ko yan sa lupa ng Iwahig. Pagka lapad-lapad yan.
0: Tama na, di ba? Sabagay, mas malapit yan, Iwahig.
1: Iwahig ko. Gawin mong residential yan. Pero yung sukat, the same. Oh. Yung mga nakatira doon, pare-pareho. Kasi may mga naka-occupy na doon, di ba? O di gawin mong pare-pareho sukat lang, 100 square meter. Residential siya. Magtira ka pa rin naman ng for agricultural. Pero karabi mo dyan, sa tingin mo, lahat. Lapad ang Iwahig eh.
0: Malapad.
1: Lapad. Ilan ang nagmamayari dyan? Sa lupa ng Iwahig, yung mga nag-occupy, ilan pa lang naman yan eh, kunti pa lang naman yan eh, kasi magkabalalapad yung mga lupa nila dyan eh, di ba?
0: Malaki yan eh.
1: Malaki, sa'yo, 3 hektarya, 5 hektarya, may mga ganun.
0: Wala ako ha.
1: Oo nga, halimbawa lang.
0: halimbawa lang.
1: Halimbawa lang. Pero kung yan, gawin mong tag 100 square meter.
0: Oo, yung bang...
1: Residential talaga.
0: Yung iba kasi, yung... Alam mo yung mga pumapasok na mga may impluwensya dyan.
1: Oo.
0: Mga yung iba, mga opisyal, mga retirado. Diba? Biroy mo, sobra-sobra naman yung inaangkin. Ilang hektarya yung kanilang inaangkin.
1: Diba?
0: Merong 10 hektarya, 3 hektarya. Diba? Pero kung maging equal lang talaga.
1: 100 square meter o 200 square meter.
0: Mga humlat lang.
1: Humlat lang.
0: Huwag naman yung farm lot na pagkalaki-laki.
1: Huwag na. Gawin mong humlat yan.
0: Di marami yung pwedeng mapagkalooban yan.
1: Dami talaga. Eh, pero yung ano mo, yung mga nasa danger zone, hanapin talaga yung mga nasa...
0: Yung ano, Choy? Yung, di ba sa iyo, Iwahig? Yung Santa Lucia sana, kung maano yan, pwede ba yung i-amyan dyan? Kailang protected area yan eh.
1: Ha? Hindi, may...
0: Natatalo na ng ano? Natatalo na ng populasyon ng unggoy? Yung populasyon ng Santa Lucia?
1: Hindi, environmental state kasi yan eh.
0: Ayun na nga eh. Diba? Pero okay rin yun, dami unggoy dyan
1: okay
0: eh.
1: Rin. Ah,
0: yung iba na sa gasaan pa?
1: Pwedeng magawin ng environmental state naman yan, sa city government naman yan eh. Magawa sila dyan, mag-project sila dyan ng housing.
0: Housing?
1: Oo.
0: Oo,
1: yung lote-lote. Diba?
0: Kaya lang, mawawala na naman yung ano, yung unggoy.
1: Yun lang.
0: Parang pakiramdam ko, mas marami yung unggoy kaysa sa tao ng barangay Santa Lucia. Diba?
1: Kaya nga,
0: ilang bang butante ng Santa Lucia? Ha? Ilang butante niyan?
1: Wala na nga isang daan eh.
0: Kita mo na, diba?
1: Sabi ni Chris Barrientos, kaya doon siya natakbo.
0: Sigurado siya doon. Mananalo.
1: At kalat-kalat niya sila, Choy. Wala na talagang residente doon.
0: Gusto ko makakita ng yung malaking unggoy talaga. Anong tawag doon? Gorilla. Gorilla ba yun? Diyan mo itira, magdami kaya sila dyan.
1: Maraming nag-aabang na yung umaunggoy dyan eh. Sabi na PCST, bawal na pakainin.
0: Ay, yung iba, hindi mo ma-ano yan. Kasi doon sila natutuwa eh. Pagka na dyan yung unggoy, bibigyan nila ng shaking yan. Kaya. Maaamo na yung iba?
1: Oo, kaya nga. Parang naging tourist spot na yun eh.
0: Kaya nga, sana dumami pa.
1: Express. Kung kami lang mag-desisyon yan, gawin nating residential yan, home lot yung... Yung Santa Lucia na yan, hanggang doon sa ano, ay lahat yan ng mga nasang mangroves area, mabibigyan. Kaya lang, hindi ta. Kung sa kung tayo lang sana.
0: Oo. Kaya mo, magiging mayor ka rin. Balang araw.
1: Huwag ng City Jail.
0: Alin ng puwerto.
1: Sa natalo sa iba pa, balita, isang 10 taong gulang na bata sinampala isang legal age na lalaki noong gabi ng May 26 sa basketball court ng Camilla Home sa barangay Bangkaw-Bangkaw, lungsod ng Puerto Princesa. Halos hindi umano makatayo ang bata at nakakaranas sa pagkahilo matapos ang insidente bago dinala sa pulisya upang magsampa ng reklamo laban sa suspect. Sa panayam ng XFM Palawan kay Barangay Kagawa JR Garcia, agad umano ang pinuntahan ng barangay at mga tanod ang lugar matapos makatanggap ng ulat hinggil sa komisyon sa loob ng subdivision. Sinabi ni Garcia na 3 beses umanong nagtungo roon ang mga otoridad upang kausapin ang lalaking sangkot sa pananampala. Ayon sa opisyal, nagkulong umano sa kanyang kwarto ang suspect habang sa huling pagpunta ng mga otoridad ay pinatayan pa umano sila ng ilaw. Hindi pa rin nakuha ng mga otoridad ang pagkakilala ng lalaki matapos umanong tumanggi ang pamilya nito na ibigay ang pangalan. Ayon kay Garcia, may tuturing na police matter ang insidente dahil minor de edad ang biktima at maaaring pumasok sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse. Samantala, nanawagan naman ang barangay sa pamunuan ng Camilla Homes na makipagtulungan upang matukoy at mapanagot ang lalaking nanampal sa bata.
2: Nanampal ng bata.
3: Okay. Sa inyo ba, sa barangay, pagka ganyan sinampal, ano? Sinampal, hindi minor de edad, no? Nasa 20 to 25 years old daw itong suspect. Pwede ba, bawsi, ano? Violence against women and children. Pasok yun doon.
2: Actually, Kaluwi, ito po ay pasok doon sa RA 7610, Kaluwi.
3: Bata, minor.
2: Apo, dahil minor de edad po.
3: Oo.
2: Ngayon, police matter po talaga ito. Kaluwi, hindi po siya pang barangay level kasi ito po ay physical abuse. At ang naka-commit po ng crime ay nasa tamang edad po.
1: Yan po ang tinig ni Kagawa JR Garcia ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1, vitamin C, sa bansa itong Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Bigat na ngayon, di mo basta-basta masasaktan 'yung mga bata, di ba?
1: Oh, ang problema dito, yung identification ng suspect.
0: Hindi pa natutukoy.
1: Oo, hindi matukoy. Oo, siguro ang gagawin diyan ay
0: kasi hindi rin talaga mapwersa eh. Napasukin mo sa loob, umuti mo yung tao, hindi.
1: Pero may listahan naman yung homeowners association ng mga membro nila.
0: Tsaka yung mismo nga, ano, yung Camellia Management.
1: Oo, yung Camellia Management, meron yan.
0: Meron yan, Camellia Management. Kung talagang makikipagtulungan lang yung management, kayang makuha at maibigay yung pangalan.
1: Kaya nga.
0: At talagang tutukan lang ho ng PNP. Kay Sir Taliman, Sir, patutukan ito doon po sa investigador ninyo. Makukuha at makukuha yung pangalan ng tao.
1: Hindi na to tama si Kagawa JR, hindi to ano eh, hindi to pang barangay at saka hindi to huwa dispute.
0: Oo,
1: talagang ano ito eh.
0: Ano na to, paglabag na ito sa Republic Act 7610, child abuse na ito.
1: Kung meron ngang identification, tapos pwede naman sila magdiretso na sa abogado, tapos yung abogado yung mag-file ang kaso.
0: Malalayan din ang
1: abogado, yung abogado magpagawa na ng ano, tapos diretso sa piskal, pwede yun eh. Hindi na dumaan sa PNP. Pwede na yun eh.
0: Pwede rin.
1: Pero yung bata ba nagpamedikal?
0: Kaya yung iba kasi talaga dumadaan sa PNP. Yung PNP nakakapagbigay ng katulad nyo ng mga advice. Ito yung gagawin. Pa-medical, di ba? Yung mga tamang proseso.
1: Importante kasi yung medical.
0: Yung mga tamang proseso na i-guide ng PNP. Doon din yan kasi bata, may bawsides naman yung PNP. Doon na ano eh, doon na pag-uusapan kung ano yung mga proseso na gagawin. So, mag-guide naman yung ano yung tatay o yung pamilya kasi parang ang nangyayari nito sa hindi mo paglabas na ikaw na nakit ng bata, parang hinahamon mo pa yung batas eh.
1: Kaya nga, at yung pamilya,
0: pa yung pamilya oh.
1: At yung pamilya, ayaw makipagtulungan, ay parang talaga naghahamon.
0: Oo,
1: hinahamon yung batas.
0: Kaya yung tatay ng batang nasaktan, pursigido rin. Oo, na kasuhan, gawa ng, ba, iniisdang bulang, ayaw mong makipag-usap, ayaw mong humarap.
1: Baka ba, ano pa yan, obstruction of justice yung parents. Kasi hindi na kayo pagtulungan eh.
0: Diba? Sana ano pa, sana magbago yung isip doon at humarap para makapag-usap-usap sila. Baka merong ganito, baka merong dahilan ka kung bakit mo nasaktan yung bata. Diba? Labas ka lang at paliwanag mo. Baka sakaling maunawaan ka. Ayusin mo lang magpaliwanag kasi baka mamaya hindi rin maganda, hindi magustuhan yung paliwanag mo. Bigla kang maupakan.
1: Yun. Actually, Choy, yan ang
0: yung bukso ng damdamin.
1: Yun ang sunod kong sasabihin. Halimbawa, hindi talaga nakipagtulungan siya. Siyempre, walang ma-file na kaso eh. Ang gagawin ng ano dyan, ng mga pamilya ng biktima, baka mangyari, ang kinakatakot ko, baka abangan niya na lang siya sa labas.
0: Yun na nga eh. Kasi diba nung nakaraan yung tatay, mula nung hahapon, gabi, hanggang umaga, hindi talaga inalisan yun, binantayan, ay paano kung ganun pa rin yung galit at painis na ng painis pa na. Talaga, sa paglabas mo, hindi mo
1: akalain.
0: Nandun pala, nag-aabang.
1: Nag-aabang. Yariin ka ngayon. O, di mas lalong na-disgrace siya. Mas naman, lalong lumaki yung problema.
0: Hindi naman namin sinasabi na ganun ang mangyayari. Pero pwede nating isipin yung punto por punto na pa pwedeng mangyari.
1: Kung pwedeng mangyari. Na ayaw nating mangyari.
0: Oo.
1: Na ayaw natin dumating sa punto na yun. Kaya ang na-request natin, pakipagtulungan. Pwede naman makipag-usap.
0: Mataas na po yung protection ngayon sa mga bata. Di ba, noong unang panahon, kahit yung mga magulang, pwede mong saktan, pwede mong hatawin ng tambo, ng kahoy, ng sinturon, yung mga bata. Ngayon, ang hirap.
1: Wala na, hindi na po pwede.
0: Hindi na po pwedeng gawin yan sa mga bata. Kahit na ikaw ang magulang.
1: At kahit ikaw magulang, magulang, pinalo mo ng ganon, yung kapitbahay, Choy, kahit yung kapitbahay, pwede magsumbong.
0: Kita mo na, di ba?
1: Mabidyuhan ka.
0: Mabidyuhan, mayroong ebidensya. Hindi na po pwede yung unang panahon na titignan mo lang yung bata tapos tatakbo na sa loob ng ano. Diba, pag may bisita ka sa bahay, tapos titigan mo yung bata, sige ka laro. Pag titig mo sa bata, diretso na kaagad ng kwarto yan. Pero ngayon hindi.
1: Ngayon,
0: pag merong bisita, aba, ito na yung pagkakataong tumakas ng mga bata. Mag-aabulan pa kayo, makukulit ng bata ngayon.
1: Pupunta agad ng plaza.
0: Hindi mo pa pwedeng saktan yan.
1: Wala eh. Pasahan ka pa ng 10 karapatan. Diba?
0: Laki ng pinag-iba na.
1: Sabi nung dati, yung, alam mo ba yung number 7 na karapatan ng bata?
0: Ano yun?
1: Pa! Ito ang karapatan ko. Karapatan ko maglibang.
0: O ba talaga? Mayroon pang number 7 karapatan. Seven. Karapatan na maglibang.
1: Karapatan daw maglibang. Tinuro sa school eh.
0: Ito pala. Mayroon kasunod pala siya. Oh, so, sayo na. Tinulungan na ng PS1. Oh, ito na. Sa part po ito ng Police Station 1. Ang pamilya ng 10 years old na batang sinampal sa loob ng Camellia Home sa Barangay Bangkaw-Bangkaw upang makapaghain ng kaso laban po sa suspect. Ayon kay PS1 Station Commander Police Captain Cyrus Taliman, hindi maaaring pilitin ng mga pulis ang ama ng bata na pasukin. Ito na yung sinasabi ko kanina.
1: Kaya
0: ang bahay na nalaking sangkot dahil maaari itong lumabag sa karapatan ng taong nakatira doon. Diba? Sinabi rin ni Talimana, kasalukuyan umanong nagkukulong sa loob ng bahay ang lalaking inireklamo matapos ang insidente noong gabi ng May 26. Kinumpirma rin ng opisyal na nagpapatuloy ang investigasyon ng kanilang himpilan at nakuha na umano na mga investigador ang aro. Ito na, meron na pagkakakilanlan.
1: Nakuha na, nakuha na.
0: Oo. Ayon po kay Taliban, posible nang sumailalim sa regular filing ang kaso at maaaring maharap ang lalaki sa paglabag sa violence against women and their children, bawsi, kaugnay po ng pananampal sa bata. Ito na, papasok na yung bawsi dito.
1: Mm-hmm.
0: Tiniyak naman ng PS1 Station Commander na pananagutin ang suspect at sa oras na makompleto po ang lahat ng mga kinakailangang dokumento ay agad itong isasampa sa piskalya para sa kaukulang kaso.
2: Yung mga investigator ko, sir, kinukuha na po nila yan, sir, yung mga details na yan, sir. And nakuha na rin po ang
3: pangalan.
2: Pagkaalam ko, sir.
3: May pangalan, no?
2: Yes, sir.
3: Regular
2: filing namin, sir.
3: Regular filing.
2: And alam naman na yung pangalan, sir. Kasama rin naman, sir, nakausap na rin naman, sir, ng investigator natin, sir, yung pamilya, sir, ng bata, sir, na napantay, sir.
3: Anong kaso? Anong kaso, sir?
2: Papasok pa rin siya sa bawsi, sir.
0: Tinigho ni Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS1
4: Express Balita sa Umaga.
1: Identify na.
0: Yun na, nakilala na. Meron ang pangalan ng PNP at kakasuhan ka na. Ikaw na ngayon ang maghahabol pagka ito ay naisampa na, regular filing. Ang bigat pa naman ito, ito yung mga kaso na ano na parang ang hirap mong ipagtanggol ang sarili mo.
1: Kaya ka eh.
0: Yung mga kasong sexual abuse, rape, yung mga karapatan para sa babae, asawa, bata, ito yung mga ang hirap ano?
1: Mahirap.
0: Ang hirap labanan.
1: Yan, pag 90 to 62, Choy, bihira ang naabsuelto.
0: Oo.
1: Oh, alagang, ano? Talagang madalas ay guilty yung hatol.
0: Pero may pag-asa pa dito yung lalaki na ito. Ikaw naman ang maghabol. O baka mahilot mo yung kabilang panig.
1: Subukan mong maariglo.
0: Oo, maariglo. Hindi na ituloy. Subukan mo lang kasi ikaw yung una na ayaw magpakita eh.
1: Kaya ka eh. Humingi ka ng tawad.
0: Baka sakaling mapatawad ka. Diba? Bawsi, doon talaga pagkapupunta ka kasi ng PNP, pagka may mga ganito mga problema, sa desk talaga ng Bawsi. Violence Against Women and Their Children, Bawsi ng PNP.
1: Samantala sa iba pang balita, 6:03 na ng umaga. Ay, pakinig kayo mga barangay kapitan, ha? Mga punong barangay.
0: Ano yan?
1: Mga barangay opisyal.
0: Oh.
1: Nilinaw po ng Provincial Environment and Natural Resources Office na walang otoridad ng isang punong barangay upang magbigay ng permit para sa pagputol ng mga puno dahil ang Department of Environment and Natural Resources pa rin ang may kapangyarihan dito. Ito ang binigyang diin ni Penrosalde Cayato kaugnay ng ilang kahilingan mula sa mga barangay hinggil sa mga punong maaaring magdulot ng panganib tuwing may kalamidad at masamang panahon. Ayon kay Cayato, hindi basta-basta nagbibigay ng certification ng DNR, lalo na kung ang planong putulin ay ang mga punong bangkal, yung mga deep-rooted trees. Ipinaliwanag din ito na kung trimming lamang ng mga sanga kinakailangan, dapat pa rin ipaalam sa DNR dahil may sinusunod na tamang pamamaraan o teknika sa pagputol o pag-trim ng mga sanga upang hindi masira ang puno. Binigyan din pa ng Penro na mahalagang dumaan sa tamang proseso at koordinasyon sa DNR upang matiyak ang legalidad at pangangalaga sa kalikasan.
4: Express, Express, Balita sa Umaga.
5: mag-applyan yan ng kwan ng permiso sa ilalim ng private land timber permit
1: po. Opo. Kung ano lang po, kung mga sanga lang yung tatanggalin, hindi naman talaga paputulin, no? O lilinisin lang yung sanga na papunta doon sa kanilang bubong. So, kailangan pa po ba ng DNR?
5: Kwan lang po kasi may mga tamang pag-titrim. Wala namang problema yun. Inform lang yung DNR na mag-titrim. Pwedeng ang DNR din, turuan sila kung paano itrim in such a way na hindi naman yung trim na mamamatay na yung kahoy. Kasi may mga technique po yan sa trimming na hindi naman lahat ng sanga, tatanggalin mo, mag-iwan ka pa rin.
1: Yan po ang tinig ni Penrose Saldik Kayatok. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Business Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. So hindi lang nakat yung doon sa certification.
0: Oo.
1: Sana yung voice clip sana yung doon sa certification eh. Maganda yung paliwanag ni Pedro eh.
0: Anong sabi ba doon?
1: Ang sinasabi niya, hindi ka pa pwedeng magbigay ng certification para putulin. Ang certification na ibibigay mo, pwede ka magbigay ng certification, pinapatunayan mo lang na yung puno na yun delikado na.
0: Sa part ng barangay.
1: Sa part ng barangay.
0: Okay.
1: Ngayon, yung certification na yun na certify na purong barangay na, oo nga, delikado na yung puno, dadalay mo sa DNR. Pagdala mo na DNR, yung mga tao ng DNR, i-assess pa nila yun. So, pupuntahan nila.
0: Yan.
1: Tapos ngayon, nakita na, ay, totoo nga. Oo, totoo nga. Saka sila magbibigay ng permit.
0: Para dalawa yan, dalawa.
1: Ha?
0: Di ba yung isa, putulin mo talaga, yung isa i-trim?
1: Oh, ito putulin talaga.
0: Putulin talaga.
1: Putulin talaga. Ayan yung mga natural growth. Ito yung mga natural growth na puno, ha?
0: Maganda ito na ipaliwanag. Alam mo, Choy, sa mga sa barangay, may mga natatanggap tayo ng mga ganito. May sariling lote, mayroong punong malaki. Tapos magre-request sa barangay, magagalit pa na, putulin nyo na itong puno ko. Tapos, syempre, yung tanod-tanod man yun, di yung tagaputol ng kahoy.
1: Kaya nga, oo.
0: Oh. May iba pa rin trabaho. Parang kawawa rin yung mga tanod na parang pakiramdam ng iba. Tagaputol ng kahoy.
1: Ginagawa utusan.
0: Oo. Hindi ho, yung tanod tagaputol ng kahoy, lalo pat yung kahoy na yan ay nasa loob ng bakuran ninyo.
1: Kaya nga.
0: May proseso pa rin itong sinusundan tulad ng sinasabi ng Penro.
1: Oo. So, yung doon naman, ito Choy, dalawang bahagi yan eh. Yung certification para doon sa natural growth, mga deep-rooted, yung bangkal kasi, deep-rooted, considered deep-rooted tree siya, yung ugat niya talagang malalim.
0: Oh.
1: Pero meron namang mga punong kahoy na yung mabababaw lang yung ano.
0: Oh.
1: Katulad ng Jimenina.
0: Yan.
1: Ng mangyum. Ng mahogany. So mabababaw lang daw yan. Pag nasa loob ng bahay mo, Choy, pag sa pagloob ng pag-aari mong lupa, ang punong barangay pwedeng mag-issue ng certification.
0: Okay.
1: Planted trees ito, ha?
0: Okay, planted.
1: Yung isa nung,
0: na nasa loob
1: yung,
0: ng bakuran mo, ha?
1: Yung isa, natural growth, pwede kang magbigay ng certification na sinasabi mong nanganganib na yung mapanganib sa individual o sa komunidad. So, pero yung certification na yun, dadalay mo sa DNR para magkuha ka ng permit. Yung isa naman, Choy, pwedeng magbigay ng certification sa natural, sa mga tinanim na puno, mangyum. Pwede ka magbigay ng certification ng punong barangay na putulin yon. Hindi mo na kailangan kumuha ng permit sa DNR, pero kailangan mong abisuhan yung DNR.
0: Yun. Kailangan mo pa rin i-inform.
1: Kailangan mo pa rin i-inform. Ito po, hanggang dalawa lang, Choy.
0: Oh.
1: Dalawang Jimenina or dalawang puno lang na planted trees na yung ugat niya ay yung mga madaling mabuwal.
0: Yan.
1: Pero kailangan mo pa rin abiso. Yung pinakaano dito, kailangan mo talagang magpaalam sa DNR. Kailangan mo silang i-inform.
0: Gulat ka na lang, baka pagbutol mo eh, nandiyan na kaagad sila.
1: Sinampol ko lang yung bangkal. Kasi may papaputos, may nag-request doon sa amin.
0: Halimbawa, pumroseso ka, hindi ho ganun kabilis na bukas, putol na kagad. Pagkaraming pila, ang dami yung mga barangay rin na nagre-request, kaya inaabot ng buwan. Minsan nga, tig-anim pa na buwan. Grabe ka, tagal!
1: Tagal!
0: Tatlong buwan, na anim na buwan bago pa makita mo na nandiyan na yung team para pumutol.
1: Kaya nga sinusulong natin magkaroon yung barangay ng ng sariling censo for disaster response.
0: Wala pang update doon?
1: Wala pang update si Board Meminta. Board Meminta, good morning.
0: Pagka ganun, mas lalo nang mapapabilis.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pero ganun pa man, kailan mo pa rin magpaalam sa DNR?
0: Yung mga trim naman,
1: ayun,
0: putol-putol na mga sanga.
1: Kailangan mo rin paalam sa kanila.
0: Paalam din. Pero yung iba, hindi na. Bayad ka na lang ng tao, tapos putol. Yung iba, nire-request talaga yung mga tanod eh. Yun talaga yung magputol. Kaya tapos minamadali eh. So, baka mamaya bumagsak din rin sila ganun ka-eksperto yung mga tanod. Pag-akyat, biglang mabagsak. Walang mga gear, walang mga gamit, di ba? Maris grasya. So, wag ho natin madaliin. Takbo tayo doon sa tamang proseso. May mga eksperto sa pagputol ng mga puno na yan o pag-trim. Huwag natin pag-initan yung mga tanod.
1: Awawan na karan, ako na nga yung nag-trim eh.
0: Ikaw na yung nag-trim?
1: Hindi, nagkabitis kami ng ilaw. Ay, may pag-anon yung, yung mangga, puno ng mangga. Pinutol ko nalang, inakyat ko yung mangga.
0: Tsaka yung iba kasi, Choy? Sarili mong puno yun eh. Ikaw yung nagpalaki tapos isisisi mo sa ibang tao na ba yan ang bagal ng proseso, di ka agad maputol.
1: Yun ang eh.
0: Di ba? Pero sarili mong puno yun, nandyan sa loob ng bahay.
1: Dapat habang lumalaki, alam mo nang delikado eh.
0: Huwag mo nang palakihin, di ba? Kung alam mong babagsakan yung bahay mo ng puno na yan na pwede kang mamatay, natutulog ka, biglang bumagsak yung punong malaki na yan.
1: Tumatawa si Bon ha, parang kalabon yun ha. Sa purok balaya ba yan, Bon?
0: Marami mga puno sa amin, wala lang trim-trim lang yan.
1: Trim-trim lang. Ayan ha, maliwanag po yan ha, mga punong barangay. Mga barangay officials.
4: Express Balitas Umaga.
0: At dumako na tayo sa ating po mga live report. Petisyon at signature campaign para ho sa mas malinaw at makataong compliance system. Inalansad po sa El Nido. Tropa mo sa Balita, Belia, Mucha.
6: Isang petition letter at signature campaign ang kasalukuyang binubuo bilang panawagan para sa mas patas, malinaw, attainable at makataong compliance system para sa mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs ng El Nido. Ayon sa mga nagtataguyod ng inisyatiba, layunin nitong isulong ang transparency, accountability at pagbibigay ng mas malinaw na gabay sa compliance process para sa mga negosyong matagal nang naapektuhan ng kalituhan at hindi magkakatugmang interpretasyon sa umiiral na sistema. Bagamat work in progress pa lamang ang naturang petisyon at signature campaign, inaasahang ilalatag sa mga susunod na araw ang mas detalyadong impormasyon kaugnay ng mga isinusulong na reforma at rekomendasyon. Umaasa rin ang mga organizers sa suportan ng komunidad upang maisulong ang mga konkretong solusyon para sa mas maayos, patas at makataong pagpapatupad ng compliance measures sa bayan. Binigyang diin din ng grupo na patuloy silang maninindigan para sa transparency at mabuting pamamahala kasabay ng panawagang huwag manahimik sa mga maling nakikita sa sistema. At yan ang balita atin sa atin ng Central Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapaniring init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Samantala sa iba pang balita, 10 maing isda sa bayan po ng Aburlan. Talaga naman arestado ng mga otoridad dahil po sa illegal compressor fishing. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
7: Arestado kamakaila ng Aburlan Municipal Police Station kasama ang Bantay Dagat ang 10 manging isda sa Barangay Poblasyon Aburlan, Palawan na matapos ang mga ito masangkot sa illegal compressor fishing kung saan sa pinagsanay-persa ng iba't ibang sangay ng mga otoridad ay naaktuhan na ang mga individual sakay ng isang motorbangka na nagsasagawa ng pag-iiligal na pangingisda. Samantala, nakumpiska sa mga ito ang isang Yanmar 12 HV engine, V-type compressor at tank-type compressor, diving flashlight, paddle fence, Esperganza, compressor hose, tempered glass diving equipment at humigit kumulang 200 kilos lang assorted na isda na may tinatayang halaga na higit sa 100,000 pesos. Kaugnay nito, maharap sa patong-patong na kaso ang mga naresto habang sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Aborlan MPS. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
0: Individual sa bayan po ng Balabac arestado sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Arestadong isang wanted person sa pinagsanib na operasyon ng mga otoridad sa Barangay Poblacion 1 sa bayan ng Balabac nitong May 27, 2026, bandang alas 2 ng hapon. Pinangunahan ng Balabac PNP ang operasyon katuwang ng 1st PMFC Naval Intelligence and Security Group West at Special Operation Unit Maritime Group. Inaresto ang suspect na may warrant of arrest kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 1017-5 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ng revised penal code na may piyansang 10,000 piso bawat kaso para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, supply po ng baboy sa lungsod at lalawigan, sapat o manok, kaya hindi kailangan pa ng imported pork meat products. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo!
9: Malaki umano ang supply ng baboy sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Kung ikukumpara sa aktual na konsumo, kaya naman at hindi na kailangan pa ng imported pork meat products base na rin sa pag-aaral ni Board Member Ryan Maminta. Base na rin sa mga nakausap ng bukal na mga hog raisers ay kaya man nilang suplayan ang buong lalawigan at lungsod. Aniya, kaya rin umanong maglabas ng mga meat products patungo sa ibang lugar ng mga Palawenyong hog raisers at hindi na kailangan ng produksyon mula sa ibang rehiyon. Kung totoosin umano ay dito pa nga kumukuha sa Palawan ang ibang mga lugar ng produkto nito mga nakalipas na panahon ng magkaroon ng ASF. Dahil na rin sa ASF free ang lalawigan at sakali umano may mag-import ng mga baboy ay hindi nakatitiyak na tunay at ligtas ito para sa mga mamamayan ng Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadash
0: X7. DCSDS kasama sa Nautical Cartographera Training Course ng mga katuwang na pinangasiwaan ho ng Pilipinas at bansang Australia. Natropa mo sa balita, Alison Salvato.
10: Matagumpay na nagtapos ang 17 kalahok sa isinagawang IHOS 8B Nautical Cartographer Training Course sa ilalim ng Maritime o Marine Resources Initiative o MRI Project ng Pilipinas at ng bansang Australia. Isinagawa ang pagsasanay mula noong Setyembre taong 2025 hanggang nitong buwan ng Mayo 22, 2026, kasabay ito ng pagdiriwang ng Philippine-Australia Friendship Day at ang ika-80 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Kabilang sa mga nagtapos ang 9 na tauhan mula sa Namria at 8 tauhan naman ng Naval Meteorological and Oceanographic Center o NAVMETOC, layunin ang programa na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa nautical cartography, marine spatial data management at marine safety. Pinangunahan ang proyekto ng Geoscience Australia, University of Sydney, Australian Geospatial Intelligence Organization at Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS sa tulong ng pondo mula sa Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang pagsasanay upang mapabuti ang coastal planning, disaster risk reduction, environmental management at ligtas na paglalayag sa buong bansa. Idinaos ang closing ceremony sa Tagaytay City na dinaluhan ng mga opisyal mula sa Pilipinas at Australia bilang simbolo ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa mas ligtas at napapanatiling karagatan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Capsule na mabibili na sa mga butika nationwide para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Samantala sa iba pang balita, Department of Tourism Mimaropa hinikayat ang mga biyahero na gumamit ng sea travel bilang alternatibong paraan ng pagpunta sa bayan ng Curon. Katropa mo sa balita, IZ Pakaldo.
11: Pinaigti ngayon ng Department of Tourism ang pagsusulong ng mga alternatibong ruta sa mga biyahe matapos makaapekto ang mataas na presyo ng airline tickets sa bilang ng mga turistang bumibisita sa ilang destinasyon sa rehiyon. Ayon sa DOT Mimaropa, inihikayat nito ang mga biyahero na gumamit ng sea travel bilang alternatibong paraan ng pagpunta sa bayan ng Curon, Palawan, kabilang na ang biyahe ng to-go travel. Layunin umano na mapanatili ang pagdagsa ng mga lokal at dayuhang turista ngayong peak season na sa kabila ng mataas na gasto sa air travel. Naniniwala naman ang DOT Mimaropa na magagatulong ang mga abot-kayang alternatibong biyahe upang manatiling aktibo ang turismo at lokal na ekonomiya sa lalawigan ng Palawan at iba pang bahagi ng ating rehiyon. Yan ang balita atin sa ating Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo. So, marami na nangungulit ng bag in uniform ng city government.
1: Wala pa. Kasi yung enrollees, ang number of enrollees, Choy, yun ang inaantay.
0: Ah, nakadepende rin pala doon.
1: Nakadepende.
0: Di ba, huwag yung munang asahan na agad-agad na, kasi yung iba, kala nila, sa pagsisimula ng klase, hawak na kagad ng mga estudyante.
1: Hindi kakayanin eh.
0: Eh, kasi doon pa lang kukunin yung size.
1: Hintayin pa eh.
0: Yung size ng estudyante.
1: Yung mauna, yung bag mo na.
0: Yung bag at saka yung school supply.
1: Kaya lang.
0: Yung uniform at saka sapatos.
1: Ano pa?
0: Wala mahuli. Magpasok ka muna, estudyante.
1: Pasok ka muna. At saka yung number of enrollees kasi.
0: Oo.
1: Yun ang ano doon eh. Kasi... Sa unang linggo na pasukan, may nagpa-enroll pa yan.
0: Meron pa, di ba?
1: Oo, may nagpa-enroll pa eh.
0: Siguro bigyan pa ng isang linggo pa. Para doon kasi mabilis na makukuha yung listahan. At doon makukuha yung size.
1: Yun.
0: Di ba, ng mga bata ito? Ano ba yung uniform mo? Small, medium, large?
1: Kaya nga.
0: Okay. Ano ba yung size ng sapatos mo? So doon makukuha ng guro yung mga size ng mga bata.
1: Pero hindi naman daw magtatagal ng isang lalagpas sa isang buwan.
0: Sabi
1: ni Consul Bitoy.
0: Eh, meron na bang ka? Wala pa yatang kausa. Ay, ibig sabihin, itatahiin pa eh.
1: Oo nga. Pero tatahiin pa
0: yun. Libo yan.
1: Libo.
0: Ilang libo ba yung estudyante sa buong Puerto Princesa?
1: 72,000.
0: Kita mo, pagkarami-rami
1: based
0: yan.
1: Based sa nakaraang nakaraang enrollees.
0: Naku, sino kaya yung supplier ng mga uniform? Palagay ko hindi lang iisa yan kasi sobrang dami niyan.
1: Sa dami. Pero yung mga bags, hindi abutin na isang buwan yun.
0: Oh, mabilis yun.
1: Hindi abutin na isang buwan, madidili lang ng konti.
0: Basta ang sabi sa interview natin kay Committee Chairman ng Education ng City Council, bago matapos itong taon na ito, tiyak maibibigay sa inyo yung mga uniform. Yung sapatos na yan.
1: Kasi, uniform lang naman ang mahirap dyan. Yung bag, tsaka mga school supplies, madali lang yun eh.
0: Oo, kaya nga.
1: Yung kailangan lang doon, yung bilang no enrollees.
0: Tsaka kasi ang ibibigay, 4 daw.
1: Na uniform. Pati sapatos. Ay, pati sapatos, 4 din?
0: Baka sapatos, isa lang.
1: Isa lang. Tapos ano pala yun, Choy?
0: Dami.
1: Yung kaki pala yung sa lalaki.
0: Oo, yung sa lalaki.
1: Tapos yung pantalon, ha, kaki.
0: Paano yung ibang white school?
1: Yun na nga yung tatanong ko sa kanya eh.
0: Di ba may uniform na...
1: Ito, PNS. Halimbawa lang PNS.
0: Oh, green.
1: Green.
0: Ay, yung doon sa ano, Sandiwa, anong kulay noon? Red?
1: Red. Santa Monica.
0: Oo, oh, yung sa Science High ba yun, di ba?
1: Oo. Oh, oh.
0: Paano yung ibang mga kulay ng ano?
1: Pang ano na lang daw yun? Na. Pang... Pang-Biyernes.
0: Pang-Biyernes.
1: Pang-Biyernes. Kasi yung ano pala, prescribed ng DepEd, yung sa lalaki, kaki na pantalon, white na sa pangitas. Yung doon naman sa babae, brown.
0: Yan. Palagay ko wala magiging problema doon. Oh. Wala magiging problema doon kasi galing man yun ng city.
1: Ng city, libre man, libre. Oh.
0: Tsaka
1: hindi kailang,
0: at saka nire-recognize ng DepEd yun, di ba? So, pasok at pa pwede
1: tsaka kami. Tsaka tinanong ko siya, nung ano, konsyali, yan ba yung napag-usapan kasama PTA? Payag naman daw yung PTA.
0: Siyempre, eh, sino hindi papayag?
1: Libre.
0: Libre. Mga panahon natin, walang libre.
1: Wala.
0: Dalawang piraso lang na uniform. Laba, sampay, bukas gagamitin mo na. Balik-balik lang, ganun lang dati.
1: Ganun lang eh. Tapos diba? Your pants pa yun.
0: Ngayon, dami na.
1: Tapos yung notebook natin noon, isang piraso lang mo yung notebook noon.
0: Oh, hatiin natin subject yan.
1: Oh, hatiin subject, tupi-tupi lang. O kaya, yung katleya, di ba? Tantam yung katleya.
0: Katleya, o. Oh, yung mga binder.
1: Binder? Oh. Yan. Iba yung kulay ng pangusamat oh. Sa araling palipunan. Di ba yung kulay?
0: Yan, ganyan. Ganyan ba gamit mo? Ganyan?
1: Ganun lang. Isang... Oh. Isang
0: nung... sa akin, puno yung bag ko eh. Isang notebook, isang subject.
1: Isang sama, matindi ka ha?
0: Mayroon pang mga aklat yun, yung bag ko.
1: Aba, matalino ka ha?
0: Oh, kita mo na, diba? Iba yung impresyon doon sa naka-ano lang ka, naka-katleya, doon sa bag na punong-puno ng puno. Ano. Iba yung pagtingin eh.
1: Kaya, sa amin ka, sa Lusby, ano lang eh. Isang notebook,
0: tapos ay... Nakarulyo pa.
1: Nakarulyo pa, nalagay mo sa bulsa mo. Tapos nakachinilas ka lang, pasok na!
0: Kita mo na, di ba? Bright tignan talaga pag yung bag mo punong-puno
1: puno,
0: eh.
1: Punong-puno eh.
0: Hindi sa akin gano'n. Sabihin ko lang na na-experience ko lang yun. Nakataas kilay ako doon pag gano'n yung classmate ko eh.
1: Kaya
0: nga eh. Classmate ko na ito, punong-puno yung bag niya.
1: Yung mga katleya, yung pangapangbayan yan. Pero sa amin sa barrio, sa Lusby,
0: notebook.
1: Notebook lang talaga yan. Tapos...
0: Katleya, ginaganong-ganong pa yun.
1: Oo, oh, kaya nga eh. Nag-katleya ako, college na eh. Nung dito na ako sa bayan eh. Nung sa amin sa barrio noon, ano lang eh, notebook lang talaga na di spring pa.
0: O kita mo na, di ba? Papalitan mo pa yun ng ano, yung spring, tatanggalin mo, tatahiin mo pa
1: yun. Tatahiin mo pa, di ba?
0: Anong, kuralon ba yung tawag doon? Ano? Kuralon ba yung pantahi doon?
1: Hindi, yung ano, yung may kulay.
0: O, di ba? Tapos may ano eh, meron akong nainis sa classmate na ganun, yung punong-puno yung bag. Alam mo, matalino. Tapos pag nandiyan ay nanay, sige kabigay doon ng mga... Suman.
1: Sa teacher.
0: Pagdating ng labas ng grade, siya yung pinakamataas. Kainis talagang classmate na ganyan, no?
1: May natatanda na kayo, pag nag-ano, Choy, pagtapos ng klase, tapos ng end of the year, ng school year, may ano yan eh, may laban-laban kami dyan sa top 1 hanggang 5. Yung isang nanay din doon, nag-ano eh, manayang pakain.
0: Yan, kita mo na, di ba may mga ganyan? Mga diskarte, di ba?
1: Ako, nagabunot lang ng amorsiko.
0: Amorsiko. Yan naman yung mga napag-uusapan lang, mga na-experience lang ng mga unang panahon, di ba?
1: Yan. Pag bumababa na yung grade ko ng 84, Choy, sabi ng isang teacher sa akin, Mike, ihatid mo si ma'am mo sa bahay niya. Pagbalik ko, 85 ulit.
0: Yun na.
1: Bumabalik sa 85 yung grade ko. Ihatid mo lang yung teacher mo, eh.
0: Ambon na yan. Alas 7 na ho ng umaga.
1: Ay, nako! Mr. President Nick Bundal Cardaño, good morning! Yung kapitbahay mo na nakawan na kanina umaga.
0: Ano? Sino yan?
1: Yung borders ni Ate Goody doon sa Princeville sa amin.
0: Princeville?
1: Siksikan, dalawang cellphone na kuwatsoy.
0: Oy, oh.
1: Borders yan, bago yung taga...
0: Taga-bangkaw-bangkaw.
1: Hindi, taga-kalumpang. Anak ni kapitan ng Kalumpang.
0: Aroy.
1: Doon sa Kalumpang, Quezon, di ba?
0: Saan banda?
1: Doon sa amin, sa Princeville.
0: Sa Princeville.
1: Sa likod ng bahay ni Mr. President Nick Cardaño.
0: Baka may CCTV.
1: Oo nga, Mr. President, baka may CCTV ka dyan. Baka dumaan doon sa may bakod din yun. Yung mga borders ni Ate Goody Sarsagat pa naman dito.
0: Kaya nga.
1: Dalawang cellphone nakuha. Good morning kay Sek Ral Padilla. May nahuli rin sila kapon magnanakaw.
0: Meron din.
1: Nang kable naman.
0: Aroon.
1: Strip lights. Nahuli si Santa Lourdes.
0: Oo, sana yun, yung nahuli.
1: Dinala na PS2.
0: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga rail station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
4: Express, express, umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: XFM Something Plus Gold.
14: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
15: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
16: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na napababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
17: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: Coffee break na naman.
24: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sis the Pain ang panlaban ko. Sa Sis the Pain, isang manhid.
26: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Sa mga butika.
29: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
30: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
31: Supple Plus Gold.
32: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
31: Santon Plus. Gold.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
35: Mga katropa, exciting dito.

0: 7-12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

taga-tropa. Kumusta ang ating morning today? Maganda ang sikat ng araw. Medyo painit tayo, ha? Kahapon na medyo talagang makulimlim nung bandang hapon at maulan. Pero ngayon mukhang mainit. Mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye ay hatid sa atin yan, mga kaibigan, ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo, yung sa umaga, gigising ka sa umaga, parang bigat ng katawan mo. Diba? Maraming nakakaramdam yan, mga kaibigan. Pagising mo, pagtayo mo, parang pinakapatong na mga 10 haloblak sa katawan mo. Ang bigat-bigat, diba? Yung iba talagang nararamdaman nyo. No? Pero kung sa mga kababayan natin na natikman tong Chanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? At ay nag-iba. Oo. Yung iba naman kasi kahit nagkakape na, parang kulang. O hanggang sa na-try nila itong Chanton Gold Coffee Mix, hindi lang siya pampagising, may mangustin, may moringa, may spirulina, tapos may collagen. At ang matindi pa nito, may glutathione, brad. Alam niyo ba yung glutathione? Ha? Isang kapya ng pagpapaputi ng balat. After ilang araw, napansin ng ilang mga tropa natin, yung mga nakatikim nung ano, di ba, may pre-tasting tayo dyan sa iba't ibang mga bahagi ng syudad, terminal, sa Baywalk, palengke. Napansin nila, gumaan yung mga, yung pakiramdam nila. Talagang gumaan. Mga kaibigan, napansin nila yun. Mas maagaan ang pakiramdam. Hindi na napapagod. Ha? Yung pagkagising, talagang gising na. Ha? Hindi mabigat ang katawan. Kung mahilig ka sa kape, try mo to. Upgrade mo yung iniinom mong kape araw-araw, ha? Kasi alam mo, sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang. Ah, kailangan talaga palakasin ang resistensya mo. Simple lang yung paraan na yan. Kape. Pero hindi yung ordinaryong kape. Chanton Gold Coffee Mix. Mga kaibigan. Diba? Nagkakape ka na, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo.

0: Kailangan na ngayon. Kailangan talaga healthy ka. May collagen, ha? May glutathione, mga kaibigan. Ang bagong produkto yan ang Yes to Health, your complementary and alternative medicine provider. Mga binabanggit namin mga produkto ng Yes to Health, ha, mga kaibigan. Vision X Plus Soft Gel, Shanton Gold Herbal Tea, Clear Skin Soap, Shanton Plus Herbal Soap, Shanton Plus Herbal Oil. Lahat ng mga produktong yan, mga kaibigan, ay mabibili nyo doon sa mga kapartner nating mga pharmacy. Ha? Kapartner nating mga pharmacy, mga kaibigan. Dito sa Puerto, Pharmastop, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Nature's Medic, Erica Drugstore, MedSafe Pharmacy, Pharmalife, Cure Meds Pharmacy. Yan! Available yan dyan lahat. At sigit sa lahat, mga kaibigan, doon sa clinic natin. Yung clinic po natin ay matatagpuan sa DCRM Building, second floor, mga kaibigan. Sa taas lang po ito ng Nokinox. Diyan sa may San Manuel, kaharap ng Kainato ni Manong Eric Iyayen. Andiyan lahat yan. Yung turbo. Oh, tuwan-tuwa si Engineer Tex Carlos sa turbo, ya. Alaga naman. Lalong ginanahan na mag-jogging, ha? Si Engineer Tex Carlos, ha? Mga kaibigan. Sa Kuyo, meron din tayo dyan. Yung Gristin Drugstore. Sa Taytay, yung Peace Drugstore. Mga kaibigan. Lahat yan, mga kapartner natin, ha, mga kaibigan. Doon sa mabibili nyo. Kompleto yan. Yes to Health. Dito sa may DCRM Building, yung binanggit ko sa inyo kanina, ha. Bukas, may clinic dyan. Tapos doon sa sunod na araw sa Rojas, Palawan. May mga clinics din tayo ng Yes to Health, mga kaibigan, ha. Brooks Point, Nara, at iba't ibang bahagi ng ating lalawigan, mga kaibigan. Para masiguro yung kalusugan natin, ha? Yung magandang kalusugan natin, lalo ngayon magpapasukan. Kailangan talaga tayo'y nakakondisyon para doon naman sa pag-araw-araw ang paghatid ng ating mga anak sa eskwelahan, ha? Kailangan kondisyon tayo, brada, ngayong mga darating na araw. Alas 7:19, follow up ko lang kung na-contact mo ba si PS1 at Tropang Gerald kung nasampana ng kaso. Hindi ako pinapatahimik nitong ano, eh, hanggat di natin na isasaayos sa tamang proseso itong isang tao na nanampal ng isang bata dyan sa may loob ng Camellia Homes. Asensya na kayo, ha, yung Homeowners Association sa Camellia, dyan sa may bahagi ng barangay Bangkaw-Bangkaw, at nababanggit yung pangalang Camellia. Wala naman tayo ibang-ibang pwedeng mabanggit. Dyan naman talaga nangyari yung pananampal nitong matapang na taong ito. Di ko alam kung masasabi siyang matapang, pero bata kasi yung sinampal niya, eh. Siguro kung sinampal niya yung kasing edad niya, itong suspect mga 20, nasa 25 to 27 years old daw, no? Masasabi nating matapang kung yung sinampal niya, parehas niyang lalaki, parehas niyang edad, at parehas sila ng parehas sila lalaki. Pero kung batang sasampalin mo, hindi matatawag yon na siguro na matapang. Si bata, eh. Ang sinampal niya. Sabi kahapon ni Captain Taliman, inaalam na ng kanyang investigador kung sino at anong pangalan nitong suspect. Kasi hanggang kahapon, ganitong oras, nandun yung patrol natin para kunin yung panig nung nanampal. Nandun din yung barangay, no? At ilang beses pabalik-balik yung PNP doon para mag-imbestiga. Eh, ang sabi ni Captain Taliman, eh, sasampa natin ang kaso yan. Kaya nagbigay na rin sila ng kanilang request, no, ng for medical examination para doon sa magulang na ma-medical yung bata, yung 10 years old, para malaman kung saan tinamaan. Pero siyempre pagsampal yan sa mukha. Kasi ayon doon sa kwento ng bata, pagsampal sa kanya nitong gago na ito, eh natumba. Bata nga eh. Pagtumba niya, matagal siyang nakatayo. No, base doon sa mga kalaro niya o base doon sa mga kasama niyang bata. Ikaw ba naman sampalin ng 10 taong gulang ka lang, sampalin ka ng may ganung edad, talagang hindi ka makakatayo, lalong-lalo na kung medyo malakas ang pagkakatama ng sampal sa kanyang mukha, mga katropa. Okay? So, tinututukan natin ito at malaman natin kung na-file na yung kaso, mga kaibigan. Kahapon may nakita akong pison eh. Oo, pison na parang may mga kamay na dinaanan ng pison para lumapad. Pag lumapad yung kamay, bago na isampal mo yon doon sa isang sa mukha, sa pool pati nguso eh. Diba? Pero hindi na sana mangyari yun na may masampal pang iba. Either yung suspect o kung sino. Dahil gumana na yung takbo ng pagpapile ng kaso. No, mga kaibigan. Balita natin, yung balita lang naman natin, no? Kasi yung bahay na tinakbuhan nitong suspect after masampal niya yung bata, eh hindi naman daw pala yata sa kanila. Parang sila yung nagbabantay ng bahay kasi yung may-ari ng bahay eh nasa ibang probinsya. At hindi lang, yun lang ang mga sinasabi, no? Maliban na lang kung may mag-release ng mga balita from Camellia na yun ay bahay ni ganito at yung taong nanampal ay hindi naman taga ron at talagang yun ay pinatira lang doon at siya ay caretaker o kung ano. O, yun pwede nating sabihin, ano? Pero doon siya tumakbo eh. Doon siya nagtago kasi pagtatago yun eh. After masampal mo yung bata, pagkatapos nung pumunta yung pulis, pumunta yung barangay, hindi ka lumabas, pagtatago yun. O. So hanggat hindi na tatapos to, hindi na ipapile yung kaso, imo-monitor natin ito mga ganitong mga usapin. Kasi minor ito eh. Alam nyo dito sa Puerto, may mga magkakasunod-sunod na mga ano eh, na mga pangyayari na kung saan yung mga minor de edad ay nagagawa ng hindi maganda. Katulad nito, 10 years old, sinampal. Kaya ito inulit ko eh. Wag niyong gagawin sa mga bata o kung kayo ay mga isip na. No? Ito pang isang busit na busit ako. Isang PWD. PWD. Mitsura. Kaya lang ito, kaya na PWD siya, People with Disability. Bingi itong babae. Nagtatrabaho ito sa isang elected official, public official. Elected, pag sinabi mong elected, eh, binoto ng tao. Di ba? Pwedeng mayor, governor, congressman, hanggang barangay yan. Basta't elected, binoto. Trabaho siya ron. Di natin alam kung ano pa yung iba pang mga detalye, no? Basta siya ay napakialaman o may ginawa doon sa PWD na babae na may itsura. Kaya itong babae, nung malaman ng magulang, na gano'n ang ginawa ni kagawad sa kanya, no? Rape. Maraming klase ng rape, no, mga kaibigan. Three counts ang naisampa yata, no? Di kikagawad. Kasi pinakialaman niya daw eh. Sabi, base sa sumbong at mayroong medical. No, kung nung marinig ko yung testimonya nung bata, abay grabe yung ginawa, no? Nagtaka ako kasi kilalang kilala to. Hindi naman kilalang kilala. Doon sa kanyang lugar, kilala siya. At balita ko, may balak siyang doon sa pagiging kagawad niya, may balak siyang umangat pa, no? Ng pwesto sa darating na mga eleksyon. Pero ewan ko kung halimbawang may... Kasi nakakumbinsi yung piskal o prosecutor na may mga probable cause para sampahan ng kaso si Kagawad. So, pagkalimbawang na-file at na may warrant na lalabas. Pag lumabas yung warrant, malalaman nyo kung sino si Kagawad. At kung lumabas yung warrant, dapat sumurrender si Kagawad para harapin yung kaso. Baka mamaya, bintang lang sa kanya yon, di ba? Wag style Bato de la Rosa yung gagawin. Na kung saan, nawawala na. Iba naman yun, ICC yung nag-issue ng warrant. Hindi naman yung korte ng Pilipinas. So itong mga rape case na ito, ang mag-i-issue nito yung mga regional trial courts natin dito sa ating lungsod. So, kung lumabas yun at may warrant si Kagawad, dapat sumurrender si Kagawad para... Kasi pag hindi susurrender si Kagawad, hindi tatakbo yung kaso. Walang mangyayaring hearing, wala. Magiging kailangan maipresenta at ipagtanggol ni Kagawad yung sarili niya sa korte. Wala akong kasalanan dyan. Frame up yan. May mga ganun pwede. Sa korte na lang yun mangyayari. Sa ngayon, may hinihintay na lang na dokumento para sa malalaman nyo kung sino yan sa mga susunod na araw. Yan yung binabanggit natin, ano? Yun, rape yun. Ito naman, pananampal doon sa mga minors. So, siguro sa Prambarangay to LGU, CSWD, yung mga IEC'ng ginagawa na pagkabata ang sinaktan mo, rape man yan o pananakit, 7610 o bawsi, mabigat yan. Ang hirap makulong. Pumunta kayo ng city jail. Merong mga kilalang tao na nandyan ngayon, nakakulong. Hinaharap yung kaso. Pag nasa city jail ka, hindi pa naman yan convicted. Ongoing yung trial, yung kaso mo. Pag nasentensyaan ka na, either ka Muntinlupa o Iwahig ang bagsak mo. Pag sentensyado ka na, kahit under appeal ka pa sa Korte Suprema, pag dinesisyon na ng RTC, kulong ka. Depende kung maiayos yung kaso mo doon sa Court of Appeals o doon sa Supreme Court. Ha? Mga kaibigan, may mga nakakulong dyan sa city jail ngayon na dati maranya yung kanilang galawan. No? Mga tao sa City Hall na maranya ang galawan, andyan sila ngayon. Yung mga kaya, hirap na hirap sila. Lalo ngayon mainit. Doon sa mga dormitoryo tawag doon sa mga selda nila, mga kaibigan, walang aircon doon. Na kung saan, pagka nainitan ka, pwede nga pumunta sa mall para magpalamig. Wala. Electric pan mayroon. No? Kailangan lumabas ka ng dormitoryo mo doon sa... mayroon doon basketball court, mayroon doon parang kainan sa loob ng city jail para medyo mahangin. Pero pag ilang kayo doon sa selda? 7, 8. Tapos electric pan, mainit. Hindi nyo magugustuhan ang lugar sa loob ng city jail, lalong-lalo na doon sa Iwahig. Kaya wag nyo nang pangarapin yan. Kasi yung mga emosyon na yan, di ba? Yung biglang, katulad niya, yung bata, sampalin mo. Dahil nakita mo, yung bata, inaaway yung anak mo, inaaway yung pamangkin mo. Sinasabunutan, inaaway ng bata, yun eh. Lahat naman tayo dumaan sa pag... Pero yung sinampal mo, sinaktan mo yung anak ko, yung pamangkin ko eh. Di ba? Huwag ka makihalubilo doon. Iba yung mga karapatan ng mga bata, iba yung karapatan ng mga matatanda. Di ba? Nakikisa... Diba, yung mga ganyang biglaan, di ba? Kung gumulong tong kaso, di ba? Damputin ka dyan, ikulong ka dyan, Oh, sabihin mo, dapat di ko nalang ginawa kasi nabigla ako eh. So, wag pabigla-bigla ng desisyon. No, mga kaibigan. Kaya ito tinututukan natin para mabigyan natin ng information. Dito sa Puerto, meron ng mga ganyang galawan, no? Pinapatulan ng mga bata, lalo ng mga matatanda, may edad, yung mga minor de edad. Mahirap, makulong. Niwala kayo, Sus Mario Sip. Ako, ilang taon na ako pabalik-balik naman tayo nakulong. Pabalik-balik sa City Jail, sa Iwahig. Oh, diyan tayo nagbe-birthday, dala tayo ng pagkain, maghapon, para mapasaya yung mga nakakulong doon. Lalo doon sa Correctional for Women, may mga taga-Puerto na makilala, mayayaman, dati. Oh, may mga kaso. Ando, nagtitiis sila doon. Mas lalo na doon sa Correctional for Women, mga babae. Mainit. Diba? Sa umaga, doon ka, walang pinipili, mayam na mahirap. Oh, diyan kayo, magbungkal kayo ng lupa, magtanim kayo. Pagkatapos niyan, pasok na naman. Ganun ang ganun, araw-araw. Oh, eh kung limang taon, mahirap makulong. Diba? Dahil sa mga bigla-bigla ang mga galawan. Bigat. Lalo ito mga rape case na ito. Wala mga piyansa ito. So abang dinidinig yung kaso, tuloy-tuloy. Kung maareglo mo man yung pamilya, makukulong ka pa rin ng mga ilang taon. Bago sabihing meron ng affidavit of desistance, walang testigo, pero makukulong ka pa rin. At walang piyansa yan, kagawad. Oh. Mahirap ang yung mga ganong galawan. 7:33 ng umaga oras natin. Pakikuha yung number ni... Doon muna tayo sa ano, kay Totoroni. Yung nangyari doon sa may bahagi ng... Iwahig. Medyo nagkaroon ng parang sagutan doon eh. Yung contractor yata at saka yung mga kagawad ng barangay. Ayusin muna natin yung problema na yan, ano? Secrald Padilla, magandang umaga. Tawagan natin si Secrald mamaya din kasi mayroong mga kable ng mga telecommunications company yata ang nahuli nila yung mga nanguhay kasi may tanso yun sa ilalim, yung mga kable, may tanso yun, yung binabalatan, tapos binibenta. So congrats doon sa mga tropa ng mga tanod, no? Tanod or opisyal ng barangay Santa Lourdes. Okay? 7:34 ng umaga, mga kaibigan. Oras po natin. Sir Nabien Aquino, good morning. Sergeant Nabien Aquino. Alam niyo itong mga polis nito, yung nagre-reporter pa lang tayo. Yan dyan sa CTPNP. Ito yung mga magagaling na mga investigador na Bien Aquino. Marami pa yan sila eh. Sino ba yung mga... Barone. Sergeant Barone. Yung mga inabot natin noon. Pero retired na sila lahat eh. Saglit lang matapos yung kaso na isa na ipapile ka agad nila. Mga kaibigan. Yung mga panahon noon ha. Okay? Yung mga... Nakontak ba si Captain Taliman? Yeah. Hindi pa. Sige, baka wala pa sa opisina. Hindi, bali. Sige, balikan na lang natin mamaya yan. Sige, si Captain Taliman. Sige, may activity pa. Importante na papalo up natin itong kaso na ito na pananampal sa isang 10 years old na bata. Hindi natin titigilan to. Kaya ikaw na nanampal doon sa bata, mag-isip-isip ka na, sir. Kung may isip ka, tingin ko walang isip ka eh. Pero mga bata, sampalin mo. Diba? Oo. Hindi yan lalaban sa'yo at siguradong kung wala rin kalaban-laban sa'yo yan. Kasi bata yan. Kaya dapat di mo na pinatulan. Ngayon, problema ka. Diba? Problema ka. Pagkalalabas ka sa kamelya, hindi ko alam kung nakalabas ka na ng kamelya eh. Di ba? Paglalabas ka sa kamelya, bago yung alam nila yung mukha mo, yung mga ibang kamag-anak nitong bata, eh, baka yun ang Baka masaktan ka nila o ano eh. Yun ang sinasabi natin, huwag niyong gagawin. Kasi baka mamaya may problema na dadagdag pa kayo sa isang problema. Hayaan na nating mai-file yung kaso. Pero yun ang nararamdaman nitong suspect. Ngayon, may mga takot din yan eh. Kasi sa ginawa niya eh. Diba? Baka mamaya eh, mayroong third party na dating niyang kaaway, makisaw-saw dito na sa usapin na to. Diba? So yun ang hindi rin maganda mga kaibigan. Okay? 7:37, mayroong insidente kahapon dyan sa may bahagi ng may picture na tayo. Sinesend, sige. Sa isang bahagi ng barangay Iwahig. Barangay Iwahig, no? Kakausapin natin yung isang kagawad diyan. Yung parang ano to eh. Yung drainage o yung kanal, yung ginagawa doon sa naturang barangay. No? Liwanagin lang natin. At kausapin natin mamaya yung contractor at yung kagawad ng barangay Iwahig. Para makuha natin yung mga detalye, mga kaibigan, ano? Hintay-hintay lang tayo. Pero magko-commercial lang ako dahil 7:38 na lang umaga, magbabalik si Bullseye, ha? Pagkatapos sa ilang palala.
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul-sapul ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
21: Ito ang XFM Palawan.
22: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
23: XFM Network Philippines.
24: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
25: angat sa serbisyo publiko.
26: This is XFM.
27: Ang katropa mo.
28: Exciting!
29: Exciting!
0: 7:44 ng umaga. Kasama na tayo ng mga viewers natin, Maxim Reyes. Morning po, ma'am. Thank you sa pag-follow. Bebe Rumbaya. Morning, Bebe Rumbaya. Thank you sa pag-follow, ha? Alvin Meds. Morning po. Echo Itchalar. Barbie AJ. Salamat tayo mga viewers natin. Esquerdo Ray Mutas. Good morning mga katropa. Eid al-Adha. Mubarak sa mga kapatiran nating Muslim all over the world. Watching from KSA ba? Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan ha. Rada K. Good morning. Thank you sa pag-follow. Sir Nabien Aquino. Sarge. Good morning, Ismaila Esponilia. Nailana Zoller. Morning, Maricel Corib Tampos. Magandang umaga po, Empred Filon. Josephine Estrella. Yan, magandang umaga sa mga viewers natin. Luz Daco de Vera. Morning, God bless. Rodel Yara. Magandang umaga po, Rodel Yara. Robert Enriquez. Good morning po sa inyo. Okay? O, nasa linya na natin si Kagawad Buo ng Barangay Iwahi. Kagawad, magandang umaga po sa inyo, Kagawad Buo.
30: Magandang umaga po, sir. At saka magandang umaga sa ating mga tagapaginig.
0: Kagawad, kahapon, may mga lumabas yung balita doon sa ano ba itong nangyari diyan sa project na ito diyan sa inyo, bagamat na parang nasolusyunan kahapon. Pero maari bang maibahagi mo sa amin anong klaseng proyekto at ano nangyari?
30: Kasi ito sir, project talaga namin to sa barangay. Ngayon itong contractor din, sabi ko nga kahapon sa kanya, nung nakarang araw pa to mga
0: De, anong project mo kagawad mo? Anong project ito?
30: Yung sa mga ano to sir, sa mga ano sa drainage. Sa drainage at saka dito sa ano ng kalsada.
0: Drainage.
30: Opo.
0: Oh sige, oh. Saan banda 'yan? Saan banda makikita?
30: Dito sa Bukana sir, sa Bukana.
0: Sa Bukana, sige, may picture naman yata. Opo. Oh. Sige, Bukana, oh.
30: Opo.
0: Oh, anong nangyari?
30: Hindi lang 'yan sir, mga picture kasi lang yung mga iba talaga hindi ko na picturean yung hinukay, nakala ko naman na ayos din yung mga trabaho nga nila.
0: Oh.
30: Kaso lang nung mga nakarang araw, nagpuntahan sa akin dito yung mga tao. Siyempre dito rin talaga ako nakatira. At saka committee ko yan. Ngayon, nag-ano sa akin yung mga tao na, Wad, yung daan na namin, hirap kami yung pagdaan. Ngayon, yung area na yan, na yung may picture na yan, may tricycle driver doon, na yung tricycle niya, hindi makalabas. Nakalipas ng tatlong araw, hindi talaga natambakan yung... Hindi nalagyan ng culvert.
0: Wad, kagawad, ito papasok doon sa ano ninyo, no? Papasok sa looban, tama? Galing opo. Labas?
30: Opo, sir, opo. Okay. Looban to, dito na sa may mga iskinita na
0: so,
30: yan.
0: Ilang araw to nakabukas? Ilang araw tong naka... ganyan? Bago yung nangyari kahapon? Ha?
30: Isang linggo yan na, sir. Tapos yung muna yan, mga tatlong araw nakalipas, nagreklamo na sa akin yung tao. Ganun na. Kasi yung asawa niya, sir, PWD pa na nagtatrabaho rin sa palengke, nagatinda ang ginagawa ng asawa niya, inaakay pa niya yung asawa makatawid doon sa kanal na yan.
0: Para makatawid? Sige.
30: Opo. Ngayon, tinawag ko kay Kapiole, sabi ko, kapaki ano naman yung contractor na yung area dito, hinukayan naman lang to, hindi man nilagyan ng culvert. Sabi ko, dapat pinahukay nila yan, yung kanal na yan, hindi na nakaabang yung culvert. And sabi ko kung saan katuwiran niya, pinapatayo pa rin yung culvert kasi sarili nilang gawa. Sabi ko, dapat pinahukay mo yan. Hindi mo muna pinahukay yan yung ano na yan, hanggat wala pang culvert. Bago mo pinahukay yan, para hindi tayo makabala sa tao na nandyan ang culvert bago mo pinahukay. Ang katuwiran niya, hindi pa man raw nakaabot ng 2 buwan. Bakit raw kami nagreklamo? Sabi ko, hindi. Kami wala akong pakialam doon sa kung kailan mo tatapusin yan. Ang reklamo lang sa akin ng mga tao, yung daanan nila, yung daanan nila may PWD pa doon nakatira, tapos tricycle driver. Gano, yung linggo na, hindi nakapamasada.
0: Kagawad, gano'ng ka ano to? Gano'ng ka kalapad? Yung putol na to, nalalagyan sana ng culvert?
30: 6 na culvert yan, sir, na ilalagay sana doon. 6 na culvert.
0: Oo. So, kung halimbawa, yung dadaklangan mo lang, hindi, no? Dadaklangan mo lang. Hindi, no?
30: Hindi, sir, makatawid yung tao.
0: Hindi makatawid, oh.
30: Oo.
0: So, kailangan...
30: Kahit mahaba-haba siguro ang talon ng tao, hindi makatalon doon, malawak yan.
0: Oo, so kailangan talaga, no? Meron siyang either na tulay, na limbawa, kahit kahoy, makatawid man lang, ganun.
30: Oo.
0: Yun.
30: Oo. Kaya sabi ko nga, dapat kung hinukay man ninyo, naglagay kayo ng kahit tabla man lang dadaanan ng mga tao.
0: Oo.
30: Kasi sabi ko nga sa kanya kahapon, sabi ko, ikaw, hindi ikaw ang nasasaktan. Ako bilang barangay official, ako inaanuhan ng mga tao, nasasaktan rin ako magtingin sa mga tao dyan na makita mo nandyan, akayin yung isang tao na itatawid lang sa kabila, tapos may magbubuhat ng isda sa banira, itatawid pa dito sa kabila, minsan nadudulas pa yung tao.
0: Mm-hmm.
30: Eh, sabi ko, hindi maganda yung gawa mo. Eh, sabi ko, dapat pinahukay mo.
0: Pero ito, kagawad, project ito ng barangay. Project.
30: Opo, sir. Project talaga namin ng barangay yan.
0: Ikaw ano ka? Infrastructure?
30: Opo, sir. Opo.
0: So, kayo talaga nagpatrabaho din ito? Kayo namili, ibig sabihin, ano ito, na-bid ba ito? Na-bidding? Ganon?
30: Na-bidding yan, sir. Na-bidding yan na Hindi ko nga alam kasi yung sa totoo lang, yung contractor na yan, noon may ginawa rin dito kapalpakan yan, binana namin yan.
0: Mm-hmm.
30: Noong hindi ko lang alam na bakit nakasingit yan, na iba man yung pinatin ng bidding, na pagtapos pagtrabaho na yan ang lumutang.
0: Anong ibig sabihin? Paano anong
30: parang iba yung pina ano niya sa bidding.
0: Iba ang
30: iba yung pinabid niya.
0: Oh,
30: tapos siya yung pala siya ang contractor. Eh kung malaman ko lang na yan ang contractor, ay hindi talaga ako pipirma.
0: Sabi kasi kayo namimili 'di ba ng ano pagka may binibid kayo na mga project. So, magkakaroon ng bidding sa barangay at yung mga available contractors na gustong tumarbaho nito sasali.
30: Mm.
0: Okay. Oh. So, naibid din yun. May binabanggit kayo na ano yun, iba ang, paano yun? Iba tapos iba yung lumutang na contract. Anong, paano yun?
30: Iba yung kuan. Yung pala doon, hindi ko kasi gano'ng kilala yung asawa. Yung asawa lang niya ang pinabid niya.
0: Oh, sino contractor 'yan? Si anong pangalan? May mga construction company 'di ba na
30: hindi ko nga sure ano kung anong pangalan ng ano nila eh.
0: Oh.
30: Kasi nung time na 'yun parang hindi ko lang na ano, parang magic eh.
0: Parang ano? Magic?
30: Parang magic.
0: Magic? Bandi, hindi, teka muna. Kasi ang pinag-uusapan natin dito eh project ng barangay at pera ng gobyerno, hindi pwede yung magic. Ano ibig sabihin ng ibig sabihin ng magic na nung nanalo iba yung gumawa, ganun ba? Pwede ba 'yon? Parang hindi naman yata ganun ang ano.
30: Mm. Kasi yung pinalutang niya sir, yung nagbid doon, yung asawa niya, yung asawa ruwata niya yung nagano doon.
0: Mm.
30: Tapos yung nasa trabaho na, ayan na si yan na yung nagtrabaho.
0: Oh, sige. Ngayon, ilang linggo ito nakaganito?
30: Isang linggo yan sir, isang linggo yung nakatiwang-wang eh.
0: Ah, isang linggo. So, oh, isang nung ganito yung problema, lumapit na sa iyo yung mga kabarangay mo kasi nahirapan na silang tumawid. Yun na. Okay.
30: Halos araw-araw talaga yan sir, sila lumalapit sa akin. Kahapon talaga ng ano, grabe, emotional na yung iba eh.
0: Okay. So paano ano nung unang ilang araw na ito nabuksan at merong ganitong ang kontrata, dalawang linggo kanyo bago na latagan. Kahapon yata nalatagan na ba kahapon?
30: Oh, kahapon lang yan sir na latagan. Kung hindi sa binakbakan ng mga kuan, hindi siguro paano eh.
0: Oh.
30: Eh kahapon talaga galit na yung mga tao kay walang madanan eh.
0: Oo. Oh.
30: Pati nga doon sa area ng Solomon.
0: Oh, Solomon.
30: Ganun din nangyari eh. Dito rin ang takbo sa akin nagrereklamo eh.
0: Yung Solomon, sino naman ano naman yung sa Solomon?
30: Oh, ganun pa rin, isang contractor pa rin yan sir kasi sakop pa namin yun eh.
0: Oh, ano ang problema doon? Ganito rin.
30: Ganito rin, ganyan din pero kahapon din natakpan na rin eh.
0: Naayos na rin kahapon.
30: Opo, naayos na rin kahapon pero yung mga trabaho nila, ayaw kung anong mga klaseng trabaho yan.
0: Mm-hmm. Pero ito, nalataga na ito kahapon? Nalataga na? Nagawa na?
30: Nalataga na rin, sir, kahapon. Nalataga na yung kahapon.
0: Oo, dahil yung mga tao, umalma.
30: Oo, grabe talaga. Kahapon, makikita mo yung mga reaksyon ng mga tao. Talagang grabe na.
0: Galit na. Kanino sila nagagalit? Sa inyo? Sa iyo o sa...
30: Isa na rin talaga sa... isa na rin talaga sa amin, mga barangay official. Nagagalit na rin talaga sila sa amin dahil napabayaan nga rin namin ng ganun.
0: Mm.
30: So kahapon, nakita ko yung contractor, binakbakan ko rin siya.
0: Mm-hmm.
30: E sabi ko, naggalit sa akin yung mga tao. Ngayon, bago mo sana pinahukay yan, nandyan na yung culvert para wala tayong mga problema.
0: Mm. Okay.
30: E ngayon, nagkatuwiran niya, pinapatuyo para yung culvert. Sabi ko, dapat hindi mo muna pinahukay yan.
0: Mm. Okay. Sige, pakitawagan mo nga... yung binigay kong number. May pantawag ka dyan sa isang number. Sige, pa-check natin. So, kagawad, ano na to? Natakpa na rin siya. Yung nakarating lang sa amin yung komosyon. Kaya, napatawag ako sa iyo kung ano ba talaga yung istorya nito. Kasi kahapon, ang daming tao doon eh. Yung contractor nandoon, ikaw nandoon, yung mga residente doon, talagang nagsisigawan.
30: Ay, ano na talaga, sir. Ano na nga talaga. Kasi, Kumbaga yung malaking tao doon, sir, kung may makitansin kayo doon sa video, yun o may ari sir na tricycle na hindi talaga nakapaghanap buhay isang linggo.
0: Isang linggo?
30: Nakalung yung tricycle niya doon sa looban eh.
0: Isang linggo. Kaya galit na galit siya, gano'n. Isang linggo hindi nakapaghanap buhay. Pero kung lalagyan mo to ng halimbawa, steel na, yung nilalagay ng DPWH pagka di ba may mga ginagawa yung steel plate na mahaba na makakatawid ko kahit yung kahoy na makadaan yung motor tricycle pwede yata yun, makadaan lang no.
30: Opo. Ay wala rin talaga kahit isang gawayan eh wala yung sila nilagay.
0: Ayun. Ang sabi naman ni contract parang ginagawa nila yung culvert,
30: ginagawa para nila yung culvert. Sabi ko nga sa kanya, dapat hindi mo muna pinahukayan, nagawa mo na kayo ng culvert. Mm. Bago mo pinahukayan, nandiyan na yung culvert.
0: Mm-hmm.
30: Kasi sabi ko sa kanya, alam mo, sir, sabi ko sa kanya, kami nagpapagawa rin kami dyan sa area na yan. Kapapalit lang namin ng culvert yan eh.
0: Mm.
30: Ngayon sabi ko, nung pinahukay namin yan, nandiyan na yung culvert. Pagkahukay, pagkalinis na yun, nilatag yung culvert. Mm-hmm. Bago tinakpan.
0: Mm-hmm.
30: Wala kaming abiriya sa mga tao. Wala kami narinig na hindi magandang salita.
0: Ayun. So yun lang yung...
30: Lang yun sa kanila, binuksan isang linggo. Mm-hmm. Wala man lang kahit kahoy na tulayan ng mga tao.
0: Sige. Ito, bagamat ito mga kaibigan, naayos na to kahapon dahil yung mga tao talagang medyo galit. No? Sila kagawa ng talagang binubunto na ng galit, naayos na rin kahapon. Pero nalagyan na ng culvert. Pero dali lang kagawad buo. Ha? Nasa linya ko si Mr. Ryan Dalumpines. No? Hello Apo. Sir, magdamaga po.
1: Hey, good morning, Kaloy. Good morning na rin sa inyong mga tagapakinig.
0: Si kagawad buo nandito sa linya natin at... nalagyan na ito kahapon ng culvert, no? Kaya lang yung emosyon ng mga tao ay hindi naawat yata kahapon, no? Pinapaliwa. Ano ba nangyari dito, sir?
1: Ganito pare. Actually, nakukaya na namin.
0: Mm.
1: Unang-una, ipaliwanag ko kaagad sa iyo, ha?
0: Mm.
1: Pag-hukay namin, hindi namin agad-agad na ilagay yung mga culvert. Gawa ng pinapakure pa siya, pinapatuyo.
0: Mm.
1: Ngayon, ang period of time namin, pre, almost 1 month.
0: Mm.
1: So, hindi pa kami nakasampung araw.
0: Mm.
1: Kung sasakyan natin na halos agalit ng tao, hindi naman kami tumitigil magtrabaho eh.
0: Mm.
1: Tuloy-tuloy naman.
0: Mm.
1: So, nagkataon din kahapon na sakto na nagpatawag sila ng media kahapon dyan na nag-deliver na kami. Kasi, hindi lang yan yung nakapokus yung trabaho namin siyempre. Buong palibot dyan eh.
0: Mm.
1: Nagtatamba kami, nag-hukay. Hindi lang dyan, outside pa dyan. At saka sa isang, wala pa tayo sa period of time. Mm. Nevertheless, kung umabot tayo sa period of time, kung lumampas tayo, pwede na silang pumalag. Pwede na nila akong sampahan ng kaso. Reklamo nila ako, pwede yun.
0: Sir, yung inaano yata nila eh, habang kinocure yung culvert, makadaan, makatawid, lalo yung tricycle. So, bakit di daw nalagyan ng parang kahoy, yung madaanan lang yun, no? Yung makadaan
1: lang. Pero pinapabisuan ko na yung may-ari. Actually, pinabisuan ko na siya, Kuya, maistorbo kita, maabala kita ng ilang araw. Mm. Ang sabi ko pa nga sa kanya, 3 araw.
0: Mm.
1: Noong nagkataon na yun, naunang pinadala sa akin yung bako. Siyempre, per hour yung bako, alangan maitambay ko pa dyan ng 5 days.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mm.
1: Kumbaga, sa akin lang pare, kunting pasensya lang tayo. Wala pa naman tayong 10 days kung tutuusin eh.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mm.
1: Wala pa naman tayong 10 days. Hindi pa naman tayo umabot sa period of time. Ang paliwanag ko nga sa kanila eh. Kung umabot tayo sa period of time na hindi ko na-complyan, pwede kayong sumampa ng kaso. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo ulit.
0: Mm.
1: Sana naman ito si Kagawad Buo. May narinig kasi ako sa kanya kahapon sa interview eh. Nung ako nga dyan nagpatrabaho, kami ni Kagawad Jerry, saglit lang. Pare, itatanong ko ngayon kay Kagawad Buo. Kailan pa pinapahintulutan na maging kontraktor ang kagawad sa sarili niyang barangay?
0: Mm.
1: Ibabalik ko sa kanya ang tanong, bakit hinahayaan? Sino na pahintulot sa kanya, yung council? Paano siya nagkaroon ng patrabaho dyan? Sinasabi niya?
0: Ano yung binabanggit mo, sir? Narinig mo kahapon na may ganon?
1: Oo, may ganun. May interview kahapon eh. Kaya lalong nanggalaiti yung mga tao. Kaya ako hindi ko na lang siya sinagot kasi nandoon na nag-antay na yung loader at saka trailer doon sa kabilang...
0: Dali. Linawin natin to ah, kasi may nababanggi.
1: Lalong umusbong yung galit ng tao.